0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang agabi pre?
2: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tikit.
5: Kitang-kita.
10: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
5: Walang amoy. Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
1: It's the best part of the day.

0: pa.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga magagawi.
2: Mag-usar sang salon pass.
1: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
1: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
1: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyaw ka likod sa salon pass.
3: This is a mental call from Acid Camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
4: K-5 News.
5: K-5 News FM.
6: News FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: On the break mga K5, nag-inom ko DTX Coffee Mix. May lang kay si K5L, dyan may nabilin sa karton sa lamisa niya. Ginsiding ko, may DTX Coffee Mix pa. So, gintimpla ko lang si Ril, dyan ang nabilin din sa lamisa mo. No? DTX Coffee Mix. Nga, kung aga mga K5, sa prangka lang ng istorya, kung aga, huwag kong kaong kanon. Kaya nga, kung nga tiyanin, doon ka na ko naging sa buyon ko. Siguro sa mabugnaw nga butilya, wala ni kadahapon, ka na ko buyon ko. Huwag kong kaong kanon. Once a day lang kaong ko, udto lang ang may kanon, gabi, huwag na ganit na eh. Kung ano lang na matimot-timota. Kaga kinikini, mantay, kaya mahal naman sa tanan mo. So, mula na siya. So ang gisustiner sa akon actually the whole morning hasta na launa tapos program ta karon sa 11 Mbps. Ang gasustiner lang gid kay K5 Eric mga ka K5 is DTX Coffee Mix. Kay may chia seeds siya. Kung makainom ka, amo ning nami ko nagapaslim ka bla. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox kang natinduan niya at the same time do ka busog sa imo pamatsyag nga may chia seeds ning galutaw ya bla. So, gasunod na lawas mo, fiber na siya, ginatinloan yung lawas mo, at the same time, busog ka. So, do why ka craving sa pagkaon, bla? Although nga, ang iban, kisa nga craving magkaon, pero ako, why do okay lang ko, inuman ko lang tubi. Labot na hasta launa karon, that's the time nga, dra ko makaon ako kanon. So, tilawin nyo, DTX Coffee Mix, ang kape ng bayan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad palatuntunan nga inyo gid ginahulat sa tagsa kadlaw. Kwaon ta na si K5 Carla may defensor longga to. Kwaon ta si K5 Carla kay ang balita niya Adrian maloka ko na no. May mga ginapang hold up ko no dira sa Bacolod City Public Plaza kon maglabay. Sang una dumduman ko na ang plaza ta sa Bacolod to. Kung maglabay kadadamo sang mga panawag na nila ng mga adik-adik bla. Ining mga rugby boys ng panawag. Nga kung maglabay kada ginahold up ka maskin adlaw. Nadula na siya kay ginpadamuan as yung una puso na nga bantay. Ining mga gwardya bla sa government facilities tas Bacolod puso. May mga tanod na nga ginadeploy nga daw mga secret agent nga daw mga detectives bla bla ya. So amo na da sing una. Subong ang balita ko kundi ang plaza sang Bacolod daw ginakayo bla no ginakayo ay so the board na balik na kita sa aton pa Facebook live may naglabay nagligad nga adlaw nga Adrian ga reklamo siya Adrian eh nga kaya paglabay namon yawer nya ginsunod ko sang tatlo ka tawo isa babayi pa ang ginhold up ni babayi kag siling niya ginkwayang akon nga baging kwayang tanan. So kung mag-amo ni Dom na alarma kita kay plaza sang Bacolod, may mga hold up ga katabo.
7: Foro de los Pueblos.
8: Yan ipakita balada yan ang post sang babae kay dugay-dugayara ni si Carla, ipa-explicar ta ni kay Carla. Ang post sang babae blatatan sa Facebook, yan di ko bla pakita yan. Agod nga ma-plastar ta, agod nga ma-explicar man ni kay Five Carla ni karon dugay-dugay. Ipakita balada Adrian. Mga ka-K5, may post sa Facebook mo. Nga galakat ko, ginold up ko. Nga isa babae, nga gingusnit si pagani ko sa buhok eh. Kinuha mga relo, mga kunano pa to, pinanguha. Nga may lang ganit yung kwarta, ginbilin ko. Kay matabok man lang sa tanin sa plaza mo. Di ko maglibot ka, masyado man kabudlay mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
8: K5 Adrian, palihog ko be, palihog ko ba lang. Na, are, amuna yan. I-kwan abi yan, i-zoom gamay. For awareness, hindi paghitada, medyo palapit-lapita. While on my way home around 12 noon, na, amo na yan. nag-agi ako sa plaza sang Bacolod to shorten my travel. Pakadto sa pihak nga place, around of it, kay mapuli nako. Nyabaw ka traumatic gid sang natabo sa akon. Meaning, Adrian Renz, ginkuhan siya, ginhold up siya to sa tunga sang Bacolod City Public Plaza. Ipa-explicar ta ini kay K5 Carla May Defensor Lunga.
4: K5 News FM Live Report.
8: K5 Carla, may reklamo ni Carl. Ano ning security kuno sa plaza? May kapang hold up, Carl?
0: Yes, Dr. K5 Erica, mo yung information na ito nga nakuha mismo sa syudad. Bangod may ara sa nga nagpang-hold up pag K5 Erica sa area sa public plaza.
8: Okay.
0: Ano pa niya? Broad daylight pa ni K5 Erica.
8: Ay, adlaw?
0: Kasi sa isa ka Facebook post ang victim na ginaligar, gin-hold up. Ini siya, samtang nagpadublong o kung magpauli, ini siya, na ini siya nag-agi sa may public plaza sa K5 Erica tungod nga mas malapit. Bala, kulang taon na, kundi nag-shortcut. Ini siya. So, nagsulod ini siya.
8: Naglaktod na ba? Naglaktod siya?
0: Naglaktod ini siya sa T5 Eric. Kag-isya lang isa. Pero may mana siya nag-agidra. Pero may mana siya napanglaktod. Pero may upod siya. Pero isang time nga to kag T5 Eric, Domingo nga adlaw, wala ini siya sa upod kag T5 Eric.
8: Carl, so, Carla, Domingo. So, Carl, damo tao plaza. Carl.
0: Amo gani kaki favorite pero tinataymingan niya bala siguro nga wala gid tanto gid ka tawo-tawo bala kaki favorite it was noon kagas na feel niya nga may ara sa nga nagasunod sa iya kay Vibe Eric kasi after that sa nga nagdalik na sigdasig na ini siya ang paglakat may ara sa tatlo ka persona nga nag pilit na nga kuhao na iya sini nga mga dala kay Vibe Eric kung baga tingin palamitan ini siya sa tatlo ka persona na ginapilit na kuhao na iya sini nga dala kaga kag nabutang niya dirigali ang malas kag swerte sa akon nga nabili niya ko no ang iya sininga money kag ang iya sininga cellphone sa baligyaan sa iya sininga iloy sa K5 Erica.
8: Carl, Carl?
0: Pero nga mga yes ka K5 Erica.
8: Ari, Carl, ga-report ka, Carl. Kundi Domingo to hambal mo, Carl. Daw ginakulbaan ko subong, Carl. Si Kenneth Chungko, ga-report ni taga-deka homes ni siya, Carl, ha? Siling ni Kenneth Chungko, Chungko, permi ako ga-simba. Jutayan man ko da nahanusan. Dira ko nun sa plaza, yes, jutayan man siya mahanusan. Carl, so meaning ang report mo si Nisubong, it's not only about kinawatay, kundi may abusador kag sa skiro naging plaza sa Bacolod. Carl, gina-confirm ang balita mo sa tagpalimati tao?
0: Amo gani, kikisabari, kitigultihon ka lang yung akorneron sa tatlo ka mga persona sa gapao na imo sininga gamit. Amo na yung kaladukan, kikisabari, kipati na rin sa iya, ipakuha niya sininga gamit. Pag may isa ka babayi nga nag-corner sa iya, kikisabari,
8: babayi?
0: Ginabutong, yes, kikisabari, ginbutong, iya sininga, sa iya sininga panay sayo na, dari sa iya sininga Facebook post, naginbutong, iya sininga buhok, kag nagapamangkot, kumiyara ako nung sang droga, kay K5 Erica. Amo niya ang pamangkod sa iya. So, ini siya ang nagibi na lang kagati naghambal nga wala siya ya sa ina nga bagay nga ginapangayo sa nga babayi kay K5 Erica.
8: Di so, anong ginkuha sa iya, Carl?
0: Wala na nabutang kay K5 Erica pero ti wala ini siya ya dala nga cellphone kag kwarta. So, ang bit-bit niya lang amo lang iya ang ginkuha pero wala diri nabutang kung ano ning mga dala niya kay K5 Erica pero tigit pagkuha ini sang tatlo ka persona. Pag isa dira kay K5 Erica wala labot ni ginahamras ning iya sini nga kamot gin ano na pagit ini siya gin kumbag pagit ini siya sa iya sini nga tiyana kay K5 Erica.
8: Gapang sakit, Carl? Gapang sakit sila?
0: No, so, ginsakit siya, gin-scratch, ako gin-gamro, ano niya ka, gin-hamros, ini siya kay Kifa Beric, naging tumbag pagid sa chan, so natumba, ini siya kay Kifa Beric, kapasalamat lang ini siya, kay tungod na may ara sa mag-uyapay, nga nag-lakat man that time.
8: May ano, Carla?
0: Nakakita sa natabo sa iya kay Kifa Eric, pero
8: may ano?
0: Na, ano, nakilala, wala yan na nakilala, ang mga tsura, sini sa mga persona na nagsumbag sa iyang chance at nag-corner sa iya ka K5 Erika. So tiyan mo na, amuna niya nag-dress at yan sini nga post. Pero tiyan na nag-angot naman ang syurat at ang kapulisan sa iya. Agud to nga, mapa-record at the same time, ma-identify hindi nga mga persona na nag-corner sa iya sa area sa public plaza sa K5 Erika. So, rason sini, agit pa singgad pagit o kung git pa pa ugot pagit ang pagbantay sa area sa public plaza. Kasi kung madumduman nato, may ara na din nga daan nga na-deploy yung mga blue guards o kung bodyguards o kung guards sa K5 Erika sa area sa public plaza. Gusto nga ma-maintainer a peace and order sa ina ng area sa K5 Erika. So, ginapahugot pagit ang pagbantay. Gusto nga ma-maintain mga gusto nga makauturan nga nag-alibot sa area sa public plaza. So, K5 Erika, ari pala pa matian naton ang pahayag nagikan kay Attorney Mark Mayo kay pagari kang una pero mabigyo amoy na iya sininga pagginyo no mapagahugton ang seguridad sa area sa public plaza. Tanang una lang ang video ah, first to play amoy na atong sininga pagkabiyak.
8: Okay be, pa i-play bito arabe.
6: As per instruction man ni Mayor Greg, no, ang alleged naton nga victim sa isa ka incident ang allegedly natapo sa June 14 around 12 noon
8: okay
6: sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. So nangin kaupod naton sa sinaka conference ang atong poso atong head ang aton nga GSO ang even ang representative sa aton security agency nga naga-duty dira aton personnel from the city legal office and of course ang aton nga head dira sa police station 1 si Major Tapang. So karon naging pamangkot naton ang alleged victim naton sa pila ka mga detalye nga kung paano pinag-transpire ang incidente kung ano ang nangin na circumstance kung natabo ina no. So naghatag siya sa aton sang detalye and in fact she also committed nga mag officially or to formally report this sa police station 1 para ma-blatter pag makabulig man sa ginapatigayon subong intensified nga investigation sa aton nga police station 1.
8: Okay. So, si Attorney Mark Mayo ni Inday Carla?
0: Yes, yes. Attorney Mark, siya ka K5 Erika. Si the administrator sa siyudad sa Bacolod. Naganda na dito sa security.
8: Carl? Damo, nagidikal ga PM sa aton, Carlo. Kadelikado, iba na kaagi. Igalit na iyang ginapahog man kung maglabay sa plaza. Si Bings Delpin, ganiyas nga, hindi na ko diya maglabay sa plaza. Magamuna, kulbaan ko. Anong mayo si ni Carl? Anong solusyon? Anong solusyon?
0: Diyan mo ni K5 Erika, may mga may guards na ara sa area sa kapapit sa may mga poso. So dapat nga hugton nila ang ila sininga pagmanay dira sa K5 Erika. Kasi hindi mo dali-dali makitaan. Kaya tungod nga may mga scene dira mala na nakatabon. Kaya tungod nga under renovation.
8: Diyan ay Carl, aring pamangkot ko. Diin sila nagalabay sa sulod sang plaza nga may scene? O kung sa sagwa sang scene?
0: Sa sulod ka K5 Erika.
8: Aga pwede ka na kalabayaw?
0: Abali, ang may mga tabon ng darapi ka K5 Erika, ang kada corner, tunga ko hindi kita magsala, no? Ang kada corner sa public plaza, mo ilang inaya ang may tabon, kada mga entrance exit dira is open niya ka K5 Erika. So ang mga portion, mula ginadaya nga mga portion, ang may tabon, ang kada corner, kag may ara lang patunga na may tabon, sinisa nga sina, board up pa ka K5 Erika.
8: Carl Ariabicar, pwede mo balikan karon sa 11 Mbps ang plaza man live kadalaan mo kamera ta maglagaw-lagaw ka to tanahon ta gidabi Carl.
0: Yes, sa na karon tinguan ka K5 Erika na makakantuan ka K5 Erika ang area sa kapabisla sa kaya ripakita din sa SM.
8: Ay okay, ate hatag na lang na sa patrol karon. Sige lang, don't worry.
0: Yes,
8: don't worry. Go ahead lang.
0: Yes, KK5, Eric. So, ari, nagapadayo sa gihapon ang ano ni ang charter day nga
8: nakambalas Mayor Greg.
0: Yes, ang SM KK5, Eric. Nagbantayan man natin karon KK5, Eric, ang paghatag sa nga ano ni ng assistance sa confidence ano ni para sa aton sini nga mga atleta ang KK5, Eric. Muning ibaloon natin kung pila kabilog kung pila ang ila sini nga mabaton na KK5, Eric.
8: Okay. Sige, Carla. Just give us the update, ha? Kay Dugay-Dugay, balikan ko na ikaw, dira. Balika, kwaon ko na in a little while lang aton matas ang K5, Carla. Thank you, kid.
0: Yes, sir. Yes, kasi pagkari ka, gagi ka na sa Bacolod City Government Center, hindi ka ba siya nagulong sa iyo sa media and corona and mighty sick of DC bio. It is K5, Carla, the program para sa kampiyon na balita. Siyempre ko kagalingawan sa next sa K5.FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: Okay. Siling ni Ma'am Gina Burhas niya sing una sa mga 80s pa, standby pa kumida sa Mr. Ko pun sa mong barkada hanggang madaling araw. Sing una do katawhay, pero nag-abot ng time si una nga do kagamu. May mga frat sing una nga mga plaza boys. May mga frat sing una nga kung ano, patong drugs lang ilinaway sa plaza. Nagbalik tungkol siguro ni siyang daw may mga kwantab, mga sin nga do kasimong. Karon sa Udtobla mga K5, kapakantuan ta na kay Wilson. Ang itsura sa Bacolod Public Plaza, mga K5.
7: Foro de los Pueblos.
8: Merlita Malba, sige lang mama, pabantayan, tanatanaon, chikeron tanakaroon sa unto sa program ta sa 11 Mbps. Si Rumi Pasigado, nag-upod man sa aton, damo ah, nag-abatsyagin sila kinitsyong ko, baw ka nami, kinsang imong ma-experience, at least maka-reading mga tagpalamati na ton.
7: Foro de los Pueblos.
8: Matas ang K5. Ubrahan ta ni intro naman bla. Matas ang K5. Nagalibot subong ang matas ang K5. Pizza 18 sa bulan sang Hunyo. Sa ika-88 nga pagsaulog sang Charter Day anniversary sang syudad. Ari man subong ang matas ang K5 sa atubangan sang isa ka mall nga may 3 ka-8. 888. Kaysa tubang niya mga K5, may nagapuswak naman lang gabang niya nga tubig halin sa kundiin naghalin diskubrihon.
4: K5 News FM Live Report.
8: Matas ang K5, Wilson, good morning.
9: K5, Eric, ari ko din dito subong sa Maydalan, Gatoslao, diri sa may 888 doon nga ball ka K5, Eric. Babago lang kita,
8: diin ka naman. Basa mga na, so ano na natabo na?
9: Basa na ko gani, why pa ko ka-live, at best ko mag-live it, ang sikan ko sa isa ka sa tong bumbagin na kay Federic, si amuna di ang problema kay Federic, kay nagkabasa, may pedestrian pa sa tunga kay Federic, kung maglabay ka dati, may nagahara-hara na sa
8: Wilson!
9: At sa ludon mo kay Federic, ang tubig, di yes, Federic.
8: Dali lang. Huh? Mga ka K5, tanawan nyo subong sa aton nga Facebook Live sa atubangan sang 888 kag post office. Nakatindog si K5 Wilson Villena sa tunga sang dalan. Basa ang dalan. Tanawan nyo kung paano agsikan sang mga salakyan si K5 Wilson Villena bag-o laba ang tennis niya. Tanawan nyo kay matanaw kita sang reporter nga ginaagsikan sang tubi mintras nag-report. Sige Wilson, kay matanaw kami si imo ka magpalakpak Wilson.
9: Yes, kay Fred Eric. Kay Fred Eric, okay lang tani ko na tubig diri nga nagagwa diri sa ginatindugan ko subong kay Fred Eric. Hamot.
8: Baho?
9: Pero may baho.
8: Uy!
9: May baho ng kay Fred Eric ang tubo na. O, kita mo ito kay Fred Eric.
8: Lamang. Sige ha lang, draka lang. Sige lang. Ga-enjoy ko Wilson tanaw sa imo. Go ahead.
9: Big problema, Derek, ito yung ahabasa nga security guard nga ari diri malapit sa area kay Fred Eric. Doon binulan na nga problema, ini ang nagabasa diri nga dalan kay Fred Eric. Mayo na niya kung na hamot bala nga tubig kay Fred Eric ang nagagwa diri. Pero ini o, ining kanang ginatindugan ko kay Fred Eric, diri mismo nagagwa ang tubig nga medyo do hindi ginsaya ka nami ang taho kay Fred Eric. So,
8: okay.
9: Kasi kung maglato, katiri sa mall nga ini, malabyan mo kita kay Fred Eric. Kay even ang basa diri kay Fred Eric, no, nag-infiltrate na sa pedestrian niya, kinalabyan sa taho. So kung maglabay ka diri sa pedestrian nga sa likod sining kamera nga nagatubang sa akon sa karon, basa so laban-laban kung maglabay ka kag may tarpo, may tampuhaw nga salakyan nga magalabay, maksikan ka sa pedestrian kay may mga porsyon nga naa diri nga may luhob-luhob balat sa pedestrian kung sa diin nagatubok ang tubig. So kung may nagahara-hara nga salakyan kag matapakan inang tuang buho nga may tubig kay sa Eric, so makadtog sa imo nga nagatabok diri kag malimaho kag kinahanglan ka sa Eric.
8: Okay. Diin nagahalin. Pwede mo ma-focus ang kamera ninyo ni Vincent. Diin nagahalin inang tubi nga ara sa tunga sang Dalan Wilson.
9: Ari kay Sir Eric, kay tudlo ko diri nagahalin ining tubig o sa taklob ni Goro ni sa kanal kay Sir Eric. Diri siya nagahalin ang tubig kag amat-amat man nga nagagwa. Tapos do may mga sebo kag kay Sir Eric na nagaguruwa.
8: Uy.
9: So hindi lang sa tubig, may sebo kag duhalin ini sa kusina kung kay Sir Eric nga mga waste niya tubig ko kay Sir Eric.
8: Diba si hindi na iya sang prime water ba si kuan siya ng drainage sang molda?
9: Amo na ganing check ha, malis ang security guard yung story nato kay Sir Eric. May nagkanto na picture, so that was months ago pa. So ang process siguro kay Sir Eric, quarter per quarter, first quarter picture, second quarter assess,
8: sa kwarter, matapak, puro palawigan. Kasutil but, si Wilson.
9: Pariyo, Kipedero, kung tanawa bala kung ano ni Katam, dalo, malaki sa Derek ko, amo niya nagbasa sa akong kapanimaho na ko kanal sa bungkis sa Derek, kaya naaksik ko pang tubig. Alindri, oh. Alindri. Kaya 5 minutes, kamot niya din ang sikan kay Derek.
8: Hindi ka mo magbalik sa estasyon, ha? Dala ko anay.
9: Makikot. Atay sa ano alcohol kay Sir Eric, no? Ba't amo ni nagalaom di ang pila ka mga establishment sa palibot kay Sir Eric na o nairitan ni kay once magdapi ang hangin kay Sir Eric, mapanimahuan mo din ang baho sa kanal.
8: Okay, Wilson, I think ang una ta siguro nga himuon, kadtuan mo abi karon dugay-dugay ang city engineer's office. Pamangkutol mo sila kung pwede matsikyar kay kung hindi ina drainage, then we can go to prime water, Wilson.
9: Yes, nakakadlaw kay Sir Derek, may tampuhaw naman nga naglabay.
8: Sige lang, enjoy kami.
9: Padulungan na lang kay Sir Derek ang City Engineer's Office and at the same time, ang DPWA siguro kay Sir Derek, no? Ang doon na si Marco na sino ang nagpanag-iya sinisang nga na drainage ni Sir Eric, responsable na magkayo ng drainage system ni Sir Eric. I think almost half a year na, no, na problema ina diri sa lugar. Thank you so much, sir, sa pag-inahinay. Salamat din.
8: Sige.
9: Yan si Sir Eric.
8: Okay, now, ang ginpakita mo nga ang ginahalinan sang tubi is amo nang natindugan mo subong daw nagatalbo halin sa idalom. Pwede ta masubay ang kilid kung diin dapit na nagakadto kag maka-interview kada sa kilid kung ano ang sitwasyon dira kay Paiba Wilson. Maka-interview kita abi.
9: Ari matry ta disang nagabaligya kay Federico ko kay Termico na di siya makita. Kay Federico nagalaptas na dito sa punta ang tubig. Oh.
8: Cheke rabe, uso yon ta.
9: Sa may 7-Eleven na ayon.
8: Ah, sa Bangga na ganyan?
9: Oo, sa Bangga. Alin din sa tunga sa may bridge sa 888 pakadto dito sa may 7-Eleven na ayon si Sir Eric ang kalap tubig. Ang mula ni isang ginaguan. So, dire lang yung isa, property ka dako sa iya ginacover si Sir Eric.
8: Pero baho, ha? Baho.
9: It's right on this is sir, kung basi, masturya, ito this is sir, oh, nga nagabaligya. Kado perme, kung niya siya makitaan, dire, nga nagabaligya. Sir, morning. Sir, may aga, malabad kami. Anay, bala, sir, sir, pero may lawin ka na di gatubod ng tubig rin, lawin. Tapos, ang may baho ko, sir, yung upod, sir, no, ganabot ng rin sa atong test ko, sir, why?
10: Subong do, wala naman sa baho. Ligat siya, subong do, wala naman.
9: May nakakita ka na, sir, nga nag, ano, napalapit, ako nag-assess ba, or nag-picture, mandira sa lugar, yun, may nakitaan ka na tayo, no?
10: Wala lang
9: ko
10: ba
9: di
10: para, sir?
9: Hindi man matektuan na ito negosyo, sir, no? So far, yan.
10: Di man gay layo naman.
8: Okay. So, dugay na.
9: Eric, may pamangkot ka?
8: Okay, okay na nadugay na, kinagawya-uya. Sa ngita, tabi ibang nga interview with K. Five Wilson. Ah, grabe, hasta na pakagtuto sa may Hall of Justice na Pete Wilson?
9: Yes, K. Five Eric. As diri lang sa ayon, so thank you so much, ya. Diri lang sa ayon, K. Five Eric, kung may tunga-tunga, but ang pinakadako niya ganyan nga cover nga lapad, K. Five Eric, pakagto sa may 7-Eleven, ganyan.
8: Pakagto sa Burgos, San Juan nga corner, ha?
9: Oo. Oh. Limutan ko kay Federic ang kalamba, laparon niya, rin na, oh.
8: Abe?
9: Patawa pala kay Federic kung diin sa asta.
8: Okay.
9: Ari na, oh. Lapad na, ari, basa na niya sa tunga ka daan kay Federic.
8: Grabe
9: so,
8: ba?
9: So, may nagatumpok na nga tubig dali sa tunga. Kaga, tiko maglabay ka.
8: Tiko dugay na na, son, why gid siyang may nagkaios na da ka magtanaw kung anong sitwasyon?
9: Amo to nga ni Kay Federic, ang ambal siyang security guard, 6 months ago na nga nag-picture, pero ang picture to, ano lang to guro, for documentary purposes. So amo ni sa Kay Federic, ang punta-punta na.
8: Kalayo ba?
9: So amo na sa kalapad, ang basta na alalil lang dito sa kagamay-gamay, ito nga tamburong,
8: Kay Federic. Oh, oh, oh, oh, oh.
9: Lapad, sa iya, sinigakuan nga pagalaptas ng tubig Kay Federic.
8: Okay. Grabe na, Wilson, ha? So, I think we have to check. Kadtuon tagid ang City Engineer's Office, pakadtuon da sila. Kag ang prime mover, pamangkuton, kung kay sino na da. Kay basi kon, ang akong suspitsyo, basi hindi man iya ni prime, eh. Basi kon, kuan bala, drainage lang kay Five Wilson. Kag amuna nga nakita mo, may mga sebo, kag do kabaho, Wilson?
9: Yes, kalaban na. But, Kevin Eric, ang kabalo pa ang sitwasyon diri, amo-amo man isang sitwasyon to Kevin Eric, dito sa may barangay, Takuling, nga tamburong, man to, nina drainage, man to bala nga nagatahos.
8: Uh-huh.
9: Ang baho ni Eric, amo-amo, kid, hindi sila maglayo, mga duwa tamburong, kid.
8: Okay.
9: Ang mailan to kay Kuya, wala sa tuyin, ang sikan, diri, ang sikan, kaya dito kay Kevin Eric, kung sa basa nga dalan, alagyan, kaya isang tao, kaya Kevin Eric, so that's why, nga kinahanglan ng kita talalo tagaan sa italong pangot ini ang basa dari sa dalan.
8: Now question kay Five Wilson, question atong imo nga gingkadtuan bag-ula nga source ang pag-leakage sang tubig sa dalan lapit sa pedestrian lane, kung magtabok ang tao dito sa pedestrian lane, mabasa sila or may problema gid?
9: Ay kay Federic, basa gid tanaw ta bala diri kay Federic kung ano kalapit sa pedestrian.
8: Okay,
9: mabasa kaya kay Federic, kaya arangin niya sa pedestrian lane ang basa na tubig kay Federic.
8: Abe, sa tanawang ta?
9: Aside sa, kita mo itong garalabay na maamsikan, kaya niya kay Federic, kaya kagmayo lang tali kong tubig, inman sa prime water niya, kaya hamot-hamot pa, o ini tamburong, gini eh.
8: Oh.
9: So, ang obras ng tao kay Federic, why na nag-agi sa may pedestrian? I mean,
8: na,
9: them, pedestrian.
8: That's my point. Kung baha, kung nagabasa na da, so ang tao hindi mag-agi sa pedestrian.
9: Yes, ari pedestrian lane na ni Kevin Eric and diri dalom na diri no katumpok ang tubig.
8: So
9: kung maglabay ka di Kevin Eric, maagsikan ka din sa ano sa tubig, no. Ang ginatindugan ko muna ni pedestrian lane, makross ka dito sa ano, makross ka sa piyak na gate
8: okay.
9: Na Kevin Eric.
8: Okay. So number 3 problem, way labot sa basa kag sa halit sa perwisyo is pedestrian lane apektado man.
9: Yes, Kay Federic, sorry.
8: Oh, so ang ikatatlo sila nga epekto, pati ang aton pedestrian apektado, kaya ang pedestrian lane, why na ginagamit halos ang tao, kay basa man ang pedestrian lane.
9: Yes, Kay Federic, nagalikaw, ganyan ang tao, nakita, sige, no, ang obras ng tao, Kay Federic, amon niyo, makita ko, ang tabok, dito Kay Federic, ha.
8: Demonstrate, anay, demonstrate.
9: Patapos na Kay Federic, mahang mga lihid sila doon sa likod, oh.
8: Ah.
9: Kaya nila. Magbalik naman, Kay Federic. Hasta nga makatabok sila sa tiyak. So, amo na ginaubras ng taho dire.
8: Okay. Okay. Bo, grabe. Wilson, grabe na nakita sa mata sa K5 Subong. So, meaning, it's a big problem right now. Dira sa area sang 888. So, son, check on the city engineers. Kanto iyan ay karon? Engineer si Balyos Guro? Kanto ilang?
9: Padulungan na ton karon kay Federic, no, fully open ang ilang office kay holiday kita Subong, no. Pero
8: ay okay na, no why Subong, don't waste your time, sirado Subong ang city engineer, so go there tomorrow na lang sa udto. Yes. Na lang son dito bilagawi anay karon sa udto sa 11 Mbps na ka program kadto iyan. Oh, yeah. Ay abing plaza tatanaw tang sitwasyon naman to son.
9: Yes, kay February, sige pa dulungan aton karon kagabi.
8: Sa udto lang ah. Oo.
9: Kung may time magkaroon kay Kifan Eric, padulungan, tama ng same maling na problema dito sa may Bacolod City College, Kifan Eric, no?
8: No. So, muna lang, at igana na lang sa buwas to sa matas ang K-5 sa Puro de los Pueblos ang City College mo, ha?
9: Okay, no.
8: Relax, Eric. Relax so, lang, ha? Chill, chill ka lang, anay, subong, total basa. Don't come to the station, ha? You're mabaho, Wilson, ha?

0: K5 mga gagmay nga mga butang nga little things nga ang K5, you know, may balita kita, may tanan, may public service man kita. So amo ni mga little things matas ang K5 ng galibot. So paluapon ta buwas may opisina na Friday. Kay subong way opisina ni taka follow up sa City Engineer's Office. Aksyonan ta inya. So bantayan mga K5 ang resulta sang pag follow up sang matas ang K5 sa mabaho nga tubi nga nagatalbo halin sa idalom sang dalan sa tubangan sang 888 kag sang Bacolod City Post Office mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Para gali sa kahisayran sang mga sagwa sang Bacolod, ang taga North, taga South, maghambal kita 888 amo ni sing una ang old naton nga Bacolod Negros Occidental Provincial Jail. So sing una jail na da gin-convert na mall na ina subong. Ang piyake na amo nang pinakamasako man sing una nga building ang post office subong, ang post office linong-linong na kayo kay dutay nilang tao ga padala sulat. Sing una sulat pa nang inapadala eh. Subong wala na, gina-text na lang ah. Sing una telegrama. Sang ulihi, nag-abot ang beeper. Pag-abot sang beeper, nagwa si cellphone. 31, ano itong mga model? Siguna sang cellphone to. Itong mga gagmay na itong mga cellphone na di pindot lang. Nagwa ang cellphone, nadula si telegrama, nadula si post office. Pero wala madula ang tubi subong nga nagasungaw sa dalan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Rene Valderrama, Evelyn Valderrama, kagawad Helen Mostre, gapamati gitsubong sa aton sa palatuntunan ta. Okay? Sige. Ara sila sa Villa Lourdes sa Pahanukoy, Sinyaro, Senarusa family, mayong aga lang dira sa inyo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ma'am Nanilindisinal Shiflet, good morning lang dira sa Singapore. Veronica Delgado Recto sa Ilog, mayong aga lang. And of course, ang aton cum laude, si Ma'am Roda Angeles Knight, mayong aga mandira sa imo sa Hong Kong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaina mga K5, eyes to the board, eyes to the board. Kaina, pagbukas kitang programa ta, Toto Adrian, ipakita tuliwat ang gamit ta kaina nga video. Talawan nyo blang itsura sang baboy, ipakita ko, eyes to the board. Are, amuning kaina ang video nga ginbalita ta pagsugod gid sang aton programa. Okay. May advice dire ang aton nga agriculturist nga magamit sang isa ka sahi sang bulong nga ihaplos mo sa baboy, violet ang kolor, agod nga mahagan-hagan kag madula ning katol-katol sang baboy. Eyes to the board, eyes to the board. Ari ang apat ka baboy pagkatapos nga ginbulong, ginbutangan sang daw violet nga bulong. Toto Adrian, ipakitara sila nga apat mga K-5 mo. Daw nag-intra sila sa Pinta Flores Festival sa San Carlos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Daw nagkanto ang apat kapig dito sa Cadiz kag nag-intra sila nga dinagyang.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dinagyang, dinagsa. Liwat, ibalik to sa isa to. Ari ang baboy sang wala pamabulong. Tanawhan nyo mga K-5. Mercy Martisano. Ang baboy nga wala pa mabulong sang violet nga kolor kay para kuno sa ilang nga mga katol-katol. Ibutang to sang ginbutangan violet to. Ari ang itsura. Ay kalang gabaga pa kabuhi ni.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ari ang itsura sang baboy sang ginlamhitan sang violet nga bulong. Para kuno nga hindi magkatol ang ila kalawasan kag para mga ka K5 nga matapna ang katol-katol sa ila kalawasan. Daw, si ano ni, niya daw daktabin ba? Sila ni Mark Miranda. Daw abatar ang bal ni Julie, inubiya lumugdang. Daw abatar mo ni Tsura sa nga abatar?
1: Foro de los Pueblos.
0: Liwat, sang wala pa siya mabulong, ari ang iya itsura. Sila manigyapon nga apat. Oh, ari ang ila itsura. Ginbulong kahapon, ari ang ila itsura. Aras lang apat. The same position. Ang isa lang ginang gatindog, ang isa daw lagid. Ay ano ini? Lenny Martisano. Nyala, nag-ano ning ila nga itsura. Ginbulong sila ma'am, ginbulong. So amuna ning ila itsura, mga ka K5, sang nabulong na sila, sining violet, nga agod nga maptap na, balpusadas, ang ila sining

0: ng mga masakit.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pamilya Tolentino, kapamati sa aton sa Sabis, kuno si Nibal Posadas, gautoy-utoy kadlaw. Ang itsura sang baboy, aga pa ko nakautoy-utoy kadlaw, hambal ni Mercy Martisano. Si Ray Sindico, niya ba o grabe itsura nila ba? Si Richard Lee, niya ay daw ginbayuok. Ginbayuok. Doon, no? Kaya kung may bayuok, kasi una ginabutangan ka bayulit si imong liog. Subong, baboy nang ginabutangan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano man yan? Baboy na sir, si Barney, ikaw Black Christian Lumbaya. Si Joyce Peda Balinsuela, niya maninoy, kamusta da?
1: Foro de los Pueblos.
0: Siyempre ba, kung Joy Kanyete, isang kabangkalan, kasi liberal sa inyo birthday, utoy-utoy, makadlaw sa itsura sang baboy. So mga ka-K5, expecto si baboy nga mga bayulet. Amo inisubong ang mga bulong nga ginarekomendar sa pila ka mga veterinarian sa mga baboy nga ginaatake sa swine pox. Ara siya, wala pa siya mabulong, Adrian. Diyan nga, huwag kayan kapyarian. Nga ang posisyon sa baboy, amog yapon, ining baboy nga gatindog sa ginbulong, siya malang yapon ang gatindog, no? Ibalik tubitan sa bayuletan. Na, siya man gyapon ang gatindog, ang tatlo ka baboy ka pahunay-hunay man gyapon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa koko, milon lang liko, sir. Kamubla. Kadamu, ikaw muna balan. Si Herchileo, doga, ambalo. Ngayong itsura sa baboy, do, hindi na baboy, do, ubi, do, cake.
1: Foro de los Pueblos.
0: Buling ina sir, bayuok, lingi Gina Burra. Why nigin bayuok? Singuna bayuok, amuni nga ginabutangan ka bayulet. Subong di na, baboy nga katulon, ginabutangan na sang bayulet, ang rason, agod nga matap na ang ilang pagka-infecting ilalawas, kag hindi maglapad ang mga katol-katol.
1: Foro de los Pueblos.
0: Efren Placido, relax ka da. Kaya ang baboy mo dabi pintahin at dabi bayulit man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sili ni Joyce P. daw. Ngayon ninoy, ang mga baboy doon nagbuto eh. May ara sila nga kwan, nga indelible ink. Ay tuon no, daw nag-agi ka mo sa kumilek ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: Obi baboy Richard Lee. Kadamo isa na balaan sa mga tagpalamati tabla mo. Milbin Albagi na pakadlaw-kadlaw talang kamo subong aga. Tungod kay mga balita, talo kabugat nga klase mga balita mga ka-K5. So muna, bulong sa baboy, rekomendado dito ni sa bago, haplusan mo sang bayulet nga bulong. Ginabakal ni sa butika. I don't know what's the name. Pero may isa ta katagpalamati nga iya to baboy kahapon ang ginpakita ta nga damo katol. Subong ginbanyusan niya amo na ini. Kiling ni Adrian, nya daging butangan anyel. Ay, pati technician ta nag-enjoy nya daging butangan anyel ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay kasadya. Kadamo gid ga-enjoy mo klining bulong ya. Sili ni JN Talasa, no? Sir, why kami ga baing baboy, ah? Nadudla gig kami. Sili ni JN Talasa. Okay. So, kung may makita ka muna baboy nga may algo bayulit sa iapanit, si Botsing ganon, nakaagi inabulong kay ginarikis ang baboy ta.
1: Foro de los Pueblos.
0: Inimo nila kanadlawan ang baboy, Bonifacio Bilyo. Hindi mo ning bulong. Bulong ni siya. Bulong ni actually, gin-recommend ginisang doktor sa isa ta kakilala. Ti amo ni iya to video kagapon gingamit, ginpadalaan niya naman ko picture niya kay Pibere kara ng baboy ko subong ko, violet ng kolora.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay si Ma'am Sally Robles, gautoy-utoy mang kadlaw sa itsura sang pig ta ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, so much for that mga K5, so much for that. Okay. To sa iluhan ta na ibito ang isa ta kabalita bala kay si Fred Torres subong gapamati to sa aton subong sa Kabangkalan. Okay. May balita kita mga ka-K5 kundi ining si Kwan bala, ining si Anyel na guro sir si Lisandro Balalbay. Amo do Anyel manguro, hindi ko no Anyel. Kwan ni siya may ngalan ini. Karon bala kay i-research ta ini. kung anong ngalan sinisang bulong nga violet nga ginbutang nila sa baboy. Okay? I-chikiron ta na karon na. Mabalaan ta gid ni siya kung anong klase bulong ato mga ka-K-5. Okay, now. Tuliog ko, bito dalisigon, ta pwede pa to si Ariel Apas? Pwede pa? Si Ariel, kay may katapusan na lang siya nga report. Ingagawon ta lang si Ariel, kay dito sa norte, kung ang baboy ginabirada, subong sang daw bayulit nga daw anyel, sa sagay mga K-5, ido naman to iya. Inano mo ni mga blita, tano? May ido, may baboy, may kasag, may nano na lang, subong aga.
1: Furo de los Pueblos.
0: Ido naman iniyang aton subong ibalita dito sa sagay. Kay ang balita ko nga sa sagay may preventive measure sila nga ang mga ido injeksyonan na nga daan sang anti-rabies.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel Apas, good morning.
2: Yes, Sir Eric, good morning. Kung sa diin, ikantuan natin ang veterinary office kagapon ni Adlaw. Kagato na inabi ang in-charge ni mismo si Dr. Dr. Joseph Gasarire. Kung sa diin, pag balik sa eskwela, ilang gipanikamutan nga ma-injeksyonan ang mga kasapatan pa ng idok kag kuring Sarire. Ang sulod sa 25 ka barangay kag ilang nagisugdan kag kanadtong pag-una gid
0: sa Ariel. Relax lang, relax. Hinahinay lang. 25 ka barangay ido kag kureng ginabirada subong sang anti-rabies vaccine. Go ahead to your report.
2: Yes, Sir Eric, kag kung simbahan ko makadto ang mga in charge sang veterinary office, makadto sila panimalay nga wala sang tawo kag wala na ginan ang ido, pwede sila makapalapit sa veterinary office diri sa siyudad sa Sagay, Sir Eric, agud mabakunahan ang ila ido, Sir Eric.
0: Okay, sige, go ahead. Nga ang damo na kaso sang rabies dira sa inyo, damo na ginapangkagat ang mga ido nga may rabies?
2: Yes, Sir Eric, itong sa Milabay nga binulan, katong nga pag summer gay damo maginakagtan kag nakainaitala Sir Eric sang CHO kag aton ko ano naman kung pila gid ang naitala sa kaso sa rabies diri sa may siyudad sa Sagay, Sir Eric. So karon naka-desisyon ining ang kaning kauluhan sa siyudad sa Sagay kang veterinary office nga mga pag-injeksyonan gid ang mga kasapatan na Sir Eric labi na ining mga kabatanonan nga hilig maghampang sa nga ido kag kuring nga kalabanan gid nya dali sila makagta na Sir Eric. Agod sa ila sa man safety kag seguridad sa mga kabatanonan kag mga kanang injeksyonan gid ang dapat ido Sir Eric.
0: Okay, sige. So mayo man ha kay balita ta baboy kasag subong ipamanan mo naman ido kag kuring. So grabe daw daw so subong ng aton yung programa, puro mga kasapatan ang aton nga balita, no? So okay, very good Ariel. So kabay pa nga mag-cooperate ang mga taga-Sagay nga ipa-injeksyonan nila sang anti-rabies vaccines ang ilang mga baboy at mga kuring, Ariel. Very good. Thank you for that story, Ariel. Thank you.
2: Yes, Sir Eric, bakuna, libre man kini para sa tanan, para man sa kayuhan man, sa kabudilay Sir Eric, safety man, sa para sa mga kabatanon, kag maglabay man sa mga panimalay Sir Eric nga nabakunahan ng ido, nga wala na sang rabies Sir Eric. Sir Eric, okay. Ini nga balita, ginadulong sa DTX for Validex 10 Pulse Supplement for Men, DTX 2 PMX na pagkira naka dito siya pa. Para sa Poro de los Pueblos, Inis ka K5, Ariel Apas, para sa kampiyon nga mga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Northern Eagles, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang alan gali ni Adrian sang bulong sa Iro, Jintian Violet. Amo ini kuno ginabakal ini sa butika damo tatagpalamati ha? Sila mismo niyang advice nga amo nang ngalan no Jintian Violet. Amo na kuno ginabutang sa experience man ni K5 Wilson ginabutang na sa baboy agod nga indi paghapunan langaw atong mga katol-katol sang baboy agod nga indi maglapta ang masakit kag indi mag-infeksyon kag maghimo nga pilas atong daw buti sa mga baboy. So amugli na Jintian Violet ang alan to prevent sang paglapta sang masakit through langaw and at the same time to prevent sang paglala sang pilas sa panit sang baboy. So Jintian Violet ang alan. Thank you gid sa mga tagpalamati naton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Why na kita time mga K5 sa ton pagpangalagad para tuntunan Foro de los Pueblos. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ang aton regular nga partner sa pagpangalagad Foro de los Pueblos. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman. Bye-bye, bye-bye.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sforbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sforbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
5: Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag-Sforbiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sforbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sforbiotics na.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
7: Relax, gan.
8: Kinhimo ko man ang tanan.
7: Pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend
9: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
10: Extend
9: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
17: Ang D3.
15: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
15: Yung may D3.
17: DGX 500.
15: Ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Tagbalatian. Mag DGX 500. Ang pinakakampiyon. Antioxidant. DGX 500.
18: Panahon na naman ang ubo,
19: si punch at trangkaso.
18: Pero huwag mag-alala
19: dahil andito na ang Mighty.
18: Panlaban mo,
19: Mighty C.
18: Na may superpowers, na lakas tension at matalinaw.
19: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
18: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
19: Mighty C.
18: The Mighty Power of C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C.
19: The Mighty Power of C.
17: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
17: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Beauty Soul.
23: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soul.
21: Mabakal sa mga butika.
24: It is now 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Salon Pass.
25: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas na.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalabating pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pag tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imo lungs, kag heart.
8: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque. or fatty deposits.
8: Nga
3: nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sa dugo sa utok o sa kurason.
8: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo. Ang DTX 500 gagmay TC or pure si bangod, ginatap na sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques, wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka may TC or pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
3: Ang iba, inom subong, daso hindi naman.
8: Namuna. Ang diabetes, Sir GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels, ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posibleng nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga, kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo, kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid, inom gid DTX 500, kag mighty si, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
3: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posibleng nga maguba gali sa lining sang kaugatan, causing blood clots?
8: Amo na gani, permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo, kag maka- halit sa tupad mo, why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty si? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag mighty si, mag pure si, samtang timprano pa kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si, para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500!
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
6: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits naton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty, sabi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi kagidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa kurason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
8: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, Layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually, duha ang dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtaho later in life, nablang tag 30 na imo edad Sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pang problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C dadlo Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organ sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
9: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala na kay balo nga sila ang may high blood pressure. Suno sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
3: tersisida,
9: no? May ara sang high blood pressure nga wala
8: wala ka balo
9: nga mataas nga gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
10: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because because of sa diet na, no?
8: Palataon, parat.
10: Palataon, tamis, asin.
8: Oh, parat.
10: Parat, no? Palaugtas, nakon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Ha, pero may lang may problema. Amuni, tanan-tanan contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gid ang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
8: Gaka-high blood, Sir Boy, tungod kay pigado.
10: Pigado.
8: Wala man kay wala ka man iban sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
10: Patis.
8: Mantika.
10: Mantika.
8: High blood, eh.
10: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga asin,
8: uga.
10: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gatagagagwa man gyapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
11: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, ngabugana sa charantee, na magkabulig sa pagpanubo o sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
12: Diyan na mag-asok.
13: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
13: Kano sa amakan nag-start og DTX 500?
12: Magduha pa kasi man.
13: Yung sa amin yung pag-inom?
12: Muntag og happy.
13: Kano naman yung sugar ni mo ron?
12: 126 na lang.
11: DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
21: mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
27: Namiya ko to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
28: Mm-hmm.
27: Bawian na ng mga inadlaw nga buhok kay ilok, mm-hmm, buhok nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
28: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
27: Maligo adlaw-adlaw.
28: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
27: Maligo adlaw-adlaw.
28: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
27: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
28: DTX Because Beauty DTX Soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo, mm-hmm, na ton, no? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kaya, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
27: Oh. May guava extract, mm-hmm, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Initanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapahealthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Mm. Na-detox ka pa.
28: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Ah, nos-nos ganyan.
27: Mm. Swipe-swipe.
28: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan.

0: anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
1: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo niya yung ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
2: Yes!
1: Ang ambalya, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi, ang amo niya, tag-17 lang niya, 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka, enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavuwas ka.
0: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once ay! A week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
1: Gahubin ka, kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Muni ka, patang kombinasyon.
2: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
0: DTX liniment.
1: Liniment.
0: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
3: Wow. Ginapiki to sa
0: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo may gagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
2: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
0: Oh, DTX na ta subong.
2: DTX na tayo subong.
1: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang abon namon subong DTX beauty soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
2: Alright.
4: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
0: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
1: Anti-fungi.
0: Pero ang suggest naton, labi man inyo ko ani inyo sa patos. Sa ano pa nga inom mo da, pahid mo da sang ano, sang Ditribayo sa imutil, inom Ditribayo, ti way laba-laba imo ano, imo sa patos.
2: Imo mid lain pa yung midjas.
0: Painitan mo, labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika Ditribayo Sir Boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang Ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang Ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga Ditribayo.
3: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton suksok, no? Kadadlong ilis kit sang midjas, no?
1: Oh,
3: so
1: correct.
3: Ano bala ang ara sa Ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang Ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka, duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist tagi sir boy sa pagpatay sang fungus o kung fungi nga kabangdanan sa

0: athlete's foot o kung pagbaho sa aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gid sir boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina sir boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeasta infection. Kag luwas na sir boy ang ditribayo, klinika ditribayo, may rasang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi sir boy. Sa una sir boy madre kakao, tapos butangan sang gata sang lubi,
1: oy kampyon,
0: ginabulong na sa katol, no, mm-hmm. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya sir boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
2: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP, mm-hmm, kamahal magbakal midyas, mm-hmm, uh-huh, mahal gidya subong yang midyas may kabakal kaya limasin, so oh, so na ya magbakal ka midyas, dugo kabakal ka sapatos, no, uh-huh. That's why
3: ako wala gi ko midyas sir boy kay way ko inog bakal.
0: Gatsinila sa si Doc.
2: So, sabang pindin siya kapag di mong factory siyang gidyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanaw mo, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanaw mo, git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Kagnugay, panghulam, sapatos, sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika ditribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika ditribayo and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika Ditribayo. Taken orally or applied topically, Klinika Ditribayo will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika Ditribayo.
4: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlamadlam, Ditribayo, Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit katama.
4: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Iktata sa duga nga mga benefits nga mahatag sang Ditribayo sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom Ditribayo, sir boy. Mm-hmm. So meaning pa kung pala inom ka Ditribayo, mas the best nga makabulig ang Ditribayo sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A igaplay ni siya sa crucial role sa imo nga gitawag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Inaana ka nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
2: Sir JP,
8: abi mo kun nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginabali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala ditribayo, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. Ditribayo plus magnesium, igbuligan sang ditribayo kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 bio ka, Sir Boy.
2: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alat na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
8: Kung masilingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
2: Kung kulang.
8: Minano pa
2: na patahong. May arat gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3 bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Clinica D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Clinica D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Clinica D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Clinica D3 Bio ka na.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Para ka muna rin ang hambalan nga birds with the same feathers are the same birds.
2: Do, hindi man na amura.
1: Amo nang bagong hambalan, undad?
2: Amo na to, odhaw?
1: Oo. Patihin na lang, baladad.
2: Kag ano ang buot silingon sina?
1: Ang pareho nga pispes, gaupod gina.
2: Ano?
1: In short, ang pareho mo nga tulungges, isa lang nakatuhog.
2: Daw nagdalom bagidhaw.
1: Ari na lang o.
2: Sige be, sige be.
1: Ang pareho nga kawatan, maupod gina sila pangawat.
2: Hala, sadya-sadya ino.

0: Nurse?
1: Ay, Marites? Kita mo nang ginabit-bit ko, ha?
0: Ay, kita, nurse. Eh, wala pa man diferensya ang akon mga mata, eh.
1: Ay! Agali, kay wala pa man diferensya ang imo mata, abid daw, anay.

0: anuman.
1: Kadto ka lang sa kantin.
0: Damo to pilihan ng sudan?
1: Oo, ah. Basta may nagbayad ka lang. Dito ka kaon, eh.
0: Ay, diri lang ko, ah. Ay, nagahulat malanggani ko sang rasyon kay wala ako sang kwarta.
1: Pwes, wala ka na sang choice ka magkumod pa. Kaon na lang, ah.
0: Grabe, galing din sa ospital niyo ba? Sobra pa sa pinigadong hatagay sang pagkaon.
1: Ay, kabalo ka naman nga private na digani.
0: Ay, tiis, sadayin ko ni makuha sang, ay, ang buot ko bala silingon, nurse.
1: Oh?
0: Sadayin sila nagkakuha sang isweldo sa inyo.
1: Sa gobyerno?
0: Private na ospital, pero gobyernong gagasto kaga kapital?
1: Ay!
0: Sadya-sadya, ino?
1: Yes!

0: gatulo kagid sa akon, Jaguar Hal.
1: Kay kagwapo bisay mo, Norbing eh.
0: Wah!
1: Partida, gakuriit pa na ha.
0: Sabagay, Jaguar, no?
1: Sa tanan gurong nga tao nga nakilala ko, ikaw gidyang pinakatisoy.
0: Wah! Ay, Hannibal. Hannibal nga, kadako na sa akon, intuon mo pataba.
1: Wala ta kaya ginainto ah.
0: Ano man gali?
1: Kamatuuran ni Nanorbing di malunhaw.
0: Wah! Hindi ka magsiling ah. Agi ka?
1: Pure ko yung lalaki ya. Pero kung amo ni kagwapo nga sa tubang ko, basi pa lang.
0: Wah! Sige, hada bala. Amo na sa akon kay imbis nga buligan ta ka nga makagwa dire. Hindi na lang.
1: Ay, joke-joke lang na, Norbs. Ah.
0: Kalaw ay galisay mo kung mag-joke, no? Sa dason, mabatian ko pa na, hindi tagid ka pagbuligan.
1: Eh, kadasig man niya galisay mo magwaan, Norbs ba?
0: Tanan, ngagwa, imo gid karon.
1: Eh, sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castro?
1: Ano man, Mr. President?
0: Bah, do naglain ng imutingog ah. Pero okay lang. Maipabangkot ako. Ano ang posible problemahon ta sa impeachment ni Inday Saray sa Senado?
1: Ang 13th ka Senator, Mr. President.
0: 13?
1: Yes.
0: Daw numerogid siyang yawa.
1: Amogid, Mr. President. Daw sila ang balabag sa aton mga handom.
0: Sige lang, Yusuf Castro. Kaya may napinsaran na ako.
1: Solusyon bala ina, Mr. President?
0: Hindi. Dugang ni nga problema. Ipatawag diri sa akong palasyo si Ibusman Rimulta.
1: Nga aman, Mr. President.
0: Kay suguon ko siya mataya sa luto.
1: Hala!
0: Basta, pagkantua lang di siya, kay may plano ako ah.
1: Ano ang plano mo, Mr. President?
0: Kutob siyang krisi ka, Senador. Amat-amaton ta na sila pang tiwas.
1: Ano?
0: Oo. Ang mga plunder cases nila, amat-amaton ta pagwa.
1: Hala, atugid!
0: Tapos gid ka mo sakon nga mga nagabalabag ka mo.
1: Kanda sinoong unahon ta, Mr. President?

0: Ang una, si Senador Onggoy Karsada. Ikadua, si Senador Dante Mangulikta. Man si Batoy de la Rosas, nagapanago naman siya eh. Isunod na na si Chess Cordero, kag si Bong Gago.
1: Ma! Amat-amaton sila pana sa Senado, Mr. President?
0: Mismo! Ubuson ta dang tanan nga senador nga kontra sa akon. Ang ibilin ta ang aton lang nga mga tawo. Gusto ko ang gapong ko nga leader si Tito Sutab kag si Pinky Luxin.
1: Sadya-sadya, ino.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa nga ako na balatean.
8: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagimungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagapanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot
7: salon pass.
8: This is a mental health lasting camp for us. Generic no salon pass. Symptoms persist.

0: Budat?
1: Ano man tabugo?
0: Sana ba't na mabalik sa kayusin ko?
1: Mag-ayon na sinuli, Paayon talaga ni sinuli, antes bayaan.
0: Maayo pa na siya, haw? Kaya daw nagalala naman na siya gani?
1: Magani nga paayon, to sana, antes maglakot.
0: Ha? Ay na, ano nga? Pag-a? Maayo nga ato naman to, ho. Namudyot naman to siya, bato nga bilog-bilog, gidla. Oo, tapos ginsulatan niya pa ang mga bilog na bato halin sa baybay.
1: Ala, anong iya nga ginsulat?
0: Sinador. Oo, ginahalok-halokan niya pa to gani.
1: Ala, basi kun si ang bato, gina-imagine niya nga ulo ni Sinador Bato.
0: Pinurangi. Naano ka manin mo, budat yaman?
1: Kagamo na ka, ginaalok-alokan niya, gid. Kaya idol niya, gid, nga daan si Bato.
0: Ay, ala, sadya-sadya, no? Kaya...

0: ayot. Lano sa diin, kay Norbing di malunhaw.
1: Kung mag-ayo siya, tilawanta ni ang iya sa buruso nga bulitas.
0: Ngay!
1: Ang pamangkot da. Ang pamangkot da galing, inakot, mag-ayo pa to siya.
0: Diba si maayo pa man siya, kaya to naman siya sa ospital, hindi bala?
1: Kagbasi kung mag-ayo man siya, ha! Mabalik-balik man Japon ang hapo niya.
0: Hay si mami, ah, wala pa gani.
1: Kagbasi bala samtang ako ya, nagapaturong sang mata ko tungod sa karimis ang iya bulitas. Samtang siya ya, gaturong ang mataya sa hapo.
0: Ay, ala. Tikon mag-amo na iya, mami. Kadelikado, gina iya.
1: Amugid. Kag-amo man ina ang ginakulbaan ko.
0: Hala ka, mami. Basi bala matiwas na siya, o nga. Upod ka mo. Kag ikaw pang masalaan nga, suspect.
1: Aragoy, ha? Bao, Norbing ka. Abi ko yagani ang muto ya sinabala daw. Whiskey, haw?
0: Nga ano, mami?
1: Samtang nagadugay, kag nagatigulang, nagarimis nga nagarimis. Ay gali kay, imbes nga nagarimis, ha, nagapigaw.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Oh, oi Ramona Noka. Daw ka dalom git sa tuhaw.
1: Dalom git busi?
0: Nga naman haw. Halin ka lang to sa piyak balay naglantaw TV. Dahil nag-amok ka na sina.
1: Kalain-lain na git sang nagkakatabo sa panggobyerno ta subong.
0: Kag nga aman.
1: May isa ka babae nga senador naghibi sa Senado.
0: Uhala! Gaan nag-ibig gid siya ho?
1: Kay wala siya ginkamusta sa mga upod niya nga iban, kun bala okay lang siya.
0: Ni, wala ginkamusta nag-ibig, head?
1: Oo, boss. Ato ba lang may nagtirway sa Senado? Wala gin siya kuno ginkamusta sa iban niya nga upod, kun bala okay lang siya.
0: Ti ikaw, Yaboy Ramon, kamusta ka?
1: Oh, kag nga ako yang ginbamangkot mo na busaw.
0: Ate kay basi maghibi ka man ah. Senador gani, gahibi ko nindi pagkamustahon. Ti ikaw blabasi ko na mo mnahaw.
1: Ate nunto niya yung imo ya boss.
0: Ate basta ha, okay ka lang Boy Ramon ha.
1: Okay lang kuya boss ah. Ikaw ya boss, kamusta ka na?
0: Are, daw mahibi na ko kung hindi mo paman ko pagkamustahon.
1: Alas, sa tayo no.

sundan pa kininyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat
2: sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: Subo nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
4: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
3: Patay ka.
4: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attack siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine bala, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Pigaw na absorption sa lawas.
4: So di na magamit ni inisilulad, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
3: Correct.
4: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
3: Correct.
4: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
3: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
4: Di, amo na nga, lain gid nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imong selula. Ang nami pag iya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka daliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gatake sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
3: Free radicals. Mm-hmm.
4: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
3: Wala kabuhi ya.
4: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
3: Correct.
4: Kaya daw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung palainom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease, kag iban pa nga balatian, tuga sa mga kagaw, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sibong atak na alas 11:02 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
6: KK5 Eric Tenerife Puerte.
2: Morning, mayong aga. Welcome 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, ini si K5 Eric Tenerife, inupdanay kita tugtob sa takna launa. Yari na ang inyo mangin kaupod sa inyo nga pagpanyaga, paghingot anay, pagpanglibak sa dagalabay sa kalye. 11 Mbps, mga ka K5. Pwesto. Saka na sa front seat, mga ka-K5. Dalagko naman nga mga balita ang igadulong sa inyo. Saka na sa front seat. 18 kabilog ang pasahero sa front seat. Kulang pa. Saka na. Kamusta kamutanan? Pitsa 18 subong sa bulan sang Hunyo. Ika-88 anyos nga pagsukat sang pagsyudad, sang syudad sang Bacolod. 88, larga bola. Wala ko kabalo kung ika-28 anyos man nga birthday sang manager sang Rayo Foundation, Robert Pacardo. Happy birthday, Boss Robert. Te, ano ni tinamyawanay lang ni? Nagahulat kami katulad sang kinaandan diri sa K5. Amigo ko, abyan ko, Robert Pacardo, Rayo manager, my friend. Happy birthday. Para sa ako ng pizza 18, memorable maning adlaw. Toto Kenneth, memorable sa ako ang June 18. You know why? Today is the birthday of my late father, no? Tatay ko birthday niya subong, June 18. Ang nanay ko, after 7 years, napatay June 18, mismo sa tubang sang pansyon sang tatay ko. Eh, nagbisita siya ka magdulong sang bulak. She died on the day of the birthday of my father. Subong adlaw, wedding anniversary mo naman, tita mo. Tikita mo kilang na. End of a ball! Birthday no, Bert Pacardo! Nagkabang yun. Kampiyon nga adlaw, no? Larga bola. Kamusta na kamutanahan si Sintayuno Kabarangay sa siyudad sang Bacolod? Mayong aga lang da sa nagatakos-takos ang inabagong nga mga tsaleko. Mayong aga lang sa mga nagapangutang sa mga tiyangge. Mayong aga lang sa bago lang nagwa sila kwarto kag nagpanago kay nakalakat na ang turko. Hahay! Larga bola, mga ka-K5. Larga bola. Kita subong nga aga. Philippine Standard Time, alas 11:05 sang aga, oras dala sa inyo sang Mighty C. Ang imong alkaline nga vitamin C, maayong kondisyon sang imong lawas, hindi ka nagalupaypay. Yes!

Bantayan sa aton pagpangalagad, subunga aga mga K5. Luto ta, budget meal dugay-dugay. Ipakita ko sa inyo ang akong sudan subunga aga, budget meal. Bantayan man ang aton topiko, God is good all the time. Mga ka-K5, nagaproblema kita, parte sa aton nga kasag, nga ginban dito sa Amerika. Problema ta subong, parte baboy mga ka-K5. But God is good all the time, mga ka-K5. Sa nagligad nga si Mana, nagdagsa ang tabagak dito sa Banwa sang Ilog. Kahapon mga ka-K5, ang Pasayan naman nagdagsa sa Banwa sang Hinigaran. Bantayan dugay-dugay mga ka-K5 sa aton pagpangalagad. Ipakita ko sa inyo ang pagdagsa sang Pasayan sa Hinigaran. Baboy ko, baboy mo, the baboy story. Back to back na balita karon dugay-dugay ni K5 Red Salgado kag ni K5 Jerry Luna Luis. Ang baboy ko, baboy mo. Istoryahan taman karon dugay-dugay ang aton pagdala sa inyo sa mga schedule sa mga aktibidades sang K5 News FM Bacolod as we celebrate our 9th anniversary, mga ka-K5. Bantayan ang mga aktibidades. Pagkatapos ang aton Mighty C Newscast at around 12:20 subong nga ulto, mga ka-K5. Bantayan si K5 Wilson Villena magakadto sa plaza sang Bacolod para tanawon, chikeron ang ginasiling nila nga may ara mga sutil, mga nagapang hold up, nagapang sasko na mga tao dira sa plaza sang Bacolod. Bantayan, libuton ni K5 Wilson Villena. Award. Dugay-dugay, mag-report si K5 Carla May Defensor Lunga. May award ang mga nagdalaog mga ka-K5 sa palarong pambansa sa nagligad nga duha ka semana dito sa Agsur, Agusan del Sur. May award 15,000, 10,000, 5,000. Dugay-dugay, idulong ni K5 Carla May Defensor Lunga. Good vibes nga balita mga ka-K5. Si K5 Ruvik Mungkal magapakita karon sang ginahimo sang siyudad sang Kabankalan sa idalom ni Mayor Benji Miranda. Nag-obserbar sila sang Environment Week. Bantayan dugay-dugay, comprehensive report ni K5 Ruvik. Mga ka-K5, gusto nyo paaman lang kapag kalawig na sa akong tutukinit sa radyo. First time ko, Bom, kakita, Bom, nga may gindakop ang pulis, ginpost sa Facebook ang hambal sang mga Marites. Nya, pwede kami makaupod sa iya? San una siya pagwaon? Pilang piyansa kami mapiyansa? Lugubong nyo, kagwapo-gwapo sang nadakpan ang tanan nga mga ahem! Gusto nila maupod sa presinto? Maano kamo to? Bantayan mga K5, dugay-dugay!

0: K-Vibe News FM.
1: Yes, mga ka-K-Vibe. Gusto niyo makita ang luto, budget meal, budget meal. Toto Adrian, ipakita gani silang budget meal ta to. Paborito namon Little Bossing Kinit Oy. Ipakita, ipakita.
2: Ipakuluan maluto. Mo ang talong hanggang
1: hindi lang anay papagoy bulyon to kayo pa nawag isang talong-talong. Hay! O liwat-liwat Toto Adrian, talong. Ipabukalan ang talong. It's very long, tapos panitan, tuktukon. Butangan itlog, butangan bombay, butangan ahos, butangan sibuyas, butangan sang basta, gimutangan ang... Di balo ko nung alalis to, basta gimutangan. Ginhimo yung ata torts, torta. Tortang talong. Budget meal kita anay subungaga, tortang talong. Paborito ni Doc Ramiloy. Paborito ni Little Bossing, kinitoy. Paborito ko na Little Bossing. Pero hindi ko gusto ng may ketchup. Gusto ko talong lang gid nga torta. Then jutay lang gid ang salt. Jutay ang salt. Kampyon, may black pepper. Kampyon. Yara na budget meal. Liwat liwat liwat way nyo makuha, way nyo makuha. Ma'am Georgie Montipio Batadhay sa Victoria's budget meal kita. Tortang talong. Amoning menu subong nga aga. Paborito ini ni Chef Ren sang amon nga chip technician. Talong. Kay Boom yang gusto niya, talong. Larga bola. Kuha nyo na. Okay, Jen Montesino Arroyo, Sally Almension, Johnny Ohano, kuha nyo, Merlita Malbas, budget meal kita anay subong. Larga bola! Larga bola!

0: K-5 News FM.
1: Yes, mga ka-K-5. Paborito ninyo nga pala tuntunan, tagsa kaon to. Pasaka sa kaon ta, Ma'am Titina Marhin. Kumusta? Kuha niya nga itong naluto, budget meal. Okay. Efren Placido sa Hinubaan, kuha mong budget meal. Jan Eric Rosal sa Cadiz, steady pulso kita sa budget meal naton, subunga unto. Okay, saka na kamo kay malarga na ang aton pagpamasada subong adlaw. Doka jutay pa sa kaunta, mga ka-K5, Mambing Stilfin, dira sa Mansilingan. Ang tanan naga problema, istorya lang kita, permi ang balita, halinagligad ga adlaw, Veronica Delgado Recto in my bedroom sa Ilog. Ang problema lang tanan, dok, puro lang lukdot ang kalibots, permi. Baboy gakalamatay. Ang baboy hindi maintindihan, pero ay nanon na lang pangabuhi. Ang kasag ga pangahakroy kita, ay kapigado sang pangabuhi. But unknown to many of us, I would suppose you will agree with me that God is good all the time and all the time. Tuay ka mugambalo, liwat abi. All the time God is good and all the time. Correct, kita mga sa bachelor tanong sa radyo, Lina. And all the time, God is good. Di kita mo, kundi tanan ka mo, nagbogta. Okay na! Singgit na ka mo na sa balay nyo, kaya naglakat na tong torko. Ah, lang gabang yan. Okay. So, negative ang balita. Nagligad niya si Mana, unknown to many of us, dira sa Bukana, Ilog. Nagdagsa ang damo-damo nga balansyo nga isda. Nga kapanawag sa akon si Ma'am Imalin Cordoba kag sinanay kiting sang Burjok Seafood and Restaurant. K5 Eric, kadto na di kay makilaw takag manugbata sang balansyong. Tisling ko alang-alang gid. Way pa ko gid bakla ni Bossing Kinet sang chopper. Kundi lang alang-alang di klabot. No? Nagdamo is the little Bossing balansyong namit ni. Ginkilaw, ginasugba. Would you believe mga ka-K5 kahapon? Sa hinigaran, boom, naglaptak ka damo-damo pagcast sang net sang mga taga-hinigaran, taga-Miranda, pagbutwas nila sang ilangan net, grabe, ang pasayan imuya purti ka damo as if do, kakanami, gidla sang aton ginu-uper me, nga kabalogid siya nga problema, taginatagaan kita sang abunansya, in times of crisis, may mga abunansya kita iya. Kuha nyo? Oh. Ipakita, Adrian, picture na, Adrian. Eyes to the board. Katahom, mga ka-K5. Little Bossing, tanawa. Katahom. Ara ang mga nagapanguha isda. Ara taga Miranda. Ara ang nakuha nila nga pasayan. Kadamo-damo, kapriska-priska. Kagkadalag ko, mga ka-K5. Gapisik-pisik mo. Sa Miranda ni. Gulpi lang yung talabi yung mga tao. Paghuno sang net nga ginbutang sa dalampasigan sa igad baybay, ang nakita sang tao, damo-damo nga mga pasayan. Damo-damo, ang tao do hindi kensindi nga nag-amuni ka damo ang pasayan man. Ma'am Gina Borja sa Mansilingan, Delia Silvano, amazing kaliling, arasubong katanaw. Ma'am Kanami, isang pangwaon sang pasayan, dito sa Miranda Hinigaran. Kapamulot lang sila ang tao mo, basically, practically, nagapamulot lang sila pasayan sa dalampasigan. Idrian, Noy, ang aton subong, si Kulas at Tosildes, to ara na. Tanawan nyo na akong pasayan, no? Ara lang nyo, na. Tawag na little boss, ginapulot mo lang yung pasayan mo. Di mag-amunin pangabuhi mo, kundi do ka nami. At that time nga nagaproblema, kita nga ang baboy, do ka problema, ang tanan, may pasayan. So, amun ang ginuo, kabalugin maghalong sa aton. Sila nga Jen Montesino, Arroyo. Wow! Kita mo gin lang na. Melanie Maravilla Bautista, na namitan sila. Mahal pa na baklon sa libre lang. Kulas sa Tosildes. Ginger Bone, mayong agal na si Muska Bankalan. To ang video ipakita gito, resibo to ang video ipakita. Ara. Oh. Kuwail sila audio to. Oo. Si Sheila Hilera ning upod naton bla dire sa K5 siya ni nakakuha si Day Sheila. Didto ni si ila. Oh, tanawa bala ho. Boka nami gid siyang pasayan mga ka K5. Ginapamulot kaysang pagcast nila sang net, paghaboy sang net sa tunga, pagbutong sang net pakadto sa gwa. Ang unod mga ka-K5 sang ilang nga net, pasayan tanan. And would you believe it, mga ka-K5? wala ini nagakatabo perme dira sa Miranda. Way nagakatabo. Waay ni gakatabo always. As a matter of fact, the first time gani kuno natabo ni dira sa inang area. Kuha nyo? First time. Damo ba? Hambal ni Rebecca Kalipong. Oh. Oh. Gary Boy si Buko. Ngibaw ka namin. That's my favorite. Kita mo gid lang na. First time mga kita natabo nga may amo sini. Manog 200 na subong nga aton nga mga kuano, nga mga state witness nagapamati subong sa Black Ribbon Committee naman aton, no. O tanawan niyo mga K5, manog 200 na sila because this is not a news nga daw permil ta kakasubo kalo may patay may tanan. Abi mabalita naman ta maayo, di ba? Let us give our listeners to na may do may konsuelo mga kita blind lang adlong si kipabiri do permil lang pangbira mga baboy nga balita ngalong ka higo man sus baboy to. Tapos ariyo, pasayan. Basically busing kinit mo ginapulot na naman klaro-klaro na ginapulot lang mo. Why niya natabo, sir, nga kwan, nga ng daily? No, it does not happen every day. In that place, ha? Kag nagkibot sila, tanawan nyo mga kipa, 205 subong, oh. Tanawan nyo, ah, you will miss one half of your panyaga if you will not look at the video, subong. 207 live viewers, state witness na ton ini, sa ton nga Black Ribbon Committee, subong, ah, public hearing, mga kakipa. Kampiyon in day sila. So si Lingkosye, may ara pa da subong nga pasayan, nga never mind. Next question. Kitani plano ko. Pagtapos programa, lagan ko pagkanto sa Miranda. Nga never mind. Next question. Mami Esperanza in Sole, kanami-nami Mami Esperanza. Sa California, si Mami Esperanza, pero gambal siya, wow, that's my pasayan. Longo bong yan. Atubala, atubala. Kampiyon, kampiyon. So good news mga ka-K5. Ginabalansi sang mahal nga makaako ang aton nga pagpangabuhi. Kung may negative, may positive. Problema sa kasag, problema sa baboy, gintagaan kita, tabagak sa ilog, pasayan sa Miranda, Pontevedra, Hinigaran, Himamaylan area, Hinigaran area mga ka-K5. So, you cannot ask for anything more. Timambal kamuti, didtom lang na si Ilaway kami dire. Yan ang gusto nyo. Maski sa bukid, butangan tapsayan. Sobrahan mga kabuya. I-relax bala. At tubal lang. Hindi man pagulpi ha.

0: Jam.
1: Siling ni Ma'am Bings Dilpenya, Sir Eric Dina, naku namit. Siya po ang Miranda na ma'am. Sa Miranda. Leonardo Rilos, kamusta ka da, Noy? Mami, liliinting balinas, okay ka lang da. Kita mo gilang na mga kakefay. Tapos na ta sa good news, mabinaboy naman taga pa. Balita binaboy mga kakefay. Kuwaon tang unang report kay K5 Red Salgado. Balita baboy. Alin kahapon ang inyo istasyon, ang K5 News FM, ang nagdala sang balita parte sa aton nga mga baboy nga nagamasakit bo sing kinet. Ang ilang nga masakit daw tip das bala. Kag may isa kita katagpalamate nga iya nga baboy ginpintahan niya sang bayulet. Bulong galito iya. Bulong agod nga indi mag infection ang pilas sang boy babs. Subong nga aga mga ka K5, may balita si K5 Red Salgado. Nga K5 Eric, ang balita mo parte sa baboy, sugpunan ko sang another baboy. Babuyon ta ini subong nga udto. Nga ang Hog Racers Association mga K5 may ara panugyan kung ano ang dapat himuon agod mga ka K5 na hindi kita magproblema parte sa mga baboy. Pagkatapos ni K5 Red Salgado, kuwaon ta man ang report ni K5 Jerilon na Luis, halin naman sa mga backyard breeders mga ka K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, what's the story?
3: Yes, good morning, K5 Eric. Kag sa ato sini mga tagpalabati sa 11 PS, medyo tiya masubo sa part naman sa aton sini ng mga backyard hog racers. Kay mag sa aton sini ng monitoring ang matamat na nga nagapanaog ining presyo sa kilo sang karkas. Kati si madumduma na ito nagligad ka mga binulan, ara pa rin si masubra 320.
1: Bakulod 320?
3: Eric, but sa subong kay Eric, sa monitoring man ato na diri ganit sa syudad sa Bacolod, naglampot na sa 216 na gid lang. May 250 pag ganit nga nabati. Anta kay Kifem Eric eh.
1: Prato ba?
3: Kag, gamat-amat na gid panaog kay Kifem Eric. Kag nalampot na ito ang presidente niya siyang Arano or ang aton sining Alliance of Hog Racers Association of Negros Occidental. Kag sunod sa kainik Lauron ni K5 Eric, kainik presidente, ang natamaan git sa pagpanubos ang presyo ang dito git pinakapunta nga sur gabahin sa Negros Occidental. Diragid ang pisa may ilog kay K5 Eric. May nakamonitor din ako nung kabayara pag ito nung garip 200 pesos nga baligya sang kilo sang baboy or manubo pag ito gani kay Eric. Kag ang masakit-sakit lang din rin yung mga nagsagod sang baboy, ti ang live weight nagligad o ara sa mga 180. Subong kay Eric, may ara ko nung atag 130 na lang ang live weight.
1: Kay Five Red, dito sa yes, hinubaan, 140, 135 live weight.
3: Oh,
1: 135
3: panaog na gid.
1: Nagbarato gid, nagbarato gid.
3: So amo na kay Eric ang siguro ti tungod sa masakit kay nagalagaw, pero ginaklaro ni Rick Lauron kay Eric kay ining masakit ya, wala pa sa kompirmasyon ya gikan sa Bureau of Animal and Industry kag Provincial Veterinary Office kun ini balaya African Swine Fever or kun ASF. Kay mati wala pa man sa confirmation, wala pa man sa ginatawag ta wala nga do resulta sa laboratory test kay Eric. So diri ang ginapatian sa Arano kay Eric kati tungod sa gatuman kay init ka panahon tapos gulpyada nga pag-ulan. Pero nagapati gidi ang Arano kay Eric kati kung mag-ubalik na ni sa normal ang aton sining panahon, hindi na bala tamang ikainit. Posible nga tayo makarecover man ang aton sining mga hog racers diriya sa Negros Occidental kay KFM Eric. So, ang ginapanawagan man sa Arano nga kung nagmasakit ka ng baboy, hindi pag-unahon ang social media. Dapat unahon din KFM Eric ya ang lokal nga veterinary office agud may baluan kung anong masakit sa baboy. Kung isa ako ni Post KFM Eric, hindi lang bandira sila ng lugar. Noong dibilog, hindi ang barangay ang nagapanik. kay base bla ESF kag base ang tagiyatos ang nagabasakit ka baboy nagkadto man to sa tangkal sa ginasaguran ni sa baboy
1: mamugid
3: mag-create lang sa mga kikipin Eric. So ang kuha naman ang epekto sa social media kung gin-post mo lang ang video do kadabo kid sang kuan kay Eric sang buot silingon ti magpanik kag base bala nga sa hubin pa kababoy ipaihaw na kagado di bala makabawi sa ila sining nga kapital sa pagpadako sa baboy kay KFM Eric. So iyara yung bayad sa pahayag direct lauron agaton sining nga presidente sang Arano nga ti dapat kid nga ipakonsulta o ipacheck sa mga technician ang ila sining nga mga baboy agud may baluan kag kun ano masakit sang baboy kay Eric. Kada
0: amon sa bunga nato ang gidlaman gina ang alang-alang no kay tikon isa man lang pala daya na iko si mo tete tapos kung i-charge rate naton pa capture naton sa aton social media nga tido ka no git mo masyado ang intense ang dumasakit daw isa na siya sang daw hindi pa namin yung implication no kay tiyo subong wala gid man pasang massive kay nga casualties no as per reports ng aton mga members sa bilog naton nga probinsya
4: mas nami ni Guruya kung may magsakit nga baboy mas nami Guruya Sir Rick nga i-report na lang guro sa local veterinary office rather than social media kay basi magkuan pag ginigiban magpanic.
0: Yes, ang muna siya kapaling pinag-git nga gina-advise nato no. So that nga tingkong ma-report natin properly, makakuha kita sa insakto nga data bala kag origin sa sinabi nga mga casualties. Sagot na matutukan natin kag mag-propose natin sa province and priority abi sa pag-imo sa mga bestiors. Nga mabuligan ang aton nga mga agresyas nga may mga experience sila.
4: Bali ang sa inyo likaron Sir Rick nagatandem kamo sa PBO naton with Doc Limana and Gobong Lacson agud to ti ma-eliminate ni ang alleged virus nga nagalaptas mo sa probinsya ta Sir Rick.
0: Yes, so okay kinala natong buligan no ti mo na nga sa bahay sa natong nga provincial government siya kay Gobketi ang ya project sa suway nga livelihood no ti so para rin sa itong istorya ta sa ngisip sige kita balik sa repopulation ti subong dako naman ng aton yung kinatawag naton na bunga sa aton nga repopulation in terms of production. That's why nga ti isa man siyang rason nga daw nagdamo baboy ta nagpuro para tuman. Pero galing tinatamaan ini subong tungod sining mga itabo pala ti ang ngaton provincial government through government of PBO ti aragi kita subong naga tanaw sang possible nga ma-enhance naton ang support sa aton nga mga agresors in terms ng mga logistics na ginatag natin sa probinsya ng aton ng mga disinfectant kag iban pa ng mga measures na ginahimo natin
3: para pabulikan. Isang mga sa payag ni Rick Lauron aga presidente sang Arano ti mo na ginapanawagan kay Ma'am Eric gati kon may ara ka dira nga mga bisita bala ti mo bakal sa sa baboy dapat gid nga ma-disinfect gid anay kay
1: sa Eric gid kay Fibred, sorry to cut you short, no? Pero nagsulod bago lang, sa ilan ni Ma'am Shirley Panunsilyo dito sa side siguro na sa Kabangkalan, eh, kay si Shirley to, taga Kabangkalan, 150 kuno kay Fibred ang ilang farm gate price? Live weight, ha?
3: Live weight. Grabe, no? Kaluluoy ni ang mga kwani, mga hog racers natin kay Fibred.
1: Chansa mo na ni kay Fibred magpalit yun?
3: Kaya ang kwadar kay Merrick, nagmahal ba na dahan ang feeds?
1: Uy!
3: Ti, wala! Amo na kay Merrick, kati kung mahal ang feeds na ginagamit sa mga baboy, ti ang sini, ti, why na rin ginansahon ng mga kwanta backyard hog racers kay Merrick? ti agibad para daan na katalana para ang baboy sa mga enrollment ti inday kag ti mga birthday para sila sinigang mga himata ti kung baga muna kay Merrick kati sa malipot na kapanahon wala na panakong baboy tapos ihawo natin laban-laban kay Merrick ti perde ganyan mga backyard hag racers na to Andrea sa probinsya pero ang ato naman Andrea ang gobyerno provincial nagapagita man sa paagi ang good biskang paparo kay Merrick mabuligan ang ating mga hag racers eh kati 3 years ago linibo ka mga baboy nagkalamatay diri sa aton sinigang probinsya kagati wala ito ginalaw magsagog sa baboy nagpatigayon sa biosecurity and then nagsentineling and then sa uli ito ganit nagrepopulation kagtigit patuman din mga border control agod hindi makatrab din mga baboy kagbaligya kagbahalitan pag iban ng mga lugar diri sa probinsya kay Merrick.
1: Okay, very good. Thank you, Red. Kuding imo niya, Red, sa hag racer, sa asosasyon, sa mga dalagko na iyang mga organized ka grupo. Kaduan ko si K5 Jerry Law, tanawon ko kung ano naman niya ang side sa mga manug-ihaw baboy. Tanawon ta ang presyo sa market, kung pila, at least bulubalansihon tang balita, kag kung ano naman niya ang hibubunot sa mga backyard breeders. Okay? Para balansi ta kay K5 Red. So tanawon mo dakon tagpila ang baboy, kwa unta kay K5 Jerry Law kay ma-market report siya subungan law sa aton.
3: Yes, kay Merrick. Sabi kay Merrick, aton sa nga balita, kamudulong sa programa ng 11 Mbps, kamudulong sa aton sa Power 3, yung aton sa nga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, ang aton man sa nga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Kinapasalamatan na aton si Congressman Jeffrey Ferrer sa 4th District.
1: Okay.
3: Kinag-sponsors ng Litson Baboy,
1: partner
3: mercery sa K5 News FM.
1: Ano, yes. Litson, ano?
3: Litson Baboy. Litson Baboy. Nag-sponsor si Kong
1: Jeffrey. Di gani si Jeffrey, Kong Jeffrey, La Carlota, Bago.
3: Oo, Bago, San Enrique, Valendolid,
1: Red, hinaya lang radyo mo, hutikanta ka. Ara, damo, baboy nga may gamasakit, subong.
3: Wala
1: nang ESM. Okay, joke lang, Frey. I-regards lang ko kay Congressman Jeffrey Ferreira. Regards lang.
3: Yes, kay Merrick. Kaya siyempre, kapasalamat pa kita sa KJ Fairmart and of course, kay Mayor Judith Caliago sa Silay, kaya nagatagban sa aton sa bugas para sa aton siniiyag anibresaryo. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Nabatian ang side sa mga hog racers, mga K5. Hindi ka mo maghalin, eyes to the board. Halin sa balita ni K5 Red sa hog racer side, balansihon ta. Ano naman ang sitwasyon sa mga manug-ihaw baboy kag nagabaligya sa mga merkado? Nagtaas ba lang presyo? Nagdamo ang nagabakal? Ano naman ang sitwasyon sa mga manug-sagod baboy nga mga backyard yung lang niya sila, mga ka-K5? Subong nga aga, balansyado nga balita. Still balita binaboy kay K5 Jerry Law na Luis.
2: K5 News FM Live Report.
1: Noy, tagpilang kilo tanoy?
5: Very, kung istoryahan nato ng per kilo sang baboy, ara na sa 280 ang per kilo.
1: Barato, mahal.
5: Ang problema, ka-K5 Eric, ang problema, kay ang per kilo naman nga pangwa ay sang mga ahente kag manugbakal sang baboy kag kipeberik sa ato sini nga mga manugsagod sang baboy is ara sa 135 per kilo.
1: Uy.
5: Na umalin sa 140 nag 135 per kilo ang live weight kag kipeberik kag ang pisada ti nagdubo sa 230 pero ang kalabanan nga sunod sa mga manugihaw ang ila pangwa ay gidya is ang live weight which is 135 per kilo. So karon ang ari kita actually kakibeberik sa banwasang San Enrique. So suno sa ila kakibeberik medyo mahina ang baklanay sang baboy bangod nga ang iban nga tawo na kulbaan kay bangod sa mga report kag balita nga ti nag-uso naman ang masakit sa baboy but karon ti undetermined pa na kung ano ang masakit gid. So nagkadto kita kakibeberik sa iban nga manugbaligya suno sa ila may mga barangay diri sa banwasang San Enrique ang hindi na magpasulod sa mga manugbakal baboy kakibeberik bangod nga hindi nila gusto nga haluan bala or ma-contaminate bala sang virus or bacteria ang ilang nga barangay. So ang ini nga barangay kay Kipe Eric actually medyo malayo ini mga 10 kilometers away from the proper of San Enrique. Ini ang barangay Batuan kay Kipe Eric, no? So dito sa barangay Batuan, suno sa mga manugbaligya sang baboy o manugkarne, pag nakita ako no upon entering dra sa ilang barangay, hindi kagid ako noya pasudlon kung malihaw kaya sang baboy. So ang isa pagidri ka kipa duwa pagid ka mga barangay nga affected rin sa San Enrique kay Kipe Eric, amo ang barangay Tabaw Rizal kag barangay Poblacion. So may estimated mortalities kita diri or mga nagkalamatay kay Kipe Eric, so ara sa masobra 15 tubtub 20 ka baboy ang nagkalamatay diri, but undetermined pa ni, hindi niya konfirmado nga ESF kay nagpadala pa sila sang samples, no, dito gid sa national kunoya kay Kipe Eric agud nga may baluan kung positive positibo bala sa ESF o hindi. But suno sa mga manugbaligya diri ka Kipe, or suno sa mga manugsagod sang baboy diri sa San Enrique kay Kipe Eric, bangod na bala nila nga ining presyo karon dagdubo gid, no, ang live weight. So ang margin bala kay Kipe Eric ang ila sining live weight kung 70 kilos or 80 kilos ang imong baboy, 135 per kilo, so ara lamang sa 10,800 ang imong income on.
1: Okay.
5: Pero ang imong gasto sa feeds kag sa baktin, ang baktin kay Kipe Eric pagbakal nila 4,500 ang
1: Shush,
5: per
1: kamahal.
5: Pieces na, no?
1: Okay.
5: Per bilog. So ang ilang gasto so naman sa feeds kay Kipe Eric ara sa more or less 6,800 pesos. Kag wala pa nalabot kay Kipe Eric ang ila sininga mga vaccine, mga bakuna dira kag ang bayad nila kundi indiin nga tao nga nagapa-technician sila. So ang estimated kay Kipe Eric nga total sa ila sininga gasto sila nga baboy is 11,300 pesos. So kung baklon sa manugbakal ang ilang baboy sa 135 per kilo sa live weight, ara lamang sa 10,800. Grabe gid nag ano gid kay Kipe Eric. So kumbaga do nag ano pa sila do na merde sila kay Kipe Eric.
1: Risto.
5: Bangod sa sining.
1: Risto sila, risto.
5: Risto gid kay Kipe Eric. So actually may ari kita din nga ma-live interview karon nga isa ka manugtagod sa baboy ni Kipe Eric, no?
1: Okay.
5: Si Tatay Joel Nochepo taga Barangay Baliwagan sa Banwasang San Enrique.
1: Okay.
5: So si Kipe Eric tinerepe, kaupod naton, live kita sa K5 News FM. Sir Eric, good morning.
1: Mayong aga, boss, mayong aga. Nagasagod ka ba, boy? Sir, nagasagod ka ba, boy? Dra sa inyo? Kay Pipe Jerry Lodo na utod siya. Tolyo ko na ito. Grabe, grabe ha.

0: Bilog nga kuan niya idik para
1: Idik.
0: patinis.
1: Okay. Pila bakal mo sang idik?
0: 4-5 ang ako na nga bakal sang idik.
1: 4-5 ang bakal sang idik. Okay. Pila ka bulan kay Fatining ina, but sing anon patambukon lang kag ibaligya. Pila ka bulan usually ang pagsagod sang baboy?
0: Dapat na patambok mo sa susulod sang tatlo ka to. Tatlo ka bulan kag tunga.
1: Tatlo ka bulan.
0: Tatlo ka bulan tayo tunga. Kung mag-uber ka da, perde ka na na.
1: Okay. So, kung 4,005 ang bilisang idik or panawag sa mga tigulan, baktin. Pila man ang gastuhon mo after 3 months and a half sa feeds?
0: Ang feeds na gastuhon ko na, posible madlagan na sa kada baboy, antes ang harvest, madlagan sa mga 20,000 ang per
1: baboy?
0: Kada ulo.
1: Kada ulo, pati ang bili niya sa pagbakal mo nga 4,500, pating imo kabudlay dira, 20 mil. Mga pila na ang pisada sa baboy by that time?
0: Subong nagkuan ang pisada sa baboy ko pagbakal ko, mga 25 kilos na mo.
1: 25 kilos. Kung ang gasto mo is 20,000, no? Dali lang. Kung 20,000 divided by 25, dumahina ako sa math. Pila ining presyo ini man. Anyway, pila dapat ang farm gate? Hindi na ako magpabinturar to kag magmat-mat-mat-mat-to. Ah, failure ko na. English na lang ah. Sir, pila man ang dapat nga live weight sa baboy mo para nga makaginansya ka? 300?
0: Dapat makadagan ka mga 250 kilos o kung mga mga 70 kilos.
1: 70 kilos ang kada idik. Mga pila dapat ang ibaligya live weight per kilo, konstanta kilos.
0: Ang live weight yung inespektar namon niya madagan ini sa 150 to 160 per kilo.
1: Bawi na.
0: Opo, ti subong nagnubo na gandit 35 and 20 na lang gani kuan nila.
1: Tikon 135 mga sir, kun mga 135 kun butang mo malabot mo pa ang 70 kilos, balda?
0: Balda gid si Ray kay tungod sa kamalalon pag itsang mga bubot subong.
1: Okay. Kun balda ikaw sa kabarato sang pamakal sa farm gate price ang live weight sang komprador. Okay? Ano ay hansubong ang imo pamatsyag kay may ara pamasakit nga nagaatake sa kada tangkal?
0: O sir, amo na subong ang ginaproblema na mo na mo nagani nga ari ko di subong sa San Enrique, sa Manua sa San Enrique.
1: Okay.
0: Kay nangayo ako dire sa mga bulong para ma-disinfect na mo nang amon baboy. Kay wala pa man piyo kung ano ang balatian niya sini kay tungod niya nakita lang namon. Within 1 week, ang amon baboy, wala man nagpida, sige ang kaon.
1: Okay.
0: Galing ang gatubo sa iya, lawas, bladog ay tumitom. Daw, buti, bla, sir?
1: Oo. So, kung namong imo baboy, subong igo man?
0: Igo, sang buti, sir, buti.
1: Okay, pero why siya galuya? Why galuya ang baboy?
0: Why, sir, galuya, sir, ang akong baboy, pero mayong kaon niya.
1: Okay.
0: Ang baboy ko.
1: Oo.
0: Pero tungod sa siyempre ang tawag bilang nga buti kung sa mga tao sulalob na mo.
1: Oh, sulalob, correct.
0: O ti makwang ginaya ba tiyagin sila ang ilang kaon sang una kagang subong lain.
1: Nagdubo, nagamay na.
0: Oo, oh, gakaon sila po lain ang ila pangaon, sir.
1: Ang ganaya lain na bibilang.
0: Oo. Oh, oh, oh.
1: So may chance nga maganubo ang pisada sang baboy.
0: Oh.
1: Kag magagamay ang imo nga income plus nubo pang baklanay sang mga komprador.
0: Oo, nag-reduce dyan sir ng kilo. Subong sa, ge-expectar ko subong, ining magduwa kabulan ng akon baboy, madlaga na nasa mga 20 to 30 kilos.
1: Oh.
0: Pero subong daw hindi na gani kalabot, guro sa 20, guro, tungod sa nagina ang gakaon sila po, hindi na tama ka masyado nga palakaon na git.
1: Oh. Sir, gagamit ka man panyo?
0: Ah, oo, sir.
1: Ang imo guro panyo, isli mo na lang na subong kuan ng tuwalya para sa luha.
0: So, nang nagligad, sir, nga ako, sa ano ka ito, ESF? ESF to? Biktima mo kami to, kay isa kami diri sa isang unang nga gintagaan sang kapital para sa baboy. Sa akong nga organisasyon, bala.

0: Pero sang pagagi sang ISF ubos gid sa nako na yun.
1: Di, hindi ka na magamit panyo, sir. Palihog lang. Tuwalya na, hambala ng mga membro mo. Ready sila kung may katsada, katsa, para nga magmalamalang luha, basi magdanaw bla. Now, seriously speaking, sir, ginapakadlaw talang ka. I know nga daw ka seryoso, ini nga ba problema ang aton subong. Nga ah, mamangkot ko si mo, tapaday itang istorya di ha. Nga ah, nga kabarato sang kumpra, sang bili, sang baboy sa inyo sa live weight. Sino ang nagapamakal?
0: Sa subong sa amon diri sir, hindi pa ginamon makuan, kaya ang sa amon di ang patineng. Bago pa lang ko sir ka nakakuan sang patineng mo, nakabalik. Two months pa man lang. Pero ang bakal, may-ari kami diri sa tupad sang amon sa unang kuan nga babuyan nga tangkal. Nagadaga na nasang una, 150 pa pasaka ang bilis ang live weight.
1: Di okay.
0: Nagamay na subong. Kutsilingon, ang akon baboy, kinagyan na sang amuna, posible magamay pagid. Tungod okay. Sa amuna nga pamagis, kung sistema nga nagbalatian.
1: Kung hindi masagang ini nga problema, subong, komplikado ni sir ha, komplikado ha. May buti ang baboy, nagamahal ang feeds, kag nagabarato ang bakal sang komprador, tatlo subong iaktualing problema nyo.
0: Insakto gina sir, insakto.
1: Okay, now, kung hindi ini maariglo, ano ang tanaw mo sa puturo sang hog industry, especially sa inyo nga mga backyard growers? Abi mo sir, ang backyard growers, ang bunyag sang bata diri nagasalig. Ang pagpa-check up sang nanay kag tatay kag apo diri nagasalig. Pati pagpakasal sang iban diri nagasalig, nga hindi anay magpakasal kay padakoon na nang baboy, kisaw na padako ang chance ang kalaslon sang sa baboy. So ano ang tanaw mo, ang futuro? Will the backyard hog raising industry mapurdoy na gid lang sa aton?
0: So subong sir kami sa mga backyard, sir, posible ya sir mapirdi gid kami ya sir tungod nya ang amon niya, wala kami palulos nga kapital mo. Posible kung magmahal pagid ang kwan, ang bilis ang pets. May balatian pang amon baboy, posible makakuan, matasar ang iya pagdako, kahit ang amon niya budget para sa iya sa kada bulan magalain man.
1: Okay.
0: Kaya muna nga ma-reduce iya sir, kagang kuan sang baboy, ang pag-produce namon sa mga karni sir, makakuan iya.
1: Apiktado.
0: Mabuhin. Apiktado iya sir.
1: Okay. Si Gary Casamayor, gahambal di subong mga viewers na ni sir ha, sa live ha. Siling ni Gary Casamayor, Sir Eric, dapat ang live weight hindi magnubo sa 160 kag dapat mga 80 kilos ang baboy. Kay kag magnubo sa 160 ang live weight, kag magnubo sa 80 kilos ang bugat sang baboy after 3 months, pierde. Amo ning hambal ni Gary Casamayor.
0: Sakto na sir, sakto na kay karon. Ang amo nang tani na pangayo subong nga dapat mamonitor sang banwa ang nagakatabo subong sa amon para matigaan makomplete sa insakto nga instruction sa amon mga pagahimuon, kay ti siyempre ang amo ni nga pangayuan sa leg lang kami ni sa amo ni nga kwan mo nga pamaagi mo sa good sang baboy.
1: Okay.
0: Nagbalik ko sa good sang baboy kay para makabulig sa akon pamilya, ti subong imbes makabulig ni perwisyo pa ni sir.
1: Okay. Amo ba masubo nga parte sir no. Are pamatian ta ni tanan ha. Sa kadamo sang nga pamati sa aton, ani amigo ko gid, kagawad Alexander Tikling, taga Hinubaan. Okay. Ang ila sininegosyo iya baboy gid, may mga butakal ni sila iya kisa ka panuktok pa ni aga pa sa ila balay mo. Ma'am, ara si Alex nga tani kay mapatakal tani kami. So mga butakal niya nga baboy ang ila bing negosyo. Bor. Kagdamo sila sir sang mga baboy. Aring advice siya pamatian ta kay kagawad Alex Tikling ha. Antibiotic kag ivermectin ang ibulong ta makuyom ang buti sang baboy. Ah sir, taga-taga Hinubaan ni manog bor, manog takal ning iya nga negosyo kag may babuyan siya. Antibiotic kuno kag ivermectin sir basi madisponihan.
0: So amo na sila ang ginatag subong sa akon di sang kwan sa di sa banwa sa San Enrique, ginataga nila ko sa amuna, ti apply ko na karon magabot.
1: Okay.
0: Kami-ari na ko di.
1: So correct ni si Alex Tikling ha. Amo ni negosyo ya taga Hinubaan, kilala gid ni siya dito sa Hinubaan.
0: Oo.
1: Okay. May ara man sir nga ginabanyo sa nang baboy sang daw bayulit daw ubi ng itsura sang baboy bla.
0: Jinchan bayulit. Jinchan bayulit sir.
1: Jinchan bayulit. Nga ang itsura sang baboy pamatsyag do nag-intra siya sa dinagsa avatar. Festival sang Cadiz kay sa Pinta Flores sa San Carlos.
2: Do avatar ka kay Five Eric.
1: Do avatar do avatar do baboy ni kay Five Jirilo do avatar. Natestingan mo na ni sir, natestingan na ni Wipa.
0: Oo, nag-apply ko na sir sa IAS ang nagligad lang adlaw, doon na kadlaw siguro subong. Kadlaw gani ang apo ko. Kaya nga, balas ang apo ko, bao purple ng amon baboy ba? Kaya siyempre paligoon, mugin sir sang kwan mo, sang jinsan ba yulit? Kaya muna ang mga advice sa akon man, tigin pati ko man. So, praise God nga pag-apply ko, daw na laya pa lang kwan, doon gamatamat na...
1: Laya?
0: Laya ang kwan. Daw nagkuga na, sir?
1: Oo. Oh. Okay. Si Ari so, na damo na, sir. Bo damo gigariak subong. So, damo na namian to sang mga advice na subong. Kay maskin paano, makabulig tabla sa mga tagpalamati ta, kung anong himuon. Hindi ni pwede, sir, nga ang baboy. Sir, kung magbuti ang lawas, ya, huluman tang baboy sang mainit nga tube.
0: Iliyawon na naya, sir.
1: Ay, kalanggap pa nga mga buhi ni nga ton.
0: So, may ara ko sila sa pagitya pamagi nga gin-advise.
1: Sige, abe. I-share abe, sir, kaya damo ka pamati. Subo may mga baboy, eh.
0: Kung magpaligo, ko bala, sir, kaya gin-advise mo sa ako, na ginapaliguan ko sa kwanbla, safeguard niya habon. Tapos, ginapinising ko sa sang daon, sang madikakaw nga gin-lubak ko, sir.
1: Nami man na. Oo.
0: So, amo na ginabanyos ko.
1: Amo man na inapaligo, kasi una sa pitbull ko, kung maglain ng panit siya. Madrikakaw, lubakon muna kaglagaon. Nami, Pero hindi lang lininit ka tubig, ha? Delikado ang linya, no?
0: Sir, kayo kung nininit niya tubig, piyo-piyo, ya, inaya, makaimo na, tamino na.
1: Inaya, kumaga muna daw, maimbitaran mo ko, kag daw makilalahay na kita personals na. Sir, salamat kid, sir, salamat kid sa imo. Kagkabay pa nga sa aton nga pag-istorya, manakakuha leksyon ng tagpalamatita. Thank you so much, sir.
0: Salamat, sir. Salamat, sir, Eric.
1: Thank okay. You. K5 Jerilo, for your extra.
2: So kay Beberic amo na no ang ginatag sa aton nya teknik kag tikeron ya problema ya ang mga manugsagot sa baboy diri sa San Enrique and siguro mga affected gid nya mga lugar man sa probinsya sa Negros Occidental. So sa karon kay Beberic ang presyo ani sa baboy amo di Japan 280 but ang live weight medyo nagnubo. So sa karon amo na aton sini report gikan diri sa Banwas ang San Enrique nga gidulong sa aton sa Kaluan San DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ako si K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Nabatian ang report ni K5 Jerry Lou na Luis. Back to back sa report ni K5 Red Salgado. May mga leksyon, party sa pagsagod sang baboy. Philippine Standard Time, alas 11:52 ang aga, oras dala sa inyo sang Mighty C mga K5. Nagapabaskog sa imong immune system, kag hindi ka lupaypay, hindi ka luya-luya. Ang tiyempo mainit, kag may ginapaabot pa kita nga low pressure nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility over the weekend, subong pa lang. Pabaskogan ang imong immune system, inumana ang imo Mighty C. Ma-commercial kita, diretsyo na kita sa aton nga Mighty C Newscast mga K5. Pagbalikay ta karon dugay-dugay, dalag ko pagid nga balita ang aton pagadalon kag pangitaon ta ang mga maisog. Sino isog da? Sa public plaza sang Bacolod, pakapangitaon ni K5 Wilson Villena ang mga maisog sa Bacolod Public Plaza. Everybody, please stand by.
3: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalasubong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500
3: DTX 500.
7: Sabi ka
6: susubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason serboy.
7: Mm-hmm.
6: Paano ang DTX500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalong, dugay na gali sila high blood.
7: Mm-hmm.
6: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason? Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
7: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ining nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
6: Mm.
7: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
6: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
7: kung bastante ka sa DTX 500, ka, layo ni siya sa magbug at mabalik na sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
6: Yes.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system. So ang RAAS system amuning nagapa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
6: Palaparon niya ang alagyan.
7: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan. Agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
6: Yes. So, ibagin yung ko na pala inom ka DTX 500. Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang DTX 500. That's why kung adlaw-adlaw ka ga-inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok, sa ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
10: Sa mga pagkaon sa Dr. Ramel, actually ng hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining natuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels. Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sa ginatawag antioxidant. Sa nasiling ta na serbo yung nabalik-balik, kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nagaproduce ang vitamin C.
11: Which is a powerful antioxidant as well.
10: Ang vitamin C, ngay pares naton sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon. No?
6: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na
10: ka pulo ka pungkan no,
6: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan.
10: Pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C, vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
6: na
10: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
6: Kung tingabukado kaon nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong.
10: Oh.
6: May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
3: DTX 500!
12: Gina Kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
9: Sisa ka pila ka mag-inom
12: sa
9: DTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong, kamusta?
12: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginapatsa.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
13: K5.
3: News FM.
13: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
14: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
13: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
14: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
13: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500.
15: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
13: DTX 500, bibili sa mga butika.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
16: At sa ulo naman nagbabagang balita. Iloilo City Government nakiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction site sa Tacloban. Dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen, minumungkahi ng sangguni ang panlalawigan ng Antique. Replacement scheme na is i-abolish. Bagong Valencia MPS chief tiniyak ang mas malakas na seguridad. Pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd SDO Bayawan. Ginang sa bayan ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Mekaniko patay matapos madagana ng ulo ng kinukumpuning sports car. Traka tumaoba sa Ilagan City, Isabela. At 19-anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklana, inaresto ng kapulisan.
3: YDC Network News. YDC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government nakaisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nakilahok ang daan-daang empleyado ng Iloilo City Government sa nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of the Civil Defense o OCD pasado las 9 ng umaga, Hunyo 18. Pagkarinig ng sirena, nagsagawa ng duck cover and hold at dumiretso ang mga empleyado sa harap ng Iloilo City Hall sa area ng Plaza Libertad ng nagsisilbing evacuation area at mayroong kasamang mga coordinator. Suportado ang nasabing aktividad ng lungsod upang mapalawak pa ang kahandaan sa lindol. Ilang mga pagyanig rin ang naramdaman ng lungsod noong nakaraang mga buwan at leksyon rin ang nangyari na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: YDC Network News.
13: YDC Network News.
16: Samantala, Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction sites sa Tacloban. Balita hatid sa ate, Teka kay Vibe Carlo Arisgado.
18: Upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas ang kanilang high impact, high visibility inspeksyon, partikular sa sektor ng construction. Sa pangunguna ni Dole Regional Director Dax Villaruela, nagsagawa ang kanilang grupo ng inspeksyon sa 5 construction sites sa Tacloban City noong Hunyo 15 at 16. Layunin ng operasyon na suriin kung sumusunod ang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Standards, General Labor Standards, at kung gumagamit ang mga manggagawa ng tamang protective equipment. Tinitingnan din ang ahensya kung naibibigay sa mga trabahadora ang tamang pasahod at iba pang benepisyong itinakda ng batas. At ayon sa tanggapan ng Dole, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mandato na tiyaking ligtas sa anumang panganib ang mga manggagawa at protektado ang kanilang mga karapatan. Kasama sa inspection team ang mga kinatawan mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Employees Compensation Commission, at Regional Tripartite Wage and Productivity Board. At batay sa ulat, magpapatuloy ang nasabing inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na sa sektor ng construction na itinuturing na isa sa mga high risk na trabaho sa bansa. At para sa MagTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 at News FM.
3: MagTC Network News. MagTC Network News.
16: At dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen na minumungkahi ng sanggunian palalawigan ng antike. Replacement scheme na isa i-abolish. Detalye ng balitang yan. Hatid ka kay 5 Chojen Morillo.
19: Inaprubahan ng sanggunian panalawigan ng antike ang isang resolusyon na nananawagan sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD, Department of Budget and Management o ang DBM at Kongreso na i-abolish ang replacement scheme at dagdagan ng slots para sa social pension ng mga senior citizen. Sa panayam kay SP Carmilla Rose Limamay, kanyang ipinahayag na nakatanggap siya ng mga reklamo mula sa mga senior citizen kung saan ang iba hindi pa nakakatanggap ng pension dahil sa walang slots. Dagdag pa niya, isa sa mga problema ay ang pagpili dahil walang pamantayan o malinaw na panuntunan kung sino ang papalitan o bibigyan ng prioridad para sa available na slot. Sinabi rin ni Dimamay na dapat mabigyan ang buong pondo ang pensyon kung saan sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority o ang PSA makikita ang datos kung ilan ang dadagdag na mga senior citizen sa susunod na taon para mapondohan at hindi na kailangan magagawan sa slots. Nabatid ng isang senior citizen ay maaaring ma-disqualify sa social pension kung siya ay kasama na sa ibang pensyon, lumipat o permanenteng relokasyon at namatay. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
16: Samantala, bagong Valencia MPS Chief, tiniyak ang mas malakas na seguridad. Ang kampyon, nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
20: Tinutukan umano ng bagong Officer in Charge Chief of Police ng Valencia Municipal Police Station na si Police Captain Mark Mallard Milan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at kayusan sa bayan. Nang maupo sa preso, tiniyak ni Police Captain Milan na tutukan ng kanyang administrasyon ang pagpaigting ng mga operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente sa kalangpang araw-araw na buhay. Inaasahang maglalatag din si Police Captain Milan na may estratehikong plano na angkop sa pangailangan ng bayan. Sa kabilang banda, bumisita rin si Police Captain Milan kay Mayor Edgar Jujun Chavez para sa isang courtesy call. Ito ay upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at pulisya, lalo na sa community development programs. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: MagTC Network News.
16: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K-Fans sa detalye pa rin ng mga balita pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan na ipinag-utos ng DepEd-SDO. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid ni ka-K-Fans Dondi Glodove.
0: Ipinag-utos ngayon ng Department of Education DepEd Schools Division ng Bayawan City ang pagsasagawa ng pagdiriwang ng Pride Month sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ito ay alinsunod sa Division Memorandum No. 410 Series of 2026 na inilabas ni Schools Division Superintendent Anilito A. Bongkawil noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay kinilala ang paninindigan ng DepEd bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa pagiging inklusibo, gender responsive at walang diskriminasyon. Sa ilalim ng naturang kautusan, itinakda na ang pagdiriwang ay gaganapin ngayong Hunyo 29 taong kasalukuyan simula alas 3 ng hapon. Ito ay magpapatuloy sa ilalim ng temang DepEd's Pride where every identity belongs. Pinahihintulutan din ang iba't ibang aktibidad ngunit kinakailangan pa rin sumunod sa no disruption of classes policy ng departamento upang hindi maapektuhan ang klase ng mga bata. Bukod dito, pinagsabihan din ang mga pinuno ng paaralan na magtatag ng formal na grupo o club para sa LGBTQIA+ community na mag-aaral at pumili ng isang school LGBTQIA+ focal person. Nilinaw pa sa memorandum na ang lahat ng gagastusin sa mga nasabing gawain ay maaaring kunin mula sa school MOOE fund, gender and development fund at iba pang pondo ng paaralan alinsunod sa tamang regulasyon ng accounting at auditing. At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Dondi Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
16: Samantala, ginang sabay ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Detalye ng balitang yan. Atin di ka K5 Grace Belostrino.
21: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin ng isang 57 anyos na lalaki sa Purok Matatagtu, Barangay Panakan 2 sa bayan ng Nara gabi ng June 16. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Adelfa Ibanez de la Barrio, residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman ay kinilalang si Noe Pestaño Barbaja, isang barangay electrician at residente rin ng Purok Matatagtu. Batay sa spot report ng Nara Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 8:30 ng gabi. Agad namang rumispondi ang mga polis at nagsagawa ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente. Pagdating ng mga otoridad, nasa kustodiya na ng mga barangay tanod ang suspect matapos ang komosyon na dulot ng pananaksak. Sa paunang investigasyon, sinabi ng mga testigo na nakita nilang palakad-lakad ang suspect sa loob ng bakuran ng biktima bago nangyari ang insidente. Lumabas din sa investigasyon na may espesyal na pagtingin ang suspect sa biktima at inakala nitong mayroon itong romantikong relasyon sa isang lalaking nagngangalang Arthur. Dahilan upang siya ay makaramdam ng matinding selos. Ayon sa pulisya, narinig ng manugang ng biktima ang pagsigaw nito. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang biktimang nakahandusay sa lupa. Sinabi pa umano ng biktima na ang suspect ang sumaksak sa kanya. Idiniklara itong dead on arrival nang dalhin sa ospital dagong alas 9:45 ng gabi. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang suspect matapos itong positibong matukoy ng mga saksi. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa suspect para sa pagsasampan nito sa Provincial Prosecutor's Office of Palawan sa pamamagitan ng inquest proceedings. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
16: Samantala, mekaniko patay matapos madaganan ang ulan ng kinukumpuning sports car. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
22: Patay ang mekaniko matapos maipit ang ulo sa kinukumpuning sasakyan sa Cagayan de Oro. Kinilala ang biktima na si Ricky Tautao, 34 anyos, residente ng San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Batay sa inisyal na report, inayos ni Ricky ang isang sports car kagabi sa gilid ng kalsada sa Agora, Lapasan. Bumalik umano siya kaninang umaga, madang alas 6 upang ipagpatuloy ang pagkukumpuni. Dakong alas 8 na umaga, natagpuan na lamang si Ricky na wala ng buhay, naipit ang kanyang noo sa harapang bahagi ng sports car. Pinaniniwala ang bumigay ang jack ng sasakyan na kanyang inaayos at nadaganan ang kanyang ulo.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
16: Gayun din truck tumaoba sa Ilagan City, Isabela. Tabuan detalye ng balita at hindi ka K5 Dan Chavez.
2: Tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang Isuzu forward dropside truck sa loob ng Mamangi Park sa barangay Osmeña, Ilagan City. Dagong alas 2:50 ng hapon nitong Hunyo 16. Lumalabas sa paunang investigasyon na nawalan umano ng kontrol sa preno ang sasakyan. Kaya napasok ito sa bahagi ng parke bago tuluyang tumagilid. Kinilala ang driver ng truck sa alias na Daniel, 45 anyos at residente ng barangay Dada, Tuguegarao City. Kargado ang minamaneho nitong truck ng mga materyales at bumibiyahe patungong Cagayan City nang maganap ang aksidente. Samantala, dakong alas 3:35 ng hapon na nang rumesponde ang mga autoridad sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o nasaktan sa nangyaring aksidente habang patuloy pa ang ginagawang pagtataya sa kabuang pinsala at investigasyon sa tunay na sanhi ng nasabing aksidente.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
16: At 19 anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklan, inaresto ng kapulisan. Balita hati, Deka K5 Leonard Veray.
23: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEO Aklane at ng Numansia PNP sa may barangay Lagin Banwa East Numansia Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Bukil, residente ng barangay Bubog ng nasabing bayan. Ayon sa mga operatiba, nabilhan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 3,000 pesos na bypass money. Samantala, dagdag na 3 sachet ng droga na nakalagay sa kahan ng sigarilyo ang narecover mula sa suspect matapos ang ikinasang body search. Halos ilang buwan na di umanong minaman-manan ng motoridad si alias Pukile na positibong may kinalaman si legal na droga. Ayon sa suspect, magpapakash in lamang sana ito sa isang tindahan nang bigla na lang itong hinarang ng mga nagpakilalang pulise. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspitsado. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
16: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpaputok ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Ang Admiral Grigory Gorovich ng Russia at ang UK-registered na yate na pinangalan ng Bright Future ang mga sangkot sa naturang insidente. Matapos umanong hindi magbago ng kurso ang yate at lumapit sa distansyang kulang sa 500 talampakan, dito na nagpaputok ang commander ng Russian warship ng mga warning shot gamit ang maliliit na armasa upang maiwasan ang banggaan. Kinumpirma naman ng Ministry of Defense ng UK na nag-iimbestiga sila sa naturang insidente. Ipinaliwanag nito na ang mga putok ay hindi direktang itinama sa yate, kundi isang hudyat lamang upang maiwasan ang posibleng salpukan.
3: YTC Network News. YTC Network News.
16: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Eric Tenerife, K5 John Sapio at K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines. 101.5.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C. Sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista. Ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da. Ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
5: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik-ed akong nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko, gid, ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayan. Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule,

0: ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
3: This is a mental coughing acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 11 Mbps. Balita kag public service.
5: KK5. Erek Tenerefe. Puerte.
6: Okay mga K5. Philippine Standard Time alas 11:26 sa aga. Wow. Mga K5, ini nga oras ginadala sang For the Boys. Paborito sang mga boys, Extend Food Supplement mga K5. Lapit na lang ang Biyernes, lapit na lang ang Father's Day. Don't forget, For the Boys, Extend Food Supplement. 9 years na mga K5 ang inyong paborito nga istasyon. K5 News FM Bacolod. Yari ang rundown sang aton mga aktibidades para sa 9th anniversary celebration sang K5 News FM Bacolod. May pakita ta silang schedule tada balato. Yari ang aton schedule June 21 alas 8 sang aga hasta alas 12 sang udto sa Rayo Gym diri lang malapit sa aton nga istasyon mga K5. May ara kita bloodletting activity. Pwede ka mo makakadto, makapakuha sa inyo dugo. Makabulig ka na, good health ka pa. June 22 hasta sa June 25. Gift giving sa mga pigado naton nga kauturan. Nagpili ang K5 News FM Bacolod sang siyam ka mga pamilya nga mga baton sang mga bugas kag groceries. Bilang tanda sang siyam ka tuig nga pagpangalagad sang inyo istasyon. Para sa aton nga mga kauturan. June 28, KKB, Kalipayan sa Barangay. K5, Kalipayan sang Barangay, Bapurok Pag-asa, Barangay Estefania. KKB, June 28. Pero June 26, 27, 28, sadya ini, June 28, may banding ang K5 News FM. Kampwestuhan Highland Resort. Salamat kid. Valyacar Transit, good morning. Salamat kid. Negros Power, Vice Mayor Maymay Magalimutan sang La Castellana. Mayor Añejo Primo Conicor, Mayor sang La Castellana. Suportado kita ni Mayor Mayet Tavillana. Suportado kita ni Mayor Malacon. Suportado man kita ni Mayor sang San Enrique. Larga bola!

0: Live News FM.
1: Yes, mga ka-K-5.
2: Eric Tenerife, puwerte.
1: Sino isog na? Sino isog? Mangita isog si K-5 Wilson Villena. Ara siya subong sa Bacolod Public Plaza. Magapangita, magatanaw, magaimbestigar sa mga maisog, maisog ginhawa na magpang-hold up sa nagalabay sa sulod sang Bacolod Public Plaza. Eyes to the board, eyes to the board. Balik na kita mga K-5. Balik na mga state witness. Tanawan nyo ang itsura for the first time. Ang itsura sang Bacolod Public Plaza. Kung maglabay kita dira, naputos ina siya subong sang scene. Ano ang itsura sa sulod sang Bacolod Public Plaza? Kag ano ang rason nga kadamo na sang may mga reklamo nga may mga ginahold up kung maglabay sa Bacolod Public Plaza? May nagareklamo. May ara kuno nagapangastigo. Langgabang. Sino isog da? Si Wilson, magapangita sang mga maisog sa aton Bacolod Public Plaza. Eyes to the board, mga ka-K5.
0: K-5 News FM Live Report.
1: Wilson, kita mo na mga isog.
3: K-5 Eric, sorry, kita din sa Bonon Live sa Maya Bacolod City Public Plaza. So, nakalapot sa Italopangod sa nga K-5 News FM ang insurente sa pila ka mga hold up na ino din mismo sa Maya Public Plaza sa Sudan sa Bacolod. And at the same time, K-5 Eric, ha, may kastiguhan na may paglalasan na kapo kay San Eric and the mutual sang silak sa adlaw sa Eric, so hindi itulong ang pipila ka mga insidente nga naglumpad diri sa may Bacolod City Public Plaza kay San Eric, kundi mismo adlaw so masanag ang kalibutan kay San Eric at naglumpad din mga insidente. So may pipila na kita ang napangstorya diri. One of the reasons sa ining panghold up anay kay San Eric is ang ginaburupan tayan lang ang nalikod sa atpon sila ng mga security guard diri. So pagtalikod nila kay San Eric, dira nila ginapatigayo ng ila sila ng malain niya mga tinutuyo sa pipila naman niya ng mga nagalabay diri sa may Bacolod City Public Plaza. So hindi magnubo sa walo ka mga security guards, no, ang blue guards ang ipamtang diri kay San Eric agon mag-secure sa mga taho diri sa may Bacolod City Public Plaza. Public Plaza, kag actually kay San Eric, fronting pa ini, no, sa Bacolod City Police Station 1. So nung nakakapulisan, magkita din sa palibot na makitaan na nagalakas-lakas ng kay San Eric. But ang mga malain ang tinutuyo kay San Eric, hindi din maligawan niya magpatigayon sa ilan sinioperasyon din sa Bacolod City Public Plaza. But atong tanahon, si Keron, atong ang sulod kay San Eric, kung ano bala kasimbong sa mga nagalalabay din sa sulod, no, ini ang plaza din, no, kasi nakita natin doon medyo matagas ang tabon din sa karun sang scene kay San Eric nga nagalikaw man nga maghatag ng suga na kung gabi kay San Eric sa sulod.
1: Correct.
3: Sa taon natin, nandun din sa sulod kay San Eric ang sitwasyon din kung sa diin nagalungtad ini ang ginagawa.
1: Wilson?
3: Yes, kay San Eric.
1: Oo. Nagasulod na si Wilson subong sa Bacolod Public Plaza. No, ay mapwede lang ko Wilson makaayo sa imo subong nga udto. Hindi magsagi tapik sa dingding, no? Hindi man magtapik to sa may trapal. Hindi magtapik, palayo-layo ka.
3: Sagya ka dula.
1: Wala namang swerte ng imo subong to. Hindi magtapik. Hindi magtapik, Wilson.
3: Dula naman ko kayo magtapik naman ko sa trapal. Sa magkabay ang taho, ang mga taho dito ay may mga baral pa nandito kay San Eric.
1: Okay.
3: So wala na dito sila yung nag-agig. So
1: okay.
3: Hindi ka dito lang. So there, there you know, mga taho makita natin dito yung nag-agig kay San Eric sa may left side. No?
1: Mm-hmm.
3: Kasi amo ni accessible lang na pwede natin makatuan na dito kay San Eric. But ang dalan dito, pamanggit sa kitid kay San Eric, no? Kasi left and right ang tabon sa trapal and sin diri sa karon sa street. So arit ng mga tao pati na naglalabay magdiri gani sa San Eric, no, yung growing man ang construction. Actually nagstorya kita sa mga vendors man sa sagwa kay San Eric, ano bala ang sistema sa bantayan na itong security diri aga ng bala kay San Eric or even gabi mag security aga agad kay San Eric may available yung security nga arit diri sa San Eric, no, o galing lang kay kaya muna ganing rason nga may nagpa-hold up diri sa San Eric tumod lang sa patalikod lang ini mga security, no, kagamo na pagpahatigayon sa ila sila operasyon. So diri sa tunga iya lapad man diri kay San Eric ang tunga. Actually hindi man ka sila, hindi nga prone di siya, probably siya siyang napagpangorda, lapad-lapad, may siyang di pabigyan sa sulod doon.
1: So what happened? What happened nga nga daw may mga cases kita sa pag-hold up nila?
3: May public assistance desk lang sa man kita. Mag-try ka din ko maka-interview sabi sa ilan.
1: Oo. Sige, Ben.
3: Talagang dito na.
1: Oo.
3: Halika sa akin sa may P-80. Ma'am, good morning, good morning.
1: Hindi pag-ahata, hinaya lang bala.
3: Ma'am, may mga reported ng mga incidents ang hold up sa ganun yung cases dito sa plaza. Ma'am, ano ka tapos, ma'am? Ano yung security man sa
4: kawai lang ko na yung network. Kaya yung alam mo saan natapo na
3: ariman ka mo doon.
4: Ariman ka mo doon. Pero dito na yan natapo.
3: Pero ang basang vendor, kasi sa doon, hindi naman tayo ng security guard sa mga likod na mong magpag-hold up sa mga
4: kaya ako na mga YG po nakabalagas. Kaya may araman kami mga upod na mga lugar. So, di naman na namo na pala na amin pala na matapo. Kaya ariman kami di o ga-oras-oras, ga-robit na kami. Guro mo na guro nga time to guro, di napantayan ng guro.
3: Hanggang mo na siya natabo, ma'am, gano'y yung area, sir?
4: Ito sa akin dito, araw-araw, kabalong niya.
3: Then na yun, natabo, sir?
4: Ano, sa...
1: Ara na.
4: Ang babae nga din, bro, tapos dito, no?
1: Okay.
4: Gano'y ba yan, pero tagwa na ba yan? Gano'y na ang time mo na malagos, eh. Kasi, oh, nasamo niya, may record, nasamo niya, kung sa Ruben, silik din perte, sa Ruben kami, wala pa mga tabo, balik ka pwede ka nanyaga, may mga tiyan mo isa, na kibot na lang muna mga tabo na maging hudap panay, maging hudap ko na ba eh, mas mo ganit lahat ko dito na, why mo nakabali akong may natabo? Hindi ba ang mga vendors, at ano, why mo katalawa ito, katalawa mo may natabo? Kaya kung may natabo, kung ano mga kanda, mismo tanaan lang kabalo din ang kiraya.
3: Okay, yun, sa gintayaan, sa mga posibleng mga kahipos ang transaksyon sa pagpangol dyan, sir?
4: Pag tunutong daw ay mga gabi ko rin na kuwati siya naman ko. Kung mga tunutong na siyang bero mo. Why sa kong silpon, why sa silpon na dala? May rilo, kung natapos sa mga mga alusyon.
3: Pero may mga bakiras din man sa sir, may mga bakiras.
4: Kaya kami yung nagkakuan ko, wala ko nagkakita siya. Sa guay man siya, record sa plato, yun ay nabakapun. Dapat may blabber na dapat kami pero ang mga adjustay niya kung tuod dito ang inambaw niya na baka mag-inood atin na.
1: So doon hindi sila magpati, ha?
3: Bacolod City Plaza, sir, may first time pala maninga na tabo or magpipilaman sa mga incident trainers natin?
4: Ambot lang sa muna siguro sa way sa kandigay pero sa adil ko sa ari na kandigay na kandigay ang kapatay.
1: Iye di.
4: Ang meron sa Cebu ay nagpo-promise na tapos sa wala doon.
3: Isa pa kasi ano na food walk na yan.
4: Kung ano ba ate yung madala sa mga dam amo na katabo. So yung sa tapos ba kasi kung di na abot na sa kasang sinud up din yan.
3: Pero kung gabi sa sana nagmanagiyag ako.
4: Ngayon man tayo na din.
3: May susugod sa Blue Guard, sir. Anong arrangement sa schedule natin? In the morning, may Blue Guard. Kita to kagabi until what time, sir?
4: Yan naman ang Blue Guard yan sa maga. Para 6 to 6 na nila. Okay.
3: 6 to 6 p.m.
1: Okay, K5 Wilson, dogged doubt pa na si guard nga may natabo, no? But there was an incident. May natabo gid. Ang problema kay wala lang mablatter, but kun wala mablatter, it is an excuse. Kay kung wala mablatter, wala krimen. Ang point is this. May guard, may blue guard. Nakita ta kag may nami man kay may public assistance desk kita dira. May ara ba lang nagagwa sulod nga mga tambay dira kag ano ang ilang nga treatment sa mga plaza boys nga mga tambay?
4: Ang mga tambay dia sir, eh, hindi man namo sila kung di public plaza nimo. Sa galabat, bakal play ka sila nga tambay gidi. Ang nagkastambay lang, diyan mo lang natin mga kapapasin, kapapasin sa mga motor, sa salakyan dira. Pero ang mga stambay dito na ito, ang gaagyo lang natin, hindi mo na muna sila masaway, kasi siyempre, public na nyo mo. Dito sa maagi, malusot pa sila, dito sa maagi, dito sa malusot. So na okay, malangod lang. Sa naman din, mga emate, dito mga nagbibo man, pero ang ibang kapasin lang sa mga masarayan, hindi.
3: Pero hindi, yan siya ginapatalikod ng security personnel natin sa itag mga pinatawal.
4: Ang muna ng ambal na muna kwan nila. Ang mga sikitara na kami daw, meron man nga daw kami mga minatabayan, nagwain ha. Kasi ang muna nga namun, pandiyari ka double time kami. bigay-bigay, sila kaura sa rubing naman kami, sila kasi rubing. Ano nga naman yun mo? Kasi ano nga naman na saan mo ba? Subong sa pinaka-guards ang gabi, subong sa sinuyo. Subong duha ka,

0: copar.
1: No, no, no, no me ganó.
0: May nag-advance kay Frederick.
1: Ikaw lang gabang nakita mo pa, Wilson. Sana all?
0: Pamantali. Wala na akong tuad lang. Wala pang isip palahuan.
1: Kasultil gino si mo, Wilson. May lang may kinagabal sa naol ba?
0: Eric, I'm sorry, good afternoon. Kari man din ang kita sa Eric, kari man din sa palibot. And then, diri ho, may ka-expect na alam dyan. Kasi man, Eric, lapad mas actually, hindi man na siling
1: Simong?
0: Super Simong bala. Ang Simong na portion na mulang itong una-una, naging siglan kasi sa Eric, ang pinak kasi medyo kitid ang space ang between sa ining tagang trapal naman niya sa piya kasi sa Eric. So, amon na siya kaya medyo singong. Pero dito sa plaza.
1: Sige.
0: And ang mga exit points sa kita sa Eric, lapad man siya. Andas na ng guro kung maglima ka Wilson. Guro, gusto ko din eh. Pero kung ako lang sa kita sa Eric,
1: ang group chat na kayo na kamugig na doon ni Sairo ito naging hari-hari, no?
0: So kung broad life naman niya kaysa Eric, kung makanag naman ang shampoo,
1: huwag man problema.
0: Eric, kung pakariwala to, oo eh. So, hindi matama kasi nila may shampoo kaysa Eric na wala di tao, kaya ang tao, unay gibiyas sa plaza, may unay makita ganun niya help desk, gira.
1: Okay.
0: At the same time, and going pa nga
1: so, what we will do kay Five Wilson is maybe pray nga hindi lang matabo liwat, no? Ang natabo nga gin-report sa social media, no? At least nakita ta ng plaza, we know what's happening inside, we know that we have a guard, we know nga malapad ang dalan, we know nga maaliwalas, although nga nagkitid siya tungod kay may construction, nga kadugay-dugay gin matapos ng langgabang nga construction na. Job well done, Wilson, okay, at least nakita natin what's happening inside. Good.
0: Yes, Peter Derek, no? Kasi antes kita na rin mag-like kita kanina, naglibot kita kaduwa ka beses sa mga bakulong si Tasha mismo ang nadalan pala. Nilibot na ito sa patahon ang napakadto pakari sa mga tao. So sa mga exit points and entrance points, if I'm very, may mga security guys makita, nga pipilang ano, do mga nag-chika-chika, mga inag-asuro-surya, mag-asan mga tao sa palibot. Kasi at least, na to ini presensya nila na ginabambal nga rin dito sila yung nag-duty no ang magbantay sa mga tao na nagpapadlo dito sa Eric. Hindi din malikawan ang paglabay sa mga tao dito sa Eric at yung shortcut in yung plaza at the same time one isa inyo sa mabuglaw ni mong agyan dito sa Eric kayo ginatagugan dito nga daan sa bumuhandong dito sa guruhangin kaya dito sa Eric. So instead na maglibot sa dalang nga gating alang inyo dito sa Eric mapilitan sa pag-agi ka din sa tunga sa plaza kasi buglaw di alab yan kasi sa Eric
1: correct.
0: Ang public plaza.
1: Correct.
0: So, ang i-verify na lang again, anong atong siling report naman sa pagpangholdan sa pipila ka mga incident pwede si Fred Eric noong nagluntad sa Bacolod City Public Plaza sa tanahon na kung may araw sa ganang security measures ang atong siling blue guards, no? Ang atong siling poso at the same time ang atong siling kapulisan o kundiri sa pagpanguna di sa Bacolod City Police Station 1 na rin kitaamtang sa atubang sa atong siling Bacolod City Public Plaza kita na rin.
1: Ayos. Very good. Larga bola.
0: Pero, amo nato ni update kita Derek mo bigyan diri sa may Bacolod City Public Plaza nga ginagulo na masayo sa Kaluan sa my PCG 3 GTX 700 po nato sa patrol 55 Vincent Coral day na naman si 55 Wilson Villana para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kapilingawa sa Negros K5 News sa
2: K5 News FM kampiyon

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5. Nakita na ang plaza sang Bacolod. Sige ang construction, medyo masimong. Pero may mga gwardiya, may pulis, may pas, may puso. May damo na galinabay. We hope that it is as safe as what was presented to us. Abdi kay Barikay kita ko ang report. Hingagaw lang, duha pang nabilin. K5 Carla May Defensor Lunga sa New Government Center sang Bacolod sa pagpanghatag sang award sa mga nag-champion.

0: nagdalaog sa aton palarong pambansa. Kag kay K5 Rubik Mungkal, interesado gid ako sini kay party ini environment. Nagapatigayon sang Environment Week ang bilog ng Pilipinas. Kag kita sa siyudad sang Kabankalan, nagpatigayon sang kaugalingon nga selebrasyon. Hingagawon ta lang ini mga K5, duha ka balita, abtikay balikay mga K5. Alas 12:45 sang udto. Oras dala sa inyo sang aton Detribayo. Detribayo mga K5, pwede gid mahimo nga topical ointment pang banyos, pang haplas sa mga pilas, sa mga paso, basta gagmay lang. Kay may ara siya nga virgin coconut oil, may healing capability. Pwede niya mapakuyong ang mga pilas, ang paso way nagakiloy, basta gagmay lang. Ready na ang tanan para magpanyaga. Kay si Dad Boy Mendoza naka-ready na para magpanyaga. Si Ma'am Esperanza Insoli ready naman sa Florida. Merlita Malbas ready naman sa Handumanan. Mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Very quickly, K5 Carla, kamusta ang awarding dira sa mga New Government Center, Carl? Good noon. You're coming in very clear, pero masyado ka ni PSK5 Carla. Ibutang lang lapit-lapit sa imong ang microphone. Go ahead.
2: K5 Eric, kapalarong pambansa athletes, makabaton sa cash assistance o cash incentives sa K5 Eric, pating ila sini nga mga coaches. So ang aton sini nga mga gold medalist ang maka...
0: Uy?
2: ...pesos. Same man ini sa...
0: Uy? Gahuya siya, Carl. Carl, nahuya siya.
2: Okay. So individual per player, makabaton sang 8 pesos kung gold ini sila.
0: Pila?
2: Kung silver naman, 15,000 pesos. Kag kung bronze, 10,000 pesos. Sa same ina sila tanahan, mapagroup ka man o kung single kag K5 Eric, amo inang imo sini nga mabaton. So ang coaches sang mga gold medalist, makabaton sang 18,000 pesos. Sa silver, coach sang silver medalist, makabaton sang 15,000. And then ang coach sang bronze o sang mga nakabaton sang bronze, makabaton man ini sila sang 10,000 pesos. Sa assistant coach, 15,000. Silver, amunin siya ako ang gold. Kung silver naman, 12,000. Then bronze is 8,000 pesos. Ang chaperon, kagang trainer, kung ang ila siniyang ginupdan, ang ila siniyang atleta nakakuha sang gold, may tagtig 10,000 pesos ini sila. Kung silver naman, 8,000 pesos. Kaga sa bronze naman, tag 5,000 pesos.
0: Ay, kaka-kipa-berika.
2: Sa tanan-tanan, nga nag-upod sa palarong pambansa 2026 sa K5 Eric, ini sila ang makabaton sang tiga 1,000 pesos sa K5 Eric. So tanan nga ila sining pangabudlay na baydan gid ka K5 Eric. Kumbaga ti incentive ini nila, effort ini nila, incentive maginhatag sang syudad sang Bacolod ka K5.
0: Okay, very good.
2: Kapamatian ang pahayag nga nagikan na kay Mayor Greg Gasataya.
0: Mayor.
3: Pagkabatunon na dito per gold medal award dito 18 participated. Then 15 sa silver and 10 sa bronze. So, tanan ng mga medalists will be receiving and will be giving also incentives to those nga why nagdaoktor nag participate. Binitanan itiyang athletes nga nagrepresent sa NRR coming from Bacolod City. Will be receiving their cash incentive this morning. Then sa mga team, for example, ang team nagdaogold, so kada player will be receiving 18,000. At may incentive na 1,000. I'll check the total lang. Kay part sa isang bilog na budget for the celebration after the palaro after palaro pa. They will also be receiving coaches kung pilang nabaton sang medalist amo man nabaton nun sang coaches ang assistant may ara man ang chaperon may ara ang trainer. So hindi na limited ya sa mga athletes na nagkaroon ang sa coach it's similar ang assistant may difference sa kamay as well as sa chaperon at sa trainers. Well, number one, they brought pride to the region. Number two, just the proper feeling that after what they went through, the government provided the necessary incentive to inspire them to work even harder, to train even harder. Kailangan lang bigyan magatag incentives yung mga outstanding makulog noon sa just in the aspect of sports but say that.
0: Okay.
2: So, sige. Thank you, Pam Eric.
0: Okay na.
2: Ito, no? Ang okay napahiyag nga nagikan kay Mayor Greg Sataya, ang may kang tanan, inis sa cash incentives nga nabato at kay Pam Eric.
0: Okay. Larga bola.
2: Yes, kay Pam Eric, report kika sa Bacolod City Government Center. Ini nga balitang nadulong yung sa EDX provided by the Sika Gito Ibayo. Inis kay Pam Carlo, sir, para sa kampiyon nga balita. Sa Bishop Publico, kagalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Mayong unto lang sa Room 506, Corazon Locsin Hospital, Boy Garcia kag si Ray nagapamati subong. From Ma'am Pearly Garcia, mga ka-K5, ang nagatamyaw sa inyo. Pearly Garcia Pedronia. Okay, mga K5, walang alang na ginako kay K5 Ruvik. Why madala? Goodbye, Joe, we gotta go, me and my old.

0: Filled with jars. Why na kita time sa aton pagpangalagad? Palatuntunan 11 Mbps. Hindi magkalipat mga ka-K5, nagapamati ka mo sa gihapon sa inyo paborito nga istasyon, K5 News FM Bacolod. In behalf sa K5, Jean Paul Generoso, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Energy booster.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Deo Klinika. Deo Fresh. Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika
0: din. Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5 ang aton oras, alauna 10 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth. Magapangalagad kami sa inyo tubtub alas tres. Salamat gid sa mga sikad bikers. Nga nagapamati sa It's Your Time to Shine. May nagamaneho pa gid sang e-bike kuya. Nga nagapamati right now, nagamonitor right now, yes, sa K5 News FM. Gusto ko lang i-greet mayong hapon sa kay Sir Roderick Hepte. Gindala niya gidya ang iyang radyo sa e-bike. Tama mo na ginagamit niya sa pagbiyahe. Thank you gid Sir Roderick Hepte. Salamat gid sa imo, sir. Mayong hapon once again sa tanan-tanan ng mga drivers. Sa mga e-bike drivers, sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa mga nagamaneho sang taxi, sa jeep, sa mga nagamaneho sang modernized jeep and traditional jeep. Mayong hapon gid sa inyo tanan. And syempre, gina-acknowledge man nato ng aton ng mga suki ng mga bus drivers, kagang ilang mga konduktor, nga nagaupod man right now sa It's Your Time to Shine program. 1:11 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid sa mga suki natong dala sa Banwa sang Kawayan nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. May ginapa shout out gid si Ma'am Veronica Delgado Recto sa akon kuya. Mayang hapon sa kay Sir Bobby Uyog, LDRRM Ilog area. Good afternoon sa inyo tanan kay Sir Drake Bonavides sang sitio Garot dara sa Ilog area. Kabay pa nga hindi magarot dara sa inyo nga lugar.
1: Garot.
0: Thank you sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto.
1: Yes,
0: sa mga nagpamati sa aton sa sitio Cali dara sa Banwa sang Ilog. Good afternoon. Sa tanan-tanan ng mga KSS Federation Officers sa Ilog area and Kawayan area. Good afternoon. Welcome sa program It's Your Time to Shine.
2: Watching trains go by. All of my life.
0: Kuya, ang aton oras 1:16 p.m. Today is Thursday, June 18, 2026. Oo. Ano kuya?
1: Charter day sa mo.
0: Oh, a charter day. Kuya, gusto ko lang i-remind ang aton nga mga sugi. Dali na lang Friday. Tomorrow is Friday. Ang ibang sa ato nag-movie marathon. Basta Friday night. Kung kinahanglan ninyo ang mga chicheria. Sino sa inyong palakaon sa chicheria? Ikaw yan, kuya, libre na siguro ang mga kangkong chips ay. Ang kangkong chips, very healthy.
1: Yes.
0: Amo ni ko nga, gino-recommend natin sa mga mahilig sa chicheria para hindi malamita ang lawas ninyo. para hindi ma-damage ang inyong lawas. Makabakal ka mo sa kangkong chips sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart mo. 1:17 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

Kuya, magina-monitor right now ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration nga isa ka low pressure area, isa ka LPA sa GWA, sa Philippine Area of Responsibility. Medyo malayo-layo pa ni siya kaina, mga 3 a.m. nakitaan ini siya sa kalayoon nga 2,430 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas, or 2,430 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Ang siling sa pag-asa kay ina ko yung forecast nila, abi mo, posible nga mangin bagyo ini siya after 24 hours. Mabaskog pa ni siya kuya kag mangin isa ka tropical depression. Magsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, pabaskogon niya ang habagat by Sunday or Monday. Okay, ma-experience sa hantagin na kuya mga pagbubo sang ulan diri sa aton sa Pilipinas or sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ang bagyo, kung magsulod na ni siya kuya sa Philippine Area of Responsibility, ang iya sininga mangingalan si Bagyo Francisco.

Kaina sang aga basiman sa forecast sang pag-asa kuya. Ang Visayas mangin magalumon kag mag-eksperyensya sa mga isolated rain showers subong man sang pagpanag-uog bangod sang ginatawag naton nga easterlies. Ang easterlies amo nang mainit nga huyob sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. Aside from Visayas area, ba mag-experience naman sang kaangay sininga lakat sang panahon ang Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang Metro Manila kag iban pa gyud nga bahin sang Pilipinas apektado naman sa ginatawag natin nga localized thunderstorm. So nagpaandam na ang pag-asa kuya nga maghalong kita sa mga pagbubo sang ulan kay posible ini nga pagasundan sa mga pagbaha kag landslides. 1:21 PM ang aton oras sa mga ka-K5. Ay kuya, nalipat gid ko. Dapat mag-greet kita sa aton ng mga birthday celebrators.

0: Once again, mga ka-K5, today is June 18, 2026. May nagasaulog sa iya kadlawan, ginatag niya ko, ginhagad niya ko kaina, kuya, nga manyaga. Galing kay ti alang-alang, dito sa panyagahan namon, tip, isa ka oras lang adaan ang aton nga lunch break. Hey, siyempre, why ko kaupod? Si Kwan, si ka-K5 Bung Granada, kuno ba si ma-apas to karon? Happy birthday sa manager sang Bryo Foundation, ka-K5 Robert Pacardo. Happy birthday sa imo si Robert. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi. Kabay pa nga makompleto ang imo nga adlaw subong. May surprise. Hindi naman gali surprise kay kabalo nanto siya. Basta doon may gin-prepare ko no kuya ang mga taga-barangay Felisa sa iya to. Pasi nagapanyaga, pasila subong, naga-chika-chika, naga-siesta, or naga-coffee na. We don't know. But we would like to greet happy birthday,
1: happy birthday.
0: To Sir Robert Pacardo of Rayo Foundation.

0: Sa iban pagid naton nga mga kakilala, friends, abyan, may friends na may abyan pa mga kaupod sa simbahan. Happy birthday sa inyo.
1: Birthday.
0: Today is June 18, 2026. Malipayon gingapag sa ulog sang inyo kaadlawan.
2: Sa araw na
1: paigit ko may nabasadi tita siya sa birthday greetings.
0: 1:24 PM mga ito na oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Take that every day para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, kag ang bad cholesterol level sa inyong dugo.

0: Alo una, 28 ang aton oras mga ka-K5. Naga-monitor right now, nagapamati sa iyang radio set si Ma'am Malu, arat dara sa barangay Pahanukoy. Salamat gin. Sa kay Ma'am Elizabeth Baro, nagapamati man right now. Thank you very much. Si Sir Cleo, kumusta ihan si Sir Cleo? Sa tanan-tanan nga nagamonitor sa aton dira sa barangay Pahanukoy, salamat gid sa inyo. Totoo Vincent, si Nanay Terry ini. Oh, Nanay Terry, may hapon dira sa imo, Nanay Terry. Tapos may nagapamati gali dira sa may Libertad Public Market ang meat vendor naton dira nga si Sir Louis Posadas. Thank you, Gito Vincent. May nga hapon, Gito, kasi kay Sir Louis Posadas. Thank you very much. Thank you, Tito Vincent. Ipadala nyo lang kay Tito Vincent ang inyong mga greetings. Kay adlaw-adlaw, nagakanto na siya dara sa Libertad Public Market. No? Yes, sa tanan-tanan ng mga vendors dara may nga hapon, Gito, sa inyo. Kuya, may greeting. Ma-greet ka, kuya, before kita mag-commercial?
1: Yes, Tita Shine, mayong hapon sa kay Mama Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. And Mami Shine, lihog lang ko. Greet sa kay Inday Aileen Pimentel, Nong Makoy Pimentel, and Chai Baning Pimentel. Kakangakot gabana nga si Bibi Galinero. Salamat, Ged, kay Tenenen nga nagapamati subong. Ginatamyaw sa mga solid supporters ang purok bayanihan nga wala untad sa pagpamati sa K5 kan sila ni Ma'am Rodora Arcojada. Good afternoon. Sa kay Sir Berto Kiamco. Good afternoon. Sa kay Ma'am Lydia Kiamco kag sa tanan-tanan nga members sa KSS sa purok bayanihan Takuling. Payong hapon sa inyo sa mga taga purok bayanihan.
0: Sa mga taga-purok BM, pagid kuya. Kag sa mga taga-purok 5.
1: Yes.
0: Malipatan ta pa ang aton katupad balay. Thank you so much.
1: Nagbayong hapon man sa mga kaupdanan kuda sa mansyon na nagpapati sila subong.
0: 1:31 PM, mga aton oras, mga ka-K5. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Our Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikod
12: sa salon pass.
13: This is a mental health class. It can't force a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga ka-K5, likawan ang embeksyon. Magtumar adlaw-adlaw sa klinika D3 Bio. May virgin coconut oil ang D3 Bio. Ang VCO, mga ka-K5, ang virgin coconut oil, may antibacterial properties na siya. Antiviral properties, antifungal properties. That is for internal use and for external use. So pwede nyo na siya mabutang gani sa ulo nyo nga may mga kaspa kag may mga katol-katol. Sa mga pilas-pilas, sa mga kabataan, pwede nyo na siya magamit. Klinika D3 Bio. Available sa mga KSS resellers dala sa inyong barangay. Available man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available man sa mga klinika branches sa Bilog ng Negros Occidental. Kag mabakal nyo man sa Shopee along with DTX 500 Capsule, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, ang tanan-tanan ng mga klinika products. Mabakal nyo sa Shopee. Tama, kuya?
1: Yes.
0: Binang kape mo?
2: Wala pa.
0: Ang iyong pre-bio coffee, wala pa. O ginahulat-hulat ni kuya ang iyong pre-bio coffee. Salamat, gid, sa mga suki naton once again. Dira sa may barangay Pahanukoy, mayong hapon, gid, sa inyo tanan.

0: Tatalamyawon pagid ko yan. May gin-open ko di si Ma'am Wilma Susan, nagapamati right now, Ma'am Annaline Abong, Ma'am Jonaline Rondes Galila, sa mga suki natin dira sa Barangay Punta Taytay, salamat din. Sa kay Ma'am Leia Hinsoli, Ma'am Annalie Ibon, Ma'am Helen De Loyola, o si Ma'am Helen Ariman. Thank you sa kay Ma'am Remia Diaz, Ma'am Marisol Concepcion Noble, good afternoon. Ma'am Eds Latoza, good afternoon. Sa mga suki na mundara sa Sagay City, kumusta ka mo tanandara? Kahapon nag-greet na sila ko yan, mga taga-Sagay.
1: Yes.
0: Salamat din. Ma'am Zinaida Magbanwa, Ma'am Choli Colado, Sir Doto Alarcon Araneta, Ma'am Rebby Coscoluela. Hidlaw-hidlaw na siya kuno sa aton.
2: Mayong hapon man sa kay Ma'am Annabel Santisteban nga nagbabati subok sa may Kabakungan. Mayong hapon, Ma'am Annabel.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Helen Pasi, kay Ivy Idol, mayong hapon sa imo Idol, Jonah Dugaduga, Ma'am Jonah. And I know that sa kay Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio, good afternoon. Sa kay Janiel Gubat, mayong hapon. Sa kay Sir Joseph Arevalo, good afternoon. Sa kay MVCS sa Par. Thank you, Ged, sa pagbamati. Mavix, ginisiguro kuya mo. Mavics or Mavericks?
2: Mavics.
1: Thank you very much. Ana May Garces, may hapon. Ma'am Judith Medina, Mama Angeles Kagil, good afternoon. Ma'am Bernadette Lacson, may hapon. O si Ma'am Julie Ariman.
2: Yes, ma'am Julie, may hapon.
1: Sending hugs to you, Miss Sunshine. May hapon, Ma'am Julie. Kay Sir Wadsky Absalon, good afternoon. Ma'am Roslyn Delicana, mayong hapon gid sa inyong tanan. Kuya, may isa ka, tatlo ka tuig nga bata sa Argao, Cebu. Ay, ang tatlo ka tuig, kuya, abi mo. Pila na gani si Baby Zaya Subong? 2 years old na, no?
2: Siguro, yes.
1: 3 years old. Malingaw ka ginaya, malingaw ka na ginaya sa tatlo ka tuig nga bata. Abi mo, kuya, napatay siya kahapon. Ay. June 17, no? Wednesday.
2: Kahapon.
1: Oo, napatay siya. Ang istorya, kuya, is nasunog ang ilang abalay. Dito sa may barangay upper, ambot ko na noon yung magbasa, Kanju, whatever. Basta dito ina sa probinsya sang Cebu. Napatay ang bata kay nasunog ang ilang abalay. Daw ginusisa sa mga otoridad sa Argao. Ano bala ang gintunaan sang sunog? Baw kuya na balaan. Kang bata gali, naghampang sang lighter. Ang tatlo katuig nga bata, makasarang na magpasiga sang lighter. Base nakita niya na bala kay papa niya o sa mga tao sa sulod balay kung paano ginapasiga ang lighter. Oo, ginkwa niya. Pero hindi bala nga ang lighter kinanglan kwanon-kwanon pa na itigan na eh. Ako ginapaminsar ko, paano masarangan sa tatlo katuig nga bata ang pagpasiga sang lighter? Asta nga naglapta ang kalayo, asta nga na-trap siya sa sulod sang ilang abalay, pag-abot sa mga bombero, wala na nila maabdan, patay na ang bata.

0: Magasilbi ini mga ka-K5 nga leksyon sa mga nanay, kag sa mga tatay, kag sa mga guardians, lolo, lola, kag kung sino man nga naga-istar nga mga adult sa sulod sang balay nga dapat mangin responsable kita. Ang lighter, ang posporo, dugay na giniagi na remind sa aton sang Bureau of Fire Protection nga dapat hindi gid pag-ibutang sa lugar nga malabot sa mga kabataan kag mahampangan nila kay may tendency
1: delikado
0: nga amu ina ang tunaan sang paglaptas sang kalayo. Go ahead, Kuya. We have 1 minute para nga makakomersyal.
1: Mayong hapon man sa may hapon sa kay Tita Grace Bacalco nga nagapamati sila sa may Balugo, nagapamati sila Subong. Upo niya da ang ila ng mga bata sa balay. Greet lang ko, Amiga, sa Alihis, nanay ng Diding Plaza, upod ko boyfriend. Basta.
0: PM ang aton oras. Kung gusto ninyo magpakonsulta, libre. Kadto kamo sa Hernay Street sa tubang sang gates ang Paglaom Sports Complex. Ara dera ang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this, mga ka-K5.

0: News, D3Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Subo nga adlaw, tunanta, paano bala si D3Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamligan ni D3Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
3: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silyula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silyula.
2: Patay ka.
3: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silyula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silyula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
2: Pigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
2: Correct.
3: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
2: Correct.
3: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga selula.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
2: Kampiyon, no? D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3Bio is rich in antioxidant, kaging mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3Bio.
3: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-attacking nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gataki sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals.
3: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala ni kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
3: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
0: D3Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Anjay, palangga ko ikaw.
1: Palangga ko man ikaw. Palangga ko ikaw katama. Kamatayon lang magkapabulag sa aton nga duha.
0: Basta promise, ha? Ako git lang, ha?
1: Pangako, ina. Ikaw lang. Kagwala na sa iban pa.
0: Api mo, wala gid ako maginulsol nga ikaw nang inpana ko. Wala gid ako may ginulsol nga ikaw ang inpana ko sa ulihi.
1: Amo man ako ga. Sige lang, pagkatapos di sa kontrata ko, 2 years man lang ko dito sa Saudi. Pagpauli ko, hikuton ta dayon ang kasal ta nga duha.
0: Hoga, kag maghalong kag dito.
1: Hoga, mahalong ako. Pangako ina. Kag ikaw man ha, maghalong ka diri ha.
0: Oo, mahalong gid ako para sa imo. I love you, Jay.

0: Oy, Day! Kamusta ka?
1: Mariday, subo.
0: Tungod bala si Jay, naglakat na?
1: Ano, Pabi?
0: Ano, Abi? Kagin pasugdan mo maglakat, eh.
1: Day, kikinanglan, gidbi, nga maglakat siya. Parang makasupot-supot kami.
0: Ay, kung sa bagay. Ayaw, gali, Day. Birthday sang pakaisa ko. Gota bala, para madula man ang kaburingot mo.
1: Nauya, kuya. Hindi ko to invite, eh.
0: Ay, sus, ah. Sige na bala, himusta. Gota, ah, para madula ang kaburingot mo. Sige na, let's go!

0: Mm. Wala ka ganyan nagambal sa ako niya. Lalaki, galing pa kaisa mo. Abi ko, Dani, abay.
1: Pakaisa man nagyapon. Ay, kung lalaki, gali. Hindi ka tanik mag-upon?
0: Hindi man sa amo sinatay. Siyempre, nahuya ko. Ikay, abi ko, yabay, bala.
1: Ang bot sa'yo mo, da. Dali na, bala. Pakilala ta ka sa iya.
0: Dali na. Eh, nahuya ko.
1: Ay, Kas! Kas! Ay, Kas! Ay, si Pops, gali, eh. Upod ko sa work. Kagka-upod ko man sa apartment.
2: Hi, Pops.
0: Hi.
2: Nice meeting you. Dinggigid, ha? Nagkanto ko mo sa birthday ko.
0: Oo, wala sang kaso. Kapamilit, gabing pakaisa mo eh.
2: Si Kasapay, ha? Aho, gali. Dali ka mo. Hindi ka mo mag-uyuhuya, ha?
0: Ay, excuse sana yan. Dali lang, gidmiga. May call ko.
1: Dali, ah, okay.
0: Excuse na ya, sabton ko ano yung gapanawag. Hello? Ga? Kamusta ka da?
3: Ga? Sorry, bago lang ako nakatawag ha. Bago lang abi ako nakabugtaw eh.
0: Amo pala? Ate, kamusta ka da, ga?
3: Okay man lang, ga. Anay ka? Daw kagaw daw?
0: Ay, kuan ga, inang ari-abi ako sa birthday eh. Birthday sang pakaisa sang miga ko, si Muni, bala.
3: Okay. Along ka muda ga. Oy, hindi magpagabi ha.
0: Oo ga. Tapos ni karon mapauli man kami dahyon, makaon lang kami.
3: Sige ga. Along. Halong ka kita, ha?
0: Oo, ga. Ikaw man.
3: Bye. I love you.
0: I love you man, ga.
4: Ay! Miga!
1: Ay!
4: Dali na, miga! Dali na tayo, mga kwan na tatwa.
0: Miga, okay na? Dali na, makaon na ta.

0: Sa akin. Sa ulo ko, ah. Nabigay gabi na kami nakahilin sa ilan ni Elias, eh. Halit. Niblasin mo ni mo. Maipa, siguro mahapitay na lang ako dito sa opera. Sakit ka dyan ulo, kuya.
1: Ma'am, excuse, ma'am.
0: Ay, sorry, good card. Sorry, good line. Matiyag ko, eh. Yes?
1: Kung galing, ma'am, marim mo?
0: Ah.
1: May nagpahatag sa'yo mo, ma'am?
0: Flowers and chocolates? Ay, thank you, good card, ha?
1: Ay, oh, okay, ma'am.
0: Thank you, good. Sweet, sweet, good sang nobyo ko pa. Na siguro ko, si Jake ang nagpadala sini. Tanawin ko bisa note. Ba, ikaw, hindi man inihalin kay Jay. Halin kay Elias? Nga, agin padalaan niya ako sa bulak man.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpananakit nga baka.
13: Liog kalikot.
12: Salon pass.
14: This is a mental health and acid cam for is generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: buang kagidbala.
1: Ano?
0: Ikaw gudyang gatay-tay-tay-tay sa akon sa pakaisa mo.
1: Ha?
0: Kapalo ka na gidbala nga may boyfriend na ko kag nagaplan na kami nga magpakasal.
1: Ay, day, ginhambalan ko na sa iya. Hindi gid siya magpati sa akon eh. Abi, ikaw na lang hambal sa iya ah.
0: Ay, nako.

0: Paps, nakaibalo ako kung may nobyo ka na. Pero malayo sa say mo. Kung ginanglan mo siya, sadiin siya.
1: Elias, pwede ba lamang untat ka na sa ginabuhat mo? Hindi ako gusto kong maguba ang relasyon naman nga doon ni Jay.
0: Paps, mahulat ka pa 2 years para pakaslan ka? Kung gusto mo, pakasal ta, buwas na yun.
1: Grabe ka man kapresko, no? Hindi ako amo sina Elias.
0: Paps, I love you. Handa ko nga po na ng pagpalangga sang nobyo mo. Ari ako, Paps. Palangga ta ka. Bisan bago lang kita magkilalahay.

0: Kamusta na yan si Jay? Pila ka semana na nga wala siya makakontak sa akin, ah. Wala yaman ganin asin o nakita mga chat ko sa iya. Kag hindi updated ang FB niya. Ano kang tapusan mo, Pio Kuman? Ano?
1: Miga! Miga, gwa da danay!
0: Si Muni. Muni! Sulod na lang di sa kwarto. Nga hindi kayo magsulod daw.
1: Hey, gwa lang da bala danay, Miga. Dali!
0: Sige, sige na lang gani. Dali lang. Ano naman iman? Nga, amiga. Ano hao?
1: Si Elias, ara sa gwa, nagahulat sa imo.
0: Ba? Ano? Kagmaano siya?
1: Ay, ang butso sa pakaisa ako nga ina. Abigwa

0: Elias, kapila na gid ko bala magambal sa imo nga untatan mo ng pagpangaluyag sa akon. May nobyo na, kuya.
1: Paps.
0: Bastos ka! Bastos ka!
1: Paps. Sorry. Amulay ng way nga. Para manginakon ka.
0: Amuning way? Ano ni? Pugusay? Pilitay?
1: Ikaw, Abi. Hindi ka magpati sa akon. Palanggata ka. Ang nobyo mo ato sa abroad. Wala na yung chance, ha? Basi ko may iba na ato.
0: Hindi matuod, ina. Nakabati ka. Kani, please. Puli ka.
1: Paps.
0: Puli na lang! Please!

kayo na kapulan nga wala gid makakontak sa akon si Jay. Ano na itong natapos sa iya man? Nagkakabalakan yung kid ako. Possible ako may malain na nga natapos sa iya ginaobran. Ginakontak ko man ang mga utod ni Humble nila. Wala man ko na sila kakontak sa iya. Ang messenger ko may nagchat. Taon ko bi. Ano ini? Picture. Bata nga ginakugos sa isa kababae. Sino ni man? Jessa Alarcon. Jessa Alarcon ang ngalan? Ari. May message siya. Basahon ko. Good PM. Amuni ang bata na muni Jay. Kapalo ko makibot ka. Pero right mo man nga makahibalo nga may bata na si Jay. Kung gusto mo kami mamit, aring address. Thank you. Hindi. Hindi ba to din eh? Tawagin ko siya. Tawagin ko siya. Ara, nagaring. Kinpatay niya. Jesus. Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh? Ang maayo pa katuan ko ang address nga ginatag sa akong sang nagchat. Katuan ko yun eh, boss kid.

0: Sino pala ang... Ikaw?
1: Hindi. Ang bata ang ginakugos niya daw. Daw si Jake ang itsura.
0: Dali lang kita, ha? Magsulod ka.
1: Salamat. Pero hindi na kinahanglan. Sabta lang ang pamangkot ko. Bata na ni Jay?
0: Oo. Anak namon ini. Ang matod, wala ako hinigin pahibalo kay Jay sang ari pa di siya. Kagsang nagwa ng bata sa tiyan ko. Gusto ko tani ihambal siya ugaling. Ugaling nakalakat na siya sa Qatar eh. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko siya pag-agahon sa imo. Pero hindi man pwede nga pabayaan niya ang anak namon.
1: Oh, Diyos ko. Daw hindi ako makapatis ini. Nga ano buhat ini ni Jay sa akon?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang aton na oras mga ka-K5, alas 2:32 na sang hapon. Salamat gid sa mga taga La Carlota. Ginagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat man sa mga taga Isabela, sa mga taga La Castellana, sa mga taga Cantoni, sa Moises Padilla. Damo na sila dara, kuya, kung kaisa hindi na namamensyon ang ilang lugar. Pero padayon sila nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Thank you also kay K5 Alan Takapan, kag sa kay misis niya nga nagapamati, no, dara sa may Cabancalan City, kung hindi ko magsala, misis niya sa TMZ Ruiz Corporation. Thank you gid sa inyo. Sir Alan Takapan, good afternoon, sir. Thank you gid. Sakay Indang Hilado Sarad, may I love you naman ko kuya. May I miss you pa.
1: Sana all in.
0: Thank you again. Mami Lilinting Balinas, advance happy birthday sa Sabado. Uy! Birthday ni Mami Lili sa Sabado.
1: Uy!
0: Kinanglan subong matambyaw ta na siya.
1: Wala, kaya wala na tautan.
0: Oh, kaya para wala na tautan sa Sabado. Wala tangadaan program sa Sabado. Mm. Mami Lili, happy birthday sa imo. Tindi na kami manyaga sa Sabado, Mami Lili. Advance happy birthday sa kay Mami Lili Inting Balinas. This coming Saturday, ma-celebrate siya sa iyong birthday, June 20, 2026. Sa kay Ma'am Grace Mar Peredo, mayong hapon. Salamat, Gil.

0: Mga ka-K5, gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap sa mga katol-katol, sa panit, sa mga kabataan, sa hibas, sa tanan-tanan nga. Ina pala mga arutos, kakon grabe ang init. Mayara na kuya nagagwa ang rashes.
1: Yes.
0: Nagagmay-gagmay. Porte ka katol, as in. Oo, EDTX Coffee, EDTX Coffee Mix, EDTX Herbal Soap.
1: Yes.
0: May habon kita nga may antibacterial properties na na siya.
1: Tani, may ano no, may shampoo man nga DTX no.
0: Soon kuya. Soon. Ara na sa mga plano siguro.
1: Para mamot naman ang aton nga buhok kita.
0: Yes, oo. Magusto ko ginawala kuya may shampoo kita sa mga taga Barangay Banago nga nagapamati right now. Kay Lula Araceli Tinero, may hapon, sa kay Lola Helen Hernandez, sa kay Lola Elizabeth Castillo, sa kay Lolo Abiel Borcelas, sila nagapamati, Ma'am Estela Taya, may hapon sa imo, Ma'am Estela. Si Ma'am Estela, bisan hindi ko matamyaw, ara lang gidagyapon ko, yaya, nagapamati sa It's Your Time to Shine.
1: Mayong hapon, manggali sa kay Sir George Pineda Gaspe, nagamonitor while ga duty sa Mighty Napay Express Bakery. Shout out lang yung katuan ko kagapon sa Barangay Minoyan, Marcia sa Porok, magtaho sa mga tao, maayugid at magatipan sa ako, Family Garfield, mayong hapon at yun. Salamat kita, Sir George Pineda Gaspe.
0: Kung maglayo ay nagani ang mag-asawa, abi ninyo kabudlay gid. Kung maglayo ay gani ang magkarelasyon, kabudlay gid. Kung maglayo ay ang magnubyahanay, kabudlay gid. Mabudlay man gani na nga nag-aupdanay kamo adlaw-adlaw, ay hanpa kung maglayo ay kamo. Kung may mga temptasyon, kabudlay punggan. Kung may mga problema, kag dapat istoryahan, kabudlay ayuson. Tungod sang problema sa komunikasyon, hindi lang kay signal. Kung mag-chat-chat lang kamo, kung kay isa ang tono, ay natono ang chat mo. Pero kung kay isa, feeling to sang isa, ginaakigan siya, ginasuyaan siya, nga wala man. Amo nang budlay sa text kag-chat, kay wala tono. Halimbawa, kung magsiling na sa chat nga, kabuang gid bala sa imo. Ang iya tuya pangbasa ya. Kabuang sa imo. Ti abi niya gapang aking. Amo na bala, wala tono na eh. Ang chat, ang text wala tono. Amo na gani nga hindi man namin mag-away.
1: Galagting na.
0: Hindi namin mag-away or magbaisay sa chat kag text. Dapat kung may problema, tawganay gid. Mayo na ya kag mayo na ya nga magklarohay. Kag wala dapat wala pat sa nay cellphone before kamo magtakop sang inyong conversation dapat maayos anay o kay kun magbaisay kamo nga duha tapos sa tunga-tunga sang inyong nga baisay nga wala pa kamo nagklarohay patson mo na ang cellphone galala ang problema. Hindi kamo magpatay sang cellphone mentras hindi nyo matapos ang conversation kag hindi kamo magklaruhay. Amo ginaiya kung nagabaisay sa tunga-tunga gataasay na natingog pero sa punta amo na ang solusyon. Kay nagaano kamo mo? Nag-argue. May punto to siya nga gusto i-erase, may point ka man nga gusto erase. So nagakuan gina, grabe gina kuya ang tension, grabe ang kinkumkwa isa nagataas sa isang tingog pero hindi gid ka mo magpatsanay sang cellphone kay once patsun yo ang cellphone ganun ang na. Isaya gusto pa magpaathag, gusto pa magistorya, patsun sang isa, hindi gid ka mo magklarohay. Basta gani may relationship, hindi ka mo magtulog nga hindi nyo maayos. Ayuso nyo gid. Kinanglan magsugtanay gid kamo sa punta sang istorya nga ti okay na ta, nabatian ko na ang side mo, nabatian mo naman ang side ko, ti pwede buwas naman. Good night. Ti I love you lang da. Bisan ga ba isay kita nga duha, matulog ta anay buwas naman. Amo na sa kuya, indi gid magpatsanay sang cellphone. It's a big no. Kun may mga dapat istoryahan, as I've said, kaina kabudlay gid ayuson. Kung may problema sa komunikasyon, amo na kung layo ay, kung kaisa makasiling ka pa nga, maayo man niya ang mag-asawa nga adlaw-adlaw nagasing alanay, pero pagkagabi sila man gihapon nagaupdanay. Pagkaaga sila man gihapon nagadungan bugtaw. Kakun maglayo ay sila nga duha, daw hindi man sila makasaho, maayo pa na balang amo na. Kay nagalawig pa ang ilang relationship. Kay man nga ah, gaupdanay sila mo. Ang communication is open.

hindi na siya pagbatuna. Pero sa gihapon, depende ina sa inyo nga duha. Di pareho na. May bata sa gali sa iban nga babayi. Tapos kung tawagan mo, patso niya man ang phone, di wala na naiyaga chance. Pabayi na lang na. I-let go na lang na. Kay 8 kabilyon ang tao sa kalibutan. 8 billion ha ang tao sa kalibutan. Hindi lang pag-isira ang imuganhaan sa gugma sa relationships. Kay may ara ginaiyasang para sa imo sa 8 kabilyon nga tao diri sa kalibutan. May ara ginaiya para sa imo. Ang lalaki nga magpalangga sa imo, kag magrespeto sa imo, bisan pa nga wala ka mo nag-aatubangay. Kung kaisa gina-appreciate gina nato, hindi lang kay kung kaisa, gina-appreciate na ginapakita nga kindness, ka-sweet, sang tao nga ginapalangga mo sa karelasyon mo. Kung nag-aatubangay ka mo, diba ka-sweet sa iya, nag-servisyo siya sa imo. Pero mas manami nga hindi niya lang na ginahimo sa atubang. Mas importante pag-edabi ninyo, ang ginahimo niya magtalikod siya. Kung bala faithful siya sa imo. Okay? So wait for that guy. Nga hindi lang nami mag-ga, hindi lang nami mag-amusin na sa atubang. Wait for the guy nga faithful sa imo, bisa nagatalikod siya.

si Ma'am Bings kag si Inday May dagay ari di. Ala si Robert ko nagapamati kasi Robert wanted ka di. Birthday mo gali si Robert, makisila tani isa imo, may dala pa di silang regalo. Thank you again, Ma'am Bing, si Inday May Dagay. Salamat again sa mga suki na to dara sa Mansilingan. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. Tell me how to win your heart, for I have... Mga ka-K5, sa mga nagapamati sa ato dara sa Sitio Bunga, sa Barangay Urong. Good afternoon sa inyo. Siling ni Sir Johnski Gaspar. Basko ka di subong sa Amon Sound System. Pa-shoutout kay Summer Aguyong. Nagapamati gid siya subong. Wow. Thank you very much. Maying hapon gid sa inyo. Salamat, salamat.

Sino ni gani, Ma'am Heidi Sarmiento, ang nagsunggod kay waay mo na siya ginatamyaw? Tamyawa ko sa Costa Brava. Thank you, Gid. Ma'am Gina Sarmiento, thank you very much. Nagapamuto siomay dala sa East Home 6 sa Donchi. Salamat, Gid. Mamun ni mga tani, no? Tani, makakadto kami dala sa inyo, no? Thank you, Gid. Sa mga taga Costa Brava, maing hapon. And Ma'am Heidi Sarmiento, salamat, Gid, sa pag-monitor. And I want to tell you so. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. May branch kita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dara sa Sipalay City. Kadto inyo lang dara kay makabakal kamo dara sang DTX Herbal Soap kag sang akon paborito nga DTX Coffee Mix. Alas 3 mga pina naman ang aton nga mga amigo, mga drivers, mga construction workers, mga lolo lola naton, wa ini problema kun diabetic ka, nanay, tatay. Amuning gamiton mo, amuning inumon mo, DTX Coffee Mix, para hindi magsakang yung mga blood sugar level, kag hindi maapektuhan ang tulog mo sa gabi. Hello. Abi nyo lain ginaiya kung makapainit-init kita sang aton nga tiyan. No. Sa aga, sa hapon, na mi idyan mo lain ang feeling. Sa mga taga E&R Herbal Center sa La Carlota City, sa kilid sang BDO nga bangko, good afternoon sa inyo. Salamat, Gil.

0: Salamat man sa kay Ma'am Cecil Rumay. No, good afternoon. Alas 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Kuya, mabasa kita sa aton
1: kapalaran.
0: Yes, kapalaran for the day.

0: By the way, halungan nyo gid ang inyo nga mga kabataan sa kagat sang lamok, ha? Sa bilong nga kalibutan, kadamo-damo ba yan nagkalamatay bangun lang sang kagat sang lamok? Lamok lang siya, pero mas damo siya ginpatay kumparar sa ido. Tuod na siya sa datos, mas damo ginpatay nga tao ang lamok kesa sa ido. Gemini, May 21 to June 21. Ang importante subong makarelax ikaw para magmulumag-an ang imong balansagon. Cancer, June 22 to July 22, hindi pagpadugaya ang mga bagay nga gusto mo ihambal. Kay amuni siya ang solusyon sa imong problema. Leo, July 23 to August 22, insakto ang imong desisyon nga kadawan lang ang problema kag pangitaan lang sang solusyon sa kalmado nga pamaagi. Virgo, August 23 to September 23, mas manami ang epekto sa imo sang imo nga pakikipagsundo sa tawo nga madugay mo nang may kaakig ka sa iya sa madugay na nga panahon, tapos do nagmayuhay ka mga duha, nami ang epekto niya sini sa imo. Libra, September 24 to October 23, ang gamay nga problema madako na siya samtang nagalipas ang mga inadlaw nga wala mo ginasolusyonan. Scorpio, October 24 to November 22. Now, once again, Scorpio, October 24 to November 22. I-correct na nila ang mga sala nila nga nahimo kung mabalaan nila nga insakto ikaw. Amo na ang good news subong nga mabanton mo. Sagittarius, November 23 to December 21. Matintar ka gid bangod sang iya nga kagwapo or bangod sang iya nga kagwapa, pero ang iya sina nga ugali baubaliskan naman, amo na nga dapat dapat kilalaon mo gid siya. Capricorn, December 22 to January 19, para magpabilin ang mataas nga respeto sa imo sang iban nga tao, ipakita mo gid siya ang imo nga kaayo sa ila. Aquarius, January 20 to February 18, ang imo nga kaalam magamit mo gid na iyan sa trabaho mo. Kag ang trabaho mo amo na maghahatag sa imo sang income. Pisces, February 19 to March 20, maging produktibo ikaw sa sininga adlaw kung gustuhon mo. Okay? Kalipatan mo ang mga kapalpakan nga natabo. Aries, March 21 to April 19, kinahanglan matingwaan mo gid nga mabuksan ang inyong communication. Especially sa imo abyan, nga dawala mo na masapak for pila ka years na, or dugay mo na nga wala mahatagan sang panahon, or dugay mo na nga wala na communicate. Taurus, April 20 to May 20. Hindi ka mangutang, subong. Mabudlayan ka gid magbayad. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K-Pie. Thank you very much sa kay Ma'am Pasita Lumukso. Pwede mo matamyaw ang apo ko nga si Franz Stephen Lumukso Reyes. Birthday ni subong, Miss Shine.
1: Happy birthday.
0: Franz Stephen Lumukso Reyes. Happy, happy birthday sa imo, friends. Pila na ni ang edad, Mampasita, sa imo nga apo. Happy birthday sa iya.

0: Maayong hapon sa kay Ma'am Jennifer Gumban. Dara sa may Central Lopez, I think this is in Sagay City. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa Thursday edition sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi na naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 naging...
2: TTX 500.
6: Sabi ka... ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang korason serboy.
1: Mm-hmm.
6: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa korason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalong. Dugay na galing isla high blood.
1: Mm-hmm.
6: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, na nagdako ng imong kuraso. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imong kuraso? Sir Boy, suno sa imong mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kuraso?
1: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ining mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag na ito nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
6: Mm.
1: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
6: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500.
1: Kung bastante ka sa DTX 500,
6: ka,
1: layo ni siya sa magbug at mabalik na sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
6: Yes.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system. So ang RAAS system amuning nagapa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
6: Palaparon niya ang alagya.
8: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan. Agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
6: Yes. So, ibagit yung ko na pala inom ka DTX 500. Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang DTX 500. That's why kung adlaw-adlaw ka ga-inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok, sa ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
9: Sa mga pagkaon sa Dr. Ramil, actually ng hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan sa naining natuwag pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant. Sa nasilinta na sirbo yung nabalik-balik, kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nagaproduce ang vitamin C.
1: Which
9: no?
1: is a powerful
9: na,
1: antioxidant as well.
9: Ang vitamin C, ngay pares naton sa DTX sa 500, ngay sa mga kasahay sang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon.
1: Mm-hmm.
9: No?
6: Ang namiya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na
9: ka pulo ka pungkan no
6: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaw ng pungkan
9: pwede na tumalikawan ng hypertension do kumiyara kita sang vitamin C vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
6: yun na
9: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
6: kung kaon ka bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500 imagine la gainom ka DTX 500 gainom ka MITC plus pamanan mo sang mga butong da bukado mga nuts malayo ka sa gitawag balatian sa kurason malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension
2: DTX 500
5: Gina kanon ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang
10: sa kapila ka maginom
5: sa
10: DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nago ginapatsa.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sa aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-choy ride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty
10: beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: madugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo
8: ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: pun mga pitalangga namun nga mga tagpalamati. Padayuro natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atun drama sa kahinan. Gayugid makuhan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: naman. Uni malka, wala kang ginagakadudla, no? Nga namigado na kita tungkol sa scatter-scatter nga ina!
1: Ah, hindi na subong, day, ah. Ha? Man subong yung atimpoy, ah. Aga dinaog na ko, ah.
0: Dinaog? Dinaog ka? Din! Din ang ginataog mo! Ha? Ihatag sa akon! Kaganimal ka, Aris. Sa diin ka nagkakuha sa ginakapital mo sa sugal? Ha? Sa diin!
1: Ay, kalma lang, Dabala. Ako nang bahala, ah. Importante nga nagkakamat-amat na kita bawi sa mga nagkalapirdita sa una.
0: Aris ka! Mabasi bala kung diin ka nagkakuha sa kwarta nga ginakapital mo? Pinatsyanday kita! Nagbasi ba na tuod ang huring-huring rasagap ko? Kung tuod, mapatay tagad ka!
1: Ano nga huring-huring man? Hinalagpat kay muya. Kagkung tuod din man ang huring-huring na ginasiling mo. O tinga, may mahimo ka? Ha?
0: Aris? Kuna mo! Ginaako mga tuod yung ginpakabit mong bata at sa amigo mo nga damo kwarta para may ipanahor ka!
1: Ahang!
0: Ako pala!
1: Iputang baba mo bala! Iginalingan ko!
0: Animal ka!
1: Makibot gani karon ang tuo ko nga kamot! Matabog yung espiritu mo karon!
0: Animal ka! Sapat ka gin! Kilatan ka ta ni Aris! Kilatan!

0: Grabe ka man, laba. Nakaobra ka lang. Naglain ang gidayan ng batasan mo. Ano ang sala kong abrikan mo, kuhaw?
1: Kuhan, nakita ako, binga. Nadawala ako sa mayong future sa tupad mo, Barney.
2: Excuse me, sir. Pare, nagling order ninyo, sir, oh. Seafood pala, bukag garlic bread, sir.
3: Ma'am.
1: Oh. Thank you.
2: Welcome.
0: Galik.
3: Yes, sir.
1: Oh, okay.
3: Ma'am, yes, ma'am.
0: Mayo kay Balanda.
3: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Ang tanan kinanggit panghambal mo sa akon sang una, papati lang tanan. Isiling mo. Kung makaobra na kita, masupot-supot ha kay makuha tabalay sa muli na housing. Butigon ka, lab. Nga. Damugid ko artang nag-hold sa imo, haw.
1: Bahala ka kung nanong ihambal mo. Basta break na ta, Barney, ah. Kalimti na lang ako, bipalihog. Pangita ka na lang sang lain nga babae, kaya hindi ako yung para sa imo.
0: Hindi ko ni basta-basta lang ang malipatan, Janie. Apat ka tuwing kita nga nanubihanay. Graduation ko pasunod si Mana. Sobra ka sakit ang gidibo mo sa akon. Sobra ka sakit! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka! Hindi ko ni malipatan! Jenny! Hindi ko ni malipatan! Nakabati ka! Hindi ko ni malipatan!
1: Sorry, Gabe.

कोई नीज हो रही कि इंडिया खुबा कैसे ही मो

0: Diyos ko. Gusto ko makita ang misturyang anak ko. O, demonyo ang klase sa amay ining si Aris. Tungod sa sugal, kinagamit niyang bataya para makwartahan. Malapit na lang makaabot sa syudad ang bas ng kinasakyan ko. Nagpalangurok ang mga unod ko. Diyos ko. Kamay pang mapunggan ko lang karoon ang balatsyakon ko. Kung makita ko ng amo yung ang anak ko. Buka man, hining si Jenny, buka gagamot ka bata. Kasunod-sunod bala ko na nang gusto sa kamaya. Wala utok ang gagaya. O kung ba si gusto yaman man magpakabit sa kwartahan. Amo na.
1: Oh, ari na sa terminal.
0: Oh, Diyos ko, ari na kami sa terminal. Diyos ko, muli kaya. Giyay ako sa mga tiniun
2: kay Lucy. Hindi ka manahog?
0: Kabay pa karoon ngayon, hindi lang ako magbinasto sa ginaubrahan sa bata ko kung makita kong busya. Kabay pa.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Oh, si Alice. Nagapanahod naman. Pisting klase tao niya eh. Samtong ko. Hello. Ano, Meg?
1: Meg, pwede ko kayo liwat, Meg?
0: Ba?
1: 5,000 lang, Meg. Si Inday na bahala magbayad sa imo.
0: Sure ka? Medyo dako-dako na ang utang mo sa akin.
1: Kariman, Migo ko nga. Di ba lang naging sindihan ay nakita parte sa utang ko? Ara naman na si Inday si imo. Bao, gamay pa man ang nakuha ko si imo ang kwarta po. 5,000 man lang.
2: Boseng, excuse me. Pwede ka pangita sa imo, boss?
0: Sino? Kung si Dali. Ambalang, wala ako dire.
2: Ini si Dali, boss. Nanay ko nun ni Ginny.
0: Ano? Nanay ni... Hello, Aris?
1: Meg?
0: Nga, Ari, diri ang asawa mo. Ano ini?
1: Ha? Anong siling mo, Megman? Aara na si asawahon? Buong animal! Wala ko yung kalibutan niya nagkanto na siya sa syudad.
0: Aris, mabutang gani ako sa kahuyanan. Maghanda ka. Nakamatik ka! Maghanda ka!

0: Maayong aga, sir. Mayong aga.
1: Ah.
0: Ako gali ang nanay ni Jenny, sir. Asawa ako ni Aris.
1: Mayong aga man, ma'am. Anong maalagad ko sa imo?
0: Nang aramata ko, sir. Pwede ko siya maistorya?
1: Daligid lang, ha? Ato siya sa sulod sa opisina, eh. Medyo masako subong. Pwede ka nga makahulat-hulat lang?
0: Sir,

0: nilanggit, sir. Daw hindi ko nikaulat ya, sir, mong. Gusto ko lang siya makita kay... Natingala lang, kuya. Nakibot lang, kuya. Gagulpe lang siya. Wala nagpauli na sa balay. Wala man ko bisang cellphone niya. Pwede kontakan sa iya. Managharabas ko nga ba na. Idaw hindi magpatandog sa cellphone niya. Muna nga nagkanto na langit ko ni sir. Sa pa-istorya langit ko sir sa bata ko sir. Kaya may gusto langit ko klaruhon sa iya sir. Kag gusto ko sir sumunggin sir. Maluoy ka sir. Sabtang mapunggan ko pang kaugaligon ko sir. Kaya gakulurog ko sir.
1: Ganibal.
0: Gakulurog ko ya sir.
1: Nagatidulok ng ang mga tao sa akon.
0: Sir maluoy ka sir ay.
2: Sir! Aras mo masali sir ho.
0: Sir, si, pa-istorya ako, sir. Si Sally? Ako, sir.
1: Mrs. Kung mahimo, kalma anay, ha? Ara ang asawa ko, ho? Balihog, lakat lang, anay? Balik lang di karon kung wala na siya. Balihog lang. Balihog lang.

0: Amoy ni. Amoy na diri ang balay nga ginaistaran sang bata mo. Oh, tanawa. May aircon, may TV, may malumok nga kama. May ara man sang refrigerator. Oh, wala ini kamalingking ikumparar sa pagabuhi niyo. Sulod ka ba, sulod ka mo?
1: Dayjen?
2: Nay?
1: Anong buot silingon sini? Ha?
0: Jen, istorya ka mo di anay ni nanay mo, ha? Kagbalihog lang. Isahay lang ta. Kamalo ka sang obligasyon mo sa akon? Bay. Wala ta ka ginpilit. Wala, ha? Kaga, nagapagabay ako. Wala lang sang magamo. Wala lang garot. Okay? Malakad na ako.
1: Inday! O Diyos ko, inday, ano ni man? Ha? O Diyos ko, inday! O gaga si mga bata. Kinbahilo mong lawas mo sa kwarta, ha? Ha? Kinbahilo mong lawas mo sa taway ka pagabuhi? Hindi taway, day. Oh, Diyos ko yun, day. Gamon ang kitsuntlan mo, day. Gamon ang kitsuntlan mo.
2: Nay.
1: Gagagagin siya, day.
2: Nay. Wala mo ko sa may mo, day.
1: Day, tuloka ako, maladay sa mata ko, maladay. Tuloka ako, maladay. Ano dayaw? Ano ginang natabo? Mulangin ko yan, day, kalibutan, day, mong. Istorya, eh, bisay nanay, day, kay pamatian ta ka, day. Ha? Gaana ka nangat sa umusining tanan, ha? Diyos ko! Nakibuta lang ko yan, wala ka niya nagpuli sa balay. Wala ka niya sakit sugat sa akon si tatay mo. Istoryahe ko, day. Ano kinaang natambo, ha? Ano kinjene? Ikaw ginbayad ni tatay mo sa utang sa amigo, ya? Ha? Amo pala na, ha? Day? Amo pala na, day? Oh, Diyos

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng Batabo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunod pang ininyubwa sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayang hapon na Western Visayas, mayang hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa GC8, so kita karon sa bulan naman sa Hunyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Madamog kita ng mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginopdan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Upon sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Ocho! Sa supervision naman ni Kuya Busing Kenneth Uy. Welcome na sa atong palatuntunan. Madamog itong mabalita gabag at tutukan sining hapon. Ako naman yung singkubos kalagad si K5.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Sa aton sing mga suki, antes kita nga daan nga magpalawod pa sa mga balita naton nga gintala pagatalakayon subong hapon. Inom na kita nga daan sang DTX Coffee Mix. Timpla na kita kape. Op di nyo ko pamati kamo sa aton sing pala tuntunan. Kay live man kita mabalian binagi naman sa aton sing official Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita o kung mabatian man kita sa mga pipilag ka mga radio stations. Sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM.

0: Nanong nga mga balita nga aton karon nga bagatala kayon sini hapon mga Kakipayg. Una-una aton ang mga pipila ka mga balita nga national karon i-plaster nga daan si Kakipayg Shine Lacson. Kay update na kita kay ti masulod na mga Kakipayg sa 28 días. Ang masiling naton nga ti daw nagginagmugamo sa Senado. At last, sa wakas, nagatrabaho na sila subong mga Kakipayg. And of course, automatic karong nga bagatalakayon, ining pipila ka mga balitang lokal, ining pagbitbit naman sang vacuum kaglamesa sang isa kakawatan sa siyudad sang Talisay, nakuha naman sang video. And of course, tutukan naman ining walo ka mga national government agencies nga opisina tuyo nga igatukod sa may barangay Vista Alegre. At ang manigabag at tutukan ining liga sang basketball sa may barangay Tangob, nagresulta sa kinagamo, nakuhaan pagid sang video. At ang manigabag at tutukan ining duha ka mga graduar sa isa kabulutuan sa Kabankalan, ahay kondolen sa pamilya, patay matapos maaksidente sa ilog. Kag Ario, ang 32 ka mga barangay sa siyudad sang Kabankalan nagtipon sang magsaulog sang Environmental Week Celebration 2026. Agari ang pinaka ginahulat ko nga balita mga Kakipayg, pamati kamo ha. Ang balita ni Kakipayg Jerry Lumungkal na Luis mangin leksyon ini sa kadamaan. Kay nga aman ining lalaki, pasensyas nagpamahog kung nagkakaon ha. Ang mamuhin lang kung tanibla sa kakahuyan sa San Enrique. Ahay, nasa lapay gurong kuryente, na kuryente, patay! Nagatang manigabagat tutukan ining epekto naman sa RSSI sa kanubuhan sa Visayas, naglapad na masubra 4,000 ka mga ektarya na nga mga talamnan ang apektado. Kagpipila pa ka nagkalamatay ng mga baboy sa may banwa naman sa San Enrique Negros Oriental, nagdangat naman sa Kapin, 500 na kabilog mga Kakipayg.
1: Rhodes Palma, El Castigador.
0: I-check ko na nga laan si Kakipayg Shine Lacson, unahon ko na yung balitang nasyonal na ton. Kaysa siling ko na mga Kakipayg, ang Senado, mga 28 días na mo. Nga daw hindi normal, dugi-dugay inagaway pwesto, ilis-ilis, kambyo-kambyo liderato. At least mga Kakipayg, doon nagkwa na, doon nagtarong-tarong na. And of course, pipila pa kayo ka mga update. Kay ang Criminal Investigation and Detection Group, mga Kakipayg, nagpagwa na nga daan sing ilasining statement regarding bala sa pagkapatay ni Rene Baterbonia, ining taga Davao o kung taga sa Agusan del Sur. Nga napatay ba mga Kakipayg na lumos ito sa may Aurora? Siling sang CIDG daw may hindi i-aksidente ang natabo. So meaning, kung hindi aksidente, either ginhungod or may mga dako nga negligence sa coach, coaching staff, kag sa mga rescuer, kag tanana. Dalas-das na nga, i-check ko na karoon ng update. Diba lang itong balita, gika naman kay Kakipayg Shine Lacson. Kakipayg Shine, ibalita mo!
2: Sa ilang trabaho ang Senado, it was confirmed by Senator Sherwin Gatsalian na natapos na ang panagwaon kuno sa Senado. May ginatawag siya nga Senate Flicks.
0: Pagkatapos ng 28 araw, natapos na ang palabas sa Senado. May drama, pero, may action. Una action to mo, shooting incident, mayroong habulan. Di ba kinlaot si Dr. Bato to? Namitood, no? Una, nang lagsanay. Nagkaladus mo sa Dr. Bato to mo. Dason, may linukpanay, may tiniruhay. Dason, may hilibiay, may drama. Hindi, may horror pa to. Kundi isang may shooting to. Gilibion, ito kinakulbaan sila mo. Tito, horror, bla. Kakipayg Shine, Dason, drama. Kompleto ricados ang Senado.
2: Alright! Amo nang gintawag niya nga Senate Flicks. Anuruto, subong si Senator Pancilo Lacson.
0: Oh nga man.
2: Dako-dako, sang kuan in gasto sa Senado, doon na usik ba lang sila niya.
0: Uy.
2: Ang kwarta sang pumuluyo. Sila to ang estimate niya, mga 700 plus.
0: Oo, tinako-dako. Isipab lang, walang kapuslanan kay G5 Shine?
2: Oo, nag-usik lang.
0: Kaya, isa-isahon, tablang, balagin compute nila, ang budget sang Senado per day, about 24 million pesos. Ang ilan sininga computation? Daily budget, about 24 million pesos, almost 25 million, gali diyo? Ang gin-compute nyo, i-multiply mo na sa pilakadlaw to?
2: Kung yung panagkan na iyan sa mga pigado, kung di kadamo na sa nakakaon,
0: ayoo.
2: My goodness. May mga biktima pa sang linog sa Mindanao, my goodness. 78 na ang patay karenta pa ang ginapangita. My goodness. That is a report from National Disaster Risk Reduction and Management Council. Now, sa pagbalik sa trabaho sa Senado, or pagbalik ng sa mga senador sa ilang sinigang trabaho, ang prioridad nila subong sa Rhodes, ang tutukan ni ang LEDAC, bala. May mga priority deals na kinahanglan ipasar sa munisubong ang ilang ginatutukan.

0: nagsiling naman si Senator Antonio Trillanes IV na si Bonggo ang masunod na target sang warrant of arrest from the ICC. So ba si Amuna ni, but ginapanginwala ini sang DILG, ginapanginwala sang PNP, ginapanginwala sang DOJ, kag sang NBI. Wala pa sila yung kuno, wala pa kuno, wala sang official na report, wala man sila sang warrant of arrest na ginauyatan
1: ni Senator Bongo. Ate, kaki Five Shine, daw mo man niya tabo nagligad? Diba?
0: If amo na gid lang na proseso
1: yan. Ara una kay si former Senator Trillanes. Una na siya mo. Ulihilin niya sa DOJ, ulihilan si ICIDG. I don't know kung sino kasugid sila matuod. Basi kon daw style naman lang nga taguon para at least kung makita da kag ara na i-serve na lang para hindi nakapalagyo si Senator Bongo.
0: Hindi si Trillanes ang magpagwa sang information, ha? It's Congressman Pulong Duterte.
1: Senator Pulong Duterte naghambal kay Hinos nga for sure may ginaluto na da kag feeling niya ara na da sila nga daan guro niya ang warrant of arrest kay Senator Bongo. Way lang yung pagwa, way gin ako para at least no ma-corner na Senator Bongo.
0: Yung ginahulat ko, anong himuon ni Senator Bongo? Manago man sa lalagyo.
1: Ate, ang akon personal kapag lantaw, same na sila. Manago na. Manago na. Dason nga daan sila ni Kaskulan, ni former mga police, ni mga PNP, ni provincial director sa sa Davao, nadala na sila kag-5 siya mo, mga former PNP chief again.
0: Actually, wala ni Pulong din ko ni. Gumingan lang ang duha ka mga police officers, only Senator Bongo. Pero sila niya may duha pa din ka mga police officers. So, din pamangkot si Senator Bongo. E ano ang imo reaksyon? Ang sa sining statement or ang sa sining vulgar ni Pulong Duterte? Sila niya ipinapasa Diyos ko na lamang po ang lahat.
1: Uy.
0: What do you think? Manago siya o kung napa-aresto siya? Hindi na siya magpagamo.
1: Ate, sadyagin eh.
0: Ang ginabantayan sa subong. Si Senator Bongo abi nagapanindugan kid na sila niya wala ko yas ang maginlapas na layo. Bisan pa ang layo isang tao, layo isang Diyos. And sila niya, hindi man niya sakop sa ako na mandato ang police matters. So, binakustyon niya nga, ang aging tag siya as co-perpetrators sa crimes against humanity sa drug war niya, Presidente Duterte. Amo nang binakustyon sa senador. Pero wala man sang din palayag ang senador kung malagyo siya o manago siya o mapa-aresto siya. Pero ang iyaya, ginapas sa Diyos, yan na lang.
1: Doon ginamatamat nila kay Naibaloan na tonti si former President Duterte, ito niya sa The Hague, the Netherlands. Si Senator Bato de la Rosa nanago na to. Ti ang mga tawag sila kay Kipab Shine mga co-perpetrators mo, no? Sang drug war ni former President Duterte, si Bato de la Rosa, former PNP chief, Senator Bongo, former special assistant to the president, no? Little president na si Bongo, so una kay Kipab Shine mo. If you remember, si former PNP chief Oscar Albayaldi dala pa si former NBI director nga si Dante Hiran si Isidro La Peña ang former PNP PDEA official man kag si former PNP chief Vicente Danau kag si Camilo Kaskulan mga former PNP chief ni Kagipab Shine galing kiti si Kaskulan luwas na nga aman luwas na siya Kagipab Shine. Ay, ti rest in peace na lang kay Kaskulan. Why na siya kaso? Oh, sold na sa.
0: Alhan, sa mga dimension mo, ng mga PNP officers, ang ginasiling ni Congressman Pulong Duterte na duha ka mga official sa PNP na may warrant of arrest na subong.
1: Ate Aryo, kita mo si Vicente Danao nga danti, policeman eh, former PNP official, si General La Peña. Ate, matiyag ko.
0: Duha pa lang mo, isa ka senador, and duha ka PNP officer.
1: Akon, pakton-pakton.

0: ko lang pa, hindi niyan tsakto ha. Pakot-pakot lang ni eh. Kasi siyempre, si Bato de la Rosa, si Bongo Subong, nagamatamat na pangalan niya. Diri ko, anay, kay Oscar Albayalde o kagay ko, ano ha, kay La Peña, kagipab siya, mga high-ranking official ka PNP chief before.
1: Yes, oo. Senator Bongo, basta may duha pa gid ka PNP officers.
0: Ay, grabe.
1: Police officers. Nga, may warrant of arrest na gigit.
0: Nga, kahapos kagipab.
1: They will monitor this.
0: Oo. Oh. Ang nga paminsan, kung kakahapos mapagwa subong, no? Nga kung lang taon tabo, ay pagani masulbar to ang prime, kay gidibutang tabi, prime suspect, BC, ano, principal suspect, si former President Duterte, nga kadasig mapagwa sa ICC warrant sa mga co-perpetrators, no? Why pagani masulb to ang prime kung siya gidman to, kung may tutuod gidman bi, ang ila ang akusasyon batok to sa iya? Pero nga amo na siya, nga kadasigaw, believe ko, no, sa ICC,
1: dako mo gani si pulong nagig ka mo yung mag-ulunta.
0: Ay, grabe.
1: Mo, ano yung nagig lang niya tanan. Ay, di, imagine na dahil napit na ang impeachment trial. Si Senator Jinggoy Estrada, yung pagwaan sa preventing suspension.
0: Uh-huh.
1: So, ang pag-insindi din ni Senator Sherwin Gatsalian, hindi na sa maka-join or hindi na sa maka-mangin Senator Judge
0: sa
1: impeachment trial. And there's another one, nagwa ng information, Bongo. Bakit kung magwa mo ng ICC warrant? No? So, sila na lang ang mabilin. Pero, at this is something na ginabantayan natin sa Bongo. Center, okay,
0: pero ari pagin kag give siya may nakita ko ay duno kun konektado ni eh napinsaran ko lang ni kabalo ko naman gumalaw yung utak ko ngayon. Kundi nadumduman mo si Kiko Barzaga ang miaw miaw bla sa Congress kundi mapatigayon to kuno sang election maggastong Comelec pila to 24 million ay duno kun pila gitong exact amount nalipat ang gid ko something like kadako bla kag give siya nga may ara election mo sa para mabuslan ang bangko niya. Karon sa Senado, kag-i-five siya, matabo man eh. Diba? Di, lang taon tabi, Senator Jinggoy. Hindi naman niya ka-perform sa duty niya. Ikaduha, di, Senator Bato de la Rosa, di, nagkapanago na to. Hindi naman naka-perform sa niya duty and responsibilities. Karon may nagwa na naman, nga Senator Bongo, tatlo na sila kag-i-five siya. Di, ano matabo sa Pilipinas, BP ang...
2: Alright!
1: Wala, busy presidente.
0: Ay, oh, may busy presidente. Bagali, tsakto. Tsakto. Sorry. Tsakto ka, Kim Abshine. May lang kaging panumdo mo ko. May, may impeachment complaint. Pagali si Vice.
1: Ti- oo, oh, gane.
0: Sadya ba? Ti ano yung election ni? May election nga special election? O kung hindi na madayo ng election, diri na lang kita sa special appointment.
1: Kung hindi ko hapos ha, kung anong masunod na matabo din if ever na-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero abi mo, ginlista niya to. Ginlista sa kampo ni VP Sara ang si Trillanes at si Madriaga bilang mga testigo sa impeachment matok sa iya. Yes. Ang pag-insindi ko daw siya mismo ang naglista, ang kampo mismo ni Vice President Sara.
0: Ate, alams ko na.
1: Testigo si Trillanes. Kag si Madriaga.
0: Ang style na, dakpo na nila si Trillanes kag si Madriaga. Kay ti siyang testigo, kay kabalo ka, may oath na bala kag Five Shine, makapot ka pa na sa Biblia mo. Nga magasiling ka nga pamangkuton ka na kung tanan mo na ginahambal, matuod, o kung may kamatuuran, saksi mong Ginoo, may yes or no ka pa na. No? Ti, mangin, ang ilang nga mga statement, no? Ako ni paglantaw kay Five Shine, gamiton man abatok sila, basi pala kung magkalaula maning mga witnesses nga si Trillanes kag si Madriaga. Ti meaning, malutsan to yan ni Vice President Sara Duterte. Ay, sadya, no?
1: Sadya nga. Sa mga maalam, gid na ila, no?
0: Ay, alam, gid eh.
1: Center, initial sunshine lakson para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kang kanilawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report. El Castigador.
0: Ako ya, Greg, kung maalam, gid ya, kag-web siya, very bright na yung mga tao doon si Naduya. No? Sagad na yan magpaliko-liko. Kita mong flood control project ganito, why Japan? Oh, na lapawan na sa mga isyu sa Pilipinas. Tisubong ko din ang mga isyu nga pangpasikat dito sa Tawtaw. Oh, ang flood control project anomaly nga supposedly ginatakol na sa Senado. Why ganina ginatakol sa Senado? Dito sila ya sa investigasyon, no? Sa kay Bubet, Butterbunya. Oh, dito naman sila pagwapo kasi syempre amo nang trending subong mo. Tikon magsigi kada sausaw ay bisigan to yung ano yung pagkamatay ni Bubet. Kailangan talaga may managot yan. Oh, pero atong flood control anomaly to nga may ara na, may mga witnesses na nag-surface na, may mga ebidensya na, may ara na sa COA, nagpagwa ng DPWH sa mga pangalan. Why is it until now nakapending pa? Ano? Anong himuon? Mga pikwanay sa DTX Coffee Mix, mabalik lang ko pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
7: Grabe ka, ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang korason serboy.
0: Mm-hmm.
7: No? Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa korason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalong, dugay na gali sila high blood.
0: Mm-hmm.
7: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan na nagdako ng imong kuraso. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imong kuraso? Sir Boy, suno sa imong mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kuraso?
8: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ining mga bara or called atherosclerosis? Well, ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag na ito nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
0: Mm.
8: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
7: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500,
8: kung bastante ka sa DTX 500, ka, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
7: Yes.
3: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
12: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system. So ang RAA system amuning nagapa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
7: Palaparon niya ang alagyan.
12: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties,
7: mm,
12: ginapahagan-hagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan. Agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
7: Yes. So, ibagit yung ko na pala, inom ka DTX 500. Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols,
0: mm,
7: mga antioxidant nga ara sinang DTX 500. That's why kung adlaw-adlaw ka ga-inom sina, mm, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
0: Correct.
7: Adlaw-adlaw ginlikawan, mm, mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok, sa ano ayhan nga pwede niya ma-ibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension?
13: Sa mga pagkaon sa Dr. Ramil, actually
6: kaling hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sa naining natuwag pag inflames ng aton yung mga blood vessels. Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sa ginatawag antioxidant. Sa nasiling ta na serbo yung nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nang produce ang vitamin C.
11: Which is a powerful antioxidant as well.
6: Ang vitamin C, ngay pares naton sa DTX 500, ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon.
7: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi isa lang ka may tisi pulo na ka
6: pulo ka pungkan no
7: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaw ng pungkan
6: pwede na to malikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
7: na nuts, ha?
6: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
7: kung tingabukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500 imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imong hypertension.
3: DTX 500!
13: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
15: Sa DTX 500.
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
15: Subong, kamusta?
13: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500! DTX 500! Health alone! Alert with Dr. Ramil Uy.
16: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
19: Mapagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Mugali si Bibi, mas nami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
23: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas4Biotics!
3: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: lang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyaw kalikot sa salon pass.
11: This is a mental call from Aspen Camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Buy salon pass and bye-bye fever products at 5% off only at Rose Pharmacy.
13: Till March 31.
12: Visit Rose Pharmacy for more details now.
13: And buy salon pass
12: and bye-bye fever.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News.
2: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:09 sa itong sigamasukin nga upon sa itong kapagpangalagad subong hapon. May hapon da kay Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Nestor Dandoy, Noli Dandoy, Sars Bourbon, nagpamatiman. Papang Eduardo Jujo Galuna, nagpamatiman. Si Maricres Navarro, si Papang Erning Pudirosong, pinakamabas kong nga mekaniko sa Mutulayan, sundadao. Sa kay Roslyn Licana, June Ramos, Lydia William, no? Kag kay Papang Tupe, no? Kalaluan. May dagay Bing Selfin, nagapamati man. This time, check na naton mga Kaki 5, ang pipila naton ka mga balita. Regarding naman sa balita ni Kaki 5, Berto Gakit sa may Barangay Tangub, may ginahiwat nga boxing event. Basketball league. Pero nagwado may nag-rumble. Ano yan naging tunaan nga tinapungulay ang mga spectators to? Diba lang tabing balita? Giga naman sa kay K5 Berto Gakit.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, ibalita mo.
3: K5 Broad, may hapon sa aton sining mga tagpalamati bago lang kita no naka-istorya kay Kapitan Nagabalingato ang kakik diri ni Kapitan Villarosa matapos nga nabalaan niya kag nakit-an niya ang ining kinagamo sa iya sining nga barangay kagabi. Sa ginpatigayon nga liga no basketball league private no kag exclusive nga nakuha naton ang video makita sa video kati webroad nga damo sang tao sa sulod sang tangub gym kagabi pero nagkinagamo sila kag webroad bag-o sini kag webroad sang aton sini nga pagpatpat para kag webroad pakita tanay kung paano ni ang kinagamo kagabi sa
2: okay.
3: Liga na natabo. Ari pa play ta kagipakita ta kung ano kadamo sang tao kag kung paano ni natabo ang komosyon sa sulod mismo sang gymnasium sang tangob. Yari pa matian na ton kag lataon.
2: Audio up. Patangin audio kagipab Adrian. Uy! Uy ala! Nagsinubulay mga kay K5. Walang tawaan nyo bala sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Mga players, spectators, nagtinapungulay sila yun. Sus, my goodness mo naman. Be in sports, not in boxing. Ah, okay man ang boxing, pero ti dapat sanksyon. Pero hindi sanksyon nga bas boxing kag Iberto, pero nagtinapungulay di mga tao yaw. Ano ayhan ni ginalinan sini? Ara may mga tanod, gada bit-bit batuta, produsya lang isa. Ato na, may nagdugang. Nagsulod na sa gym, sulod na sa court. May mga babae. May mga kabataan pa oh. Uy. Kagibeberto, okay na kagibeber diyan, i-play lang ang video. Kuhay lang audio. Kagibeberto, sugidi kami kay sa nakita naton ining kinagamo na. Ano gid kuno ang ginhalina now kag ano na ding liga iya kano ni kabarangay?
3: Kagibeber Rods no, actually amo gid nang aton sining gusto ipalabot kagipa makoton sa kay Kapitan Villarosa kag na istorya naton ini. Kabahin ini kakibay broad sa programa sang Charter Week no sang Bacolod at
2: okay.
3: Suno kay kapitan nag programa ini sang mga purok na may inter barangay sila. Suno kay kapita inter basketball ligale.
2: Okay.
3: Suno kay Villarosa, una pa lang kuno hindi niya ni gusto ang liga-liga nga ni kay nagligat nga mga tinuig.
2: Mm-hmm.
3: May mga amo ni gamu man Japon.
2: Uy.
3: Ugaling gin-meeting siya sang mga presidente sang Purok. Actually ang Purok 20 city ka Purok gin-team nila sa 15 ka teams.
2: Okay.
3: No? 37 Purok gin-clagging lang nila sa 2-15 ka mga teams kag nag-away-away ni sila. Actually, kagabi, elimination pa lang ni Kakibay Broads, eh, no?
2: Hindi gusto ni Kapitan, pero ti sino gining nagpaligaw? Kaya kung hindi, kung ako barangay Kapitan, kaya hindi ko yung gusto, sino nag-sponsor, sino nga liga? Iya ka, ano ni?
3: Kakibay Broads, una ha, aton sining gusto talaga ipalabot, una, hindi kita ni gusto ni Kap.
2: Una, okay.
3: Kung meeting ni Kap, kuno sang mga purok president nga ti mangi matawhay lang.
2: Mm-hmm.
3: Ang konta ni ang ila tini nga liga ti nag ano man si Kap nag lao man kag nagsalig man si Kap kag ti amba ni Kap wagi ko nagsala no kay suno kani kay Kap ang mga player ni makita niya pa lang adaan kuno ali sang una medyo mainiton gi man ang ulo mong so hindi kuno ma ano malikawan nga magdamo naman liwat. So kagabi, tinatabo gid ang ginambalya kag ipatawag niya to.
2: Mm-hmm.
3: Sa kausa sa Kipaybrod sang natabo kagabi, imitay kag kutosanay.
2: Okay.
3: Amo ni ang natabo.
2: Ti sa paliga kag Kipayberto kabalok ka sa paliga, may aranda iya basketball liga committee chair, siya nag-head sa tanan nga kapurukanda, siya baling chairman sang paliga, anong ila investigasyon, anong kutosay ni nga naglabot sa punto ginagsimbaganay kung magkutosanay malang bi?
3: Kutosay, actually kay na nagitubang kita sa kay SK chairman lalaki sa may barangay Tangob.
2: Okay.
3: Hindi siya magpa-interview kag kita bro kay mahuyan ko no ang barangay Tangob.
2: Hindi no, niya mahuyan, nag-sensationalize na ni sa social media mo. Mas mahuyan ang barangay Tangob kundi siya magatag komento da unless otherwise why say komento.
3: Mm-mm. Actually, ginakwa tagid bala kay kung may ara man kuno sila ni solusyon, disposition sa mga players both side. Gusto talang mabalaan o galing, wala gi siya nagkatubang sa aton. That's why si Cap na lang aton, sinigin interview. Pero ti ang Kakipay Broads, ang mga dapat, di man kay ti iyan isang SK mo. No, gin-propose ang tanggunin kabataan, kaga ginpa ano kay kapitan, ginpa-approve kay kapitan, kaga muna ni. Kipaybrod na interview tabla.
2: So dapat ang SK chairman kay Kipaybrod siya gidi kay ti ila ni Galio. Pasa mga pamatan-o nimo ti may ilig. Actually sa Granada may natabo man kay Kipaybrod po ayto yung ginagamo. Mami iyang iya kay Granada. Ay iya tiya galing ni Kong Albi paliga mo. Oh, ti kadami man ang nami lang may ara balay ang rules, may ara yung mga marshals, may ara police nga gintap ang barangay or ang SK, may mga security personnel just in case kiti na project na ni kapitan nga ini mga players ang kutosan, no? Kag dasig ya mag init ang ulo. So meaning dira pa lang kag Berto, may ara na kamoy nga dapat handaan da. Ti siyempre paano niyo na ma-counter? Oh, butang ka muda police sa tubangan da. Oh, or butang ka muda sang dog cage sa sagwa o nga kung may magdinungol, isulod na lang rikta kag Kipayberto.
3: Suno oh. Ay ka tanan ipatawag yan eh. Ang makitaan niya nga imbolbado, why barangay clearance. Muni man ka. Hindi pwede makakwa barangay clearan. Kay my bro, babati sa bala. Amam ba tangat ido do nag ano ginisikap ni do nang sakit gid black ang gaga alburuto gining niya tininga akig man.
2: Oh, sige pa matian di sikap be.
3: Atong sining interview kay Kapitan Noli Villarosa sang barangay Tangobiari.
0: Disposisyon yun sinikap, ano ginito liwat ang balmuna kinakaap?
4: Ang ako niyang decision is untaton ko anay ang Pampang mitingon ko anay ang mga coaches kag ang mga pro-presidents. Kaya ginambalan ko na sila mag-start sang una-una ginakayo ng gym pa mo. Hindi ko mong pa-basketball. Siling ko mag-basketball anay. Kaya siling ko ang akong nga ginaproblema Hunter Mill ka muna ka ilinaway. Ang mayara ng ganun tanay, dalawang darila sa gym sa barangay. So, amo na nga ako, niling ko hindi ko anay magpahampangkag ang siling ko ipasaligon nyo sa akon, nga kung mag-seleksyon na ito mga pro-president, piliin nyo ang hindi ko tos. Kaya damo man, kaging cluster, yung clustering naman kamo, tatlo-tatlo ka po. So, damo nga mga players ang mapili nila. So, pinabalan ko na sila nga piliyon ang hindi mga kutos, wala ka pangaway. Kasi isa lang ka barangay. So, hindi ko kasama mga ginawa. So, ginambalan ko sila. Ang natawa naman, kaya ginambalan ko, ay, pasaligon ka naman ka, hindi na mag-away, wala na ni away. Oh. So, kita mo, ara naman. Oh. Ga-viral kami sa ilay ang pamatasan. May idea ka sa premium, dugangan mong premium, patayan mo sila sa dalom, shorts, tapos may ilinaway mo lang, ay kusos ka namin.
0: Balikat kagabi, ano ni natabo man? Paano nga naglabot sa ilinaway ni kaginagamo kagabi? Ano ni?
4: Kagabi, nagpuli ko, ginabalang, wala man ko mag-expectar ng ginaway. So, kahit na ginawarningan ko naman lang, hindi ako madaan, hindi ko kasi ako may naway. So, pagkalikod ko, natulugan ako.
0: Keep it broad.
2: Keep it broad.
4: Sa Facebook pagkalat,
2: Lucy. Sige.
3: Ayos mo niya nga ang yan ni Kapitan, nga wala kita nag-expect kag ipatawag dito. Untat, anay, temporaryo ah, no? Gina-clear ita kay Kapo.
2: So, it means, ano, at hagon talang kay Kipeberto ha, iyan niya kay SK. And the Purok chairman nag-meeting kay Kap kag nagpasalig nga wala iya sang may magluntad nga kaangay sini. And I think this would be masiling naton, very rare lang nagkakalatabo si sak barangay. Pero based on the statement of the barangay kapitan Noli Villarosa, na foresee na mo nga may mga kutusan galida. That's why nga naghatag niya sa sang mando niya, hindi pagpilion ang kutos kung sagad ka pa da, nagkutusan kay mo yan, hindi pagpasudlahan pang. Kay ang selection sang basketball sa barangay Tangob, basta, kabalo ka lang magbasket, bisan hindi ka tanda, hindi ka sagad. Ang importante, number one, may ano ka, may wala ka attitude lang, nagpangaway ka, hindi ka kutusan.
3: Kagiba broad, actually, nga kadlaw kami ni Kadiba Michelle man sa iyaman nga ginambal man ni Kapitan Villarosa. May dimension di siya. Actually, sa BG report, mabutang gito. Aba na, balaan ko na naya. Kaya muna naya magpangampangon ng mga taga-Tangob.
2: Ting tupad mo, taga-Tangob na?
3: Hindi, ano ha?
2: Taga-Tangob ng tupad mo.
3: Oo. Hindi, ako tuhon talaga. Hindi ba broad siya? Ang tanan nga, hindi tanan nga players. Pero ang pag-forty again ni Kapitan, si Kapitan sa mong damo na siyang manadyan sa una nga muna, that's why hindi agad gusto. Nga, kumo halos, hindi man tanan, pero halos, amuni ko nung pampangon, mga kotos, siya ba ni Michelle? Ay, hindi na yan. Kaya di lang ang daya, kakon bata, gambang!
2: Ay, pero sa akon kay Kipeberto, actually ang ginalantaw naman lang naton di why is it bisan sa professional basketball gani may amugin man na hindi ta na bimalikawan sometimes sa hampang masikuhan ka dayo mo ka pangakig dungis agi do gina decision ka na gani gakakuan ka na gakabalda ka na. So ang ginhimo dapat sa SK chairman o kon committee chair sa sinang paliga Purok chairman daw, sino man dang arat da, naglatag na sila nga daan tani sa ginatawag naton nga security measures just in case matabo ang kinutusay da. May arat na lang mga marshals da nga nagaon ugay ka, kung batutahon ta ka. Do may bantay na galing do dire do nakita ko do way gid kay pati do isa lang ka batuta nakita ko di ka kipiper to.
3: Tag, actually, police mo na. Ang balik kapitan, aradang police. Kaya pataw, ganyan ang police. Kaya again, na ano, naninikap eh, na force na magamu man gapon na kiti. Muna yung masugtan na lang, tiway managsala si kapitan. So, temporaryo, nga untaton ang liga. Pero kung malang tao mo kagipa, bro, hindi niya pang barangay. Tamo-tamo, tao kagabi. Ibo silingon kagipa, bro. May mga gusto kaya tani nga ma-enjoy lang sa ngampang mo.
2: Di mag-amuni black kagi Weber to, maluoy ta sa mga tarong yung taga-barangay tangob nga gusto yung maghampang, magpakitang gila sa ila sining abilidad sa hinampang sang basketball. Bangod lang diri, tinuginunta to. Di mo ni, dapat ito, chaktos kapitan, isanksyon niya to, itong mga na-involved. Ipatawag dito ang mga officials. Kay for sure sila tong nakabalo kung sino tong mga players nga nagkinutusay primero o kung sino tong spectators nga sagi da iya ka intra sampang ipatawag to. I know naibaluan na da sang nataga puro kay ti sila lang kay Peberto kag amutyo dapat ipang sanksyon no tagaan sang nagakaigo nga penalidad kay hindi niya nami as barangay nga daw ginakuan na kami, tawag ka mo yung nga kagamu, kagagarot na sa when it comes sa basketball. Ginihimo ka ng basketball, kagipay Bertong, hampang, para mangin, ma-build ba lang inyong nga kamaradiri, kagipay Bertong?
3: Bro, kag mag-inabyanay ka mo tayo, kasi bang barangay, inter-purok niyong, no? Bakod so si purok mo niyo, ti sports mong, galing, ti amo na yung banikap, hindi gimanigar, nga ti may mga pasaway, giman nga player, nga nasamo, ano? Nasamo, may mga, ano, may kung sa bugas pa kay Babrod sino kay
2: pasi. Tatlo,
3: may mga pasi bla
2: pasi
3: mo dito sa mga mayo
2: pasi man inyo ni as gimaras ang tawag niyo sang pasi ya pasi sa amon dinas ni Grosia ka sa Bacolod pasi niya taga ni Gros ang balko pasi niya tawag gigi pa ba Berto but anyway chakto na taga ani ay para hindi mapamarisan bla si Iban oh kanami panani kanami pa sang gym mo kadamo sang spectators kadamo sang galantaw nag-viral na dibi mga pipila ka mga ginapang post ng taga barangay Tanghob mismo nag-post kay til tablang cellphone na nagainangat sa babaw oh kitaon di mga cellphone naga picture naga video na ang tabla ro oh kita sa video to meaning na capture na nila kag may nag-post na that's why nga nag-trending sila kag Weberto.
3: Ginatingo anta gini makuha ang SK chairman kaso nagpangabay gini hindi maghatag so iya sininga statement kag iba bro sa aton sininga balita kag aton sininga mga video sa mga wala nakalantaw da yara sa aton sininga i-post sa aton sininga video report church lang K5U7 Bacolod 101.5 guwapo gili tong nadakpan by bus kagabi. Kakibay bro, sa ato sini nga balita ginadulog sa kalwat ng DTX 500, D3 Bio, may kisi kag DTX Coffee Mix. Ako si Kakibay Patrol, ako si Kakibay Bertoga. Para sa kampiyon nga buhingit. Ako si Marcelo Laglini. Ako si Barton, si Marcelo Isep. Ako si Berto Gaket, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Galingawan sa nagos, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report El Castigador.
2: Madamo salamat kay K5 Berto Gakit. Nagakatabo man na sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga barangay. But how we can how can we prevent, no? May mga bagay as ti kaagi man kita gani iya paliga, nakita yang nangin chairman. So far daw wala man niya. Kaya ti kung mag-amun ang mga bagay ni istoryahan na dapat sa komitiba nga dapat may amuna ni inyong marshal sa ibantayan nyo di kag may nagalibot niya kay Weberto no ba mo no gaya sagi kapang buyayaw sa mga players kisa mga spectators ba tunto man mo oh, hey wala kuraw lang style ipag niya sa ngampang no? So tsakto tong balika pa kung kutusan ka hindi ka na mag-intra kaya ikaw yung makapag-uba sa liga nyo ay oo. Alas 5:27, matumar na kinangalaan sa Klinika D3 Bio. Kabalag ko mo ang Klinika D3 Bio. Plus start na si K5, Jirilo. Ang Klinika D3 Bio, magka-K5, mayar sa antiviral, antifungal, antibacterial properties. Nga sarang naman, makapatay sa mga kagaw-kagaw, kag hilanat, no? Kagaw sa hilanat, bakterya, bad bakterya, sang ubo, sipon, kag trangkaso. Tingko gusto kayo nga malikaw ka sa balatian, inom ka sa Klinika D3 Bio. may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Check ta si Kaki 5 Jerilong Mungkal na Luis. Masubo maning natabo sa isa iti gusto ilang guruta tanib lang nga mag pulo pakwana galing kiti na kuryente. Ano ning lalapakan niya live wire? Ibalawon tabing balita kag update sa kay Kaki 5 Jerry Lo Mungkal na Luis. Ang balita ni Kaki 5 Jerry Lo, oy nagpamati gisubong si Numat Ohero Lizel, si Kagawad Rodney Tibos nagpamati man Kim Arizone Flora, Tony Brillias, Ana Rose Villanueva, Henry Japney Dre, Bro Agustin Mahilom, wala spirit of sportsmanship sir. Ay, Susan Gillian nagpamati man, Maylin Joyce Lain Cantevers, Raymond Suyom de la China, Dudong Silote Marinog, si sila ni San Raymond kag ni Dudong nagapa ano tamyaw man. Bings Delphine kag si Nika Go Puerte, Langabangya. Ay grabe. Papado si Sir Eric ba? Langabangya. Ay karon lumpatan. Check ta si Kaki 5 Jerry Lobe ara na siya. Why pa siya kun why sa si Kaki 5 Obre ano? Kay may nalumos man sa ilog si Obre na o si Kaki 5 Jerry Lo. Check ta si Kaki 5 Jerry Lo regarding sining balita nga na kuryente patay.
1: K5 News FM Live.
2: Kaki 5 Jerry Lo, ibalita mo.
0: Kaki 5 Rods patay matapos nga na kuryente ining 32 nga lalaki. Isa ka mangunguma Kaki 5 Rods. Uh-huh. Dito ya sa barangay Batuan sa Banwasan San Enrique kagapo niya sang udto Unyo 17. So Kaki 5 Rods ging kilala ining biktima nga amo si Alimar Sigunla. 32 anyos ini kag kasado no residente sa nasambitan niya nga barangay. So suno sa asawa sini Kaki 5 Rods gin kadtuan niya ni ang iya sini nga bana tiempo sang tigpala na gagid kuno Kaki 5 Rods.
2: Uh-huh.
0: Kag allegedly naglisin siya ang iya sini nga bana nga magpamuhin sa isa ka kakahuyan dra sa lugar man lang Kaki 5 Rods.
2: Mm-hmm.
0: Sa diin lapit sa ila sini nga panyagahan.
2: Mm-hmm.
0: Kag dito namuhin Kaki 5 Rods sang hinani na lang Kaki 5 Rods nga nakita sa naglabay nga si alias Reno ining biktima nga naga pilit sa isa ka barbed wire.
2: Uy!
0: Kag naga ano na bala nagatulok sa iya nga do na kuryente na Kaki 5 Rods. So gin-try niya ning buligan ugaling Kaki 5 Rods bangod sa tuman kabaskog nga kuryente.
2: Uh-huh.
0: Naglabog ining si alias Reno.
2: Sus!
0: Kag wala niya na rescue gilayon ang ining biktima.
2: So okay.
0: Ang ining live ining wire or ang barbed wire nga ini Kaki 5 Rods gin inspect ini no sang no seko kaina actually nagkadtuman ng PNP to clarify sa sining natabo and dito na balaan Kaki 5 Rods nga inigaling kita mo na ang service line halin sa balay Kaki 5 Rods.
2: Uh-huh.
0: Going sa isa ka tangke sang tubig.
2: Uh-huh.
0: So medyo layo siya, ara siya sa 100 meters sa kalayoon. So may ara sila sang ginggamit nga wire nga naputos ang itom nga rubber kag ang isa ka wireman nga ginaserve bilang grounding bala Kaki 5 Rods. So gintapik nila
2: makita tali sa video Kaki 5 Jerry Lo ining wire no amo ni siya nga daw may sinugpunan. Ang ginatawag sini amo ning number 6 nga linyada nga ginagamit ini sang electric cooperative sa paglinyada paghatag supply sa residential. So pero ang barbed wire ano ni kalayo sang barbed wire ining sa video nga ginatudlo sang asawa barbed wire sang sa kable sang kuryente Kaki 5 ano man nagpilit na di ang kuryente sa barbed wire ano
0: mo ni natabo Kaki 5 Rods no halin sa ining wire no nga may live and then may grounding. So dragin takod ining do alambre bla kita mo nang wire na Kaki 5 Rods kag gihimo pang ground.
2: Okay.
0: Kaya naging takod ang alambre sa iya sining ground man kag gintakod pagid Kaki 5 Rods sa barbed wire mismo. Bilang banting ko tani kay medyo nagaluyloy kuno allegedly ang rason sa tagiya ka duta nga kun sa diin nagpabutang sa barbed wire.
2: Uh-huh.
0: Nagaluyloy sa unahan ang kuryente, that's why nga do ginhimo niya ginbantingan niya kalindra sa may grounding sang kuryente nga ina.
2: Uh-huh.
0: may live ginbanting niya sa iya nga barbed wire. So agud niya magangat didto sa punta. So karon Kaki 5 Rods ang ining barbed wire ni
2: Adri, nagkadto ang sobrabla siguro ka K5 Broads nga current sang kuryente. Humalin din to siya sining nga live wire pagkadto sa balay nga ginakonekan sa sining kuryente nga ini. Kag nagbalik sa iya sining nga grounding, kag nagkadto pagid sa barbed wire, nga rason naman nagkuryente ining biktima. So amo ni ang explanation sang Noseco sa aton kay ina sang aton sila nga ginpamangkot. So may confirmation diri ka K5 Broads iya ang asawa sa sining mismo nga biktima no nga gin-interview naton. So pamatian na naton ka K5 Broads.
5: Mas banda kami nga live wala na butang namo.
6: Siya nag-ano sa kuno ma'am.
0: Hindi ang babae kay
7: K5 Broads. Are na. Kanya gamong ari pa ko di nagsuka sila kanon nga manyaga. Tinagambal ang ano nga hindi na kamo magpuli diri ta manyaga. Ti siya sir ginaulat ko nga maupod. Tinagambal sa nga diri na lang ko manyaga kay sa puson ko ni kay buwas aga. May ubra pa ko. Amo na sa nga ba o mabao pa na sa sir mo.
6: Sa tramnan.
7: Mula na amon pangabuyan bala.
6: Pila yung bata?
7: Dua ka bilog, grade 4 ka, kinder.
6: Puro minor pa ta na.
7: Oo, apat
6: ito. Ganun mo bra?
7: Wala, sen. Kapataya lang ko sa SKL. Amo lang na.
2: Uh-huh.
0: So, matoka kay K5 Broads. Napahayag.
2: Ga operator, isang baobao ni kag K5 Jerry Lo. Ang baobao, muning nagabati, kag nag-arado. Kung wala kaya karbaw, muning nagabati, kag nag-arado sa, ano, sa talamnan. So, muning ila pa lang abuian. Tiyan ang sabat, anong explanation? Pamatian, before ko maghatag sa komento, Dre, kay K5 Jerry Lo, pamatian, tabing rason sa, ano ni, o kung ang explanation sa, ano na, Noseco?
0: Tag-iya. Hindi, tag-iya, kay K5 Broads sa duta. Nga, kung sa din, diri nakita ni ang live wire, or ang barbed wire, pagkakit kay K5 Broads.
2: Sige, pamatian ta.
0: No, exclusive, or na-interview natin si Kyle Pilio, ang tag-iya sa sining duta. Pamatian na natin.
5: Mas banda kami nga live bar ang nabutang namon.
2: Pero hindi.
5: Oo. Tapos, ang purpose namon diya, para hindi mong tabo-tabo ka mga tao, kita mo damo, sir, yung nagkasulot-sulot.
2: Pero hindi nyo ya hungod niya, ginbutangan niya
5: ang... Wala, hindi sir. Wala. Hindi naman sir, okay naman ang pamilya, nga isettle na lang. Itong accident sir mo, tawag itong accident. Wala kita kabalo nga namo na tabo sir.
2: Wala man tuyo. Wala no? Ito. Ako sino mga kuryente.
5: Oo oh, sir, wala oh. Sir.
2: So sa sulod sa ining compound, ano mga arada, how, mga lang, pwede kawaton?
5: Mga saging. Pos ang purpose ko dyan sir, damo-damo, kapamuson sir, kilidalan sir mo, bubaho sir, araan tamo balay sir. Hindi mo nagimbot nga nasa sang, ano, sang barbed wire.
0: Hmm. Amo to ka K5 Broads sa payag ni Kyle Pilio, no? Ang tag-iya ka duta sa K5 Broads.
2: How about, may explanation, may interview ka na iya ka electric cooperative, anong kunong natabo nga ng kurinti? Di kay suno sa tag-iya, wala man niya kunong kurinti? Away man niya kunong live wire?
0: Unfortunately, ka K5 Broads, sending pa lang karon kay Dobidjo Pigaw, ginangaton sila nga signal. But ang ginhambal man lang sa Noseco, ka K5 Broads, kay ara man sila sa lugar kaina. Suno sa ila, may ara, ginaya kong kisa nga kuryente ang grounding, no? Nga ginabutang bala ka K5 Broads sa upod sa live wire. Bangod nga kong kisa, hindi ma sasa sang or may cut dito sa punta nga kumbaga ang live wire may utod ka K5 Broads sa posibleng dra gid maagi ang kuryente sa grounding. So ang natabo ti ang grounding nga ginhimo or ginupod sa live wire dito man gi-attach ang ilang banting nga isaman ka alambre padulong naman sa ila sining nga barbed wire. So amo na ka K5 Broads nga nakuryente.
2: Nakita mo ka K5 Jerry Lo kung di nahalin ang kuryente, di na sa halin inaritada sa poste o sa balay halin? Ang source, ang
0: balay.
2: Source.
0: Actually, ang source ni, amo ni ang gin-interview naton kay nga si Kyle Pelio.
2: Hindi, ang source ang kuryente. Ang source ang kuryente. Kay base, para makahatag ko komento ko dugudugay, kay explain ko din ko anong natabo right after ang makakuha ko data. Pamangkuton, takaanay, ining source, ining alambre, ini siya blan nagsaksak ini sa outlet dito sa may balay o kon dito na halin poste sa may balay mismo sa tag-iya?
0: Okay. Bali, ang ining service line niya makita naton sa video ka K5 Broads, halin ini siya sa balay nila ni Kyle Pelio.
2: Okay. So, okay, dira tanay. Dira tanay. Dira tanay sa source before ta sa load side. So, dire na, dito nagkagto sa balay nila ni Kyle, question, ining, ang pagtako dito sa balay nila ni Kyle, ano yung nagkasaksak sa outlet nila ni Kyle dito? O gibutangan sa adaptor or kaginsaksak sa outlet to? Nga mo maghatag supply to sa tangke?
8: nakaangot sa ila sini nga breaker ang ining linya ka K5 rods, no? So gin off pa nila gani ang breaker, agud niya ma-cut ang ila sini nga ano nga kuryente, agud niya makuha ang pasyente ka K5 rods.
2: Okay, dira ta. So nakita mo halin sa balay nila ni Kyle ining linyada nga itom, ang itom ka K5 that would be ginatawag nato number 6 insulated, no? Mm. Wire. Ang mm. ang wala na putos ka K5 Jerry Law, ang tawag da bare wire. It means wala putos, bare, just like bare knuckle, barefoot. Mm. Daw mo na bala, no, nakahublas ka. Amo nang tawag da. So kun halin sa imo pag-check dito sa linyada, may utod, may mga sinugpunan nga pwede na switch ang itom ginsugpon sa bare wire. May nakita ka kay K5 Jerry Law?
8: May ara sang nakita kita nga sinugpunan ka K5 Rods. Ugaling ano siya, complete gid siya nga may ara sa electrical wire or electrical tape.
2: Okay.
8: Kaya hindi man siya pwede mag-leak ang kuryente.
2: Okay, diri na ta. Oh, diri na ta.
8: Problema lang gid.
2: Oh, go ahead ka K5 Jerry Law, sorry.
8: Ang problema lang gid ka K5 Rods kay ang iya nga alambre nga which is ginhimo niya ga banting kumbaga bla ka K5 Rods gintakod niya man sa grounding sang upod sang iya na bla nga insulated nga wire na bala.
2: Uh-huh.
8: So gintakod niya da ang alambre sa groundings kag gintakod man ka K5 Rods sa ila sini nga barbed wire. That's
2: yeah, itindihan ko na kay magsiling kita bare wire, supposedly mga ground wire na mo kay ti ang aton connection is line to ground, meaning hindi ta line to line. Magsiling kita line to line, duha ka linya, line 1, line 2, puro na may mga boltahe sang kuryente. Magsiling kita line to ground, ang isa pang balancer lang siya. Ang isa na daya kusog na, ang isa na way na gani persado gid nga boltahe sang kuryente. Dirid kuya makagto sa circuit breaker nga gingamit base pagtakod, kundi itom kag puti ang bare wire, may itom, may insulation. While on the other hand, ang isa wala. Bansi pagsaksak to blast sa pagtakod sa circuit breaker, nagsuli, hindi manayhan. Nga, supposedly, ang itom, amotong riktada para sa line niya, line 1, nga amon na sa dapat, ang sundon mo to sa service entrance. Halin sa poste, may linyada na ng number 6 para sa residential, takod na sa niya tawag natin nga palo-palo kung service entrance. May ara man na da, ang sa residential number 10 ang ginagamit naton, gagmay lang nga mga supply. Number 10 ang ginagamit naton from number 6 salon service entrance nga number 10, and then pang distribute to number 12 for outlet and number 14 for CLO kung ceiling light outlet o kung naman yung mga suga naton kag K5 Jerry Law. So base ang akon paglantaw, no, based sa imo information, base dito sa circuit breaker may duha na da kalinyada eh. Nga imbista niya ang itom, no? Tupong man o kung tadlong man sa itom to halin sa service entrance, service line gid sa puste, basi bala nag-switch, oh, ang itom nagputi, ang puti nag-itom, why man?
8: Amo na ang actually wala na naging check sa Noseco kaina, pero pag-check sa Noseco ka K5 Rods, do wala na sang ground eh. So posible kuno ka K5 Rods nga ang ano bala ang gingamitan bala sang kuryente basi kuno grabe ang surge bala kano ka K5 Rods.
2: Okay.
8: Nag-agiya sa grounding.
2: Ari pagid
8: nagkuryente siya.
2: Ari pagid, explain ko niki para maintindihan sang aton nga tagpalamati, no? Well say let's say chakto ang installation. Ang itom nakaitom, ang puti nakaputi. Kung kis ka K5 Jerry Law, may mga time nga kumautod ang ground wire kag makaptan mo siya may kuryente na, meaning ang lawas mo do nagsugpon man tos piak nga ikaw ang ginlatayan sa kuryente da. Pero ang akon diri ka K5 Jerry Law, I don't know lang gid why ko man makita ang itsura kay ang ginalantaw ko di feeling ko nagsuli ang ano ya, ang nagsuli ang ila sini nga pagtakod sa circuit breaker just like black on sa fluorescent. Sa fluorescent ka K5 Jerry Law, may balas na. O di ang fluorescent may balas. May time magkagisang tapat yun mong switch kasiga pa. Kaya notice ka na. Kaya sala na sa switching nila. Supposedly, ang line 1, ang amuning live wire, amuning butangan nila ka ng switching. Kung gisa, suli na. May time magkagisang mag-switch ka sang suga, kakakuryente ka, na-notice mo na. Kay kung kisa ang ginagamit nila ang may line amo nang ginagamit la switching ang may power gid la nga kuryente why na ginagamit ang ground wire nga supposedly amo nang himuon nila switching para at least bisan hikapon mo na hindi kaya makuryente da do something like amo na kaki 5 Jerilo pero kung hindi amo nang natabo chak to ang basang no seco nga feeling may nag-surge ang kuryente kag

0: layo ni siya sa ano eh, medyo layo ni siya sa area sang ko diin nagkurog to or din
1: okay.
0: Oriente to.
1: Pero sa punta pa na iya, lapit na
0: siya kay Pipe Rods.
1: Sa tangke. Sa tangke. Ang sinugpunan lapit na sa tangke.
0: Hindi, medyo layo na siya pero lapit siya kay Pipe Rods sa ano eh, sa ginabantingan ba lang para magangat didtong piyak.
1: Okay.
0: So, lapit siya.
1: So isa ko pagid ka, isa ko pagid nga gidan taw nga rason diri kay Pipe Jerilo. From Dudi Duwato Kuryente itom ka puti. Halin sa circuit breaker. So posible halog tong connection sa pagsugpon nga riktada dito sa load side nga may tangke kag ang banting nila humigot dito do naghimo siya nga source sang kuryenteng isang line ang ground na dira sa barbed wire. That's why paghikap sila yang ginhimo yang alagyan sang kuryente kag G5 Jerilo. I don't know kung tsakto paglantaw ko kung tsakto na ang portray naton subong kay Pipe Jerilo.
0: Oo, do amo na ginasuspekan ka kay Pipe Rods eh. Nga do nagimo do ginimo nga ground ining barbed wire. Oo, kag ang gapakilala kunong allegedly ka kay Pipe Rods nagtakod no. Isa ko no ka barangay electrician,
1: uh-huh.
0: Pero pag check naton, hindi gali ako no ya affiliated sa Nuseco.
1: Tilang tawa ba lang sinugpunan? Lang tawa ba lang sinugpunan kuna kuya sang gobra ko kay Pipe Jerilo ha. Sa isa ka engineering services kag nangin supervisor kita sa electrical maglantaw ko sa snugpunan niya kay Pipe Jerilo hindi ko na pagpasaron lantaw lang tapping niyo sa splicing niya palang balda na ti hindi pa eh hindi ba daway matagahusga sa ila but ti chak to tambal mo hindi gali iya affiliated sa barangay ti meaning aral lang tawag lang sa sugpunan nila oh.
0: hindi ka kay Pipe Rods kag hindi man affiliated sa Nuseco kay ginaast ang Nuseco eh so sa ila hindi nila yakilala ang tawo nga nagubra sina ka kay Pipe Rods
1: ati basika balbalo lang sa kuryente pero ti yeah. Mo budlay nga gamay lang na balaan mo lang tab lang pasnug punsug po nila boy my goodness mo naman. Ayo but anyway condolence sa pamilya ti masettle man ang tagiya pero ang aton lang is why nga nga diskusyonan tani para mangin aware ang iban most especially nga nagaulan na basa ang tiil mo basa ang palibot matandugan mong kahoy makurinti ka kay kalabanan sa mga lagyo nga lugar layo ang poste nagapalatay na kuryente pakagkos iban nga mga balay so posibilidad basi magagi sa kahoy basa ng kahoy nga buhi nga kahoy makuryente ka kaki 5 Jerilo. That's why halong gigita kag mapatakod ka mo sa lisensyadong elektrisyan.
0: Exacto gid kaki 5 Jerilo. So suno gani sa ila tani ko no sa mga barangay elektrisyan or affiliated man lang tani ko no sa Nuseco. Anyway kaki 5 Jerilo.
1: And then isa pa kaki 5 Jerilo, balong mo sila itanan nga mga kuryente elevate nila. Hindi lang sagid ka pa sagda o nga daw dira lang ay delikado naman aya. Bisan private na nga lote. Loteng, posibilidad maagyan sang tao, responsibilidad sang tagiya nga i-elevate na butangan mo na palo-palo, butangan mo kahoy nga tukod na or kawayan nga ma-elevate mo siya. Hindi bila makatugas ang halit sang iban na kaki 5 Jerilo.
0: Exacto gid kaki 5 Rod, so nagkadto man tugani kagina ang barangay kapitan sang barangay Batuan, kaupod sang PNP Nuseco and dito no nag-inistoryahan na sila kagati gina-investigaran na kaki 5 Rod ang ining insidente. Anyway, kaki Pipe Rods, willing naman niya mag-settle or makipag-areglo ang tag-iya sang ining lote nga ako sa din nakuryentihan no sa sining biktima kag ang pamilya subong undecided pa kaki Pipe Rods no. Kung pag-file sila sa kaso o kung mapa-areglo na lang. But for now kaki Pipe Rods, ang haya sang biktima tigin butangan ay sa ila sining boss or sa ila sining tag-iya sang talamnan nga ginaobrahan sa sining biktima bangod nga medyo piga medyo budlay ang balay kagara sa tunga sang talamnan ang balay sa siling biktima kag hindi nami kuno alag ang alagyan kag pigado gid kaayo. So kaki Pipe Rods amo ning aton siling mga nakalap or nakuha nga balita gikan diya sa Banwa sang San Enrique and kaki Pipe Rods grabe gid sigabong gid ang imo audio diri kay kaki 5 Alan Takapan hindi tapakan kaki
1: Takapan, si master ko ha Alan Takapan hindi Alan tapakan. Siya nang nagkapang tapak bika G5 kuya Jerilo mo si Alan.
0: Yes.
1: Oh, may nakilala kung maging tapakan niya gidi bakulot. Pero joke na wala ah, buot na si Master Alan ah.
0: Sobra ka K5 Bronson, ato sa nga balita, gikan riya sa patrol. Ako si K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko.

0: Kalinga Man sa Negros, K5 News FM.
1: Madamo salamat ka K5 Jerry Lumongkal na Luis, ano? Gusto ko na tani maghatag sa gamay nga mga advices mo regarding sa electrical connection. Safety precaution sa electrical. Kaya para at least mangin aware tabla kay kung isa gamay ta lang sugpon-sugpon, splicing ta sala na lost connection. Bisa way tiga sigans piyaka o sala galing imong ako nga pag splice ang kuryente. So may ano na may leakage. Daw tubig ba ng kuryente mo? Kung hindi hugot ang imong pag splicing, no? Tingala ka nga ang bultahe mo diya 220 paglabot mo to spiak daw 210 na lang. Amo man na ang kuryente daw tubig may bigisi may buslot la. So that's why may ara gitay ang license electrician kasi na dapat ang mag-check, no? May mga barometro man ang electrical ay ayo oh. But anyway, sa aton sige mas okay. Uy, K5 patrol, may naga-comment sa Facebook naton. Please verify, may nakilatan daw. I-check nyo na, zone 4. Doon yung tatalisay, pa-check ko lang ni. Sa comment, sa patrol, pag-monitor sa news center na ton, we have informant diri sa GCO. Sige, pa-check lang namun, sir. I-send lang ang kumpleto nga detalye, especially sa location, sa sinang imo sining information ginhatag diri sa K5. Salamat gid ba mga ka-K5. May isa pa ta kabalita. I-check ko pa ding last na lang balita oh. Ay nalawigan kabito kay ka-K5 Jerilo kay simple na lang para sa aton nga kuryente pero kun usisaon mo na may mga negligence na nga lantawon naton nga pwede sarang mapasaka mo sa kaso mo. But di masilingta nag-lockdown na siya kay maggusto siya gli mamuhin. Tingtag iya gusto yung matutani nga proteksyonan ng iya sining lugar. But nasling naton aksidente. Ay, oo. Si aksidente yung natabo. Dire kita kay K5, obre, oh. May duwa man to ka mga estudyante, oh. Patay, oh. Bangod naman sa... Ay, naano man yung kalibutan man. K5, obre. K5 News FM. K5, obre. Dire kumatistingan yung imusin nga 2 minutes report. Ibalita mo.
2: K5 Broads, mayong hapon. So, ginbawian gid ang duha ka mga graduar sa Kabankalan Catholic College, K5 Broads. Ang isa sini is SK Chairman sa Barangay Yaw-Yaw, Kawasan. Kag maestro ka K5 Broads sa amo nga bulutuan recently. Kag ang isa ka K5 Broads is nag-graduate man siya sa KCC tuig 2018 ka K5 Broads. Kag sa karon nag-ubraya sa diri isa ka sa Rig Point Gasoline Station diri sa Kabankalan ka K5 Broads bilang pump boy.
1: Ohay.
2: So kasi sa information ka K5 Broads diri sa Hacienda Biarin, Barangay Manalad, Ilog National Highway lang ni ka K5 Broads, Lapaw lang malaka K5 Broads ang Taytay Talubangi.
1: Uh-huh.
2: Nan Barangay Manalad sakop na lang siya sa Barangay Manalad Ilog. So gapakadto sa sur nga bahin ang isa ka motor nga ginamaneho ni
1: Before ni sasaya ni Kasa Lunita Suyod no nga dalan.
2: Yes, sir.
1: Uy.
2: So na opposite lane sila ka K5 Broads. Then ining pump boy si Jonel nga taga Ilog ka K5 Broads, halin ni siya sa sur pakadto ka Bangkalan. Then opposite naman ining maestro ka K5 Broads. Then ang gapakadto sa Kabankalan ka K5 Broads, may kinaaligar, may overtaken siya ka K5 Broads nga salakyan amo nga naglapaw siya sa lane sang maestro ka K5 Broads. And then nag-head on collision gini sila nga duwa. Dead on arrival ang ining maestro kag samtang nagtaliwan man ka K5 Broads makalipas ang pila ka oras ang isa naman ka individual ka K5 Broads.
1: Hi, condolence sa mga bataon ba ka K5 obre, may mga puturo pa ni galing kay ti aksidente. Mm-hmm. Ahay.
2: Mm-hmm.
1: Sige, salamat gi ka K5 obre sa balita.
2: Madabang nga salamat ka K5 Broads. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Easy ka K5. Arby sa Spenie para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
1: Madabang salamat ka K5 obre sa Spenie. Kondolin sa pamilya ha. Amo ginakong gisamo, hindi mo gidya tuod ya mapakta ng kinabuhi, tanong? Ahay. Sige lang, halong kita, extra careful kita sa mga dala noon nga ginausoy naton. Kay ti ko gisa, basa nga danang dalan, nagaulan, gabi, damo sa lakyan nga galabay. So, extra careful gid kita. Bantayan ta permi nga, ilang taon ta permi nga isa lang kabuhi naton. Wala na ni rewind ang kabuhi, tamo mapatay tayo, iyawan ta ni balik. Okay lang yung tanikon movie, kay pwede mo lang masulit nga, ibuhi on. Winib lang mga drama box lang gina-subscribe wow. Nga nag-reborn. Oo, na permilan sa ginang ginayaguta, ginapakalain. Oo, ang bata nga bata biological daughter. Oo, ginapakanubo, napatay, nagpag-reborn niya, nagbaskog na sa.
4: Alright.
1: Ayo. Si Glyza, Glyza, may hapon Dad Boy Mendoza, Veronica Delgado Recto, and Mike Vlogs, Hoser, taga amo na, ay, oh, Tichak Tugid, kakifeberto, may gid message ko sa El Castigador, paki-follow up nyo, nakilatan, patay gid ko no, ahay, kaluoy ba, ipacheck lang namo na Sir Ilan Jared Mata. Thank you for that information. Wait na panahon, mga kaki 5, buwas naman, same time, same station. Sa atong bloodletting activity, gusto ko magpakwadugo, kita ay kita diri sa Sunday at 7 o'clock sa Rayo Gym. At ubangan lang sa K5 News FM, kagmay ara kita gamay nga pulo pamahal. Sa kalaman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, bakulo sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Technical side, kaki 5 Rainwell, kaki 5 Adrian, ko naman si kaki 5 Rods, palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ang tabo yan. Sabang wala pa ko tayo ng sang glitter na galabo ako ng tanawan kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang glitter na napasalamat di ko kay na dulatan na kanda ko gisang magulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
4: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkala
12: Bulacan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Different Bio Evening Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagaparig na ang G3 Bayo Evening Newscast subong a Webes, Hunyo 18-2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 at K5 News FM Negros Island. Kag mabadiya magkita sa 101.5 sa inyo sing mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty Sea ang alkaline-based na vitamin C. Sa balita lokal, siyam ka Coast Guard personnel sa Negros nagpositibo sa paggamit sang iligal nga droga.
1: Samtang sa balitang nasyonal, nagkalamatay bango naman sa linog sa Mindanao, nagdangat na sa Stintay 8.
0: Sa balita international, Estados Unidos kag Iran ginpermahana ang ceasefire agreement.
1: At sa balitang sports, naturalization ni Benny Boatwright pasado na sa third and final reading sa Senado.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Tom Holland kag Zendaya kompermado nga ginkasal na. Lasay Sai.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Ginamonitor sa gihapon sang pag-asa ang low pressure area nga nagtuaw sa kuwasang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulihing monitoring sang pag-asa, ulihin nakita ang LPA 2385 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas. Kag may medium chance nga mag-develop ini sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Suno sa mga long range forecast, kung mag-develop ini sa isa ka bagyo, magamay ang posibilidad nga iya igoon ang anuman nga bahin sang pugsod kag mag-recurve ini padulong sa norte. Ginalauman naman nga iya siniliwat nga pabaskogon ang southwest monsoon o kunhabagat kung magpadulong na panorte ang weather system. Malayo pa subong ang LPA agud nga makaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Samtang apektado naman sang easterly sang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang mga lugar ang maka-experience sang mapaang nga panahon apang sa hapon kag gabi, posible na nga magtuhaw ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Apektado naman sang mga localized thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod, lakip na ang Metro Manila. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang condition sang panahon sa probinsya Buas, Ngadlaw, kag posible ang mga pag-ulan kag pagpangilat sumugod sa udto tubtob sa kagabion. Temperatura ang gara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabral Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 8 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Base sa resulta sa initial screening, siyam sa masobra 200 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard sa Negros Island ang nagpositibo o kung nagpositibo sa random drug test nga ginpatigayon sa Barangay Kalindagan, Gumaguete City sa itong Miyerkules sa Hunyo 17.
1: Sunod naman sa report sa Coast Guard District Southern Visayas, ang mga nagpositibo mga personnel naman nga igapaydalom naman sa confirmatory testing.
0: Pananglitan, magpositibo liwat sa confirmatory test, sila ang magapangatubang sa kaso administratibo nga posible mangin kabang danan sa ilang pagka-discharge sa serbisyo.
1: Samtang babae ginaligaraman gin-hold up sa Bacolod City Public Plaza. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
5: Nagbibigo ng isa ka babae matapos na ginaligar gin-hold up sa Bacolod City Public Plaza sang Domingo sang ugto, Hunyo 14-2026. Sa post ng babae sa social media, samtang nagalagkap ini sa sulod sang public plaza, hinani na lang siya ginlambatan sang tatlo ka mga tao kag ginhold up. Nakuha sa babae ang ginpamakal sini nga mga damit. Sunod sa biktima, ginbutong pa ang iya buhok, ginsumbag ini sa tiyan kag ginpamangkot pa kung mayara ini sang droga. Apang nagsabat ini nga wala. Matapos nga mataban sa mga hold uppers ang iya mga gamit, nakita siya sa magkahagugma nga nagahilibion kag ginbuligan ini. Maswerte naman nga wala sang dala nga cellphone kag wallet ang biktima bangod ginbili niya ini sa baligyan sang iya iloy. Bangod sini, maskin pahugot pa sang syudad ang pagbantay sa public plaza. Ini nga balita nadulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si Kike from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang BFAR ka gobernador sang probinsya pag-aistoryahan ang problema sa crop industry. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
4: Natala na ang makikita ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson sa mga stakeholders. Lakip na ang opisyalis ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katapusan nga semana sang Hunyo ukon sa una nga semana sang Hulyo. Iniagod makiginunanon may angot sa problema sang crab industry sa pungsod. Ini matapos nga nagpatuman ang Estados Unidos ang export ban sa mga blue crabs gikan sa Pilipinas sa tung Hunyo 11 bangod sa paglapas sa U.S. Marine Mammal Protection Law. Sunod pa kay Lacson, pag-aistoryahan diri nga meeting ang bulig nga ihatag sa mga fisher folk nga nagapanguha sang kasag, crab pickers o kunining mga manugsiksik sang kasag, crab meat producers nga apektado sang nasambit nga pag-ban sang mga kasag sa Estados Unidos. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Liga sa basketball sa may barangay Tangob nagresulta sa kinagamo. Nakuhaan sang video, may kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
6: O liga sang basketball sa barangay Tangob Bacolod, mao nagresulta sa kinagamo. Insidente na kuhaan sang video, yaring balita eksklusibo.
7: Amo ining kuha sang video kagabi sa basketball league sa barangay Tangob Bacolod City. Sa video makita nga gintapungol sang isa ka player ang isa ka player. Kaginpulihan ini sang iyang mga opdanan, kag diri na gintambagan sa iban pagin nga mga player kag mga tawo. Ang kausa sang kinagamo, amo kuno ang sinuya ay kag kutosanay. Ginpakigangutan sang K5 ang barangay kag diri nagabalingasong kaakig ni kapitan sa mga player nga imbulbado kagabi. Sino sa kapitan nga una na nga indi niya kunta ni gusto ang pagpaliga bangod nakahibalo ini nga mga player kalabanan ang mainiton sang ulo.
8: Ang ginapasalig nila sa akon nga hindi na mag-ilinaway. Mm-hmm. Iti amo na ang Tangob, amo na termin pamatasan, ilinaway sa basketball ang putos.
9: Pero
8: so, ginambal ko sila nga, ang seleksyon dapat, auna-una ang seleksyon, pwede on gitang wala ginaway. Kita mo, man mo clustering man kamo.
7: 27 ka mga purok sa Tangob, kaginsamo ini sa 15 ka mga teams. Ginpagigangutan man sang K5 ang SK chairman, pero wala ini, nagatubang sa kamera sa interview. Maga-imbestigar ang barangay kag ipatawag ang mga player ang imbulbado sa nasambit ng insidente. Opo sa patrol si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, masakit nga nagresulta sang kamatayon sa mga baboy sa San Enrique, hindi pa makabi nga ASF. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
10: Hindi pa makabig nga African Swine Fever kon ASF aning kabangdanan sa kamatayon sa mga baboy sa San Enrique, Negros Occidental. Ginsiling ni Mayor Gilson Tumiliara nga apisar nga nagdangat na sa 459 ka mga baboy na kalamatay sa masakit. Wala pa sa kumpirmasyon ng Bureau of Animal Industry kag Provincial Veterinary Office. Ginapanawagan man ni Tumiliara sa mga hog raisers sa Banwa nga magpatuman sa hugot nga biosecurity. Kalakip na diri ang pag-disinfect sa mga tangkal agud malikawan ang masakit. Dugang pa sa alkalde nga kung may magbasakit nga baboy ipabalog gilayon sa mga paravets agud madapatan gilayon sa nagkaigo nga pagbulong ug mapalayo gilayon sa iban nga mga baboy.
11: I think naka-testing na sa sample latar so before we can farm it ko na no gitsa. Pero massive gitsa siguro kay ang iban ging kaling na lang nilang adaan. Maski wala pa sintom gitik baluman sila ang ISF ya ubusay din.
10: Para sa D3 Bio Evening Newscast, tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At sa katapusan nga balitang lokal, Kabankalan Catholic College nagpanigay naman sa pagbindisyon sa ginluntaran sa aksidente sa diin, patay ang duwa ka mga nagraduar sa among mga bulutuan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
12: Ang Kabankalan Catholic College nag-inisyar sang pagbindisyon sa dalan sang Asyenda Biarin, Barangay Manalad Ilog, kunsa diin nagluntad ang aksidente kag nagkuha sang duha ka kabuhi nga graduar sang amo nga bulutuan lakip na ang SK chairperson kag manunudlo. Ginpangunahan ni Reverend Father Richard La Chica, presidente sang KCC, ang pagbindisyon sang amo nga dalan sinila mga hapon Hunyo 18. Iriyakod mahatagan sang kalinong ang pagkapatay sang duha ka mga individual kag mabless sang amungadalan apisar nga madamo na sang nagaka-aksidente diri. Madungduman nga ginbawian gid sang kabuhi si Vincent Toledo, SK chairperson kag manunudlo sang KCC, kag si Jonel Danuog, alumno sang KCC kag gasoline pump boy sang Rig Point gasoline station sa Kabankalan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspeni, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay's Jesse Size, kasi mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 78 ka mga individual ang nagkalamatay bangod sang linog sa Mindanao.
1: Nagluntad ang linog alas 7:37 sang aga sa naligdan nga Hunyo 8 sa kalayoon nga may 32 kilometro southwest sang Maasin, sarangani kag may kadalumon nga 33 kilometros.
0: Nagsaka naman sa 1339 ka mga persona ang nasamaran sa kalamidad, samtang 30 ka mga persona ang nagpabilin nga missing.
1: Base naman sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhVOLCS, may kabaskugon nga 7.8 magnitude ang nagluntad nga linog sa kag nagtuga naman sang tuman nga kalitan sa malamo nga mga struktura.
0: Bangod sang mabasko nga pagtayog nagluntad man ang landslide sa pila ka mga lugar sa Mindanao.
1: Samtang ginbulgar naman ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte nga nag-issue na sang mandamiento de arresto ang International Criminal Court of ICC para naman kay Senator Bongo.
0: Magluwas sa senador, nag-issue man sang warrant of arrest ang ICC para sa duha ka mga police officers.
1: Sunod sa kongresista, isa sa masaligan nga individual ang nagpalabot naman sang sambit nga impormasyon.
0: Una dirigin palayag na ni Senator Antonio Trillanes IV nga si Bongo ang masunod nga target sa warrant of arrest gikan sa ICC.
1: Apang ginpanginwala naman sa Department of Interior and Local Government o kon DILG kagsang mga o kagsang Philippine National Police o kon PNP ang aligasyon ni Congressman Duterte.
0: Sa iban pa nga balita national, ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa buong Webes nga magkapatawag siya sang All Senators Caucus antes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sunod kay Gatchalian, kinahanglan nga may suryahan sa mga senador ang security arrangement, scheduling kag outcome sang ginapatigayon nga pre-trial conference subong adlaw.
0: Pahayag pa niya wala niya ginabasa ang hindi pagtambong ni Senator Alan Peter Cayetano kag iban pa nga mga miyembro sang minorya sang ginapatigayon nga special session kahapon nga adlaw ang pang-iyan ni Nestoryahan kag nagpahayag sila sang luyag nila magbalik sa obra lagip na diri ang pagtalakay sa impeachment proceedings.
1: Kag sa katapusan nga balitang na national hindi aksidente ang nagluntad nga pagkalumos kag pagkamatay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo nga si Rene Baterbonia kag Divine Adili.
0: Ginpalayag ni CID Director Police Major General Alexander Morico II sa ginpatigayon nga press briefing sa Camp Krami nga hindi sa atubang sang resort nagluntad ang insidente.
1: Na-recover ang mga bangkay sing duwag ka mga atleta sa kalayoon nga 300 metros gika naman sa atubang sang resort.
0: Ginpalayag man ni Morico nga ginanod sang current sang tubig ang mga biktima.
1: Kasunod sini, nagpanawagan naman ng CIDG sa head coach sang Ateneo men's basketball team nga si Tab Baldwin nga magpakita sang kooperasyon sa ginpatigayon nga investigasyon.
0: Issue na sang isa pa ka sa pina ang mga otoridad kay Baldwin.
1: Nagluntad ang drowning incident nga ginkamatay naman sang duha ka mga atleta samtang ginapatigayon ng team building activities sa Dipukulao sa probinsya naman sang Aurora.
0: Lasay sa Jesse Nueve.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpermahan na ni US President Donald Trump kag Iranian President Masoud Pezeshkian ang memorandum of understanding sa tunga sang duha ka mga pungsod agud tapuson ng Iran war subong Webes Hunyo 18.
1: Natabo ang pagperma samtang nagatambong si Trump sa G7 summit sa Paris, France.
0: Ginpermahan sang duha ka mga lideres ang ceasefire agreement remotely kung sa diin nagpadulong sa Versailles si Trump agud permahan ang kasugtanan matapos ang panyapo niya kaupod si French President Emmanuel Macron.
1: Sa idalom sang memorandum of understanding sa tunga sang duha ka mga pungsod, permanente nang agin-terminate sang Estados Unidos kag Iran ang ila sini nga military operations sa tanan nga mga fronts lakip na sa Lebanon.
0: Nagkomitman ang US kag Iran nga magnegosyar kag magkuha o kun makuha ang pinal nga kasugtanan sa masunod nga 60 ka adlaw Mindanao, samtang pagkakaksyon sa US ng ilang naval blockade sa mga pantalan sa Iran.
1: Magasugot naman ng Iran nga buksan ng Strait of Hormuz sa tanan ng mga sea traffic. Kag magkakuha naman sila sa sanction waivers para naman sa ilang mga oil exports.
0: Magabaton man sang hindi magnubo sa 300 bilyon dolyares ang Iran para sa reconstruction kag economic development, samtang pagabawion sa US ang tanan ng mga sahi isang sanctions batok sa ila pungsod.
1: Kabaylo sini, pag-aunta to naman sa Iran ang pag-develop sa nuclear weapons, apang pending sa pinal nga kasugtanan padayon man o kung padayon man sa Iran ang ilang current status quo sa nuclear program, kagigaan freeze naman sa US ang mga pundo kag assets sa Iran.
0: Sa pahayag naman ni Mohammad Bakr Khalibaf, lead negotiator sa Iran, ang tanan nga ila ginapangayo ang ila nakuha sa negosasyon. Lasay sa 21.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Naturalization ni Benny Boatwright, pasado na sa third and final reading sa Senado. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
9: Pasado na sa third and final reading sa Senado ang House Bill number 6639. Iningahag na ang para sa naturalization sa basketball player nga si Benny Boatwright nga naghampang subong sa PBA para sa San Miguel Beermen. Isa ini katikang nga nagapalapit sa handom ni Boatwright nga mangin isa ka Filipino citizen kag makahampang para sa Gilas, Pilipinas. Pasado naman sa ikatatlo nga pagbasa ang hagna para sa Filipino citizenship sang wrestler nga si Matthew Ramos. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Tom Holland kag Zendaya kumpirmado nga gin kasal na. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
13: Gin kumpirmar sang aktor nga si Tom Holland nga gin kasal na sila sang iya longtime partner nga si Zendaya. Ini matapos ang pila ka bulan nga huring-huring angot sa ila pagpakasal. Sa isa ka interview sang Esquire UK, kun sa diin gin pamangkot si Tom tuhoy sa mga peke nga litrato sang ila kasal ni Zendaya. Iya gin pahayag nga wala siya sang kinahanglan nga ipabalo sa ila nga pamilya bangod nagtambong ang mga ini sa ila nga seremonya. Madumduman nga nag-viral sang nagligad nga mga binulan ang AI nga litrato sang duha nga ginpanginwala naman ni Zendaya. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sundon ko man sila.
1: Ang sundon mo.
0: Nang kung mag ano bala wala sang phone wala para wala may maglapta nga mga anek. Mga pictures.
1: So, ipagawa mo after a year.
0: Yes. Miss, hindi na pagpagawaan. Ah.
1: Ang importante, may ara iyang
0: may bas-bas. Oo, may bas-bas halin sa ano.
1: Pero nalipay ko lang may kasultana nagling US.
0: Yes, so in fairness.
1: Kaya ko di next week, may ara ta 8 pesos.
0: Yes, nga rollback.
1: Rollback sa diesel. So, kakalipay kami.
0: Kagasolina.
1: Oo. Kaya mo siya. Pati ikaw malipay
0: yes,
1: ka man.
0: Yes, no? Gasolina. Hambal gani ni ano ni...
1: Akay gasolina, gali mo, no?
0: Ni Sir Wilson, naman yan, hindi ka na yung magpagtughong subong. Next
1: sayang,
0: week na.
1: Sayang, nagpakultang ko nagligad adlaw sang Tuesday. Okay. Ugalion mo, ang pinaka the best nga magpapultang ka kay 5G, that would be Friday.
0: Just
1: eh, para may Friday, kay nga man, may balawan mo on the next week kung may rollback kung wala.
0: Wala ko, wala ka balon. Nakibot ko pala si
1: Sir. Gulti hada lang
0: si Sir Julius magwata sa may ano. Uy, Diyos me. Oh, amo
1: so,
0: na
1: Friday, kagi 5G, kay in preparation nga next Tuesday, may increase o wala. Kung may increase sa next week, kundi papultang ka.
0: Gani man.
1: Kung may bilin pa, kung may rollback, next ka nga magpa...
0: Akon, bisalak niya, naka-fulltang per me. Wow!
1: Sana all, no? Very good. Kaya tingin niya, naka-fulltang man every night.
0: Galing na akong ka-fulltang.
1: Yo, so, in a way...
0: Ga-drive-drive lang.
1: Sa Iran. Ang sa Iran ka namin, namiising nila.
0: Oh.
1: All the conditions sa Iran, nakuha naman nila.
0: Kani man. Mayugi na. Salamat. Good job, Iran and US. Mga K5, amuyan itong dalag ko ang mga balita sa mga Webes, Hunyo 18, tig 2026.
1: Banday man, boss, ngad lang ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magat sunod ang Largavi sa program, kaupon si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga pwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kasi nga mula ka kainom sa gluten na galabwa kung sa nawan, kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na napasalamat di ko kay na dulatan na kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorgo Visto.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Visto.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorgo Visto.
1: Naglagdaan ay nasang Memorandum of Understanding o kun MOU ang Pungsod Iran kag Estados Unidos.
0: Lorgo Visto.
1: Kadtuan ta na ang latest developments karon dugdugay apang unahon ta let's have Major Elmer Bonilla sang Traffic Management Unit sang BCPO tonight. Major, good evening.
2: Yes, si Pep Julio. Ang gabi subong man sa imong programa subong nagarapista sa ato nga ari dili ni mga parokyano sa imong programa ang gabi sa ato tanan.
1: Salamat, salamat kid Major, sir. Balik na halos ang tanan nga level sang eskwelahan karon nga semana na nung napyaran nyo nga pagbag-o sa dalagan sang trapiko.
2: Yes, Kita Julio, sa nililigad niya si Mana, nagsugod ng ato niya pang publiko ng mga Bluetooth under isulad sa Bacolod. Kaga sinila mga Lunes, no, nag-start naman ang ato niya mga isulahan sa mga privado. So, nakita na ato niya medyo nag-tiklik oscillated man sa mga oras. Kung sa diin na ining mga oras, man lang nag-sunulod ang ato niya mga trabahante sa ilang ilang ginatrabahoan. Kasi subong man ang ato niya mga estudyante, Kita Julio, nagkakadto sa mga nag-line-line nga blutuan, it's either pang-publiko o pang-pribado. Hindi siya nag-start ni siya, no, from 6 to 8 apang Kita Julio, from 9 naman niya until 3 o'clock, medyo makanay-kanay ang dalan trapiko dito sa siyudad sa Bacolod. So, amunin siya ang ato niya na-notice sa pagpanilag na ato dito sa dakban ng mga sa siyudad sa Bacolod.
1: Ano ganito oras, liwat ang do somewhat peak, sir?
2: Ang peak natin nga mga inulas si Pep Julio sa dalan sa siyudad ng Bacolod, amunin siya nag-start no, from 6 to 8 to medyo congested ng ato nga madala nun. Iliban ni Kadri sa mga major nga mga dalan na pareyos dito sa may circumferential, sa may loop west, no? Pagkato dito sa may dalan Alihis. Kaga dito naman sa Araneta, kagsubong man sa dalan Lacson, amunin siya mga major natin nga dalan ng Kipa Julio sa medyo congested. So kung ikaw mga drivers no nga wala kita sa business dito sa Bacolod like mga truck kita nga naga-deliver sa mga sugarcane, mga delivery nga makatukita sa ano sa pier, mas maayo dito kita madaagi sa dalan sang Benicia kipay ba Julius para hindi hindi masala o kung ma-delay ang atong biyahe. And then sa hapon naman kita Julius masugod naman ang atong traffic usually dito mga 3:30 no. Basta naman siya, Kita Julius, mga lasutso sa gabi.
1: Oo. Anong napyaran nyo nga mga factors, sir? Kagdiin ang mga area nga medyo bottleneck, gid, labi na ang may mga eskwelahan.
2: Well, number one sini, no, tungod kay, ang number one factor sini, kay Tee, nag-start ang aton nga, klaseng, nambal naton kagina sa both privado, kaga sa publiko. Although yung college, medyo hindi kaya tanan niya Kita Julius nag-start. So, with regard naman niya sa battle ni Kita Julius, diri sa dalan sa ano sa Sumaga from Banusi no going dito sa may boundary sa Bacolod tag Bago, medyo may congestion at siya ilabi na kita adlaw no sa aga kag sa amo ni oras Kita Julius at sa mag-alasokso.
1: Ini may kaangtanan pa ang ano panawag sini, may mga biyahe pa ang pila ka mga truck.
2: Well, so far, no, gina-condisyon na nasa ato na BTTMD kasi subong man kita sa traffic. Nga kung sinitrack kita kita, Julius, dito na kita ya sa, ano, sa Danan Banusi. Kasi kung na-approve na niya ang, ano, ang city ordinance natin ba lang, ang kanan mga trucks bawal na dira sa may Araneta, sa may circumferential, makonsider din siya truck ban na kita, Julius.
1: Although wala pagid fully na implement, no? Wala ta pa na clear, ay hindi pa pwede, o wala ta pa na implement nga hindi na pwede ang mga truck dire sa daan nga circumferential road.
2: So far wala pa, kahit wait pa nila itong over ng ano, sa contractor sa DPWH sa siyudad sa Bacolod, naman yung ginapapalo up natin gali kita Julius, kay suno sa ano sa aton nga konsiyo, kung ma-approve na ni siya o kung ma-turnover na sa siyudad ng Bacolod, ready ng magamit. So that the time nga implement ni ang city ordinance nga nagadili lang sa paggamit ng mga trucks.
1: Sir,
2: sa dalan sa conferential.
1: Interesting na, di, kahit pila ni ka-segment sila in-line contractor ni, diin nga bahin sang Banot Cesar ang wala pa na turnover sa DPWH?
2: Well, actually, nagpadala kita sang kinalikdan sang sulat dito sa DPWH. Kaya pinapanoap nato ng status sa mga suga, di ba, ang mga traffic lights.
1: Oo.
2: Eh, tinakot na bulig sa traffic. Nag-reply city director sang DPWH diri sa siyudad ng Bacolod niya. They are waiting na matulover ni siya ang dalan kahit continuous pala na kita Jules gali ang construction. Pinagidari sa Vista Alegre kag sa tupad niya balang barangay dari sa unan sa Masilingan.
1: Oo. Kaya hindi ba daw pila ni ka-section kag pila ni ka-segments tanan gid. Wala gapon na turnover sang contractors.
2: As far as I know, Kipay Julius, sa pag-insindi natin sa reply sa DPWH, daw ay panisya na turnover siya sa Bacolod.
1: Aragoy. So, medyo pati ang management sa traffic lights, may problem kita gawa, dira?
2: That's why, no, kahit makita nato na ang inibilang ang mga dala nun at ang previous natin yung programa nga nag-imbitar man din sa programa nga ito rin sa dalan Manselingan kahit sa may Granada, may mga recorded kita nga mga traffic incident.
1: Oo.
2: So, ayaw gani nga mapaandartani na galing kahit nagsunod sa DPWH, no? Ang may authority pa sisining nga CCTV ang contractor pa kita.
1: Uy! Uy, yala! Pila kabilog contractors ang nag-ubra sinigani, sir? Do you have any information?
2: Sa atong pag-insindiya daw, duwa. Ambot lang wain takabalo.
1: Oh.
2: Sa atong pag-insindiya daw, lain din yung contractor sa North Tingabahin.
1: Oo. Oh.
2: While din lang sa southern part, lain man na siya contractor, kita Julius.
1: Oo. Oh, sige lang, kaya verify ko na sa DPWH. In the meantime, Major Bonilla, sir, may ara ka-advisory o panugyan sa atong mga motorista?
2: Yes, Kipeb Julius, no, ilabi na gini siyang nagakadto sa mga opisina nila Pintrano, no, ang mga workers natin, mga working force, kagsubong man ang aton ng mga estudyante. So, kung magkadto kita sa aton hulot trabahoan, kag sa aton nga mga eskwilahan, mas maayaw nga hindi kita maglapaw diri sa oras ang alasize. Kay sa sunod nga mga minuto, medyo congestion niya ang whole area sa siyudad sa Bacolod. So, amo na siguro ang aton nga tandaan kita Julius or kung kita naman yung estudyante nga may mga subject kita nga aga, kung may ara mga subject nga pwede sa hapon o kung sa utumas na yung nga i-adjust natin ang aton nga nga mga subject nga kinakuha no, kahit para maligawan natin ang trafico dito sa siyudad sa Bacolod kita Julius.
1: Major Palagas, kung na lang pasensya gid kikabalo ka naman sa ako, nihilig ko sa numero eh. Pila ang gindugang when you say nga nagsaka ang congestion sa karon nga semana, may ara ta istatistika, pila nagligad, pila ang gindugang subong?
2: Well, as to the figure, hindi natin abi ma-figure out. Kahit inisya ang mga sunulan sa ato niya pag libot-libot diri sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod na kung aga kaghapon. Pero makita naton medyo saka-saka gid man sa Kipeb Julius.
1: Oh.
2: But meaning to say kun medyo may congestion abi nga aton nga dala noon, epekto man siya sang maayong ekonomiya.
1: Correct.
2: Kaga supong aton ni sila Kipeb Julius. So although nga amo ni natabo sa aton, mas maayo nga pagkakaroon na lang aton yung pasensya kahit hindi lang makita Kipeb Julius sa gamit sa dala noon kahit ini nga dala noon para sa aton. So mas mayong medyo kung nag-gamit kita sa dalan, hindi kita maging mainit ang ulo kita, Julius. Oh.
1: Sa imong observation, Major, diin ang mas nagdugang o nagdamo ang private ng mga salakyan o kung ang pampubliko?
2: Medyo nagdamo subong ang ato niya pampubliko kahit kabalo ka na nagsugod
1: ang party.
2: So may mga arang pakatupabalik pabalik subong ato niya mga modernized, ang ato niya mga traditional. So expect kita kahit itong hambal natin dyan tungod kay nagsugod na ang klase kita Julius. So inisya ang mga dalan ni usually ang maning diri sa may circumferential bala from Alihis Road ni siya going diri sa may Luquez. Nagsubong man ang diri ang kuan ang dalan Lacson, medyo may congestion niya siya kay damo di sang Caligis no from north no amon isang reverse side sa San Agustin kag Lasal. Madamo nga estudyante pag abot sa downtown area sa San Agustin pagadto diri sa south. May mga hospital, kaya may mga pribado, pag mga pagpublikong eskulahan din sa downtown area, si Fred Julius, kabangdanan na muna siyang resulta sa congestion. Pero ini siyang congestion na si Fred Julius, hindi man siya dako, kaya si Incompare, tapos nagkato kita din po sa sinimana, bala sa Manila, sabi ko diyan traffic dito.
1: Ay sus, Ginoo ko. Ayan, but, may hindi mention diyan to yung major. Anyway, amo na gani kun kay isagalibog ulo ko nga ang makadto di sa aton para lubaron ang trapiko ta taga MMDA nga hindi nila gani na solve to sa Manila eh. But anyway, totally different issue. Major Elmer Bonilla, sir, salamat kay Champo.
2: Yes, Kipol Julius, madam, mga salamat. Kaginin tayo the day and night kung kinanglanan ng atong wow. Service show. Welcome tayo, mga gabi sa atong tarot.
1: Salamat, salamat. Good night, good luck, sir. Lorga Vista. Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office. Lorga Vista. Ang atong pabukas ng mga balita at komentaryo dari sa Larga Vista, ginadala sa inyo sa Gyapon sa Kaalwan, sa DTX Premium Coffee, DTX 500, kag D3 Bio. Maayong gabi kay paring Rocky Infante nga nag-drive na karon sang iya sinisalakyan apang padayon ng pag-monitor diri sa Larga Vista.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Karoon nga adlaw, Hunyo 18, tuwig 2026. Makaligad ang apat kabulan nga makahalawat-hawat nga mga inadlaw na kaginawa sang madalom ang mga pamilya sang tanan nga piloto kag soldado sang Amerika, Israel kag Iran, kag tanan nga mga nagauyat sang manibela, pati na ang nagabaligya isda sa merkado sang Burgos, bangod nagnu-nuanay na sang kasugtanan ang mga nasyon sang Iran, Amerika kag Israel. Nagmala na gid man ang tinta sa isa ka hard copy, but siningon isa ka memorandum of understanding ukon isa ka dokumento nga ginlagdaan sa papel nanday Presidente Donald Trump sang Amerika kag Masoud Pezeshkian. Amo ni siya ang presidente sang pungsod Iran. Ang ila sinigin na commit nga may ara sang matabo nga final agreement, but silingon panugod palang ini 60 dias ang ginatagsang tagsa-tagsa kabahin sa paglabot sa isa ka katapusan nga kasugtanan agud untaton ang inaway dito sa Iran. Tibuot silingon nga sa karon makagulugin hawa kita nga hindi magapadayon ang pagtalbo kag ang pagsaka panaog at least drastically sang presyo sang petrolyo labi na gasolina kag diesel dire sa pungsod Pilipinas. Kati untat na anay ang inaway sa Iran ang ginapatigayon sang Amerika kag Israel. Yari pamatian ta ang report sang CBS dito sa pungsod Amerika. CBS News, please come in.
2: And welcome back to CBS News 24/7 Primetime. I'm Juliette Goodrich. Breaking news, a White House official tells CBS News the U.S. and Iran remotely signed the Memorandum of Understanding to end the Iran war. President Trump is in France for the G7 summit. He left the Palace of Versailles just moments ago after a dinner with French President Emmanuel Macron. So let's bring in Dr. Eric Loeb, Associate Professor of Politics and International Relations at Florida International University. Dr. Loeb, thanks for joining us. Let's talk about this 14-point agreement. What do you make of it, and do you think the U.S. is getting anything out of it that we didn't have before the war began?
3: Well, good to be with you, Juliet. And phase one of this agreement, as expected, revolves around the quid pro quo arrangement of Iran reopening the Strait of Hormuz and the United States lifting the blockade, which is an issue, of course, that did not exist before the war. But in terms of what Iran and the United States are getting in addition to that, Iran is going to get sanctions.
1: All right, pause anay makadali. Ang isa sa mga kasugtanan banwa, ang gilayon, ha? Nga buksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Again, ang Strait of Hormuz, durante nga nagluntad ang ini nga gera, dirita na balaan nga amo ini ang iskinita sa kalalawran nga ginaagyan sang mga dalagko nga barko, cargo ships, nga nagalulan sang petrolyo halin sa Middle East pagkadto sa iban nga bahin sang kalibutan. Di kundi una ginbarikadahan sang Iran, ginpang bumbahan ang mga barko, di mudo na sugong o napunggan ang

0: amasulhay nga paglabay sa mga barko dito, tikundi nagsaka ang presyo sang petrolyo. So number one, buksan. Ikaduwa, ang Amerika pasugtan niya man ang tanan nga barko nga makasulod na sa Iran. Kaysang nagligad nga mga sinimana, ginsupnan sang Amerika ang Strait of Hormuz agud indi makasulod kag makagwa ang barko gikan or pakadto sa Iran, tekundi na mudmud ang ekonomiya sang Iran. Aman si Galitais lang duwa. Anyway, ari ang dugang sa report.
1: Oil exports, so it could resume exporting oil and to stabilize international oil markets. And the United States appears to be getting Iran to commit to diluting the stockpile of highly enriched uranium under international supervision on its territory, which would be a major concession for the U.S. and for non-proliferation more generally.
2: So the agreement states that all military operations must stop, including those in Lebanon. Israel says it won't back down on attacking Hezbollah in Lebanon. So could this get in the way of a permanent peace deal?
1: Well, it certainly can, and Israel has played the role of spoiler in U.S.-Iran negotiations for years now, dating back to the Obama administration and the JCPOA in 2015. And as you said, Israel is clearly signaling that it will not back down, and this is really going to put the U.S.-Israel relationship to the test. And so we'll have to see if President Trump and his administration are willing and able to stand up to Israel and be disciplined and assertive and remind them who the senior partner is in this relationship.
2: Are we getting any indication that Iran will hold up to its end of the bargain once the peace deal is signed? They've gone back and forth on their word before, so you have to wonder what's stopping them from doing it again.
1: Well, Iran is facing major economic challenges even before this war that would incentivize it to cooperate or comply with this agreement. But I would say there are two issues here. Number one, the lack of trust that Iran has in the United States after having been attacked twice by the United States and Israel in the past year. And secondly, the timeline of phase two, whether they believe and others believe it's realistic to negotiate a comprehensive nuclear deal within a 60-day time frame when it took the U.S. and Iran months, if not years, to negotiate the JCPOA back in 2015.
2: Dr. Eric Loeb, thank you.
0: All right. Amuyad to ang balita. Suliton ko lang ha, nga nagpirmahan ay remotely ang presidente sang Amerika si Donald Trump kag ang presidente sang Iran si Masoud Pezeshkian. Pezeshkian. Kabudlay i-pronounce nga pilyedo ni Masoud Pezeshkian. Anyway, ang ginkasugtan amo sini Memorandum of Understanding ukon sa simple nga istorya pag kasugot nga may ara pagid sang kasugtanan nga matabo kay ti subong akon sa simple nga istorya indi pa ini konsampang kakabataan indi pa ni June inablang ambal nila nga kwa na ha tutud nagit hindi pa trial pa lang ini 60 dias pa ang malipas suno sa sining nga MOU nagkasugot ang duha ka mga nasyon nga within 60 days duha ka bulan pagid may ara sang final ukon katapusan nga kasugtanan agud pirmahan ang isa pagid kakasugtanan meaning sa simpleng istorya kasugtanan ini para sa isa kakasugtanan. So may istorya na ipana sila dugang sa sulod sang 60 dias. Kag direta may broan kon bala may ara gid man sang final agreement nga matabo didto sa Middle East. Pero in the meantime, undang anay ang bombahanay kag tiruhay didto sa Middle East. Amo inang balita pero at least may ara kita kabay pa sang maangkon nga bintaha dire. Ti number one, hindi na magpadayon talbo kagdagdag ang presyo, talbo, mainly talbo, kung dagdag ti okay ta daya. Mainly talbo ang presyo sang gasolina kag diesel, presuming nga ti makabiyahe na freely, wala na sablag ang pagwa kag pagsulod sa mga barko sa Strait of Hormuz dito sa Middle East. So bantayan ta sa masunod nga mga inadlaw. Ako hindi pa makatuldok sini because if you ask me, ti may ara pa nagaluntad, may nagaalimbukad pa do bulkan kan naon bala, may ara pa baga sa idalom sang Middle East man. Ang tuod lang, di ba, ginplastar ko sa inyo nga ining inaway sang Amerika kag Iran sa Middle East, sungaw pa lang ini sang away sang superpowers Amerika, Russia kag China. Bantayan ta, but of course we pray nga maga-hold ang peace ukon kasugtanan sa kalibutan kaysa karon nga kapigadon ikaw nga nagapinamalhan ka lang subong o nagprito kada o nagsugba, ginaboy mo lang ang tabagak rikta sa bagati. Ang tuod sina kung mag-usdang ang ekonomiya, tuga sang inaway dito sa Middle East, ang una ginmaapektuhan ang tawong nga mga pigado. Amo nang masakit nga kamaturan sa kalibutan. Balik kita pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Ako ni Ponte Takway ba, high blood ako, may blood sugar. Tutog dyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kape pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ini ang inyong bagong nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo karingawan kinaalam kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: 101.5 K5 News.
1: Lorga Fiso. Pabalik sa inyo para tuntunan sa gyapon ang inyo alagad sa mikropono. Wala sang iban nga ginabitbit sa kahanginan kundi ang inganiban sang kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo Visto.
1: Daw hindi pagbayaan sang kabudlayan ang industriya sang kalamay karon nga tuig, labi na gid ang aton sini mga katubuhan bangod magluwas sa nagapilit nga problema sang RSSI o kon malatigi nga peste sa dahon sang tubo, may nagakamang nga problema sang El Nino kag sining karon lang may ara pagid sang isa ka paraligban. Hindi lang RSSI ang pagalukduhon sang mga plantador kundi may pagpang-atake pa sang fall armyworms. Gibaloon tani karon dugay sa aton nga pagpangalagad. We'll be having K5 Jerelu na Luis sa hindi gidamang madugay.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillez. Lorgo Vista.
1: Ang masunod nga mga balita kag hibalo nga aton sini pagadulong igadulong karon nga gabi sa gihapon ginadala sa inyo sa kalawan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi ta gid pagkalimtan ang DTX Premium Coffee, amo ini ang ginainom sang inyo alagad kada tapos para tuntunan. Bisan nga kagabihan na ako sa pagpangape, wala ako problema sa tulog. Tungod usto lang ang kadamuon sang kape nga sangkap sang DTX Premium Coffee. Ang patam is sini stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar level sa lawas. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kag pinaka-importante sa tanan, ini ang DTX Premium Coffee may ara sang gano derma, ang milagrosong uhong nga nagaaway sa mikrobyo sa lawas.
0: Lorgo Vista.
1: Di mudo, hindi lang kay makapatawhay ka kung ikaw magpangape, makabulig pa sa imo sini kalawasan.
0: Lorgo
1: Vista. Now, i-check na ton karon dagito kayo. Do we have K5 Jerelu? Okay. We'll be having K5 Jerelu na liis sa dili gid lamang madugay. Angot ini sa isa ka training nga ginpatigayon today dira sa Barangay La Granja, La Carlota, angot sa RSSI kag subong man parte sa fall armyworms. Amo ini ang duha ka paraligban sang industriya sang kalamay nga kun indi mapagar o indi mapunggan, magatuga gid sang tuman nga kahalitan. Detalye sini pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
0: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagkalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: 101.5 K5 News of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
12: Nagaupod na siningabahin sa atong nga pagpangalagad Sanday Christine de la Cruz, Roda Angeles Knight Janeline Incarnacion, kagangiya sini Eloy dira sa Banwa sang Moises Padilla, Edmund Diaz and family, Barangay Tangub, Bacolod City dala ng iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug kag Patina sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Margie Tambong Vlogs kag ang iya sining pamilya dira sa barangay Bagaas sa Hinigaran.
5: Larga Vista.
12: Kag suman pamilya Alonso be dira sa Muntilya Sipalay. Kag mayang gabi man sa tanan naton nga mga Grab drivers, taxi drivers, kag tanan nga mga drivers nga arap pa karon sa dalanon, nagapangita pa sang ila kinawala pati na sa aton mga security guards on duty. Kay paring Norman Black Balinsoy, Rafi Armonio, Dad Boy Mendoza, tanan nga naga-duty sa subong gabi.
5: Larga Vista.
12: Kay manang Elena Pablico, kay Pastora Ging, dira sa Vista Alegre, kay Maring Joyce, kag sa tanan nga mga kabarkada, kag kaberks niya, dira sa Vista Alegre.
5: Larga
12: Vista. Ari sa Iluanta exclusive nga balita ni K5 Jerry Luna Luis, sa iya pagpadulong kay ina, dito sa Barangay Halagrana, Dakbanwa sang La Carlota, may pagsinapol kag training. Angot ini sa RSSI, kag subong man sa ginapaabot Fall Army Worms. Amoy ni ang duwag ka mga peste, ang isa nagapilit na sa dahon sang katubuhan, ang isa ginapaabot nga mag-aatake after sang tuman kainit nga panahon. Yari ang natipon nga mga balita ni K5 Jerry Lu. Jerry, good evening. Please come in.
13: Ka K5 Julius, good evening. Kag hindi pa, kumbaga ka K5 Julius, hindi na ya ginapaabot, kundi ara na gid ya mismo nag-atake ka K5 Julius sa bilog nga mostly 5th district no sa Negros Occidental, kabanwahanan sa 5th district sa Negros Occidental ining Fall Army Worms ka K5 Julius. Sa ginpatigayon ka inang seminar and pagsinapol or meeting no sang mga katapo sang National Crop Protection Center sang University of the Philippines Los Baños ka K5 Julius dito sa may barangay La Granja sa La Carlota City gin istoryahan kag gin training ining mga agriculturist from the different LGUs sa aton sini nga probinsya angot niya sa pag-prevent kag paano mabalaan ka K5 Julius ang kadamuon no sang fall army worms nga posible nga nag-aatake sa aton sini nga mga kampo kag sa iban niya mga tanom like sa humay ka K5 Julius kay siyempre hindi lamang sa tubo ga-atake ining mga army worms kay K5 Julius kay pati gali iya sa tubo nagapang-atake pati sa humay kay K5 Julius nagapang-atake na no? So suno sa aton sining information nga nagather kay Congressman Dino Yulo ginhambal niya kaina kay K5 Julius nga mostly sa mga banwa sa 5th district sa Negros Occidental apektado na gidya sang fall army worms ka K5 Julius.
12: All right, Jer, so, let's run down anay sang mga banwa kag syudad no sa Quinto distrito that would include Moises Padilla, La Castellana, Binalbagan, Himamaylan and Isabela. So amo ini ang mga lugar nga may ara na fall army worms. Pero may ara RSSI.
13: Ang RSSI ka K5 Julius ati ginamangkot naton actually ining si Dr. Barbara Kawili. Susuno sa iya ka K5 Julius hindi pa gid sila maka ano kay ongoing ka K5 Julius ang ginahimo karon nga nga research no sang nasambit yang eskwelahan which is amuni ang University of the Philippines Los Baños angot sa pagatukib sa mga posible gamiton nga bulong actually may ara na sila sang pwede nga magamit ugaling ka K5 Julius kinahanglan gali sang certification nga do emergency gid nga kinahanglan gamiton no so hindi lamang sa Negros Occidental ka K5 Julius ang apektado which is may sa bilog ng Pilipinas apektado naman no sang RSSI pero grabe gid ang halit sini diya sa aton sini nga probinsya and ang ilagim pokusan gid sa seminar kag meeting kaina is amo ining army worms.

0: Hindi actually may ara nagijaga ni ginhambal gina gindeclare ni Dave Sanson sang SRA diri sa K5 kagabi nga alarming nagidya ang problema sang RSSI. In fact, gahulat na lang sila sang drone. Kati drone ang gamiton para sa RSSI. Subong may duwa sila madugang sila posible apat. Now, interesting. Yes, yes, ano to?
1: Actually, na istorya na to, no? Ang inibala ang mga staff kag hindi gali yas iban staff dito kay K5 Julius ang UP Los Baños hindi iya gali iya ordinary nga mga staff lang nagadto dito which is mga scientist gali nagadto dito kay K5 Julius nga nag ano sang bulong so ang ilang paghambal nga ang drone kuno ka K5 Julius hindi gid makapatay no or ang amo nga method hindi gid makapenetrate masyado kay ang RSSI sa dalom gali niya sang dalom sa ano eh dalom sang dahon sa tubugat ka tiner so ang drone ara sa ibabaw so mas mayo kuno ka K5 Julius kakson ining mga dahon ay kakso ng mga affected, kag hindi pagpabayaan sa tunga o sa kilid sang kampo. Kundi, kakipa Julius, tutudan gidayon. Kaya para hindi na maglapta sa iban pa, kakipa Julius.
0: Okay, sino nagambal sina?
1: Amoy ni ang si Dr. Barbara Kawili, kakipa Julius.
0: Dr. Barbara Kawili, sang National Crop Protection Center. Okay, okay, aha, aha. Sige. So, amo na, dapat manual gidya nga operation, hindi lang kay siling sprayhan lang.
1: Hindi pwede, hindi lang siling i-drone ka kay Julius.
0: Okay. Ti ti National Crop Protection Center man sila nga why nila ginpalabot na iya sa SRA.
1: Amoy na actually kagina ka kay Julius ato didto ang SRA.
0: Okay.
1: So dito siguro kay Kev Julius do na istoryahan gid na no ang amo na nga method la kay Kev Julius kag na istoryahan man ang different method kung paano patyon ining fall army worms kag RSSI kay Kev Julius.
0: Kaya of course part ni sila sang gobyerno they should form part sang policy making. Hindi ba? Hindi ya kay lain-lain ang ila. Di ba, ano mo na karon abe atakihon ang ining problema man? Di ba? Kiti sila mismo sa gobyerno. May alam, may alam sa piyak. May mas alam pagid sa piyak, ti. Wala, but silingon, wala gaka-harmonize ang effort sa gobyerno kontra sa peste. Di ba? Amo na da.
1: Actually ka K5 Julius ari no niya halin niya sa credible source no hindi ko lang pag-i-mention ang ngalan pero ka K5 Julius alin man sa sulod pero ang ambal niya kung is ako no ka K5 Julius may mga gina-recommend sila no sa aton siring gobyerno ugali kung is ang gobyerno hindi man mag-response o hindi man pagbatuno ng ilang recommendation
0: ti utra kusa na iya kiti kun ara kada sa gobyerno you should know how to find your way eba anyway. Sige, ang importante lang nga ang aton niya ginaatubang problema, hindi kay ang ila pinuisay. Eba? Tilang tawang gakatabo sa Senado, subungo? Amuna bla? Anyway, sige Jer, so ang ila policy recommendation nga dapat kakson gidya ang apektado. Naglabot na kita sa alarming nga level, linalisay payagyapon sa sulod sang gobyerno ang solusyon? Amuna bla? Anyway, sige, Jer.
1: Kakipab Julius, may ara, no? May ara sang instruction gali Kakipab Julius. Ining si Dr. Barbara Kawili sa National Crop Protection Center kag gusto yag ni nga ipalabot sa kahanginan kag sa mga farmers naton. Kay kung gis ako no Kakipab Julius, sala ang pamaagi kung paano ipatyon ining fall army worms.
0: Okay.
1: Kay

0: into another naman nga klase sang bulong pero amo man Japon, iya man Japon sang pesticides para sa fall army worms ka K5 Julius. Para sa
1: simpleng istorya lain
0: naton kay
1: Dr.
0: Barbara
1: Jer. Jer Delengid. Jerry Lo. Jerry Lo. Jer. Jer. Okay, Delengid. Dula siya. Okay, why hindi siya kapati? Oh. Pabati ba ang kay Dr. Barbara Kawili? Alright, let's have this interview.
2: Spodoptera frugiperda or fall army worm ay reported na mabilis mag-develop ng resistance against chemical insecticides. So recorded yan. Kahit doon sa Bacillus thuringiensis na sinasabi na ano, na safe, no, kasi nga ano eh, microbial insecticide siya, nag-develop din siya ng resistance. So that's why we are looking for alternative control. Kaya kung pwede sana na i-incorporate ng sa integrated pest management yung mga biological control agents katulad niyan, yung entomopathogenic fungi, yung mga parasitoid, yung mga virus, na yan. So, that will help, no, yung delay, yung resistance, insecticide resistance development.
3: So, ibig sabihin, ma'am, yung mga pesticides na ginagamit mo, posible may maging resistant sila?
2: Pag mali ang pag-ani. Okay. So, pag yung halimbawa continuous na yun ang ginagamit, pinapatay mo yung susceptible at yung resistant. At yung mga resistant na yun, yun ang magpaparami.
1: Oh.
2: Kaya, yung kanina, pinresent ni Sir Randy na kailangan may rotation ng mode of action. So, yun. Rotation ng active region.
1: Okay. Jer? Jerilo? O, balikan ta karong dugudugay si K5 Jerilo na Luis. Jer? Jer?
0: Yes, ka K5 Julio.
1: Okay. Hmm. So, ang simpleng istorya ni Dr. Kawili, amuni, nga kada bulan lain ka brand sang insecticide. Okay. So halimbawa ang baklon mo brand X karon nga bulan after 1 month brand Y ka naman.
0: Lain-lain.
1: Tidanay pa
0: resistant ang
1: Ti ang pamangkot amo ni nga wala nila niya ginaistoryan sa gobyerno kay part man ni siya sang gobyerno.
0: Amuna ka kay Pab Julius. Actually, iti ara naman ang SRA kaina.
1: Oh.
0: So, it depends lang siguro ka kay Pab Julius sa ibang pagid nga ahensya sa government ka kay Pab Julius eh.
1: Oh, kay ti hindi nami lang tawon nga sa kanginan sila yung Gapuisay. Amuna ni ang problema nga ginaatubang taga-Gapuisay pasla iya? Diba?
0: Ang rason man lang nila sa aton, ka Pab Julius, actually, ang rason nila sa aton, ginarecommend man lang nila, gina-suggest nila, kag depende na lang na iya kung itumanon, gidya sa nagpamati man, kag sa ang ila sininga ginarekomendahan.
1: Okay, dapat sa Department of Agriculture nila na lalisan. Diba? Na, para ang tawo, paglabot sa government policy and assistance sa dalom, ti kundi, ang tawo, ya kainsindi, kagapos, buligan bala, ang kinanglan sang tawo, subong niya bulig eh. Kinanglan sang mangunguma, bulig. Kinanglan sang sugar industry, bulig. Hindi iya taga-gobyerno nga gapaindisanay sila. Ay, ano nga sitwasyon iniya Jerry Loman? Sige, sige.
0: Mm-mm.
1: Pero very good na kay ngagaw ka to, ha?
0: Mm.
1: No, ikaw so, lang isa to, ay.
0: Julius, no?
1: Ikaw lang isa
0: and,
1: to.
0: Kita lang.
1: Okay, very good, very good.
0: FM, exclusive.
1: Mm. Nice.
0: And actually, kay Kebab Julius, hindi na itani magpa-interview si Dr. Barbara. Bakot nga may instructions sa ila from the UPLB nga hindi gid magpa-interview. But
1: gid
0: try tagid kay Kebab Julius. Very good. Na nga makaya. Agod nga maka

0: UPL
1: Jerry Lo.
0: K5 Julius. So, amin na ito yung report. Gikan sa call. Ako si K5 Jerry Lo, vocal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga! Wala siya tokbakaw, hindi siya kabate. May ara man siya tokbak, wala monitor. O sige, alright.
2: Lorga!
1: Sa aton nga pagpanumbalik sa Iluhan ta ang Calatrava at tuya shooting incident naman ato. Ambot kung ano naman ang kabangdanan sa sining lutanganay sa norte. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulamas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
3: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painong panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka!
4: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stilula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
5: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
4: Patay ka.
5: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang ang portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
4: Pigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni sinila, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
4: Correct.
5: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
4: Correct.
5: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga selula.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
4: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
5: Di, amo na nga, lain gid ya nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga,

0: maton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
1: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butik.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagpapalit.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang. Nadula ang minod sa abaga ko.

0: Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
3: Number 1, hit music station 101.5 K5 News.
4: Is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
5: Standby sa report ni K5 Jong Bersales. Pero ante sina, may gabi ng kay Kim Arison Flora, Ray Tam, kay Mercedita Joso, and lakip na sa kay dito, Joyce Baligwat, John Eric Rosal, and of course sa kay dito kakaladulaaw, Mami Inting Balinas dira sa Banwa, Sang Ilog. Ari istorya butete taanay antes kita magkadto sa kay K5 Jong Bersales. Ari, hibaroon taanay na anong istorya sang butete. Ari, lantawan nyo bilang video nga akululbaan ang butete.
6: This is the pufferfish, a slow swimmer with a deadly defense. When threatened, they gulp down water to inflate their bodies into a spiky, unswallowable ball. But their real danger is internal. Most pufferfish contain tetrodotoxin, a poison up to 1,200 times deadlier than cyanide. One single fish has enough toxin to kill 30 humans, a lethal masterpiece of nature.
5: Hala! Ang butete kita nyo sa Ara Online. Amo to ang pufferfish, ang sosyal nga ngalan sang butete. Tikundi

0: nga masugata ang imuon niya matulon sa damo nga tubig. Agud ini siya magabok kag may ara tunok-tunok ang iyalawas. Pero ang pinakadelikado nga part sang butete ang hilo nga ara sa iyalawas. Sa ngalan palang dumapatay ka na nukulbaan ka ang ngalan tetrodotoxin. Tetrodotoxin. Duka sa ngalan palang duka kulbaan ano. Pagpamangkutan na yung ngalan. Sino ngalan mo? Tetrodotoxin. Ikaw ya? Virus. Ako ya virus. Ini ya. Tetrodotoxin. Amu ina ang delikado. You know why? 12 times more dangerous than cyanide. Ang cyanide, amu ini ang isa kahilo nga tuman kadelikado. Ang iban gani nga mga espiya, sa kasaysayan, may ara ang mga espiya, either kano o kunruso, nga ang ila sigarilyo may cyanide ina nga nabutang sa filter. Nga kun ini sila ang posible or lapit madakpan kagtun nila ina mabuka ang vial or ang gamay nga suludlan nga ara sa filter sang sigarilyo, patay sila. Cyanide. Ang tetrodotoxin sa butete, 12 times more powerful, 12 kabeses mas madasig magpatay sang sa cyanide. Kagkabalo ka mo kung ano ang unod sang lawas sang butete. Ang iya sinihilo inang katamtaman o hamay-hamay lang nga kadakuon sang butete, ang hilo sang lawas niya ang unod bastante magpatay sang 30 katawo. Kagkaron kabalo ka na nga amu ina ang hilo tetrodotoxin sa iya sang butete. Yadtong bag-o nga ihibalo kag kinaalam gindala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee upod ang DTX 500 kargado sang antioxidants nga panguntra sa free radicals o kung nagatuktok sang lawas mo latak kung kay Doc Ramil pa. Kargado ang DTX 500 sang ginatawag antioxidants gikan sa desugared sugarcane extract dala na sa dahon sang amargoso. Dungan ko ni sila ginainom padalundon ko DTX Premium Coffee upod ini sila sang D3 Bio. Ang D3 Bio John Wick sang lawas kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides ang elemento sa extra virgin coconut oil nga ginagamit sang lawas. Agodimuon lauric acid ipatay sa kagaw virus kaman fungus o kon bakterya. Dimudo kun wala kagaw ang lawas, wala ka balatian. Lorga, indi pagkalimtan ang akon ginasaligan DTX Premium Coffee, DTX 500 and D3 Bio. Lorga, lito na kita sa balita tonight ni K5 Jong Versales. Shooting incident na naman sa Calatrava. Anong ginkabangdan sini? Bye! Unsa man hinungdan, mayong gabi igali sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso nga nag-hook up sa simulcast broadcast sa Click Radio, Fabulous Radio Toboso 92.3. Mayong gabi! Bye! Mayong gabi, yeah, John.
1: Mayong gabi, K5 Julius. Mayong gabi sa mga taga-tubo sa tinood na. O diri sa may dakbayan sa San Carlos. Usak ka 39 anyos nga amahan kay K5 Julius ang ginluthang pasado ala una 35 kay na sang kagahon sa sulod na sa iya sininga puluyan sa may zone 3. Zone 3, barangay Patunaan sini.

0: 5 Julius. Kaga sa nagpulo ini ini siya, saktuhan lagi nga i side stand diyan akong tani ang iya sini nga ginasakyan nga
1: Uy.
0: motor Raider probably amo tong nakita ta kay na dito sa picture.
1: Oo.
0: Gulpi lang may nagtuhaw diri sa maybe diri sa may gate. Gate ayon sa iya sini nga puluyan.
1: Ay.
0: Kagintiro ang iya sini nga tangpugo.
1: Uy.
0: Isa lang kalupok ka kay 5 Julius. Patay gid ining biktima nga si asigurado. Te ang description suno pa sa sining gunman base sa report halin sa PNP naka bull cap kag nason nakasuksok sa brown nga jacket kay Pam Julius.
1: Magambal ka bull cap ining pareho sa ginasuksok ko kung galantaw ka sa Facebook Live. Bull cap amo ning usual nga kalo ining ginagamit para sa baseball, hindi ba?
0: No.
1: Oo. Kay may ara man sang lain nga klase sang kalo nga inang ginatawag nila nga fisherman's hat. Lain na ya. Ini ya bull cap. Okay.
0: Bull cap oh, ang description. So, ang kalatrama PNPK na yung padulungan man naton, according sa ila, may ara na sila sang person of interest kay Pam Julius. Okay. Eh, ang galing lang kay problema, do hindi bala kwan, do hindi kayo maklaro sa CCTV.
1: Ay.
0: Kaya ang puluyan siya ng biktima, may ara nakatutok nga CCTV, diri sa ila na yung lagi.
1: Oh, te?
0: Galing kay do hindi kayo kwan, hindi kayo atag.
1: Oh.
0: Hindi makilalaan puno pa ang ining persona.
1: Uh-huh.
0: That is why, ongoing until now, ang ilang sining investigation, namangkot kita kayo sa punong barangay na ano balang background sining biktima dira sa lugar. Suno pa, mabuot man ini nga tao kag wala man sang record dira sa lugar kay Kita Julius pero
1: okay.
0: As alleged santo pa daw na tag na ni siya bala sa illegal drugs ni or na link sa Kita Julius
1: okay.
0: Sa ining illegal drugs so basi amo na bala o ang rason pero hindi pa mapatud sang aton sini mga authorities kun bala amo gid man ayahan ang rason kay Kita Julius sa pagbutang kay nasa iya sang aga dito sa crime scene may ara masiyo sang 45 caliber nga recover which is isa lang isa lang gid ka fired cartridge kag according naman sa
1: Bo?
0: Is ni makaingon isa lang man kalupok ang ilang nabatian
1: okay tanda ang nagtiro
0: dulit
1: dulit
0: dulit
1: oh. Do ga plan in double bow ko jongaw
0: oh do ang sistema babe di bla dra sa picture gin padala nato di bla ang my gate
1: ah Iliyo ko may pa display partner sang picture nga ginpadala ni Jong kailan taon ko. Now, this is a similar pattern. San o ganito itong sinulod ng iya balay-bala?
0: Hmm.
1: Kalatrava man to no?
0: No, dito to sa kwan. Dito to kay Pam Julius.
1: Jong, why ka kung may napadala?
0: Away. Adali lang ha. Sa lain ko siguro nga gigili na kwan. Are are are are are.
1: Ah sige sige, abi nga inga gaw abi partner.
0: Oh, kay para nga ma-display na ton dira.
1: Mm.
0: Ang cute ya, damay ara mga giwang balang ng Pam Julius. Oh, nga pwede gid man kwan, pwede lang gid masuhot sang ining kung ang ining kamot sa kung sino man ang may ara abi sang kwan, may gusto nga kung gusto bala hungdon bala sang ining mga suspicious individuals na maghimo sa tawag sila sa
1: krimen.
0: Krimen abe, for example, pwede gid.
1: Oo. Sige abe, ara na. Alright, ikwanta ilang taon tang picture. Anyway, ikapila na ni nga kaso sa sulod sang naglipas ng mga binulan.
0: Hindi ko na ma-account kay Pam Julius. Sa kanabu-dabu.
1: Namo na gino?
0: Ikwanta
1: to Jong ah. Itabu-tabu untang aton mga datos kay ti Alin Iniro do gadagsa ang patsyanay da sa Kalatrava.
0: Gani, kung hindi related.
1: Correct.
0: Drug related siya kay Pam Julius.
1: Galing kay wala gina-declare sang pulis eh.
0: Ang ano?
1: Nga drug related or wala bala gina-solve gid ang kaso?
0: Hindi kay kung kisa, ang problema kay Fab Julius is ang witness.
1: Oh.
0: Nga matindog bala nga amo na.

0: Anong ako kabilya nga inang kuan kabilya nga inang
1: Flat.
0: langka-langka.
1: Oo,
0: Oh, amulat.
1: flat bar.
0: Oh.
1: Okay. So pwede nga ginsuok pa sang tagpatay ang iya kamot o kun wala.
0: Posible kay Rev Julio sa ginsuot siya kay gin kuan gin antes gin palupok ang ining armas
1: ta. Pero ang distansya wala gani mga more or less isa ka metro guro halin sa gate pakadto sa ginatindugan sang biktima.
0: Why man mag-isa kami metro?
1: Uy!
0: Lapit kayo.
1: Lapit?
0: Lapit ko taba. So,
1: kalain, kapon, kalain, Jong, no? Abi mo ara ka na, sulod mo balay, abi mo safe ka na,
0: safe ka na.
1: Patay ka! Grabe, oh, no?
0: Gadi, oy, ang ina ba lang gakuan ka, ga-expect ka, abi mo, okay na.
1: Hindi.
0: Kaya, oo. Oh. Ara ka na mo, makuan ka na, inang manaog ka na sa ginasakyan mo nga sa lakyan namin.
1: Klaim naman.
0: Pero, huwag ka kabalo, ang kontra mo gali ya, orang ga plano gali sa imo sa nga inang patyon ka Kipab Julius.
1: Ikaw ara sa gwa.
0: Ay,
1: grabe.
0: Ginahulat ka gali nga kung saan o ka mag-abot. Kaya mo nang natabo
1: no?
0: Sining kuan, sining biktima, nga 39 years old, nga si Jake. No? Jake, asigurado kay Kipab Julius.
1: Oh.
0: Kumbaga, binsigurado man siya.
1: Gani? Asigurado?
0: Oh. Asigurado, yes.
1: Anong spelling sang asigurado? Ya, C o con S?
0: S.
1: S. Aso, bali, sigurado, gindugangan ng letter A sa puno?
0: Yes, oh. Asigurado.
1: So, bali, ang nagtira kay Jake Asigurado, asintado?
0: Yes, asintado gin kay Kipab Julius.
1: Kay lapit kay, lang.
0: Kay, okay, isa lang ka kon mo. Isa lang ka gatilyo kay Kipab Julius.
1: Grabe, no?
0: Oo.
1: 45 ka, galing eh.
0: Kung kumbaga sa ina malang mahambalaron ba lang isang bala ka lang.
1: Grabe, no? Kalain man naman. Anyway. Ining balaya, kilid sang highway man lang, Jong?
0: Hindi. Kani nang cruising ni siya kay Kipab Julius kay medyo sulodlon.
1: Mm.
0: Halin kung halin ka sa National Highway, masulod ka pa nga mga siguro about mga 10 to 15 meters pakadto sa plaza sang Barangay Patunan.
1: Okay.
0: Kag dason pag abot nimo sa may kuan sa may corner na sang plaza balang Kipab Julius, maliko ka naman liwat pa to. Pakadto na dito pasulod na sila Puluyan.
1: Oh.
0: Amo na ang plastada ho.
1: So meaning gin tulid gid siya kag ginibalo gid kun diin siya ma nagapauli.
0: Daw amo na ho. Kag kuan abi mo ang ining lugar kag Kipab Julius medyo dikit-dikit bala ang mga pamalay kag damo mga kuan, damo inang mga pwede ma kuan, pwede ma labyan, pwede malusot lusutan.
1: Ah, okay. Ano ni siya? Residential area, giniya?
0: Residential area.
1: Sige. Patsyanay naman, Japon. Kakitanay lang tayo sa kahanginan kung may patay, Jong. Klain, no?
0: Yan ang tanik kay daw, amugin ang reality. Hindi daw, pati ang
1: ato
0: sa gani daw na budlayan man kay Kipab Julius. So.
1: Grabe. Anyway. Sige, ah. Why time mo? Tige na report. Tama lang, eh. Sige, Jong.
0: Sige, sa pwede madulong natin nga report, Kipab Julius, sumbong gabi para sa Larga Vista Program, nadulong sa ito sa D3 Body Text Provided Kag, Mighty C. Ako naman si Kipab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, Kipab News FM.
2: Larga Vista!
1: Pulo pasensyagid ang mga analisista kag mga lawig nga sugilanon, parte sa gira, ekonomiya kag iban pa, ipahigad ko anay mahatag ko anay panahon, sa lokal nga mga reports kay subong tigkiriwi na sa Negros amuning ginatawag tiempo muerto ang tawo pigado kay ti wala nga daan ubra subong sa kampo kay ti mahulat nga magtag-as ang tubo ti ang plastada banwa gadamo.

0: DTX 500 ang good magimas hubid sa itat ang itsura. DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamakasa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max epektibo.
4: Ako galete, John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ikasi.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho.

0: of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Mayang gabi lang sa kay Charmaine Viesca. Gapamati sila sa kay Diming Store and Dad's Rick Beta Barracks, Barangay Coloso, Cabancalan City. Dadboy Mendoza, mayang gabi ikuno. Pamilya Sumiling sa Barangay Balabag, La Carlota City. Kay paring Alan Takapan, mayang gabi James Bornales, dala na sa iban paginaton ng mga tagparamati dira sa sur. Gemma Tayo, George Sildora, gamonitor lang ah, di ini si George. Anyway, John Rosal, damo na din napatay sa Cadiz, ang ginamin niya Guru Baboy. Anyway, pagkahibanoon ta na dugang ha, Mercedita Dioso, mayang gabi. Ray Tam, once again, happy charter day ko no, kay Mami Inting Balinas, suman kay Emeline Cordova, kay Jordan Poole, nagatamyaw kay Ramil Aquino sa Manghanoy, si Kim Flora, dira sa barangay Sumag. Hindi ko na nimo ubos siguro. I'm sorry. Mayang gabi lang kay paring Fred, kay paring Kidoy, kay paring Nikki. Nagabiyahe pa sila karon nga gabi.
0: Larga Vista!
1: Yari na kinawatay nga istorya gyapon kun hindi droga, kinawatay ang balita ni K5 Berto Gakit Jr. Gadagsa subong kinawatay. Halin gamay pakadto dako, halin bibi pakadto kagang-kagang nga tricycle. This time, ano naman ang ginkawat? Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Jules, mao nagbugtaw lang ni ang isa ka college student. Why na siya sang bike, no? Mountain bike nga kinisunod mismo sang bata o kung isang estudyante sa iya sining balay.
1: Uy!
2: K5 Julius, nakibot siya nga nadula ng iya sining mountain bike nga nagabalora sang 30,000 pesos.
1: Wow!
2: Ako dako man. Ginagamit yan eh. Ginagamit iya transportation sa iya sining pag-eskwela kadto sa eskwelahan. Adlaw-adlaw. Sabo mo ini. Kagabi, ti alin sa eskulahan, in parking, ginasulod dyan na eh. No? Ang iya sininga

0: A5?
1: Oo, diri gini ya. Kasi kung dito tumagwa ka ni,
0: oo.
1: Pili ka to ka lusot pa ka to sa, ano na yun, parang kay hole ba lang?
0: Hmm.
1: Kung dito yung pagwa na, diri na din yung likod na mo.
0: So, meaning damo na galabay da, nga lugar?
1: Oo, posible. I mean, malang talaton, street ni siya pagwa, ano ni kakibad
0: yun.
1: Pero kung malang tao mo, kung ando surod lon, pag itin nga balay eh.
0: Ay.
1: Subdivision, sa kopisyon subdivision, kakibad Julius eh.
0: City Heights.
1: Oo, magwa ka o siguro malakas na lang mga 100 o to 150 meters di tira na da sa kwaan na.
0: Diin siya ayon nga balay, Bert, sa tunga-tunga sang Zircon Street o kung lapit na diri sa Takuling? Lapit na diri sa lalakturan pagkadto sa aton?
1: Kagiba Julius, dira agit ang pisa ano, sa Zircon Street gate. Paglampas mo sang Jimber sa kwaan, sa mga sanggi, lalapit lang gate mga 100 meters.
0: Bali, lapit na siya sa dalan nga diri.

0: mag lampuwas alas 12 makabatsyag ka makapatuyom-tuyom kagid tulog kay medyo nagatugnaw eh.
1: Aw,
0: eh. Di ba?
1: Kapil pa gid nga nagulan-ulan, inyat
0: na. Na. Oo. Kung naga-aircon, kati, okay.
1: Oo.
0: Oo. Ti, pero Bert, ginagaan ko ni Bugat ang imo report subong because of the fact nga napiran ko lately ang balita mo kinawatay. Tigkiriwi yeah. Subong eh.
1: Hmm.
0: Oo. Ambot kon ma-check mong statistika subong.
1: Yes, i-try it again.
0: Oo.
1: Si Julius makuha as seed mo.
0: Hmm. Ah, kay seed mo na ni.
1: Oo. Mga record no mm. sa aton sini nga incident.
0: Kag remember Bert, atong sa first and last interview ko bala kay Captain Santillan kiti nakakast na siya karon bilang PIO sang BCPO. Remember ang ambal ni Captain Santillan ang isa ka possibility komo sintro na kita sang NIR masaka ang crimes against property.
1: Yes.
0: Diba? Anyway, sige, sige. I don't know kung ini may labot pa sa kapiuton sang panahon. Galing kiti, bisan anong panahon, Bertig Kiriwi, man o kung tiyempo swerte, ang kawatan, gini.
1: No.
0: Diba?
1: Ano ba nilang, bisan ano pa ko nung, ano, kung mangawat, kagid yung may instinct kaya klase tao.
0: Oo.
1: Mangawat, gid kagid mo. Julius, nakikita mo lang, kagid, mangrantak, manrantak.
0: Grabe, so, no?
1: Amo man yung ginahambal sa nga to, sila nga mga kapulisan. Nga, oh. Kung kawatan ng isa ka tao, posibly, pila ka prosento, 80, no? Nga, ti, madalagit siya armas mo.
0: Uy, hala.
1: Pertika, delikado, bala?
0: Ay, kung sa bagay, Bert, tuod na bala kun ako abisod lon balay ko kag mapyaran kung kawatan nalakwa ada kun anong kwaon mo da ang makwae man lang sa akon sagwa kutsara tinidore kutsilyo abi
1: kag isa pa kay Julius kun kawatan bala
0: oh
1: si isa okay lang kung kawatan ng mga awat
0: lang oh.
1: Si isa kung magsulod man ng kawatan posible kung alam man ng kawatan
0: oh.

0: Tengo si gakaladas ma kuno kawatan dagat.
1: Buen gabi.
0: Buen gabi.
1: Buen gabi.
0: La.
1: Kitapos lang natin ko kanon.
0: Alang-alang
1: Jim Pokino Jones.
0: Oo, alang-alang na. Sige na, bye-bye. Sige,
1: balita ato dulo sa DTX.
0: Oh, danang pandula siya. Dula si Berto Gakit. All right, all right.
2: Lorga Vista.
0: Why na ko sang tiempo? Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Julius Maravellas, good night. Good night. Salamat gid.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.

0: nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga

0: kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitokondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. Mm. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Mm. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston, piston ring ni, wala na ni. No? Mm. So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. Mm. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyon sa barangay po. Ano kinabatsag mo sa ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing. Ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells. Hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan. Halin sa punuan, sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kadadlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma usually wala sang

0: Sabi din sa itis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
1: Naglupok na.
0: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
1: Namigid kung adlaw-adlaw ka, DTX 500, mag-Mighty C, Sir Boy. Dagasakay ka lang sa tanki or armored car.
0: O kampiyon.
1: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag malawig nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantaon ka sa tsura lang datigulang pero ang edad bata pa. Ti manginhubin ta kun adlaw-adlaw ta no mag DTX 500 mag Mighty C. Inablang sir boy 100 ka ako 90. Ti glicture pata dibla sa isil.
2: Correct.
1: No. Nami ya. DTX 500 Mighty C kag Pure C.
3: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: adlaw. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Arjen. Nagtanto sila. Kisang nagligad. Sige sa akin, kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko.

0: bukas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
1: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kagiban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
2: Stevia sweetener.
1: Oh, the healthiest coffee in the world.
0: Oh, ang bagay. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
1: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
0: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
1: Sa Tom, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
0: Butang.
1: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
3: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
1: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
0: Pagkakada ka.
1: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
2: Batayan nyo ha. Kay... upgrade nga liniment.
1: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
3: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
0: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigod ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo

0: Ang monster Manoy. Ha? Monster Manoy.
1: Oh. Feeling young, performing young, kasi extend.
2: Feeling young, performing young.
0: Alright.
2: Wow, grabe.
3: Informasyon sa ikaayong...
0: Ako ka naging engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH na medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
2: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may nawag na balik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
2: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod
2: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gyap.
2: Halimbawa na ulahis monolaurin.
1: Oh, okay, why ka na tumbar D3 Bayo?
2: O kayo nalipatan mo yung tumbar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya, no, si virus, pagwa ni virus, patay man.
1: Patay gyap.
2: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus, ha, nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang namigid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
2: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy para mapuslan sa lawas. Hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubos sipon kagilanat, ga-klinika D3 Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bayo.

0: Damo sang imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko maka-count sang sakto milang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: My TC! Mapalit sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Calibo, Reventor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
5: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa sakadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
5: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
7: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
8: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
6: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
5: binder
6: mo dyan.
7: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
7: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
6: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
8: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
6: Ay, mo dyan?
5: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
8: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese.

0: Hypothyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sa imong thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imong hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, sir boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.

0: Beauty soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
2: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
2: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi mga pamilya sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sa gihapon dalayon gid ang Dios kag dayawon taman siya sa sining kagabihon bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw. Tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magkuturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi mag malipay kung ma-exam na maghamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gap.

kung ano nga kakugi ho daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Diyos. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Diyos kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Diyos. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Diyos sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinahanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinahanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments, pero hindi gidina matuod. Ilan na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagong sa idalum sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45. Sa Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo pagkatapos

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugad sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe na number 0927-448-940. June 18, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jerry Lee.

kargado gid sang super antioxidant. Ang aton nga DTX 500 kargado sang super antioxidant nga halin sa tubo, ginatap na, ginaproteksyonahan ang aton sistema batok sa posibleng nga kalitan nga pwede idulot sa aton sa mga free radicals. Ha? So adlaw-adlaw sa liwat, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Mga kaki-5-Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C, kinanglanon ni siyang lawas tay. Kinamakuha tang vitamin C pagi sa pagkaon sang prutas sa mga utan may araman. Pero kinanglan naton mga kaki-5 sang Mighty Shea. Kay makasave ka mo. Ang isa ka kapsula sang Mighty Shea, no parehas na nagkaon ka sang pulo ka orange mga kaki-5. Kadasig sa i-absorb sang lawas. Mochilingon, dasig siya maghatag depensa kag proteksyon. Ilabi na gid sa sumong nga chimpo. Nga ang aton klema, halalungan. Kinanglan, hindi kita makangkod sa hilana, trangkaso, ubusip on, allergy, asthma, kag hapo, kag iban pa. Ang Mighty Shea naghatag man sang lugang nga kabakod sa aton nga kaugatan. Nagalastiko siya, dili mo daw lastiko lang bala. Hindi siya matastas. Hindi siya mautod, hindi siya mugto. So, muna kinaglan natin mga kaki-5, no? Ang healthy, mabakod, elastic nga kagatan, dulot nga, dulot sang Mighty Shea. Kag sumong man, ang Mighty Shea naghatag sang dugang nga kaalam sa aton immune system, sa pagdepensa sa aton sistema. So, everyday, basta vitamin C, i-Mighty Shea muna.

nagakalapatay diri li kun nagamala sakit ang mga kasapatan. Katulad sa ining nagkalamatay nga baboy sa San Enrique, no? Nagdangat na sa masubra 400 mga ka-K5. Nagdangat na sa 459 ka mga baboy ang nagkalamatay sa banwa sa San Enrique bangod sa ginapatihan pagbag-usang panahon nga kalitan sa kasapatan. Ginsiling ni Mayor Gilson Tumiliara nga ang nagkalamatay nga mga baboy sandig sa datos sa ila veterinary office ang ginalakipan sang sin ka mga idik 49 ka mga baboy sa fattening 103 kanayon kag 7 ka mga wild boars, no? Suno pa kay Tumiliara nga padayon nga gina libot ang mga para-vets sa banwa sa tagsa ka mga barangay. Agon mahibaluan ang mga nagamalasakit nga baboy. Agon mahatagan sang nagakaigo nga bulong kag pagtapla ang paglaptas ang masakit. Trangkasyong igos baboy ni. Nagapanugyan si Bong ang alkalde sa mga hog raiser sa banwa nga mangina mabinantayon sa ila kasapatan agon ma-report gilayon sa para vets ang masakit kag para hindi na ini maglaptas sa mga barangay. Sa pinakaulihi nga monitoring sa San Enrique LGU, hindi pa masugid ang African swine fever ini, no? Bangod wala pa sang confirmation gikan sa Bureau of Animals Animal Industries, no, kag provincial veterinary office. Puti kumpirmado ya patay baboy. Hindi na ni guruya maihaw dirili. Iti may masakit mo na patay sa masakit. Not good for consumption na ini. Di perdi niya ang mga ano ni ang nagkasalagod siyang baboy. Di pila kamilog indik to. Susa pa ka namo-damo indik ho. Shin ka mga indik. Di kong shin ka mga indik mga kakifay. Kung magdako na kwarta tanina mo. Di tungod siyang chimpo naton ang mga ginaginatudlo nga nagmalasakit ang mga baboy. Painom mo, taguro may TCI. Hindi pa mag-confirm, ini swine fever, ni mga African swine fever. Puti ko mapatay ning baboy, hindi na ni siya maihaw, kundi ilubong na gini, no? Tingi na-announce kung sino luyang magkumpanyar, ha? Pabalulang. Mga ka-K5, ini nga bahin na ginadulong man sa aton sa D3 Bayo. Ang virus, isa mang ginatudlo, mga ka-K5, ang naghahatag sa aton sa sakit kag balatian, kagkadelikado mula siyang virus, mga ka-K5, ha? Unlike sa mga bakterya kag mga kagaw, yaya, injeksyonan ka lang o kung mainom ka lang sa mga tabletas na kung kapsula, maumpawan ka. Ang virus, yaya, no kabalan mula. Minado mong injeksyon kag inom niya sa mga tabletas, abe. Do hindi siya manutlan. Pero ang kinanglan naton gid proteksyon kang maghalong kapag inom gid sang D3 Bio. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga mo ini nagahapin kay nagahaputos sang aton selula. In kaso gid man makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya makahimo sang kalitan tungod hindi ya masarangan ang persa sang D3 Bio. Hindi iya maatake ang selula naton kay naputos ang

libre, wala siyang bayad. Okay, let's go to work, mga ka-K5. Alas 10 sa 4 ng oras naton. Tawag na ka mo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Pwede ta ka-istorya sa mga problema. Problema nga nagatublag sa inyo pangunahuna kang nagahatag bugat sa inyo nga balatsyagon. Problema sa panibalay, sa relasyon. Problema sa kabataan. Problema sa partihanay duta. Kung ano na nga klase problema, tawag ka mo di ka istoryahan ta. Subong man kung problema nyo kwarta, tawag ka mo di siya kon. Taga kwarta lo. Hambal ko tawag lang. Tawag di ka istorya ta. Kung problema nyo naman ang inyong ginapangulagan, na wala tsansa, tawag di ah. Basi pa lang. O kung may ara ka na siyang interesting ang mga istorya sa kabuhi mo, bla? Inang mga pagtilaw sa kabuhi nga nagyan mo, ah. Kag nalampasan mo, bla? Well, dapat mo na i-share o kung isugid sa kahanginan. Kaya na siya maging blessing man sa iban mo. May maginatubag man na iban ng mga listeners naton ng mga problema. So, paagi sa imon nga mga pagsaysay sa mga kadalagaan mo sa kabuhi, sa tanan nga nag-agi sa imon nga mga pagtilaw. Makahatag ini siyang ideya, makahatag ini siyang leksyon o kung pagtulunan, makahatag ini siyang inspirasyon nga para malampasan Manila kung ano man nga mga klase sa mga pagtilaw nga ginatubang nila sila kabuhi. So, do your share, be a blessing to others, sa agi-pagi sa pagsugid mo sa mga interesting nga mga istorya sa kabuhi mo, ha? Kag kun may ara ka siyang komentaryo, opinion, parte siya mga issue kag balita subong, pwede gid ka makahatag sang imo yang pangunahuna, ha? Tawag ka mo sa atong telepono 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 09277-448940, ha? Grabe nga mga balita, mga kakifaybo. Isa ka nurse nakuhaan sang syabu sa salon mismo sa ospital. Grabe. Arestado ang isa ka 32 anyos nga registered nurse, ha? Matapos nga ginaligar nga nakuhaan sa ginapatihan syabu sa ginapatigayon nga drug by bus operation. Nagluntad ang operasyon sa sulod mismo sa isa ka-hospital sa may barangay Libertad, Abulog, Cagayan. Nakumpiskar sa arestado ang ginapatihan nga syabu nga ginabulubanta nagabugat inisang 5 kagramo kag nagabalor sa 34,000 pesos. Sa karon yara nang subject sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Wala pa man sa pahayag ang ginpagwa

Iloilo kagapon, Miyerkules, Hunyo 17. Ginkilala ang subject sa kay alias Bani, 51 anyos, isa ka truck driver sa Kapitolyo, kag residente sa Barangay Donti, Lutero East, Haniway, Iloilo. Nakuha sa subject ang ginabulubanta nga nagabugat sa 1,145 grams sa ginapatihan siya mo nga may market value nga 7.7 million. Truck driver, amo ining iya na kaptan nga malursan ruga, 7.7 million. Grabe na. Nahibaluan nga ang subject ang nag-distribute sa illegal nga droga sa nakalain-lain nga mga distrito sa probinsya sa Iloilo. Magluwas na lamang sa Quinto distrito, no? Aminado naman ang subject nga isa siya ka regular employee kang 15 anyos na nga nagatrabaho sa provincial capital sa Iloilo. Sa karon niya rin na sa kustadiya sa kapulisan ang arestado para sa nagkaigo nga disposisyon. Grabe din akpanay. Kagrabe man ang ginamitay. Ari pag-inya ho LTO naman niya ho Kamay pa ini wala siya ton nga nagkatabo ni. May nag-report guro sa mga kapulisan nga may mga grupo siyang empleyado siyang gobyerno, mga taga LTO nga nagapangil kill jirili. Mga katapos ang LTO arestado sa entrapment operation. Ari arestado ang siyam sa kamagakatapos ang Land Transportation Office, Caraga Region, dito sa Caraga Region. Matapos na patigayon sa entrapment operation ang mga kapulisan subong Huwebes, Hunyo 18 sa may barangay Alobihin, Buena Vista, Agusan del Norte.

mo chilingon nga hindi na niya masarangan sang iban, rason ini nga mauntat sila. Ano ni tinapay nga? Nga kung magmahal ang harina, masyaka ang presyo tinapay niya, hindi na mag-aaral tinapay, kamuti na lang. Droga niya, sir? Bisyo niya ya? Kung magmahal man niya ang bisyo, magmahal man niyang druga, being balor sa druga, hindi niya makapupugong niya mag-untat niya gagamit ang nag-yup-yup sini. But instead, mangita sila sa pamagi niya makaproducer sa kwarta nga para makamakal sa gihapon. Di ibaligya ang TV, ibaligya ang washing machine, ang plansa, ventilador, ha? Ibaligya ang kabinet. Eh, ha? Maligya na ang hinigtan ng manok ni tatay. Magatoon sila sa inisyatibo nga makapundusir sa kwarta sa hindi mayong pagi. Pagi siya pagpangawat. Pagpang-hold up. Kang iban pang mga krimen nga himuon nila para matigayon lang ang bisyo. So, I disagree kay Sir John Vic Rivolia. Na kung magsaka giman ang presyo sa druga, madamo ma-discourage niya mo. Tat na ko, pre. Kinagmahal ng shabu. Hindi na yan mo. Wala niya sa teoriya sa mga...

ay matungtong na dira nga mga mabugat abi tawo sa sinaga building may tendency nga magkalarusdak eh no ha di ba so na suway damo sa mga building gito sa buong mga ka-K5 nga ginabisuhan anay nga hindi anay pagsudlan hindi anay mag-opisina da hindi anay mag-ubra da kay masi magkalarusdak no sige padayon gyapon ang ilan to nga operasyon sa pagdeterminar sa mga kahalitan sang linog especially sa mga nagkaladula mga ka-K5 sige gyapon pangitan ladamo gyapon nagkaladula mo nagkalatabunan siguro ni no nagatugang man ang numero sang na napatay kag na mga napilasan di sumong adlaw mga ka-K5 Huwebes gintay og naman sang magnitude 4.2 nga aftershock ang Balut Islands sa Sarangani, Davao Occidental. Sining alas 8:17, sining lamang nga gabi ha. Ini nga ini ang aftershock nga nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8 sa baybayon sang Sarangani. Di wala untat ang sige na tinayuganay dito. Ha? Ang tao sumong ginaginakordam. Di linog na yan mo. Kung bagyo, baha, makadlagan ka dirili. Makapasilong ka kung bagyo. Ang linog yung galing mga ka-K5, do, paano kami kapasilong, be? Kay ba siyang ginasilungan mo mula? Magkalarumpag mula? No? Magkalarumpag mula. Di nasiway nga daw mas mayong arak ka sa open field. Ang problema naman, kay ba siya maglitik yung

nagatongtong ang aton isla. Sa tawag naton yung mga litik sa idalom sa nga duta. Kag may ara ni rayang nagailig nga suba mga ka K5 nga kalayo ining mga magma. Anong kainiton siyang sang magma, be? Ah? Ano ang kainiton siyang magma, mga kakipayim? Now, ang aton nga ininit ka tubig, no? Ang ininit nga tubig, mga kakipayim, ara sa 100 degrees Celsius mo, no? Te, hindi mo ganit kayo nakal nga tubig mula na. Kundi may tubig na, init ka nga bukal na, isaw-saw lang kamot mo mula. Mapiyait ka tungod nga kasakit, no? Mapasok ka. Ina, ya 100 degrees Celsius pa lang ina, no? Te, ang magma naman niya nga ato sa dalumsang duta na ton, nag-ilig na mga kakipayim sa Ring of Fire. Dito sa dalawang duta na ito, no, tawom lang na may mga ugat nga nag-ilig.

ang lava, ang magma. Hasta subong mga kakifive, wala pa matungkad sang tao kung anong may ara sa dalom sang duta naton. We are exploring on space. Ang mga tao, mga scientist na explore sa kahawaan. Pero wala pa nila totally ma-explore ang tubig, dagat. Kag ako na nung may aras dalom sa duta na to, wala pa matungkad sa tao. Hindi sila kagwanta sa init, mga kakifay mo. Samtang nagapanaog sila, himo sila buho. Samtang nagapanaog sila, nagapanaog, hindi ginasupplyan sa hangin, abi. Ahamis ka na nung supply sa hangin kung dalom na itong buho. Hindi iya kasarang sa init nga nag-ausbong halinggid sa sintro sa aton kalibutan. Siyang tao, out of curiosity, gusto ginibaloon mo. Gusto gitakson, mga kakifive. Di spend billions and billions of dollars. Gagasto sila sa binilyon ng mga dolares para lang kutkotonto kaghibaloon kung ano itong ma... Ano itong nagkatabo sa sulod sa kalibutan, ta? Hindi ko yung pananaw mo nakamuti. Kung ano ni damo nakakaon?

mga bugas ang tambutso sa salakyan. Di ining bugas ang tambutso sa salakyan, ha? Mga waste product ini siyang paggamit sa pagsunog sa mga gasolina kag krudo sa atong mga makina. Kaya mo ini ginatudlo mga kakipay nga kung nga padayon nga nagasaka ang temperatura sa atong kalibutan. Kag sa pagsaka sa temperatura sa atong kalibutan, amo ini ang ginaexplikar nila nga global warming. Ang global warming epekto ini sa atong mga kalamidad nga nagaluntad subong. Linog, baha, ining hurricane, kag iban pang mga klase sang kalamidad. Tugas sang climate change, global warming, kag ginatudlo gid nga dako nga porsyento nga naghatag gid sang kainitan o dugang nga pagsaka sang temperatura sang atong kalibutan. Amo ang paggamit sang fossilized fuel. Amo ning mga krudo nga ginabarina to sa Saudi. Amo ning mga gasolina nga ginawayan dito sa Iran, sa Amerika, kag Iran? Di bala? So, ini mga ka-K5, sa sumong nga panyimpo, may mga electric vehicle na kita. May ara na alternatibo ang tawo. Kay man dito sa chimpo sa mga 18th centuries, somewhere in Pennsylvania, amo ni pagka-discovery gid sang gasolina, sang krudo. Kay sang una dito sa Amerika mga ka-K5, ang mga tao dito nagakabayo pa lang mo. Di bala nagakabayo may karwahe. Amo to ang ilang means of transportation at the time, sakay kas kabayo. O kon may karaho. May ara kada sang karo. Kaguyo doon sa nga kabayo na sakay ka mo na. Di ko mag-gabi mga ka-K5, no? Lampara lang. Lampara nga ginabutang para mag-sanag ang alagyan sa nga kabayo. But since na-discovery sa mga Amerikano ang gasolina kagruno, nga pwede gali maposisyong mahimo ini sa nga enerhiya, ang tawo dito na nag-revolutionize ang

bagong brasa factory. Dito mga ka-K5 na inbinto sa Amerikano ang breakfast. Ha, pamahaw ka ha. Kay hindi pwedeng magsulod ka sobra nga wala ka pakakaon. Gutom mo nga karon hindi ka makapadayon sa imo trabaho. So dito na inbinto sa Amerikanong breakfast, lunch kag dinner. But before that, ang tawo wala iya sining nagkaon gid sing pamahaw gid ako sanong kay gutumon kaon kalang niya. Amo na yang original gid yang sistema sang pagkaon, but then since nga nagsugod ang pagboom sang factories dito sa Amerika, amo man na naibinto sa mga Amerikano man yang may minto ta pamahaw la. Yeah, ang daming nga pamahaw kaon katdog. Kaon kamuni, tanan man ti kaon mga kakipay. Mamang mga mantikaon, madasig, malalutuon, bla. Kag dito, mga kakipay, tungod sa pagkaon, damo nagmalasakit. To, no? Kag to, ti siyempre, dito naman na minsan niya manigusyo ng rubulong ay. Tungod sa mga mamantikaon, nga mga hotdog ni, mga sausage ni nila, ni kung breakfast nila ni. Ang banyusan mo na mayonnaise o margarine na tinapay mo na, i-toast mo na. May mga epekto galing hindi mayon eh. Unlike before nga ginakaon sa mga tao yaya, mga halingin niya sa ilay ang mga tinanom sa palibot nila. Ah, sa ilang mga farms. Sa ulihing tao, kumusako na sa factory. Kag in-introduce na sa mga Amerikano, kag inapagwa sa mga newspaper, sa mga TV. Yamuning breakfast tao namit ni. Damo nagmalasakit ang Amerikano kag dito naman nagtuhaw ang pharmaceutica. Naginbinto naman ang Amerikano sa mga bulong niya, no ka? Niya na high blood ko? Niya ikaw na, no ka? Niya may ara ko yung sakit sa tiyan? May mga bulong sa dayon kag dito mga kakifayam naginbinto ang bulong. Pero ang bulong, temporaryo lang yaya nga mampawan ka. Masigil lang yung yapon, tago, lipong lang yung masakit, pero arak yapon, malatian mo. Well, anyway, tiya mo yun na mga kakifayam, no? Ang isa gin nga nagpadayon gin, nagsikat ang Amerika tungod kay Rockefeller. Si Rockefeller nag-explore pagid sang paggamit sang energy. O konsumin ng gatong mga gasolina kag krudo. Isa ka...

kag atong kabuhi, no? Kay there is no other planet, no, so far. Wala pa sang ibang nga planeta nga padayon nga nga pwede naton sa iluhan. Kasi subong ang Amerika mo tong Voyager 1, Voyager 2, sige sila pangita to sa mga planeta. Nga pwede ta makasaylo dito bla. Wa gini ilbrahon sila pang pahimuyong bla ka muna. Hindi sila kalalam o okay, ang mga lugar ni paluparon nila itong mga rocket niyang ita at planeta sa ilo tabi. Kamulang to ah. So muna magkaka-K5 ah. So sumong padayon ang kampanya sining global warming nga mood ko lang nung matamo sini ko mauntat abi ang gasolina guro hindi gin man totally mauntat no maminimize lang guro kaya hindi man guro magpasugot ang Amerikani kaya tidra nagakusog ang ila kwarta mo ni bla petrodollars nila ang pantasaksyon mo pagbakal sa gasolina kagrudo dito sa Saudi ang dollars ang

Kung mag-untat ang mga krudo kang mga gasolina, mapiktuhan gid ang ekonomiya sang Amerika. Ang China yaya mga ka-K5 ang dako-dako nga disyerto sa China ning COVID desert blane. Kundi grabe na di ang COVID desert na panlapan na yung disyerto. Ang China sumong yung ginpanamdan na nila yasang ano ni ang ginpamutagan na nila sang solar no? Lapan-lapan pila ka thousand-thousand na hectares mo. Ginpamutagan na nila yasang solar panels dito. Ang problema sa China kay kumugo COVID desert na yaya, kung ang ilang ng mga solar panels ginagkatamunan sang ano ni sang balas di nagaepekto sa ilang function bla no, so ang ginhimo sa China no, ang kinanaan ng mga lagko ng mga panels dirili no, may automatic na nga nagatubod tubig, nagatubod ang tubig nga para hugasan ang mga panels automatic na. Karon kay komo nagahugas abisang solar panels dito sa COVID desert sa China, ang tubig nagakahulog sa balas, sa duta, oh sa dalayo nila dirili nagtululubo yung mga hilamon. Sa disyerto nga puro balas sa una subong, may mga hilamon na. Ha? So mo chilingon, another source of supply of oxygen eh. Thousands and thousands of kilometers or hectares sang solar panels dito sa COVID desert sa China. Nagkalatubuan, hilamon. Karon ang problema nila siya mong mga kakaibay. Kaya ang mga hilamon, no, ayawan sila pangutod. Kadako sang gasto nila sa mga incheck, no, kay matabunan ang mga solar panels naman sa mga hilamon. Kamulogan ng solusyon sa China, ginbuyan nila yung pilakalibong ng mga kanding, mga karniro ka mga baka. Nya nasolusyonan ang nagtubo ang mga ano ni mga hilamon ka mga kahoy sa COVID desert, sige sila harvest ang energy from the sun through sang solar panels nila ng nga pila ka thousands of hectares. Ati nagkakatamunan sa malas ang mga solar panels. Nag-inbintong China nga may automatic nga nagabunyag sa solar panels nga para makakash ang mga malas. Natuga sa paghuyop sang hangin sa kondisyerto, abe. Tisigi tulo tubig sa mga balas ay sa ulihin natubo yung hilamon. Ang hilamon sa ulihin, nalipay ng mga insik ay nagtubo ang hilamon. Ang problema naman, nagdalagdag talalagas ang hilamon, ayawan sila pangutod. Pila ka million dollars ang ilang budget no, para sa pagpangutod lang. Karon ang stash ang mga insik lain, nabuyan ng lakanding. Yung kanding yan, naghahalam niya siyang ano, ni hilamon eh. Buyan nila plaklibo nga baka. Akanding karniro kang baka. Diway na sila gasto to sa pampangutod. Abi nga pila to kamilyon ang ilang yung budget for that. Nga pag-mintinal sa mga hilamon nga nagtulubo sa COVID desert. Kanding lang yung kakarniro, no? Amo ina ka nami yung mga klase nga metodo. O kung mga pamaagi, di may kanding ka na yaya. Libre pang kaon, nakabinipisyo pang imuya ng mga pasilidad. Very good. Alas 10.52 ng oras naton, iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Ginadula yung asid. Nagatig ang tiyan mo, nagadopermi puno. Anulao na siyang DTX 500. DTX Coffee Mix, I mean. Kagakanami siya sabor, ha? Kag may aras sa ampalay extract nga nagahuga sa aton higko nga selula, naming ariya, naming bangihi. Kag may chia seeds nga nagapakupo sa aton buyon, nagadula buyon ta.

0: maligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para health.

0: Man for Man. May bakal kag vamuhos ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable lang kagabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ikaw ba'y nasaktan?
8: Naintuan nila ko sa nobya ko.
7: At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
7: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

Dr. Pinoy Squalina Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy siya may ka kinanglan na ton mga kakipay, especially kung damo ka uric acid, you know? Kung ikaw nagka-problema sa gout arthritis ni mo, nagka-pinitin siya, nagka-antos, ikaw siyang sakit na, ha? Inom ka, Dr. Pinoy, dulaon niyang sakit, dulaon niyang ngot-ngot siyang imo gout arthritis, pakupuson niyang banog, kagtunawon niya sa matamat, ang imo nga uric acid da, nga nagapundo sa mga joints ni mo, gamo gining rason kagamangdanan kung nga may gout arthritis ka. Kag sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, gina-repair yung mga tais nato nga mga tulaan sa bahin sa mga joints nato. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag man sang dugang nga oxygen supply sa aton nga mga ugat kag sa aton utak. That's why nga hindi ka maging malipaton, uptake ang imo nga memorya. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaka

0: na lang ang manok, wala na. From Vilen. Bainga bida si mo Vilena. Kag sa kay Migo mo lo?
1: Migo na ton, pipit. Pipito lim. Pre, mayong nga bida si mo ha. Mayo lang nga pagpamati ha. Sige. Ah, ano pag hindi? Mayong gabi, di lolo, jirili. Bata ko, wala pa nagtulog, oh. Sige pa silpon. Anong mayo ni Lorna sa sumago? Ah, okay, ate. Amo na siyong mga bata, mga kakipay, problema agit siyong. Kay kakawili si silpon. May kilala ko yung madulaan na gani signal wifi, eh. Madulaan na bilot ang data, bosos, hindi ha, magkamao isang bata. Apat palang katuig, lima palang katuig, doon dependent na katama, no? Sa mga cellphones. Di ang epekto sina, ano ay han? Sa masunod nga mga tinuig, abi, kaya like before, mga edad nato niya lima katuig yan, naghilagsanay tanaya. Naga panaguay kung ano nga mga hampang da, kalo, pikyaw da, tumba pati.

Hindi yan kabalong mag-Ilonggo masyado. Ang iyaya, mga in-English niya, I already eating my lunch. How about you, ma'am? Yeah, what's up, ma'am? Tawagin si nanay, ma'am. Di ba tiyan niya sa, ano mo, no, sa YouTube? Di amakon mo na, no? The more gali silang na-expose, gali nag-adapt nila ang mga expressions, ang mga the way maghambal. Daw nakogid ang influensya sa utok ning sa mga kamataan ning cellphones, no? So nung naton ano da, imuon dira may mga inisyatibo dapat ang mga ginikanan sina especially kung nag-eskwela ang kamataan ninyo, no? Budlay. Kung sige sila pulao, kay madulaan sila gana mag-eskwela, pila kadlaw sila. Kay te, tuyo sila eh. Mapiktuhan ang ilang attention, ang ilang pagtuon, kag simo magyapon nga ginikanan mabalik eh. Paano mo na karon i-convincehon ang bata mo nga maguntat anay siyang cellphone? O may iba nga bata yang mahibi, maligid o kun mamulugso dabi hindi magsapak simo. Dapat siguro may mga ara na kita sang mga rehabilitation programs para sa hindi mag-addict ang mga bata sa cellphone. Ang iba naman niya mas taga ni may klase, ha? Alas 8 pa lang ihatag na ni cellphone yung kamagtulog na kamo. Ang ibang kapalo, nag-

Nasik ang pagpadalagan halin sa Yulus Park. Pagkanto Rodriguez, miskan alauna na sang kagahon. Kagahon, tani mahatagan man sila sang pagtamod. Nagakatulog na jilulong mga tao eh. So siguro mang ipalabot yun ang inangareklamo sa inyong gidbarangay, no? Dira na na yung matakos ang sinseridad sa paghatag atensyon kag servisyo sa inyong mga public officials dira sa barangay. Kay man ilan na yung obra mo. Nga ay pamintinar ang kalinong pagkatauhay sa barangay. Di mag-amusin ito o di wala niya respect sa imo isang kapareho. Mga launa na sa kagahon, damo na yan nagakatulog. Ang imo na yan nga isting nga hinahinayon mo lang, pugaon, mabagin nga pugaon, nga daw magkalauto na yan nga kwerda sa imo tambutso. Di ina siya, no? Ginabastos mong isang kapareho mo eh. Huwag ka siya pagrespita, nga katulog na ng tao. May mga obra pa na, may mga klase na was. Kulbaan sila, nanunay ang perti kagahon, kakalinong na siyang palibot, alauna na siyang kagahon. Sige, pag-inaya pamurot na isang tunog-tunog ng mga tambutso. So, nagkakaangay kagamagay gin. Nga, ireklamo tana sa barangay, kagsadira man nga punto, ma'am, mabalaan na ito, no? Ang pag-ulikid sa mga opisyalis sa barangay kung tagaanin nila siyang nagkakaigo nga itulopangon, ha? So, sige, ma'am. Thank you, ha? Mayong gabi, J. Lolo, Jerry Lee, monitor lang ko nilo. Ano, lang ko nilo, amo na gyapon, galiin mo number, dugay-dugay na. Na same number mo sa akon, si Clinton niya. Yeah. Oh, Clinton, oh, thank you again. Dugay na din nga numero, way back, siguro mga sobra na pulo at tuwing.

0: kag naghambal, ha? Kaghambal niya, kag naghambal ko sa iya nga nagabusong ako.
1: Oh, nagbalikay sila.
0: Nagbalikay sila sa 7 years niya nga kalibin. Niya, balik, gabusong ko galing. Nagabusong ako. Di, ari. Gambal ko, ginambalan ko siya, J-Lolo nga nagabusong ko. Kag hindi siya nga may, hindi man ako. Pero ang hambal niya sa akin, J-Lolo, batono niya ko kuno sa gihapon. Mayo. Bisan nga busong na ni siya pagbalik, abis siya nga kalimbing partner nga 7 years. Naway kasyo nga busong ka, matunon na kagyapon, kay... hindi mako ka pabusong si mo. Pero J-Lolo, ang boyfriend ko naman, kabaluman nga nagabusong ako, kaso layo siya sa akon. Ito siya sa layo, galing. Kay may trabaho sa J-Lolo. Pero no, mas palangga ko ang bago ko nga boyfriend. Mas palangga ako nung bago yung nga boyfriend nga nagkapabusong sa iya. Galing ato sa layo. Karoon kay nagbalikay sila sa kalibin niya. Gabusong, matunon man siya gyapon. Hindi ko na kanami siyang offer. Ang iba niya nga mga lalaki niya, dito ka na lang siya nagpabusong si Imo, no? Siya naman niya, okay lang kung gabusong ka, balikay tagyapon na, maton ko na yan busong ka. Kay sa 7 years na nga paglipin, huwag kakabusong, di masikon. Blessing man ang bata na. Balik ka lang di bala kay sa gudon na mundua.

sa duha ka bulan na inabusyong kaya na yun. Wrong question dira, masyemi yung pamilya to. Anong plano yung ginbulang nga layo siya? Paano ina pagsuporta sa imo, abe? Di kung nagabusyong ang babae, eh. Dapat may mga psychological nga mga suporta ina. Kaya man, importante na sa proseso sa babae nga may arasang nag-secure sa iya malatsyagong kapangunahuna samtang nag-proseso sa pagbusong. Nga ti ano sa salayo, ya ti ano ina, mapas ka to, anong plano niya si mo? See? So mo ina na yung mga questions nga dapat mo na iklaruhon gin sa iya para makahimo ka man siyang desisyon, no? Anytime, yeah, pwede ka ito kabalik niya sa 7 years mo ito nga ka-live-in, willing magbaton sa nga imo sitwasyon. Bisan, hindi pa iya ang ginabusong, ha? Pero ato naman ang luyagan mo, yeah. O ito kabalo ko nung plano, yan nga busong ko, yati okay. Natormala na kay bayi ka.

J-Lo Loma yung gabi. Mangayo magkutani lo problema. Mangayo magkutani lo advice. Party ni lo sa akon nga husband. J-Lo lo normal lang balalo nga every 3 to 4 years. Every 3 to 4 years lang kami mag-make love, J-Lo lo. Wala. Kapamangkot sa aton nga letra sender mga ka-K5, pati sa problema is banaya. Yalo, normal ni mala. Kada tatlo ko na panami katuig, yung magbalbalanay. Hay nako, J-Lolo, galibog ang ulo ko loko na nga amo na, no? Kahuluya man, J-Lolo, pero amo na ang matuod. Hindi man sa amo na lang na lo ang ginapinsar ko ah. 19 years na kami nga kasal, J-Lolo. Halin siyang una, amogin na siya, J-Lolo. Need ko tani ilong advice mo, lo. No? Kanto di kayo di ko mag 19 years, every 3 years na sila nag-make love, no? Bawa na ano na iyaman. Ano may iba niya ganito, ginadood log. Kaya bisa 19 years na sila ngab na nai mag-asawa, i-divide tami sa every 3 years lang sila gamikla mo. So sa 19 years sila nag-obdanay, kaanong pala sila nag-jir-jir? kung kapito pala sila nag-jir-jir sa 19 anyos nila nga pag-obdanay?

nga mabata siya inda niya sa kalawigon, abi nga hindi pa man siguro impotent. Hindi pa man siguro sa edad niya nga wala nagana. Ha? Nga may iba siya nga babae, magluwasi mo. Kang dito siya nagabubo siyang milagro. Gapatubod siyang gripo. O kon may... Masi may boylet. May boylet siya, Masi. Abi, sundi, be. No? Pwede mo na guro masundan, really.

mangitak wi iban nga bana mag-amon na yang bana ko dilulo. Ay, ama! May kanina kindi hago. Gamo lang gina importante skill mo tanaw. Ang importante

0: So, ano ining mayo sini? Psychological o... Bakit yung may picto ini sa malatsagong kang panguna-una sa atong letter sender mo? Nakunin nga pala magkutanon? Nga ano mo ining panila nga every 3 to 4 years na sila yung mag-jir-jir? Nga ano mo inang pattern? Ang yan daily, weekly, kang iman pa nga mga binulan, din siya ka jir-jir ya? Gaano siya ga sariling sikap? Ano may iban siya nga babae? O kung masing may lalaki? So imuna to kibon inday kag tapos siya yan, mga kanto kag inyo sa taong naton sa psychiatrist, bla? No, I'm not saying ano nag-tiriring ka. Kundi, paano mo i-cope up ina nga emosyon kag paminsaron? Ha? Nga nagatublag si imo? Mas mayugin makapakonsulta ka sa mga psychiatrist, bla? Dok, munido ko. Tandaan na rin siyang mga psychiatrist. Siya ko nanonat na yung problema na. Anong ipikto si imo? Mentally and emotionally as a person. Nga mo inang kondisyon sa inyo yung labing-labing, kalawigay, every 3 to 4 years lang. Anong epekto siya mentally and emotionally? Balaan na siya mga psychiatrist niya. Kagdraya kagiyaan kung paano ikaw mabuligan nga ma-overcome mo inang mga crisis. Okay? Kag pangamuyo, good day, ha? Nga hindi mo lang siya manakpan. Nga may iban siya. Nga isa siya ka-darn. Mga ka-K5, hingagaw, tanay commercial break, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may busy.
2: Ang VCO,
3: yung may D3.
2: Mapakas mga butika.
3: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
3: Mag DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
2: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-sport!

0: 4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. 4 Biotics ka!
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: What is love meant to you?
10: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
11: Paano kung iba lang lusutan lo?
9: Would it be there to comfort you when you need it most?
10: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
9: Or will you still be there to fall in love again?
11: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
12: Oh, true ka man. Mga ka-K5 kabus na ang oras na to na. Don't forget anay ha, Gina Seafood Restaurant. Basta gani Seafood Restaurant. Matik na da yun ha. Para hindi ta mag-binasula ka mag-inulsul pa. Siguradong ma-enjoy ka mo. Barato, nami ang serbisyo. Limpyong lugar. Priska nga mga seafoods. May parkingan. Hapos tol-tolon. Tanan nga gusto nato si Shack Restaurant, basta Seafood Restaurant, ara na sa Ginas da. Try nyo ginang ilang mga bestsellers nila ha. Sinigang kang tinulang ang mga isda at your choice ha. Ang ilang butter garlic shrimp mo ka namit man. Locos pasayan kasang nirile, ba? Waragoya. Listingan man ang ilang sisling manumbok, ang ilang kinilaw nga tangigi, ang gambas, ining tempura, calamares, sinugbang ang mga isda, shells nila da, tilawan nyo gin ang ilang wasay-wasay, kag ining diwal shells, ha? Only at Gina Seafood Restaurant, ha? Bisitahin nyo ang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon kag mga detalye, ha? I-type lang Gina Seafood's Restaurant, mga kagipay.
13: Salamat gin mga kagipay sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa mga gabi. Kinanay kita naman sa Domingo sang kagabihon. Kay buwas sa Friday and the next day Saturday, day off na mo ni Jay Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwan, ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
12: Ako naman si K5 kay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa Sini nga Palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
1: Of course.
0: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-inla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitog hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: No? Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood.
1: Mm-hmm.
0: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
1: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
0: Mm.
1: Initapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because

0: That's why kung adlaw-adlaw ka ginom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ang tota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining nato ag pag-inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boy, nabalik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas na produce ang vitamin C.
2: Which
1: no?
2: is a powerful antioxidant as well. Kailangan
1: tama na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, yung mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa pagkaon, no?
0: Ang namiya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
1: pulo ka pungkan no
0: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaw ng pungkan
1: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
0: damo na sa nuts ha
1: nuts kag mga green leafy vegetables
0: kung
1: ang vitamin
0: A kung tingabukado ka o abukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine bla, ginom ka DTX 500, ginom ka MITC plus pamanan mo sang mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
3: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan na ginom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan na lang subong imo?
6: Sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 100.

0: nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
0: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
0: Ikaw gali ang hoard
1: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, MITC kag Pure C. Dako nga makabulig

0: in triglycerides nga makuha naton sa klinika D3 Bio.
1: So, amo na suggest ato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade man na.
2: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Wow.
1: Bantayan.
3: DTX yes. 500.
1: Ito na change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
0: Mas gin pa epektibo.
3: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Di na kano. Ang ginabatsak ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500. Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Uy na.

0: cellula. Di may MCT pag in sir boy para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
1: Correct, no? That's the effect of D3Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3Bio.
0: Sa klinika D3Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi, no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan.

0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City
0: and Nye Street.
1: Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Kaduta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polypenol nga makita mo sa gituwag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
4: Wow.
3: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
4: Wow.
3: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at laud-laud ni mo ginainom ang di Tribayo?
5: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica di Tribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
3: Uh-huh.
5: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa di Tribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa di Tribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
4: Kung baga,
5: tin kang hormone, Sir Boy.
4: Sir Kevin, ano pagit?
6: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito,

0: Look, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: Coffee Mix.
1: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: K5 News FM. Las 4:38.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga.

0: Mga kaki-five, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ako si Kaki-five Babes, ganda na oh.
1: Ako naman si Kaki-five Robert Pacardo.
0: Sa mga top stories of the day, senior citizen nga nanulo sa baybay, nalumos, patay sa siyudad sang Cadiz.
1: Namtang sa pinakabahin sa ato niya mga headlines. Bagong OIC sa Hospital Operations Department sa Negros Occidental.
0: Mga syudad sa Negros Occidental mabigtuhan sa power interruption.
1: Lalaki nga namuhin na kuryente patay sa San Enrique.
0: Ginagamo nagluntad sa isa kaliga sa Bacolod. Amo ni mga kaki-five ang aton sininga mga dalag nga mga balita karon nga aga. Tutukan tani mga kaki-five sa pila ka mga naga tuhaw nga mga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Nakapangapi na kamo. O pangapi na kamo mga kaki-five sa aton sininga mga soke, soke naton sa DTX Coffee Mix. Pangapi na kamo mga kaki-five kay mo ni pinakaimportante kinang lano naton ang kape. Aga pa para mainit-initan na tiyanta. Wala abot sini mga kaki-five nga mainit-initan ang tiyanta. Dako pa ang binipisyo nga madulot sa atong lawas. Kay ginaditok siya kani mga kaki-five. Ang DTX Coffee Mix. Makakapi ka na, ginaditok ka pa. Mula ni kape nga nagabulig sa pag atag conditions lawas. Ang healthiest body. Ay, grabe. Oy, Nini de la Rosa, wara na si Nini de la Rosa, Jason ni Rilatos, Magdal Castillo de la Rosa, Nini de la Rosa, Jean Montesino Arroyo, ara na sila si Midagay, si Johnny Mary Tita, ara naman sa mga kaki-five, Sandra Dizon, Haro, Ray Sindico, Alan de Asis, Waras lagaraya, nagaraya, kapila, nagapila. O sige, i-share na, i-share na, i-share na. I-share na mga kaki-five. Kaya mo na yung atong sininga. Sansa, subong aga pa, basta imbukada.
1: Ma'am Esperanza Insolit, Chemi Aragon, Chuna sa Pantabarco, Indang Hilado Sarad, Jing Sorino Cancillo, Jingle Cano Itikar, halin kay Ma'am Vicky Gantalao.
0: Renalin Tabuyan. Renalin Tabuyan.

0: Taba Baldwin daw nag-resign ako nung mga KK5.
1: Kagang isa di ka coach ka si Soriano, gin pedalom sa psychological nga pagbulong ka KK5 Babes, mm-hmm. bangod man nga ginatawag nga distress trauma.
0: A trauma no? Siya?
1: Ang natabo sa kay coach Soriano,
0: mm-hmm.
1: Upod ni Baldwin, no? So amo ni karon nga ginapedalom siya sa treatment bangod sa experience sa ginatawag nga emotional distress.
0: Mhm. Ariglado si Gea. Amo na nga aton nga kwan, amo na nga aton nga bulobantayan. Kay pero bantayan tagad ang lawas ta mga kakibay basi kun may mga signs na naha. Lawas na aton mga kakibay mo ni pila ka importante gid. Lawas na aton mga kakibay am ligantag ini kaya mo na ang aton sininga kapital kada adlaw gid alang-alang sa pamilya ta kinang lano naton ang power trio kada adlaw gid mga kaki5 ti ara dalang DTX 500 ang DTX 500 nagapabakod sa aton sininga lawas gina nagabulig nga mag flush out sang toxins kagawes sa products mga sa aton lawas mga kakipab ginapabakod man ang aton nga immune system may mga antioxidant nga nagasuporta sa resistensya sa lawas kag ang pagpabakod sang aton sini enhance sa aton sini nga energy may mga antioxidant nga nagasuporta

0: K5. Amo na mga ka-K5 ang D3 Bayong.
1: Oo. Oh,
0: okay. Ang may tisi of course. Amo na yung mga gawa, amo na yung mga kwa na ton, mga sundalos lawas na nga nagabantay sa gate bra. Tagbantay sa kung ano man nga mga elemento nga magasulod mga ka-K5 sa kampo. Sila ni ang sila ni ang mga mabantay mga ka-K5 sa kwa. Sila ni mag-prevent ang hindi makasulod.
1: Dugang pa kakipa, babes, ang D3 Bio na isa ini ka healthy fats. Kundi ang iban nagkakaon ka baboy, baka, ang iya sila nga kolesterol, delikado na, amo na nagkakapot sa aton nga mga ugat, nga kuning kaso, ma-stroke kita, o kung ginatawag nga rupture sa aton nga ugat sa ulo, delikado na, makumatos ka, didbol ka sinadayon. Pero ining tambok nga halin sa virgin coconut oil, healthy fats ni siya. Wala niya siyang delikado. Nagapenetrate niya sa imo nga liver kag nagaconvert ini siya mga kakipaib sang energy o kung power sa imo nga brain, sa imo nga muscle, kag sa imo nga tulaan mga kakipaib bangod sining extra virgin coconut oil kag may D3 Bio nga sangkap nga amuning makapatay sa mga microbial o kung mga mikrobyo, bakterya sa aton nga lawas. Ano pa, nga nami ang aton pamatyag mga parasite da, ilabinagid sa imo digestion, mapenetrate sinadira ang D3 Bio kay ginatawag ini siya nga good bacteria nga ginatawag man nga probiotics mga kakipaib.
0: Yamo na mga kakipaib, ha, kinanglano na ito nina sa aton lawas. Sige, ten, ano na?
1: Diri kita sa aton nga good vibes, sa Kipe Babes. Ginadulong sa inyo sang DTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag siyempre ang boundary nga sugar. Ang DTX Premium Coffee, tama ka safe. Kay ginpatamis ini sang stevia, hindi sang kalamay nga halin sa tubo, kundi stevia. Kag may Ganoderma extract. Kung ikaw diabetes na, kag daw nakaulbaan ka nga at gataas sugar mo, magpangapis ang safe ang DTX Premium Coffee. Concern lang ha, kung kamo nagapaligo sa mga bye-bye sa suba, kinahanglan gid nga maghalong kita kay damo na dasang bato. Ining video nga ipresentar naton sa inyo, wag nyong gayahin ni ha, kay nagapaligo kamo sa dagat nga kabatuhan, kag suman sa suba nga kabatuhan, ilabi na gid sa mga magnubya, kag mga mag-asawa, likawan nyo gid ini nga video, likawan nyo gid ini nga hilimon sa pagpaligo. K5 by Adrian, ipakita ang video. Oh. Delikado, bato pas dalo mo. Ano nga style? Oh, ara. Teh, kundi delikado gid. Oh, delikado gid mga K5. Lain ang iya nga na uyatan. kay tungod sang kabatuan. Ari pagid. Ang good vibes naton nga ipakita ta sa mga pamuluyo sa aton mga tagpalamati kung ano kita ya kaulihi sa modernization yung ginatawag ilabi na gid sa construction. Oh, may bag-o naman kita na discover ikumpara ta sa iba nga pungsod. K5 Adrian. Japan!

0: Muna ang aton nga goodbye sa dulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, ang habon nga makapahamis ng inyo nga kutis.
1: Lasa 454 na mga kaki-5BK! Sherman Maldigia, si Micheline Dawa Dumago, Arlene Orbiso, good morning lang. Dira sa may porok mahimulaton sa Barangay Panago, mga kakipa. Oy, available lang nga itong sinikapi dira sa kwan, ha? Sa 3KG. Sa 3KG. Sa may porok bayanihan o sa may bayanihan, Panago, mga kakipa. O, dira ka mo yan na yun sa may eskwilahal, malda. Pwede ka mo na kakanto. Kagkogaplopangapi. Ayos na ayos. Uy, happy birthday kay Nanay Aida Garcia Sausa. Bravo sang Moises Padilla.
0: Merian ako Hido Galvez mayong aga.
1: Aha. Wow, nagkuha na sila, nagkapila. Nagkapila, pila, pinapila lang mo, pila na mo. Pila mo, dala ang Indian Mingo.
0: Thank you gidili kay Ma'am, thank you gidili kay Ma'am Jen Alonsagay Parkon da sa Weber Pilisa. Ginpakadto nila ko to, gin surprise gidili nila ko sang pa birthday, no. Thank you so much gida kay Ma'am Jen Alonsagay Parkon sa inyong handa. Native chicken nga may katumbal kag may kapayas. Thank you so much gida kay Ma'am Jason Relatos, kay Ma'am Rani Pahi, kay Ma'am Bernie Gomez, kay John Ros Lorijo. Thank you so much gid sa pagtipon-tipon da. Kag kay Ma'am, yeah, nalipat ko sa gisa ta gani Ma'am Rani, sino ganing upod ta to. Thank you gid ah.
1: Hindi pagkalipati. Kalipatan mo mga Jingle Tikar. May nga galanda, Rolly mo si Rolly Milos. Bings Delphine, may nga galanda. Gina Purano, si Meda guys, syempre Arasa. Kamusta si Ma'am Gingging Servilio? Ang tagiya sa Gingging, sa Gingging store dira sa May Gonzaga. Nagabugtaw ka na, madam. Morning lang si mo, madam. Areglado, sige mga kaki 5. Alas 4:57 na. Dere kita sa iba na ton nga mga balita, oh. Kay ara na atong patrol, i-check lang i-reading atong na patrol. Dere kita bala mga kaki 5 sa national ta nga kuano. Sa national nga senaryo ta. Kamusta ho na to ng Senado? Ang update sa Senado mga kaki 5. Sherwin Gatchalian, siya na subong niya ang official nga Senate President. Matapos nga ti nagatumbo baliska ng iban kag nagtipyok to sa minority block, ati nakabuo na gid man sila kag naka sa butuhay ti laban-laban na gid man sila, sila nasubong ang majority. Naglaban nagtrisi na gid man sila officially mga kagibay matapos nga naga tumbo baliska si Chis Escudero.
0: Ang basa ila sang publiko hindi hamak sila ni Joel Villanueva. May mga picture pa gani nga si Jingo Estrada. Aray sa persuhan samtang sila yung dua tawhay sila sa gua.
1: Kaya nang matabo o sini mga kakifay hindi naton bantayan kung ano ang masunod kahit ang ila target subong. Wala sila nag-target sa kung ano man nga investigasyon sa Senado, ha? Ang Blue Ribbon Committee, ito yung ginapokusan ang flood control projects to. Mali mo na lang na yan. Dito na sila mag-focus sa kaya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ila sininga tirada mo maging malunan eh. Ang tinutuyo nila mga kakibab, amo giba na eh.
0: Gihingagaw sa oras, gihingagaw
1: sa oras eh. Mga kakifay. Di lang taon tanay ko ano ang madason mga kakifay. Kau di patawag la si Sara Duterte ti natural may mga rason man nga kon ipatawag si Vice President Sara Duterte, hindi siya mag-

0: Kanaya. O makomersyal kita anay mga kaki 5 karon nga aga. Mabalik kita di pagbalik daton ang patrol upon kay kaki 5 Vincento Badik Bidina Coraldi Idi Makotaking Kidi Pabilo Junior. Tambay. Mabalik kita duga-duga matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingiti.

0: Wala kapag baton sa protection, batok sa infection, flow, kagiban pa nga mga masakit. Nagabulig man mga kakabayan nga mag-flush out ang toxin kagbaga maintain some healthy good circulation. Ang squalene nagasuporta sa oxygen supply sa mga cells, nagaresulta sa mas mayong energy kag alertness mga kakifive. Ginapayag mga kakifive nga sa mga nakatilaw lang grabe ang epekto mga kakifive. So, sa ato sininga mga suki kinang lano naton Dr. Pinoy Squalene Capsule din pa kamo ya mangita ya biman. Kato kamo to sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available mga kakifive ang ato sininga Grace Pharmacy nga mga products tulad sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa Silay kag Talisay available man ang Dr. Pinoy sa tanan nga mga butika. Ayos. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Lovely Marcelo Liza, Gina Porano, Jean Montesino Arroyo, Majibi Tomlos, kagina po ni. Para na sila. O sige. Si Shala Sanico. O salamat na Nitlong Corsiga. Good morning. Si Merna Hambre-Hambre, Roy Fernandez Similiano. Wilbert Salvestre, Parikoy, Indang Hilado Sarad, si Maria Elnora Mochilia Siasat, Maricel Naliling. Mayong agalang na si mo. O sige. Ano pang iban pa natin?
1: Sir Majube, Leserio Tomloser Wave, sa Julie Lumugdang. Mayong agaman, ha? Oh. Ma'am Gina Lonsagay Parkon, thank you so much sida sa pagbisita sa inyong balay. Uh-huh. Raisin Dico, kag Sandra Dizon.
0: Ayos. Sige. Oy, katuan na ito mga kakifive. Ano na si Vincent? Patrol? E-check na ito mga kakifive. Ang atong silinga patrol. Kay kakifive Vincent Dominic Medina Coraldi. Sa aton Bantay Merkado Update.
2: Kakifive Bantay Merkado Update.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Kapila alamin, kakifive babes. Kakifive Robert. Ang atong sitwasyon na rin sa buong sa Libertad Public Market, Riga, Minios Gios, kakipagwag sa atong mga kulturan para mamakadri sa may lalano nila. Dili sa may Libertad Public Market. Live na ito na kulpo na kay Papang Adrian.
0: Imo live.
3: Puto, gusto niya na puto, available rin kakipagwag sa may Libertad. At ito, mga kakanindra.
0: Puto.
3: Oo. Ben Chinto ang may pan, may
0: ano ko nakapamakala si Dilmar Delphine.
3: Ah, laban.
0: Ah.
3: Wala na 30 pang? 30 ni? Wala na Ben Chinto 30. Ben Chinto ang may pandahon. Kag ang iban, pareho, para rio man ano? Pero Ben Chinto. Toto, pareho man ano? 80.
4: Ikaw ba?
0: Ah. Ah, ikaw na lang.
3: Ah, may jig ko cinta mo ay pala pala.
0: Ah.
3: Cinta, ay pala ko cinta mo.
0: Ah.
3: Cinta. Cinta, pala to. Ako cinta. Pero mama chico

0: isang ano na tarpaulin da, ano na billboard. Dimple Galingan. Oh. May pagalingan da sang Dimple?
1: Wala na ra.
0: Oh. Sino mas magaling?
1: Lobe na o lobe kay pa da Robert. Galingan sang gata diri. Ang aton ni Godri amuman ya si Nonoy, ang aga dara sa Nonoy. Ang aton ni Ligo na pan guapo. Kasi pa si Manilimani, sila mo, may aga na temperente. Si Kasokin ito, oy, may aga dara si Mo, Little Bosing, ang aton ni Godri, si Sir Adiasa sa Perry Park, Manuel Ramos, Jumel Ramos, kasi pa babe, ako na, sa may Jimber Marketing, si Tage, nag-monitor mga kasi pa babe, si Perry Robert, tagang
2: atong amigo dra. Dugay dugay masirit na mala si amigo ta Manuel Ramos.
1: Nan, kag si Gaspar kag pa babe.
2: Gaspar. Gaspar
1: amigo ta ra mga monitor kay always fit. Dapatan niya sa imo dra. Dili sa may balitang G5 sa umaga kay aga pa sa gabug tayo kuya pang para magpreparan mag bike bike dai si Gaspar kag magpakadto sa may kapihan dra sa may Jember Marketing kag pa babe. Ah, kakipay ba Robert? May nga ka, salawat sila ni Robin Caspindera, si Elena, dahil may Burgos Palpatic Market, nagamantar mga kakipay ba sa mga kunsing ito rin. Ang atong mga dara, amigo natin dara, sila ni Ma'am Normie, sila ni Ma'am Jo dara, kay sila ni Cheryl, kakipay ba yung kakipay Robert, ang atong amigo sa Mr. Bros, si Yan, mundi ara-ara naman na ito bang magsi. Pag sa may Bago City, may produkto, may tita na, may available man natin mga manok dira. Sa may Mr. Bros, si Bros niyo ang tarap. Best rate yun. Kakipay Babes, kakipay Robert, damo ko salamat si Mom Rose Gomez, nag-sponsor naman sa tato niya anniversary, kakipay Babes, sa isa kaliksyon. Si Mom Rose Gomez, may nga gadra si Mo, damo ko salamat si Mom Ma'am. Pag sa itong mga kakilala dari sa may Libertad Public Market, kaya hindi natin mabugno. Okay, pa babes, kaya pa Robert, nang balas na sila ibilin. Sila ni Aide Lisa, sila ni Manigin Ortega, sa lawat. Okay, pa babes, kaya pa Robert. So, parang muna ang sitwasyon na. Kagang pandirepresyon ay sa may Libertad Public Market, pa kaya pa babes, kaya pa Robert.
2: Sige. Why na, Kwan?
0: Ano, makahiro tanay subong, makabayan tanay subong. Kantahon tang Kwan, ang kanta ni Pridi Aguilar, ang bayan ko, kipay ba, ano kanon subong anay, makabansa kan anay subong, kipay ba, Vincent? Ara na, kita mo?
1: Ang
0: bayan ko by Pridi Aguilar sang 1979 Kimpo mugid ni makahiro ka subong sa kilnabo subong sa Pilipinas gusto ko mabatian ang imo pagka makabayan.

0: Iwagayway ang gamot ni Way Gayway. Iway.
1: Makita kang sakdal.
0: Oh, may naka-uniform military. May naka-uniform military sa tuo mo. Sa wala mo, gali. Sa wala mo. Sa wala mo, naka-uniform military. Sir, may nga gana to. Oh, naka-sibing color siya. Oh, nagkalikod siya. Oh. So, makabayan. Makabayan. Hindi din makabayan black, ha? Hmm. Thank you.
1: Si Papa Vince na garo ba?
0: Ah, tina mo sa phone.
1: Vince na garo.
2: Tapusan na lang ah.
0: Nagtindog ang naka-tibin ko loro. Daw masalot ko tani, daw masalot. Daw lang alas.
2: Salot, salot, salot, salot. Salot.
0: Ikaw na lang salot.
1: Very spicy, ha? Very spicy, ha? Very spicy, ha?
0: Basta nakasibin ko ulo gani.
2: Salud sa kada. Salud kada yon.
0: Oh, terme nga kada tan. Ay nga galang da.
2: Da, otoyo, otoyo ni kadlaw si Migo Manuel Ramos mo.
1: Ato gani order mo, sir. Ay kumadala ako to kada.
3: Ang radyo, tablaw. Kagang BTX, Copy Mix.
2: Paldo naman eh.
0: Thank you. Makabayan na, makabayan. Makabayan ka, maka BTX, Copy Mix.
1: Makabayan, maka K5 pa niya.
2: Daw sa kasapak sa kanta mo nga daw bayan ko.
1: Okay man to, tingaw ko pang. Daw, hindi mo.
3: Daw, orig man.
0: Tinatan bisan tama sa kilong atay ba gida emang kada
1: bisan tama sa kilong atay ba gida ano yung
2: tigmasan mo yung pwede man mapakuan kuan pwede man makuan plakato.

0: iginakawat ba?
1: Ang postig dya mismo, kawaton pa. Oo. Ito na ko inaya bagay para sa ila na. Paalan to yung bolt sa to, twerka to, kag, hakwato to, kag, pas anon ang posti, piho na. Mga kakipap, tiyan mo na, hindi na magwanta subong ang kinawatay di syudad sa Bacolod, mga kakipap. Tiyan mo ang ginahimo nga tikang sa aton syudad para nga may eliminate initanan nga mga sahi nga kinawatay o kaso diri sa syudad sa Bacolod. Ari si kakipap, Carla May Defensor. Kaya 1.7 million kung cash incentives para sa mga atleta sa palarong pambansa to, kakipap, Carl.
2: News FM. Kampyon Report.
3: Good morning, Kiki Rabib. Kiki 5 Robert. So, nagdangat din sa 1.7 million ako. 1,782,000 pesos. Mm-hmm. And

0: and bond certificate, babe certificate for protection.
1: Sila ang naghatag sa kadungganan sa NIR.
0: Yes, sa together. So tiyan mo na, nagdangat sa 1.7 million pesos sa ang ginalokar para sa ila sininga cash incentive certificate for babe certificate for protection.
2: Sige, day. Dali lang, Gidayt. Anong natikang subong sa syudad dila sa may Bacolod City Public Plaza matapos to yung hold up na taboto sa babae?
0: Yes, so kay Kisa Dave sa atong sininga pag kuha mo sa statement from the city kaya sunod rin kaya ni Mark Mayo mas ipahugton pag inilang ila sininga seguridad ang pagpasiguro sa syudad sa area sa nga Publica Plaza kay Kisa Dave sa kay Kisa Robert Damo na dirabantay meron na sa security guard meron na sa folks at the same time pinapit dira ang atong city kapulisan may mga kapulisan man nga nagalibot dira at the same time ang anti-American Sea Task Force nagalibot naman kay kinabalibot bawal na gid ang pagpatulog ang pag-istara dira sa area sa nga public plaza kay Kisa Dave sa kay Kisa Robert kun sa una ton public plaza is alagawan hindi tulugan kay Kisa Dave sa kay Kisa Robert so amo ni nga pumuluyo o kon ang pila ka mga persona nga ara dira ginapapahali na ini sila kay ginapapauli sila sa nitan sa kabalay kay may mga puloy ay man ini sila gi regulate man gani ang ila sini nga mga baligyaan dira ko makita na naton may mga cards na ini sila para riya sa tanan ng ila sila cards sa kung cards lang gid ang mabilin dira wala na niya sa may mabili na nga do puluy-an na bala kasi may mga puluy-an man ini sila nga ida so amo na gina-regulate subo nga ginapapali ng mga taga-tinulog na da i-star dira kagati at the same time ang pagbantay mas pahugto na sunod din kay Attorney Mark Mayo kay Kisa Dave sa Kisa Robert
2: wala gitong balanto kung sino itong mga suspect itong nag-hulab sa babagi.
0: Wala pa kay Kisa Babe sa manikaran na ato sa check out kung nakilalaan mo. Kasi amo itong time, wala din na kilalaan si Nisa ang biktima kay Kisa Babe sa Kisa Robot. Wala yung bala na tandaan kung ano din ang mga itsura kay Kisa Kakulba. Siguro to kay Nisa kay tungod nga ini siya ang ginkakulba.

0: ginta pungol sang isa ka player ang isa pa ka player. Kung sa diin ginapulihan man ini sang mga kaopdanan kag dito na nga nagatambaga na yung mga kakivibe. Ang mga paligaliga dapat may kuan sa may rules.
1: Uh-huh.
0: Kag may mga coach, may ng commissioner.
1: Uh-huh.
0: Sino ang commissioner nga away siya makapugong sini?
1: Kag dapat kagipay babe sa commissioner kag sa coach, the briefing gid always uh-huh. Na hindi lang gusto tanga magdawog.
0: Uh-huh.
1: Hindi lang ipaulihit na lang ang pagdawog. Importante ang sportsmanship
0: uh-huh.
1: Nga matapos ang hampang malinong kag wala sang binaisay, mapirde man ukon madaog,
0: uh-huh.
1: Bawalan gid naton ang pakigaway kay ang sports gindisinyo ina para nga mag-enjoy. Hindi nga iba nabi kung isa way panghampang na butang na sa mind nila kakipay.

0: o kung mangin sufficiente ang energy, no? Power dire sa aton kag ang food security. May sidelight lang ka kipay babes. Gintudluan ni President Vladimir Putin, si President PBM kanami no ka gentleman kay Vladimir Putin, gintudluan niya sa paggamit sang earpiece ka kipay babes. Oo. Ari ang video bala, ari ang video kipay Vidrian, ingagaw tabi. So ginulat-ulat pa siya kahit siyempre may translation. Gina-translate ka kay babe sa ara sa imo dulungan kung ano yung hambal ni Putin kay hindi English, may ka-translate na para maintindihan. Ti hindi ka naka-intindi ka nun ka hambal ni Putin kung ang ilaling giwahe ginagamit ti kung may airface para may nag-translate
1: na yun. Ang airface siya kung nabang English siya, si bunuhon niya dahil.
0: Oo, for example, be, mainin check ko abi ha. Tang kwak to ah, tin to tia. Ang ir ang imo dang airpiece dayon ka kipay babe, translate na.
1: Nga
0: papag uno na mun ang security ka ang food security kag energy. Tang tin to hay tang dang ang cha. Ma may dere plano kami nga maghimo sang flight pagadto sa Pilipinas sa Cebu kag sa Manila. Amo na may translate dayon. Pamati ang tablagin tudluan si President BBM. Oh, ulat-ulat pa si
1: Ara.
0: Oh.

0: kamada o sega matabi da kita to sa kalibo mga kakibad sa sininga matino sa ato na nga K5 kamustahan
1: line number 2 K5 Wilson Precise Bacolod. Good morning Daddy Babe, si Robert,
0: maayong aga
2: Sir Michael. Good morning naka DTX Premium Coffee kami kay doga boundary ng sugar.
0: Aha, siya mo na mga K5 diri sa mo nya ka tungod kay boundary na importante sa ato ang DTX pa boundary dito bayo kag may PC. Back to you Sir Michael.
1: Namang salamat sa Daddy Babe si Robert. Ah, dire nagari nagamak lang ang kilat kag kuno nagaang dalugdog. Kaina pa o oh, padayon sa background dire. Namang salamat kampyon ng signal ah. Diretso na to Sir ABP. Sir Ray, good morning.
3: Mayong aga ka K5 Western Visayas Negros Island Region kag Bacolod City. Nakaplastar na kami dire para idulong nga mga mainit nga mga balita. Nakapangapi na kami sa Klinika DTX Coffee Mix. Upod ang aton sining student intern nga si Raver John Ilano.
1: Damo salamat si Ray, no? Damo salamat, kampyon ng signal sa Iloilo. Diretso aton Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
4: Good morning, kay Pabos sa Visayas, sa ABP, sa aton mga kaupdanan sa buong kagahon. Aga pa, maulano na nga mong sining kagahon dari sa probinsya sa Capiz, Sudan sa Groha. Nagka-mighty sina para mato sa ulan kag-tunog mga ka-K5. Back to you, ka-K5 Michael.
1: Maulan mo dere sa Banusang Kalibo. Kagabi ka, nagaragamak. Dere daw may encounter lang dalugdog subong kag-ang kilata. Siyam ka, nagka-programa kita. Diretso na to ng antike, Sir Nestor, Sir Milmar.
5: Good morning, Sir Michael. Sa K5 Bus Service, ayas mga friends na kag-sa Negros Island Region. May dahil nga aga, nami amon chimpyo, chimpo. Diya, klaro kamay ng signal kag nakapuro pangapirin kami kat DTX Coffee Mix, Sir Michael.
1: Adamo, salamat. Kompleto na kita tanan. Kampyo ng signal. Unahon ta. Si Sir Ray. Sir Ray, good morning. Anong balita sa Iloilo?

0: Balitan na mo din sa Sudan sa Bacolo, dining isa ka 64 anyoso, patay ni senior citizena matapos nga nalumos mga kaki 5 samtang nagapanulo sa iya sining sulod-anon sa isa ka baybay sa bahayin sa barangay Cadiz Biho, sa nagligad mga kaki 5 madlaw. Sa inisyal nga informasyon, upod sa nga biktima, ang tatlo niya ka, tatlo pa sinika mga kaupdanan, nga nagapanulo mga lasay sa sangang gabi sa nasambit nga pizza mga kaki 5. Apang samtang nagapanulo ini, nali na lang naghalain ang chimpo kag nagbaskog ang hampak sang balod nga gintunaan sang pagkabulagay sa sining apat nga mag-abyanay. Nakasalbar ang tatlo apang ang nasambit nga senior citizen ang wala gid makasalbar kag sa uli nakita na lamang patay na ining nasambit nga senior citizen.
1: Kasubo maning natabo sa San Enrique mga kaki 5 kay isa ka lalaki nagpanyaga busog-busog gid siya na ti sempre abuton ka ti balaan mo sa uma wala sang CR may basin man pero basin diin lang no. So 32 anyos nga lalaki sa kabulusgon niya sa panyaga nagkadto sa masiok nga lugar para nga magpamuhin. Ayahay, nasapuan nga nagapilit na sa kuryente. Ginsalbar pa tani, pero ti, nahadlok man ang magsalbar, kay base makuryente man siya. So ti, patay gini ng 32 anyos mga kaki 5. Sa sobrang nga kabulusgon, kung tani mamuhin, apang na kuryente mga kaki 5. Kaluluoy gid.
0: Looy. Amon ang mga balita, naman din sa sunod sa Makulog kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
2: Bacolod
1: sa... Do may home si K5 Jubert tau.
2: Sir Jubert, Sir Jubert.

0: kamay-anom na kabanwahanan nga apektado karon suno sa amon sini nga veterinary office mga kakitsi. Kung ang sitwasyon din sa amon sa probinsya sa Capiz, pagtuyok kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Kami man diri sa Aklan daw nagabantay man sa kabaypataning hindi na ESF. Ah. Diretso kita sa Antique Subong, Sir Milmar. Kumusta ang Antique?
2: K5 was Sir Visayas, masubo nga balita sa probinsya kang Antique sa Banwa kang Bugasong, particularmente sa Barangay Ilawod kagabi. Mga pasado las 9 ren o kun mga manog las 9 gintupok ang bahal nga kalayo ang darwa ka mga puloy-an. Ora pa dyan mamandaan ang rason kang sunog pero ang pamilya ka dyan nagapanawagan kang bulig kay naubos gidandang ang mga gamit sa andang balay. Dong ati paslamat man sanda kay way kang membro kang andang panimalay banwa nga na na samaran. No, sa nasambitan ni Ayang sunog. Parayon ang investigasyon kang Bureau of Fire Protection sa natabo nga insidente. May mga street lights man kamo dyan sa coastal areas nyo. Rejas amo no sa Esplanade nga way sa Gyapon matapos bla. Rejas may San Jose de Buenavista Antique. Ang 50 ka mga street lights ginpanghukas rin kang DPWH kay mga tuktukan doon. For safety purposes ginpang o club tunan da ang street lights kay may darwaran galing ang nagkaratumba so 2021 kuno ragin pang butang suno sa kapitan kang nasambit nga barangay kadya 2026 ang nagkaratuktukan doon di ka pamangkot ang mga tao ano ang kakulangan kang DPWH sa pagpatindog kang diyang mga street lights amurang mga balita namun dya sa Antique. Balik kanimo Sir Michael.
1: Damo salamat Antique sa kampiyon ng mga balita no diriman sa Banwa sang Kalibo kag sa Aklan. Isa ka utility worker subong ang gin-apply sensors warrant na recover ang 38 kalibre nga baril kag isa ka rifle grenade na tabong insidente sa pag-apply sensors warrant diri sa Barangay Unidos sa Banwa sang Nabas. Magapangatubang sa subong sang kaso sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga kakaivay. Kag sa katapusan nga balita, kakaagin na imbita na akong kamudere, kadto kamo sa Talaban Food Village. June 23 to 24 sa Banwa sang New Washington kay madamo sang aktibidades may plus party kag iba pagid may bang karera man in connection sa June 24 nga celebration. Amo na mabalete di sa Aklan, baskog ang kilat kag dalugdog mga ka K5. Damo salamat sa Lunes naman.
3: Balita
4: K5. Damo kay salamat sa Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sining mga sister station. Sa aton sining K5, kamustahan mga ka K5. Oy, salamat man mga kakivay kay Inday Chimi Aragon, Anabel Santisteban, nagaupo di sa aton mga kakivay, naka-like

0: Tanda sa inyo. Sige! Wala na kita panahon mga ka-K5. Mayong aga lang, good morning lang kay Ma'am Mary Roslinga Yadira sa My Totong Story. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod namin ka-K5 calling ko via in Sarah Van Albay. Sa ngalan sa mong CEO, Dr. Amiloy, ako sa ka-K5 Babes, kaya talaw.
1: Ano naman si ka-K5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangkap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot. Salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Biyernes, Hunyo 19, 2026. Makita kang babati yaman kita live anywhere in the world. Pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalan. Senior citizen nga nanulo sa baybay na lumos patay sa Cadiz. Pila ka mga committee chairmanships ginhatag sang mayoria sa minoria. Estados Unidos kag Iran ginpirmahan na ang ceasefire agreement.
0: Balita, sports.
1: Barangay Hinebra kampyon sa PBA.
0: Balita, entertainment.
1: Bata ni Matet De Leon na graduate na sa senior high school.
0: Balita, negosyo.
1: Kagalastuson sa pagpanguma, posible magnubo. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa Balitang Regional, senior citizen nga nanulo sa baybay na lumos sa Cadiz. Patay ang isa ka 64-anyos nga senior citizen matapos nga nalumos samtang nagapanulo sang isa o kunsang iya nga sulod-anon sa isa ka baybay sa bahin sang barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental sa Miyerkules nga adlaw, Hunyo 17. Sa inisyal nga impormasyon, kaupod ang kon kaupod sang biktima ang tatlo pa sinika mga kaupdanan nga nagpanulo tak na sa isang gabi sa nasambit nga petsa. Apang samtang nagapanulo, hinali na lang nga naglain ang tiempo kag nagkusog ang hapag sang balon nga gintunaan sang pagbulagay sang apat ka mga persona. Nakasalba rang tatlo apang ang nasambit nga senior citizen ang nakita na lamang sa kilid sang baybayon o kun sa baybayon nga wala na sang kabuhi.

0: Bangod sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market, kagbangod man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Madumduman nga umpisa Mayo sa is 2026, nagapamaan ng NGCP kang yellow and red alert o kung nagakahulugan nga kulang ang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wara ginaantisipar nga interruption, isara pa sa epekto kang kakulangan kang supply, amo ang mataas nga baraydan o kung generation charge nga pagasukton kang spot market. Base sa inisyal nga surukton kang spot market, bahal ang pagsaka kumparar sa nagligad nga ginsukot. Bangod ka dyan, magasaka man ang generation rate sa kadyang Hunyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Anteco ang tanan ng mga miyembro konsumidor sa pagkini kag paghagan-hagan gamit kang kuryente para nga hindi magulpi taas o konsaka ang baraydan. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Banwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang National Simultaneous Earthquake Drill 2026 ginpatigayon sa Rojas City Hall, may balita si K5 Darren Henson.
2: Nagpartisipar ang mga empleyado sa Rojas City Hall sa second quarter sa nationwide simultaneous earthquake drill. Subunga Hunyo 18.
3: Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Jesse Alivio, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, iya ginpahayag nga katuyuan sa mga drill ang pagpasiguro nga handa ang mga empleyado sa gobyerno kag ang publiko kon may magluntad nga linog sa syudad. Sa ginhimo nga simulation, ginpatuman sa mga empleyado sa City Hall ang duck, cover and hold nga pamaagi bilang kabahin sang standard response kag safety protocol sa tion sang linog. Suno kay Alivio, importante nga mahibaluan sang tanan ang nagakadapat timuon sa tion sang emerhensya hagod mapahagan-hagan ang posibleng nga kasualidad kag mahatagan kahigayunan ang publiko nga makaluwas sa linog. Ginpayag man niya ang National Simultaneous Earthquake Drill ginapatigayon kada quarter sang tuig hagod mapahanumdom ang publiko kag indi malipatan ang nagakaigo nga mga tikang sa tion sang linog. Paagi sini mas mahana sa mga partisipan sa husto nga pagresponde kag mahimo nila ini magamit sa aktwal o kon pinakagrabe nga sitwasyon. Magluwas sa ginpatigayon sa City Hall, mayara man sang pareho nga earthquake drill sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Rojas City bilang kabahin sang mas malapad nga kampanya para sa

0: Atis Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K-Pod News FM.
1: DJX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang regional nurse na kuhaan sa iligal nga droga sa sulod sa ospital, arestado. May balita si K-5 Myla Balinan.
1: DJX 500 Morning Newscast.
3: Dimas Rejas ang 32-anyos na registered nurse ng Cagayan Valley Medical Center matapos masamsama ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Cagayan.
4: Kinilala ang suspect na si Alias Noel, empleyado ng CVFC at residente ng Barangay Libertad, Abulug, Cagayan. Isinagawa ang operasyon sa loob ng ospital na nagresulta sa pagkakakumpiska ng ilang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 5 gramo matapos magpanggap na poster buyer ang mga operatiba. Batay sa PIDEA, aabot sa humigit kumulang 34,000 pesos ang halaga ng nakuhang droga. Dahil dito, maaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang wala pang pahayag ang pamunuan ng CVMC hinggil sa insidente.
3: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
1: Balitang National.
5: Balitang National.
2: Sa Balitang National, pila ka mga committee chairmanships ginhatag sang mayorya sa minorya. Ginhatag sang Senate Majority ang chairmanship sang pila ka mga komitiba sa Senate Minority matapos nga pormal nga ginpili si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong nga Senate President. Suno sa pahayag ni Gatchalian kahapon nga adlaw sang Huwebes, Hunyo 18, iya ginhatag ang Committee on Sports and Youth kay Senator Bongo, samtang nakuha naman ni Senator Mark Villar ang Banking Committee. Nakuha naman ni Senator Camille Villar ang Committee on Government Corporations. Samtang mga senador magapatigayon sang caucus antes ang Duterte impeachment trial. Ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw sang Huwebes nga magapatigayon o kon magapatawag siya sang all senators caucus antes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Gatchalian, kinahanglan nga maistoryahan sa mga senador ang security arrangements, scheduling kag outcomes sang ginpatigayon nga pre-trial conference kahapon nga adlaw. Pahayag pa niya wala niya ginbasa ang indi pagtambong ni Senator Alan Peter Cayetano kag iban pa nga mga miyembro sang minorya sa patigayon nga special session sang tinalikdan nga Miyerkules apang iya na inina istoryahan kag nagpahayag sila nga luyag nila magbalik sa obra lakip na diri ang pagtalakay sa impeachment proceedings.
1: Balita International.

0: Human ang pagnubo sang presyo sang gatong, abono kag mga pamasahe. Nagalao man ang ahensya nga magbalik sa pre-war levels ang presyo sang petrolyo sa masunod nga anom tubtub 12 ka bulan. Mga ka-K5, bamuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Kagbantay ang masunod nga programa ang For de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa katong nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zero Van Albay, para sa kampiyon nga balita sa Rabisyo Publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News.
2: K3, Bayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikisang nagligad.

0: shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama, Red Horse Beer. Damit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe

0: Lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
2: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Supra!
0: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan at kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te! Ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
4: Mayong aga sa atong mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyong ginahulat-hulat nga palatuntunan sa tagsa kaaga.
1: Foro de los Pueblos.
4: Palatuntunan nga nangin kabahin na sang aga sang aton nga mga kauturan. Basta gani mag-alasays imidya si El Karim dira sa Sagay sa Bulanon nga pwesto na na. Pagka alasays imidya sa Kadi si Jan Eric Rosal nagapwesto na. Dira sa inubaan, nagapwesto na si Mago antes magklase, nakaplastar na kag si Sherlina Bridget Nombres. Kabankalan kumpletos, Ricardo, si Ma'am MK Subong nakaplastar na. So ready ng tanan, ang aton ng mga kauturan sa La Castellana, Magalyon, La Carlota, hasta sa Bago, nagahulat-hulat na sa aton pagpangalagad, Subong nga aga.
1: Foro de los Pueblos.
4: Helen de Loyola, nagahulat naman sa balita naton sa Gilhungan, kawayan mga K5. So, here we go!
1: Foro de los Pueblos.
4: Talagko nga mga balita ang inyo mabatian, Subong. And since it is June 19, 2026, which is a Friday, mga K5, birthday, Subong, sang anay doktor. Doktor sa mata. Doktor Jose Rizal. Mga K5, may jutay lang kita nga trivia nga ihatag karon bilang alay sa kay Dr. Jose Rizal. Okay, damo iko abi balita eh. So, Subong aga, in the first program, Subong, sa Foro de los Pueblos, iplastar ko ang background din dyan ni Dr. Jose Rizal. Karon sa ordo sa 11 Mbps, bantayan nyo, love life ni Jose Rizal. Istoryahan tayo karon sa ordo. Okay, sige. So, amunang manginunod siyang balita ta. And Father's Day na mga K5 sa palaabuton nga Domingo. So, may duty lang ta nga ilustorya man karon about Father's Day. Antes kita maghatag sa mga headlines mga K5, in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, ang aton Vice President for Operations, ini si K5 Eric Tenerife, hasta kita last 9, nagapasalamat igami sa inyo. Because through the years, manong apat na kami katuig ni K5 Eljan sa sining palatuntunan, wala nyo gid kami ginpabayan. Nahambal ko ina kay kagapon po, grabe. Ang kada kasugata, tanga tao, gamuno, gid siya, di na si Sir Eljan, siling ko may ginaobra lang, masako-sako lang. So, siling nga, gaupod kami sa inyo kadaga. Kag ini nga mga tao, mga kilala nga mga tao diri sa syudad, sa Bacolod, may mga taxi driver nga manguhit ng kahapon, grabe. So, sa inyo tanan, salamat gid. Pero katulad siyang kinaandan, mahatag kita na isang aton pagpangamuyo kag pagpasalamat sa aton mahal nga makaako antes kita maghatag sa aton nga mga headlines subong nga aga.
1: Foro de los Pueblos.
4: Let us remember that we are

0: in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat sa isa naman ka matahom nga Biyernes. Thank you for the gift of life, for good health, and your endless grace sa among tanan. Lord, forgive us of our sins and shortcomings, and guide us to walk in your ways. Ginapangamuyo namon ang amon mga hog raisers kag mga farmers, dear Lord, ang mga teachers kag ang nagabiyahe, Ginoo. Bless their hard work, protect their livelihood, and grant them bountiful harvest kag healthy livestock para sa amon mga hog raisers o kon manugsagod baboy sini nga tinion, Ginoo. We also pray for our students and teachers in far-flung areas. Keep them safe in their daily journeys. Provide them strength, wisdom, and resources they need to learn and teach effectively. May your peace, love, and protection be upon our communities today and throughout the weekend, Ginoo. In Jesus' name we pray, Amen.
1: Foro de los Pueblos.
0: Say thank you gin sa pag-congratulate ta, Ma'am MK, bawara si Ma'am MK. Gin-dedicate ta ining aga para sa mga students and the teachers, sa mga hog raisers. Subong aga ang aton nga general itsura lang sa aton nga programa. The general itsura of our program today, mga ka-K5. Ang panawag ko sini daw kantab lang nga this land is mine. This program is yours. Mintras ka pamati si Liyo Dibuyan at sa Sipalay, mga ka-K5, daw this program is mine, ang format sa programa tasubong. Okay? Larga bola! Here is our headline. This wood is mine. Bantayan, unang asalyada, ma-report si K5 Jong Versales, this wood is mine. Nag-agaway ang isa katatay kag isa katiyo sa isa kapudyot nga kahoy nga hilimuon uling. Warat na durog gamo, mga K5, ginlabo sa tiyo ang hinablos tungod lang gid sa this wood is mine.
1: Headlines.
0: Dito sa Hacienda Biarin nga area or Biarin area sa Manalad, Ilog, mga ka-K5. Nagigad nga adlaw may naaksidente nga maestro kag SK chairman sang kawayan. Nagligad nga adlaw nagbungguan na yung duha ka motor, patay ang maestro, patay ang SK chairman. Papuli ni siya tani sa kawayan. And so kahapon, nagkadto ang pare sang Kabankalan City College, ginbindisyonan ang dalan and say, this road is ours, away from the evils. Kagkabay pa nga wala na sang iban pa nga magkalamatay sa sining dalan. Bantayan, ining historic blessing of the highway, dira sa accident prone nga area, sang Manalad, Ilog, Dugay-Dugay, kay Arf Tugalon. Sagay is ours, ay puwerte. Attack of the langaw, mga ka-K5, for the first time. Ang mga langaw, nag-atake, mga ka-K5, sa siyudad sang Sagay. Damo-damo nga langaw, nakita sa Sagay, bantayan, the attack of the langaw, sa report ni K5, Ariel Apas. Okay, ang inyong tubo, ginapagaling pa ninyo sa sentral, antes nyo ipagaling, urabon namon ang iyang dahon. Bantayan, the RSSI infestation sa padayon nga pagbantay ni K5, Michelle Patino. Si K5, Wilson Villena. Kag si K5, Carla May, Defensor Lunga. Magakadto karon dito sa siyudad sang Talisay para mga K5 mag-observe, kag mangin witness. This is my number. Kay iga-launch na subong sang aton kapulisan ang 911. Pag-dial mo, kring, pulis. Pagtawag sa pulis, langkabang niya. Automatic, maabot ang pulis. One call away. This is my number. Bantayan karon dugay-dugay. Isa ka unique nga okasyon ang ginpatigayon kahapon sa NGC sang nagpanagtag sang cash incentive si Mayor Greg Gasataya sa mga athletes naton nga nagdalaog gold, silver, gold, bronze, and silver, mga K5, ng hatag kwarta ang siyudad sa Bacolod. This is my winning, mga K5. Isa, mga K5, ka-player sa swimming, nakabaton sang limpak-limpak na salapi. Grabe! Total earnings niya sobra 52,000 sang isa ka-player, mga ka-K5, 51,000 pesos. Isabel Sikwelan sa swimming. Bantayan karon to gidugay ang update. Sininga balita. Grabe! Gold medal siya. May silver siya. 51,000 tanan ang nakuha niya. Inaya daw bonus ba? Okay. So bantayan ta sa mata sang K5, bantayan ta man karon dugidugay ang aton nga balita upod sa kay K5 Wilson Villena. Prima Joy Cañete, belated happy birthday dira sa Kabankalan. Ma'am Imalin Cordova, good morning lang dira sa inyo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Larga bola, first portion. Sa first portion sang aton pagpangalagad subong aga. Kagabi mga K5, eyes to the board, eyes to the board, nakita tanahan, eyes to the board. Very interesting ning aton program subungaga, especially sa kabuhi ni Sir Sal. Mga K5, kagabi sa lobby sang new government center, ginpatigayon ang 88 Charter Day celebration sang siyudad sang Bacolod. Nangin bisita si Congressman Javi Benitez sang 3rd District and he delivered a message. Sa isa ka porsyon sang programa kagabi dito sa NGC, ginlawag ang ginatawag naton the Banwahanon Award. Mga ka-K5, ang Banwahanon Award amo ini ang paghatag sang mga prestigious honors sa aton nga mga kauturan nga yara sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa siyudad sang Bacolod nga nakahatag sang exemplary buti kanon sobra-sobra nga kaayuhan. Ginpakita ang matahom nga liderato ara ang kompasyon o kunang pagdidikar sang lawas sa trabaho kag ang pagserbisyo nga naka-impact sa komunidad. Maghambal ka komunidad, Bacolod. Inisya, sige-sige na nga aktibidades or tradisyon na nga kada charter anniversary sang Bacolod, nagahatag kita Banwahanon Award. Mga ka-K5, halin pa sang nagligad ka dalawag Banwahanon Award, okay man kisa akon marapulan nga ang itagaan sang award. Kuhan ka siya blan, nang deserve gid nga iya ang award. Pero sa masami mga ka-K5, nagamudlo ang mata sang Bacolod nun, mga ka-K5, nagapangyamid ang Bacolod nun, kung ano ang ginatawag na criteria of judging sang mga hurado sang Banwahanon Award.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ila, mga ka-K5, sa Banwahanon Award, sang May 19, nagpagwa sila nga pwede na kamo makanominate. So ang call for nomination ginpublish sang May 19, mga ka-K5. However, while it was published on May 19, mga ka-K5, nga ang akon magpanawagan gani nga ara ang nomination for Banwahanon Award ginapublish. Pero nga ang kung sino ang ginominate, why ginapublish? Nga ang wala ginapublish sang mga hurado sang Banwahanon Award, mga ka-K5. Ang ila pagbuto kagpagpili, the reason why ginpili ang inatagaan sang award. I think it is high time to call to task, taugunta ining mga hurado sang Banwahanon Award, how do you choose an awardee for this very prestigious award para sa siyudad sang Bacolod?
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano ini? Tudlo anay lang? Ano ini? Konsino lang? We are not trying to question sang gintagaan award subong, but we are trying to ask, nagapamangkot lang kita, on the issue of transparency on the selection of the award for the most prestigious award of Bacolod City, the Banwahanon Award, mga kakaifay. So ano ang criteria for judging? Paano nyo ginajudge ang mga nomination? Kag dapat gid ipublikar ini. Sino ang mga judges? Paano nyo ginbuto? Kag nga siya ang ginhimo nyo award. For example, mga K-5 siyang nagligad, may isas na kagitagaan to award tong gin-interview na mo din ni K-5 Eljan ganito. Nag-prito lang sa isang mantika, ginhimo ay gasolina. Tapos nagtanom siya sang utan to sa garden niya, ginhimo siya Banwahanon Award. Tinaano na yaman? Utan to yung imo kag pang inano. Nakabinipisyo. Of course, nakabinipisyo kaging panghatag tong mga gasolina yato. Pero did it impacted on the people of Bacolod? Ang iba niya Banwahanon Award eh. Sinuto sila. Naka-impact sa Bacolod ang ilang pagpangabuhi. That is why Banwahanon awardee sila. Who are those people? And what is the criteria of judging? It is high time that the selection of Banwahanon Award, mga ka-K5, should be given transparency. Because at the end of the day, this is not a private award, but a public award and the highest award ever given by the city of Bacolod to a Bacolodon. And so therefore, mga ka-K5, it must be transparent because this is not a private award, but of, for, and by the Bacolodon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5, so much for the Banwahanon Award and we are calling for transparency on this. Mga ka-K5, Toto Adrian, pasiriti kami, Anay Adrian. Father's Day na sa maabot nga Domingo. Okay. Sa Domingo, Father's Day na ang aton celebration. Okay? So, as we celebrate the Father's Day, mga ka-K5, dumdumunta ang tanan nga tatay nga ara subong sa inyo palibot. Kay why kami ni K5 Eljan tawag sini. Programa sa Domingo, subong na lang kami mag-greet sa tanan nga tatay, Happy Father's Day. Nga, okay, that's very good, Adrian. I-plus tala siya sa screen ta. So that we can explain nga ang my Father's Day. Mga ka-K5, ang Father's Day, ulihilang inisya mga ka-K5, sang sa Mother's Day. Unagid ang Mother's Day. Kay ang isa ka babaye nga naghahingalan sa kay Sonora Smart Dub sang Spokane, Washington. Sometime in 1908. Nagapamati siya sa isa ka sermon sa isa ka simbahan in honor of the mothers. Kag iya na dumduman ang iya amay nga napatay. Siling niya kung may ara Mother's Day nga hindi kita magbutang sang Father's Day. And so they started to come up with this Father's Day program in June 19, 1910, mga ka-K5. June 19, 1910, ang panawag sing una sang Father's Day is a Hero's Day. Kay sang una ginatagaan sang parangal ang mga tatay nga mga veterano nga nagkadto sa gira. Si President Woodrow Wilson ang naghambal, maayo ini nga ideya and let us make July 19 a memorable day for the fathers. In 1924, si US President Calvin Coolidge naghambal, maayo ini nga ideya. And mga ka-K5, it was only in 1972. Sang tiyempo ni re-elected President Richard Nixon, mga ka-K5, when he said, let us make a Father's Day into a regular nga adlaw sa pagdumdum sa mga amay diri sa isang

nga siya ang nagpasimuno sang 1910 nga himuon ang June 19 as the Father's Day tungod kay ang Mother's Day ara na sa Mayo, and therefore it is but proper nga bigyan ng parangal kun sa Tagalog pa ang mga amay sang panimalay. Adrian Pasiriti, ang tanan nga amay, Happy Father's Day everyone. Palakpakan naton. Tira.

0: Foro de los Pueblos.
1: Sa tanan nga amay all over the world, sa tanan nga amay nga nagapamati subong, halin sa inyo palatuntunan Foro de los Pueblos. Happy, happy Father's Day. Kenneth Tiongko, Happy Father's Day. Ma'am Cecilia Hinesi, dira sa Zara, Kuwait. Happy Father's Day sa inyo mga amay. And to all the fathers, kagawad Rodney Tibos, Happy Father's Day sa inyo. Everyone, makomersyal lang kita pagkatapos balik kita sa mga balita and bantayan ang aton trivia sa kay Dr. Jose Rizal as he celebrate his birthday today. Ang aton Cebu nga takna mga K-5, alasay 53 sa ngaga. Standby!
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya. Kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mabuti ka.
4: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dengue virus, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
7: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy
7: pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig ma-recognize ang

0: mo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3-bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3-bio.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak nga, ah. Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3-bio.
2: Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimok kung inom ka D3-bio, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
2: Kalma lang. Mm-hmm. Ang D3-bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3-bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3-bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
0: Kumbaga ang D3-bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3-bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones.
4: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3-bio. D3-bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3-bio. Ang D3-bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Magabot ka. D3-bio. Health News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtad. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
1: Mighty C, efektibo.
8: Mighty
1: C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamasaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
3: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Mal, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga. Kita

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot. Salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: News FM KK5 News FM News FM Puro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, back to work, back to work. Balik kita sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
1: Mga ka-K5, on the break, nag-inom ko anay DTX Coffee Mix. Nga aga permigid na mo ni K5 Eljan ginalawag ang DTX Coffee Mix. Ina, kaya wala kita perdihon kung magkapi. Kapag-api ka mo mo. That's a fact, no? Kalabanan sa ato, we are a coffee country. Amuning na panubli, tabla sa mga Europeans, bla, mga katsila. Kapag-api kita, gatsa kita, ininsik naman na iya. Arabic. Pero usually, tao, ay mga pig na maskin sara-sara lang mga pig. Kung mga pig ka man lang, tuntuda na lang DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, amo ining kape, nga at the same time, ginatinluan yung gut mong tinae mo. Kaya ang tinae, tapuno na da sang latak lang ng mga karning nakaon mo, red meat, aragay, hindi ko. Ang utok siyang kansi, aragay, hay, hay, wanda. Ang lechon, aragay, grabe, may punggod pang panit lang gabang niya. So, in order nga kwaon ng latak or toxins, inom ka DTX Coffee Mix. It will cleanse your gut or tinae. Mapalayo ka, of course, sa colon cancer, nakakondisyon ka pang nami pa kay ang kafe nga DTX Coffee Mix, mga K5. Why ka ginanerbiyos? Hindi ka nerbiyoso! Kag hindi ka talang-talang. DTX Coffee Mix.
0: Puro de los Pueblos.
1: Toliyo ko da na ibitos ang aton 9th anniversary schedule tabla. Mga ka-K5, ang K5 News FM, nagasaulog kami halin sa Pizza 21 hasta Pizza 28 sang ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. So sa Domingo, in time for the Father's Day, may bloodletting kita diri sa RYU Gym. Diri sa gym lang sa tubangan sang K5 News FM. Okay. Pwede ka mo dira kapakwa dugo sa Domingo na. Halin Lunes, June 22 hasta 25, may siyam ka mga familia nga ginpili ang amon station manager si K5 Rods Palma nga tagaan sang groceries kag bugas. Ang tayada, subong tinagaay bugas mo. Kagawad at ditibos na tayada, tas subong tinagaay bugas ni. So, sa tinagaay bugas, mga ka-K5, gag-groceries, siyam ka-pamilya, that symbolizes 9 years of K5 News FM, manghatag kita mga K5 Dres Bacolod, kundiin ina, bantayan, June 22 to 25. Pagka June 28, mga ka-K5, may ara kita KKB, may gift giving kita dito sa Purok Pag-asa Barangay Estepania. Okay? Sponsor, of course, sino pa sponsor ta? Campus 2, Han Highland Resort. Di pwede mo na maulihis, Campus 2. Basta aktividad, des ang K5, ya, rakin na wala na na problema sa Campus 2. So, thank you, Ged. Kaysa 29, mga K5, siyang gabi, Domingo na, ang amon nga happy-happy dito sa Campus 2 na. Huwag na duro ka mo. Dito kami mahatagaan kami mga award, mabanding-banding ang K5 Bacolod. So dito kami sa Campus 2 Highland Resort. Nag-upod man sa ato ng Valyacar Transit Incorporated, araman. Negros Power, araman to, upod man sa ato. Si Vice Mayor may magalimutan sa La Castellana. Kag si Mayor Anyeho Nicor, sa La Castellana ang utod niya. Salamat gid primo ha. Prima, salamat gid sa bugas nga ginhatag nyo. Nagasuporta gaan nyo man ta bugas sa mga panghatag ta eh. Mayor Mayet Tabillana to araman siyang bago. Si Mayor Malacon araman. Kaga, of course, ang mayor sa San Enrique, nagasuporta gid sa sining programa. Damo pa ni mga sponsor ta. Lawagon ko lang galing as we go along. Initanan mga ka-K5, tungod inisang vision sang amay sang K5 News FM nga si Doc Ramil Oy. So Doc Ramil Oy, sa imo halin diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos. Salamat gid for giving us K5 News FM Bacolod, and ang amon lang gid ibuwelta sa imo is ang dedikasyon sa pagtrabaho kag pagdala sang balita sa mga tagpalamati naton. Happy Father's Day, Doc Ramil Oy. And happy kami that you are the father of K5 News FM. To pa si Riti, liwat na bisang kanta-kanta, tanga Father's Day si Doc Ramil to. One time lang abito, mga kwantanay kadali kay Doc Ramil. Doc, happy Father's Day, Doc, ha? Kag sa tanan nga amay. One more time, Happy Father's Day, Pasiritan.

0: de los Pueblos.
1: Kakomo Father's Day, hindi magkalipat mga mother. Pag-abot ni Father, Biyernes karon. Way labot sang munggo nga nalusang na, hindi pagkalimtan. Extend pod supplement lang gabang niya. Pag-abot ni Father's Day, Father's Day, aring extend. You extend the day. Kaya ang nagadunglay kang nagalupaypay, magaontay.
0: Puro de los Pueblos.
1: Subong adlaw mga K5 birthday ni Jose Rizalto. Konbuhi si Rizal Subong Toto Renz Toto Adrian. Ang edad ni Rizal Subong 165 anyos na siya. Ina konbuhi si Rizal. Now, sa una may sa eskwilahan, high school kag kolehiyo kundi may kurso gikitan ang Rizal. Ang tuod-tuod ginya ngalan ni Rizal, grabe mga K5. Mabutumduman niyo pa. Dumduman, sino nakadumdum? Hands up, B-class! Hands up! Sa K5 University, sino ang nakadumdum sa tuod-tuod nga galan ni Dr. Jose Rizal?
0: Puro de los Pueblos!
1: Ang tuod-tuod nga galan ni Jose Rizal, mga K5, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda.
0: Puro de los Pueblos!
1: Ang mistro ko siguna sa Spanish, si Sertahan Langit, si una sa college ko, galibog ni ulo ta. Naglibog ulo ko siya. Kalawi sa ulado niya mo. E sino nga lang ni Rizal? Si unang ibang dipakbalo. Niya Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, mga K5. Now, nga nga si Jose Rizal, nga nga nag Jose Protasio, giningalan niya. Okay, are. Eyes to the board, eyes to the board, pamatian ay. Ang ngalan nga Jose, manang nanay ni Rizal, mga ka-K5, the mother of Rizal, of Jose Rizal, isa ka katoliko sirado nga babae. Ang mag-asawa nga si Francisco Mercado, kag si Chudora Alonso Rialonda. Chudora ngalan sang nanay niya. Ang tatay niya si Francisco. So si Chudora is a devout Catholic gidyan. So, ang ngalan nga Jose, mga K5, ginpili ini sang Iloy ni Rizal bangod kay ang iya nga santo patron, sang nanay ha, ni Rizal, si Saint Joseph. So, si Joseph, Amerikanong Joseph, ano ang iya nga kinatsila sa ngalan? Jose. That is why, ang ikapito nila nga bata, nga amoni si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, mga ka-K5. Giningadlan niya Jose. Duwa ngalan ni Rizal, Jose Protasio. Grabe mo tamot nga ngalan ba? Jose Protasio. So ang Jose, tungod kay patron saint sang nanay ni Rizal, si Saint Joseph. Ang Protasio naman, mga ka-K5, bangod kay sa kalendaryo sang Katoliko, ang June 19 is the feast day of Saint Protasius. So, giningadlan si Rizal, kay singuna magpabunyag ka sang bata mo, kung ano nga adlaw siya natuon na bata, kag ang nagpabunyag ka, ang pari mahambal, butangid ang alan sang Santo Patron for this day. Di kaya ang June 19 ang ngalan sang Santo Patron si Protasios, Saint Protasios. So ang ngalan ni Rizal, alang-alang man tawagon na si Rizal nga si Proton. Kundi na guwayak rin sa Malaysia to sa iya. Si Rizal Jose Proton. Tino ka lang alang manguro? Jose na lang ang balinika guwa. Jose Proton, di pwede. Jose Protasios. So sino? Si Jose Protasio. Ahala niya. Sa kainit na ni Rizal, mga K5, sa grade 2 siya, dinulain ang Protasio. Niya kabaho, si Ninay kabaho, hindi kinsaya sa Protasio. So the real name is Jose, tungkol kay patron saint sa iyang nanay, and Protasio kay June 19, it's the patron saint, it's the birth date of Saint Protasios ang June 19. So muna ang ngalan ni Jose Rizal is Jose Protasio. Karon mamangkot ka mo nga may Rizal na may merkado pa. Ang tatay or ang lulo ni Rizal, nga tatay ni Francisco, kuring tatay ni Rizal si Francisco, ang tatay ni Francisco mga ka-K5 si Domingo. Ang iyang apelyido Lamco. Lamco. Uy, ala ni kagulapit-lapit kamo apelyido, Lamco. Si Domingo Lamco nga lolo ni Jose Rizal, halin gitoy sa China. Paghalin niya sa China to, ang apelyido ya Lamco. Domingo Lamco ako to, ako, ako, Lamco. Ay, ano yan si Atoy ko? Mando printe, pag-urone. Pag-abot sa Pilipinas, hindi ya pwede magamit ang apelyido ya nga Katsila, ang ininsik. So, ang ingamit ya, Kinatsila. Ang Lamco in China, it means merchant. So, instead ng merchant, alang-alang, tawag niya nga si, hi, my name is Domingo the Merchant. Di ko hindi pwede. Nga si Domingo Mercado. Amo na nga nagmerkado. Ba pa hindi pag-uro ni Boss Vic Mercado?
0: Foro de los Pueblos.
1: So, Mercado. So, ang ngalan ni Rizal, Jose Potasio Mercado, gindala ina kay amo inang original nga apelyido sang lolo ni Rizal. Nga tani ang tatay niya nga si Francisco, Francisco Mercado lang siya. Galing sang uligin himo lang na Rizal kay damo kat sila. Isla ka uyon sang mga merkado, merkado niya sabad da. Si Vic Mercado lang niya sa ulihi to. Oh. So Rizal is the name. Ang i Alonso Rialonda mas punta, iyan ang nanay niya. Ang nanay ni Rizal, big time to mga K-5, si Chodora, magranon to yan. Ang tatay ni Jose Rizal, medyo okay lang, middle class. Ang nanay niya, big time, magranon, si Chodora Alonso Rialonda, magranon to yan. So, muna ang mga bloodline ni Jose Rizal, and Rizal, may arap ako tatay nabi man, pwerte man kapisa nabi. Unsis lak magutod mga ka-K5, ikapitogid si Rizal. Unsis lak magutod, pisan-pisan sa kay tatay ni Rizal ba?
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga ka-K5, siling ni Sally Alvin. Sally Alvin sir, niya kampiyon eh. si Chus, ang bagbang ano, si Jordan Paul, gapamati sa ito, no? Ay, kasadya, no? Jan Eric Rosal, gautoy-utoy, makadlaw. Tiger Aswang, mo grabe, alam mo no, Tiger Aswang, Bings Dilpin, mayong aga.
0: Furo, okay.
1: So much for that. Larga bola, sugdanta na ang aton nga salyada sang balita, mga ka-K5. Okay. Ano ang aton nga balita, subong adlaw? Ang una nga balita nga kuwaon naton is... Hindi magwanta ang kapigaduhon. This tree is mine. This wood is mine. Dito sa boundary sang Murcia kag Don Salvador, ang magtiyo naglalisay bangod sang kahoy. Kay ang tiyo gusto niya gamiton ang kahoy, ang hinablos gusto niya man gamiton ang kahoy. Okay. O galing kay nagalinalisay sila, nangakig ang tiyo, ginlabo ya ang hinablos. Mga ka-K5, bantayan ining balita. Sa iluanta si Arftop. Bantayan ta ining balita kay si Jong Subong, ginapangita ya pa, si Jong, ang ma-report sini si Jong mo. Ato ni siya Subong sa Don Salvador, ginapangita pa ni Jong, kundiin na nagkadto, ang talibong nga gingamit, bantayan dugay-dugay kay ibalita ta ini sa inyo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa iluhan ta naman ang mintras gahulat ko kay Jong kag napangitay pang talibong to paglinabanay. Didto naman mga ka-K5 sa Kabankalan Ilog area. This is a sad story. Isa ka maestro sang Kabankalan City College ang naaksidente bangod kay isang nagligad nga gabi while traveling home ang maestro kag skate chairman sang isa ka barangay sang Kawayan while traveling home sa iya sniper nga motor may nasugata siya nga isaman ka motorsiklo sa Biarin da sigurong ilang nga biyahe nagsugat anay sila sa dalan kag nagbunggo anay head on.
0: Foro de los Pueblos.
1: do ka normal man lang sini nga balita nga siyempre, oh, kasi may nagbinungguanay, may napatay, do ka normal, amin na, no? Do hindi gid man subong nga chimpo, do hindi gid man tanto ka balita inang naga binungguanay sa kalye, sa dalan. Kaya di do, kung isipon mo, adlaw-adlaw ko ni balita, kung lang hindi ka kapatay sa bungguanay, do hindi ka kapahuway ka das mana, di, oh?
0: Furo de los Pueblos.
1: What makes this report very special is, mga ka-K5, kahapon, ang pare sang Kabankalan City College nagbindisyon sa highway sang manalad sa ilog dito na tabo ang aksidente to. So nag dito nagbindisyon ang pare kag sa ilang pagbindisyon mga K5 ginbindisyonan ang highway. This highway is ours. Palayo mga panulay. Ang nagalabay di dapat ipalayo ta sa disgrasya kag aksidente. So mga K5, this makes this report now a special report. Kaya ang pari naging dyan nagbindisyon sa highway, maninang dalan da mga K5 sa Biarin, panawag sina gani accident prone area. So, ginbindisyonan na kahapon, kuhaon ta ng balita, okay na to, ready na to? Ready na sa Renz? Okay na? Okay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Si Arp, kuhaon ta si Arp Tugalon. Kuhaon ta na siyang report kay ginbindisyonan ng highway. So doon nakakakuhan bala mga kakipay, doon nakatouch ka. Kay ang highway, ginabindisyonan. Palayo sa panulay namin ni. I like that. Kag i-check naman kay Arf karon kung well-lighted ang highway. You see? Tanahon ta kung well-lighted ang highway, bangod kay damo aksidente abi. Bisandiin ka lang bala. Kada gabi may aksidente dire, may aksidente dito. You know, gintawag ganin na aksidente, hindi mo nga mapulong kung anong oras mabot.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay. si Big Silpin, nga pwede, kailangan may istoryan, malabuan na isla. Dugay-dugay, mama. Tanawang kuha na yung blessing sang highway dito sa Manalad Ilog. Ara na si Arfto, kuha on tabi. Tanawang ta ko na ano na ang balita sang pagbindisyon sang highway kahapon dito sa Manalad Ilog.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ara na sa Renz. Abe, kuhaon ta na mga K5 kay grabe, no? Highway, si Arf hindi man makontak. Okay, liog ko. Sa, ang ako lang rin mga K5, no? Kung ang dalan bala, ahay, inahinay lang kita, no? Gusto ko nga balita kay, you know, it, sometimes it is hard to think nga duwa ka motor ya magsalpukan. Tigaling ko mo na napulong aksidente. Ang nanamian ko lang kay ti maestro sang Kabankalan City College ila ini empleyado kag nag-effort gid bala ang KCC. Nag-effort gid nga magkadto sa lugar. Ang nanamian ko gid father, gid bless niyang highway. I think that's what we need. Sometimes, amambaw kita nga traffic rules, okay man na. But it is better to have, to observe a good traffic rule and ang aton nga pagpanglakaton ginabindisyonan. Amom ni program tabla, antes kita magsugod ga pangamuyo kita nay. Because we want them, we want the God Almighty to always bless us and guide us in everything that we do.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, kuwaon taning ini nga report mga K5 sang pagbindisyon na sining highway. Ara sa to, okay na. Toto Adrian, ipakita dablang video ta yan, ipakita ang video na tan nga ginabindisyonan ang highway. Tanawan niyo bla mga K5, do kanami tanawon mo. Nga ang highway ginabless. Ariho kahapon niyo. Highway is being blessed dito sa Manila, di katadlong man isang dalan, katadlong man isang dalan, kag tanawan nyo blang, wala man gidadamo sa gabal, kay kadami isang dalan, highway siya, simentado man, pero diri sila nagsalpukanay, duwa ka motor. So nanamian ko kay ginbindisyonan gid mga K5, sang pare ang ini nga dalan.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Arf, istorya hay kami bis ining dalan nga ginbindisyonan gid sang pare sang KC. Arf, good morning.
2: Yes, good morning ka K5 Eric. Good morning sa aton ng mga tagpalamati. Ka K5 Eric, kahapon nga adlaw ginpadulungan sa mga katapo sa Kabangkalan Catholic College at sa panguna no ni Reverend Father Tesang nasambit na blutuan para bindisyonan no ang dalan kun sa diin nagluntad ka K5 Eric ang aksidente nga nagpatay gid no sa isa ka manunudlo sa Kabangkalan Catholic College.
1: Sino nga ni ngalan sa teacher to Arf?
2: Si Sir Vincent Toledo ka K5 Eric no. Kag at the same time ka K5 Eric ang nagbumpok sa iya ito happened na alumnos man sa Kabangkalan Catholic College.
1: Shush, grabe.
2: Para sa aton pala yes, para sa aton pala ka K5 Eric ang mga tagpalamati.
1: Mm-hmm.
2: Kay di natakbo ang insidente sa Mirpolis no nga tanggabi. Kag ginakapo ina ka K5 Eric sa nabugos nga komunidad sa Kabangkalan Catholic College ang pagtaliwan sa ilang manunudlo subong man SK Chairperson ni siya ka K5 Eric sa barangay Yawyaw sa Banwa naman niya sang Kawayan. Ang SK Chairperson ka K5 Eric ang kinilala kay Sir Vincent Toledo 26 anos ini kag nagatrabaho man bilang isa ka manunudlo sa nasilingan naton sa KPC. Padumduman ka K5 Eric na may nagluntad nga aksidente sa crossing Biarin sa akop na ini sa barangay Manalad sa Banwa sang Ilog pasado lang 8 sang gabi Miyerkules ini ka K5 Eric Hunyo 17, 2026. Sa aton interview ka K5 Eric kay pagkaaga na padulong kita sa Ilog PNP kaya sa aton interview kay Sir Rafi Billiones ang Deputy Chief sa Ilog Municipal Police Station nagbungguan na ini ang sa nasambit na lugar ang motorsiklo ni Sir Vincent Toledo kag ang isa pa ka motor rider no nga residente man sang Banwa sang Ilog nga napatay man gilayon pagkaaga no pilahan lang ka oras nagipuluan ka kay Eric nga gikan sa siyudad sang Kabangkalan ining si Toledo kag padulong punta ni ini sa barangay Kilungan Banwa sang Kawayan dugang pa ka kay Eric nakaangkon ini sang samad sa ulo nga bahin si Toledo amo ini kag ang dintunaan no rason sang iyang kamatayon samtang ang isa ka kay Eric ang yara pa sa una pagkaaga na napatay ni mga pasado las 4 sang kaagahon natabo ang insidente Miyerkules pagka Webes alas 4 sang kaagahon napatay ni si Jonel Danuog alumnos man sang Kabangkalan Catholic College. Sa atong interview ka K5 Eric sa kay Dr. Joanne Monota ang Vice President for Academic Affairs sang Kabangkalan Catholic College kahapon nagpadulong kita dito iya gin siling handa magbulig ya ang eskulahan sa pamilya ni Sir Toledo kag bukas ini para sa anuman nga assistant kin pamangkot nato ang gani ka K5 Eric no kung regular na ini subong tanik na tuig ka K5 Eric iya ika fourth year dira sa KCC bilang manunudlo regular na ini siya tani ugaling no patay ni siya sa untimely nga kamatayon
1: kag
2: plano man ang KCC ka K5 Eric na ituringon ang pamilya para mag hatag man sang ano in sang honor sang tion para nga itatagan sang pagdungog ng ining nagtaliwan nga maestro amo na ang plano sila nga pwede ay kon ang pamilya nga mag-conduct sang funeral services sang kilala kagabi dira sa may Kabangkalan Catholic College
1: K5R. Okay. Nami, no, ako anamian ko magtanaw sa balita mo nga daw gina-bless kid black. Kaya naman nakakadilingkwente na nga dalan mo. Arfon ako lang nga pamangkot si mo muna. Pagbungguan ay gid, ano nag-helmet ni si sir kag si student, si alumni?
2: Sa aton ka K5 Eric pagpamangkot kay Sir Billionin, si Sir Toledo, padulong ini sa Kawayan, padulong sa Kawayan. Nag-helmet ka apang ang motorsiklo nga iyang nagbunggo sa iya wala sang helmet.
1: Okay.
2: Apang head-on ini ka K5 Eric
1: natabo
2: head-on.
1: Uy.
2: Oo. Kason nga na bagid no ang iyang
1: okay. So naka-helmet arp si Sir no si Toledo. Okay. Mm-mm. Ang sugata niya wala naka-helmet. head-on nga nagbungguan ay arp nakita ko di bala ang dalan tatadlong-tadlong, wala likuan, wala blind spot. Unsa may hinungdan nga ang nagbungguan ay sila nga head-on gid arpaw. Ano natabo? Sugiri kami abeng.
2: Yes, kay Fred Eric, makita ka na lapad ang dalan,
1: kauhay.
2: Kada wala sinasalim mo na wala sang likuan. Amo na rason, kay Fred Eric, iti galabay, makita dira, matintar ka din kay Fred Eric, bangod nga katawhay sang dalan. Matintar ka din magpag-isang dasig.
1: Uy!
2: Okay. Skygo, kay Fred Eric, na motor niya nga Skygo, yung kapunggo kay Sir Toledo, ma-overtake kung tanin sa iyang unahan. Pag-overtake niya,
1: pintaon
2: niya ang iyal, ang linya ni Sir Toledo, kadito sila
1: nag-bungguanay. Okay.
2: Yes, head-on sa Fred Eric.
1: Sa simple nga istorya kay Pipe Arf, si Sir Toledo ara sa iya husto nga dalan.
2: Yes,
1: nag-overto, yes, nag-overtake ini, si Toledo is going kawayan. Ang nagbunggo, amuning motor nga iya sang alumni, nga going kabangkalan. Tiguro dasig lagan lang adua, pag overtake niya, lang-alang, ara ang motor ni Toledo, amugali na nga nag-head-on sila. Now,
2: yes, Kapitan Eric.
1: Nga ang nga nag-desisyon karon ang pare, iya sang Casey, nga bindisyonan ng Dalan Arf.
2: Yes, Kapitan Eric, no? Wala labot kay Fred Eric nga ilagi niya empleyado kag alumni man ang duha ka napatay no ng mga biktima sa nasambit na aksidente. Kay tay kabalo na makita kay Fred Eric kadto I don't know kung prone ina nga area pero sa aton pagkahibalo ka kay Fred Eric madamo na kag kapila na ka beses nga damo nga mga insidente sang aksidente ang natabo dira sa tina nga lugar. So nagdesisyon kahapon ka Kitad Eric sa nagkadto kita dito sa Kabangkalan Catholic College. Ato na istorya ang vice president at at the same time ang presidente sa Kabangkalan Catholic College nga bindisyonan ang lugar bangod suno sa ila kadamo na sa mga mga insidente no nga kasubong sina nga aksidente ang natabo. So kahapon ka Kitad Eric nagpadulong ining katapo sang Kabangkalan Catholic College no kaupod sa mga executives at sa mga tulakan mga pipila ka mga estudyante kag mga student leaders kag exclusive ini ka Kevin Eric nga kita ang gininvitar sang bulutuan para i-cover ina na bendisyon.
1: So si Arf, si Julieta magayon doktor bla na amiga ta ini. Nagahambal siya accident prone gid man dagling area damo aksidente damo diga PM sa kon nga K5 Eric damo gid nga aksidente I think correct tong hambal mo Arpe nga tungod nga tadlong blaga kumpiyansa kay mahirit katudo kag sa pag overtake sa dalan kinanglan siguro hunta nga clear ang dalan kay subong ang aton dalan right overtake na kita why na kita ga overtake sa left. Kita nyo ng mga highway, tasubong mga ka-K5, ang highway, tanawang tabla, aring nga dala niyo. Post. Op, hindi pag i-post si Clint, kaya masalaan siya kadalan. Sige, abanti gamay, post. Ara, ang dalan mga ka-K5, makita nyo, inang ginatindugan ni Clint na daw traffic enforcer si Clint, si kinidalan, no? May utod-utod, meaning dra ka maka-overtake. Ang middle of the road nga supposed to be amo ng utod-utod nga linya, solid line na subong, no overtaking. So as dira sa iya nag-overtake ang sugata ni sir.
2: Yes, Captain Eric.
1: Nakita mo lang na. Amo na siya.
2: Ang sir, yeah.
1: Mm-hmm. Arf ka dumdum kasi nagligad nga may army nga napatay nga nag-overtake sa Sigres kaya lumapaw sa dalan. Dira man na Arf. Dira
2: yes,
1: na.
2: Dira
1: so, man na ang lugar.
2: Malapit sinaunhan ng gitina ka Eric.
1: So, nami nga gin-bless ang pare. Agod nga, isa may mga jinx man sa kabuhi, tas dalan mo. No? May mga busit-busit, may mga busit-busit man, kag mga sagabal sa dalan ko, nami, Arf ka gin-bless. Why nag-aso?
2: So far, wala man ka kita, Eric, nag-aso, bis ka naigo kita sa holy water.
1: Amo na, sa pana. Muna pa bang kotugin eh. Si Masukabla. Arf Campion, Arf, you have to tell the KCC community nga kita dere sa Foro de los Pueblos kag sa K5 na namian kita ginamuning naging kuha ko ng balita mo kika nami isang ginbless ang dalan. This does not happen every day. Accident happen every day. But for a priest to bless the road, does not happen every day that makes this story and news, Arf.
2: Yes, because ato man pagkahibalo ka kay Eric, matapos ang pipila ka mga aksidente, I think this is the first time na ginpadulungan no, sa isa ka pari ang inang lugar kagin nagkandak sa simple lang ang pagpangamuyo. No? So kahapon ka kay Eric, amo inang natabo, kag sa karon, nagabukbo sa gihapon ang simpatiya kag minsan you know, na nagapalabot gin sila sa ilang pagpangamuyo kag simpatiya sa especially kay Fab Eric sa mga estudyante nga nabili ni Sir Toledo kay the advice my advisor inisya sa grade 9 ka kay Fab Eric kag subong nagakasubogin ang iyang mga estudyante kag kahapon gininforma sa nga gipaidalog ni sa counseling ang iyang mga estudyante sa guidance counselor sa nga school ka kay Fab Eric kag tapos naman ang investigasyon kay si wala naman siyang accountable sa natabo ka kay Fab Eric kay both parties no nagkaliwan man so nagahulat na lang kita sa nga decision man ni Mayor Tabuhara kay si nga ma automatic ka kay Fab Eric mapungko bitya no ang FK Kagawad nga number one para mag iliher
1: normal na normal na the rule of ascension blasa dayalige normal na. Oh, so Arf, thank you again for this news. Thank you again. Kampyoning balita nga dalan taton. Gin bindisyonan. This road is ours. Amo na ang balsa pare. Palayo mga panulay. Amo na. Arf, thank you Arf. Kay ma bantay ka muda sa Kabangkalan Arf. Ululigmat. Natuloy ang Kabangkalan no. Kabangkalan, Kawayan, Ilog, ululigmat. Grabe ar problema tas baboy gid no. So ululigmat ka mudira. Kay sa sagay to lang kabang ang aton di problema sa sorbaboy sa sagay problema langaw so Arf thank you again kita na kung nag-attack ang langaw sa sagay eh. Arf thank you so much for that report.
2: Yes kay Frederick amo ina nakuha naton nga impormasyon angot sa pagtaliwan sang duha ka alumni sang Kabangkalan Catholic College ang gisising at pagpanguna ni Father Lachica. Inisig kay Fab Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Foro de los Polos.
1: Nami to ah, no? John Budol Gatunggay, good morning. Kagawad Arnolfo Bayunan sa Barangay 1, Kabangkalan, Mayong Aga. Nami to nga ginbindisyonan, at least ako namian ko na sa nasiling ko na hadlaw-adlaw ang bungguanay, do hindi na ganit kayo magbaag baton balita, kadlaw-adlaw may bungguanay. Because daw hindi na siya balita eh. Nga may gabi ng guanay nga motor, may adlaw-adlaw. But ang pare nga mabindisyon sa dalan, this does not happen every day. And Father KCC community, we join you in your moment of grief for the loss of a good teacher and for the people of Yaw-Yaw sa Kawayan for the loss of your SK chairman.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa iluhan ta mga ka-K5, very quickly, sa iluhan ko lang si Ariel Apas. No? Sa iluhan ko si Ariel Apas, kay didto naman sa sagay mga ka-K5, dako gid ang problema. Ang sagay, nakibot sila, nga gulpi lang, abin na drone. Gahagong abin na kung drone. Mga ka-K5, hindi ka mo anay mamahaw, basi madire ka mo siyang balita ta. Langaw, nagpanong, attack of the langaw sa siyudad sang sagay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Toto Adriani, pakita lang kalangaw-langawan, tanoy, pakita, noy, kay si Ariel, dugay-dugay, istoryahan, tanawan yung langaw, ho. Sa mga karinderiya, sa mga balay, mga kakipay, balang karinderiya, ho, ang langaw, pwerte kadamo, kagang ila nga paper plate, imbis butangan sudan, subong gina-convert na nila nga manugdakop sang langaw.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ariel, kadamo da langaw, anong tabo sinyo noy?
3: Yes, Sir Eric, may aga, grabe ang langaw dri sa siyudad sa Sagay. Kung sudiin, makahambal ka, Sir Eric, nga daw barkada mo na, kag-upod mo na, magkaon. Daw mahiglaw ka na magkaon.
1: Hindi ko.
3: Langaw, Sir Eric.
1: Hindi ko. Hindi ko, Ariel, ikaw lang ah. Okay, nga, asang saan unang sugod ni Ariel? Tell us the story.
3: Yes,
1: saan unang sugod? Kag nga ah.
3: Sa subong nga binulan si Rerek, no, ang pagdagsa, kagrabe ang pagdamo sang langaw si Rerek dito sa may siyudad sa Sagay. So, karon si Rerek, yung katuan naton, ang gi ang gabantay, o kung natawag nga bantay langaw task force, sa sunod sa sagay kang gatong ginabi si Sir Ruel Alpar, kung sa din, tunok pa naman sa iapahayag, Sir Eric Bangod, kuno sa Tigbulunga sa Mangga. Kag sa piyak naman nga bayan Sir Eric, damo pandirit poultry sa sunod sa sagay kag sunok pa naman ni Sir Ruel nga ang kagkwanplas ang mga poultry Sir Eric, nagpatigayon pa ng mga fly control program kung pagtapna sa langaw ni Sir Eric. Pag-tap na ang langaw, kaya nagkandak man ang mga ang bantay langaw task force, inspection every poultry, kaya makita nga preventive measure, may mga fly control program, makita man ang ilang mga panguan Sir Eric para mag-tap na ang pagdamo sa langaw, labi na mga poultry yan Sir Eric.
1: Tikon may ara nga fly prevention program ang mga poultry. Nga ang gulpiya nagdamo ang langaw, dinhi naghalay ni ang langaw ni Ariel.
3: Yes, Sir Eric, amo mo na ang damo nga palamungutan ng karong Sir Eric. Nga, sa hindi pala halin ni ang pagdagsak. Ay, grabe kung maglantaw ka, Sir Eric, kung magkaon ka sa mga karindiriya, sa imo panimalay, so, maupon mo na kaon ang langaw, Sir Eric.
1: Sa bilog na sagay, ne?
3: Yes, Sir Eric.
1: Tingana gulpi lang, ay, grabe, ha? Tingana gulpi lang nagdamo langaw. Ano yun ang tabo si mo? Nakapligo, Kariel? Joke lang mo yan. Yel, seriously my friend. Very seriously, nga ano ang hambal sa otoridad nga nagdamo ang langaw, nga may langaw attack subong sa sagay?
3: Ako na ang palagutan ng Sirirek. Kaya, ay nga pangayal si Sirirek, nga agad ang inspeksyon mas sa mga poultry, kay damo man rin poultry Sirirek. Kago, kiman, may ara mas lang apply control sa mga programa ang gubatap ng langaw, pero ang dugang pa niyang payag na siguro sa panahon o tipo sa tigbulunga sang mangga rason sa paggamo ng langaw si Rerek.
1: Ara dira kita. So meaning tungod kay nagwa ang mangga, Ruel, no? Amo ni Noy, no? Ariel. Amo ning istorya, permiso matigulang. Basta gani magtigpalaho, nagaduging ang langaw. Di ba? So damo paho buting ganon, damo paho nyo da sa sagay?
3: Yes, Sir Eric, damo ni paho Sir Eric. Ang kaning sudot sa sagay, kilala magin ni siyang isa ka produktibo sa mga agriculture nga ginakawag Sir Eric.
1: Tuod bla damo paho na? Hindi kong pati, Ariel, ah.
3: Damo paho ni Sir Eric.
1: Hindi ko magpati, ah. Ang balaan ko yung damo paho sa Guimaras, kagintagaan ko kay ina ni Rayo Manager Robert Pacardo paho kay birthday mo. Dira sa inyo damo paho.
3: Tigaan ka naman paho sa damo train.
1: At hindi na mapati ko eh. Kung may mag-abot na din sa istasyon eh. Okay mo lang na. Hindi man tagid nga pislian. Pero ang langaw, ibilin mo lang Ariel. Promise me. Okay. Now. So, ano ang rason? Tigpalaho, gidayhan o kon may lain nga rason na nagdamo langaw sa sagay subong?
3: Si Sir Eric, amo naman na ang isa ka angulo ng atong lantawon karon kay may ara naman nga nitisen nga nagkon sa aton Sir Eric kung makamagadto ta karon sa may barangay Paridel kung sa diin madamo man lalangaw Sir Eric ang yun nga kuan kung katuon ta aton kung ano gid ang rason Sir Eric nga adamo man tulang sila
1: sa Paridel.
3: Barangay Paridel sudad man sa sagay Sir Eric.
1: Tinga gulpi lang nagdamo ang langaw Ariel, anong tabo si man? Hindi ko intindihan.
3: Isa ako naman nga bahay Sir Eric, base naman sa kong paglibot-libot, nakahambal ka seasonal man ang langaw. Kaya kung natig palaho, tigdamo man sa langaw. Kasi kung wala man dili matigbunga sa malangaw, o sa nga paho, wala may langaw Sir Eric.
1: So most likely tungod gid siyang paho ning langaw ne? Okay, okay.
3: Matambal ka seasonal.
1: Oo, sige. So, yel bantayan lang, kag base pwede mo ma-interview ang aton nga city health or city agriculturist, o kung sino ma-interview mo, partis ng mga langaw-langaw ni Iel, nga ang gulpila nagdamo na sa sagay?
3: Yes, Sir Eric, may ara sa pahayag, Sir Eric, ni Sir Ruel Alpar. Yung pasa ko na sa atong, Sir Eric, may ara sa pahayag sa labot ni pagdamo sa langaw.
1: Abitol, yung kupahambal kay Mr. Alpar to, kung anong mahambal sa aton ng mga otoridad sa sagay, partis sa pagdamo sa langaw. Mr. Alpar, mayong aga, sir. Go ahead to.
4: Good morning.
5: Good morning, sir.
4: Sino ni palayog, sir?
5: Si Ruel Alpar, sir.
4: Bali, ano ka din sa may veterinary office sa Sudan sa Sagay, sir?
5: Sir, animal keeper 1 lang, sir. Tapos, isa ko sa task force Langaw in behalf ni Dr. Modesto Cañonero III. Siya ang gidagin tahasan sa City of Sugay ng mga tutok sa Langaw.
4: May ara ka bang nagbalang sir kung ano gula ang rason sa pagdamo sa Langaw?
5: Actually, sir, sa sining at simpo, kung makita natin sa ato panimalay, tingwunga sa buong mangga.
1: Manggagid?
5: Kung makita nato, gakala dagdag ang buong sa mangga, simpre ang Langaw araman.
1: Okay.
5: So, ibutan nato nga ting Langaw, tingsubong at simpo. Ang nakaano lang, iti sa siyudad siyang Sagay is damo poultry. So, ang tanan nga mga reklamo, ara kita na sa poultry ang may sala.
1: Okay.
5: Pero, tole sir, kada poultry, may ara agit sila fly control program nga pagtapla sa Langaw. Gakanda kami frequently inspection every poultry. Diri sa siyudad sa Sagay. So, makita na to nga ang mga preventive measure nila. Mayara sila fly control program. For example, may fly check. Attractant mo na siya. Attractant sa Langaw. Agita. Fly glue. May pang spray man gani. Bay sticks.
1: Okay.
5: So, makita na to, sir, sa every poultry dili sa sudan sa Sagay amo na ilang ginahimo. Pero siyempre dili aton ma baso lang ang tawo kiti sa ngalan pala nga poultry ang ila sulod sila pinsar is ang Langaw halin sa poultry.
1: Okay.
4: So far sa subong sir, ano yung mga lakang o aksyon sa decision sa Sagay sir sa pagdamo o kung pagdagis sa Langaw sir?
5: Sir, may ara kami ang siyudad sa Sagay na gahimo sang ma preventive measure nga para ma-tap na agad ang Langaw. So, may ara kami fogging. Tapos ang city veterinary is nagatag man sang mga bulong para man sa Langaw sang mga presa karinderya. Presa fly glow.
1: Okay. Yael?
5: Dina.
3: Yes, sir, Eric.
1: Okay na to. Yael, ang isa sang rason is kwan gid mangga no suno sa. So meaning grabe gid ang Langaw kay nag-form na ganit task force Langaw. So ma fogging. Ang akong suggestion kay pamati ko kay Sir Alpas eh kay Sir Alpar eh. Kung ang suggestion niya tigla palaho. Ang paho ga kahulog attractant or attraction sa Langaw, adjutant panawag niya. So ano abi ko ng mga barangay kapitan da mag-meeting ang inyong ABC. Kaglibuton sa mga barangay kapitan pagi sa Beach W Tanod kag sino pa da. Ang mga lugar nga may mga mangga, no? Libuton kag manilhi

0: Di ba?
1: Oh.
0: Nga.
1: Pero
0: Well,
1: kay, pero kay.
0: tanawalang Bicol, anong tikang naman sa ibang tanga opisyales ang Committee on Health sa inyong konsyal kag ang ABC gid. Ipabati ito sila ng Balni Alpar agod nga makwansa. Yel, makabalo sila nga kinanglan tagali maninlo sa kada barangay. Yel, salamat gid Yel.
1: Yes, Sir Eric, wala mong salamat, Sir Eric. Ang gini nga balita, Sir Eric, kung itadulong sa Dito Expo Balit Extend Post, sa pag-informan, Dito Expo Premier sa pagkala naka dito sa pa. Para sa puro, dilos sa dulos, kinisik at T5, Ari Yelapas, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, kagkaliawan, sa Northern Negro, T5 News, Japan.
2: Puro, Delos Pueblos.
0: Kontig pilin niya ako, no, ara man ang langaw. I think tungod ni sang ulan init siguro, 1 pull 3. Di ko naambal ni Mr. Alpar nga di mayara sila flight control, you check it. Kung langaw gina-attract ya ang mangga, nga ang wala man nagdamo ang langaw sa Guimaras. Di ba? Nga wala man nagdamo ang langaw dito sa din pang damo mangga nga lugar. Oriental. Dito sa Oriental, Dumaguete area. Nga ang huwag man nagdamo ang langaw sa area sang mga San Enrique kay damo manda mangga. You see? So I think it has got to do with other things. Nag-agitate lang ang mangga sa sagay, pero basi bala may iban pang abutang nga ginhalinan nga nagdamo dang langaw. You see? Ang isa da sa tanawon nyo, basi kun ining sa kampo lang ang mga madpress bla nagdamo kiti kultibasyon, kultibo subong sang sang talamnan mo, kultibo subong sang tubo. So basi ba nagamit madpress? I-check lang. Kaya ako hindi ko holy 100% magparty nga tungod sa mangga. Kaya tani kung di tani nagproblema si Guimaras. Di way man ganik problema Robert Pacardo sang mangga. Tani nag-why nag tani subong Dumaguete nagdamo man tong langaw eh. Kaya Dumaguete damo man mangga mo. You see? So bantayan lang kung ano ang other causes why langaw nagduging sa siyudad sang sagay.
2: Puro de los Pueblos.
0: So sana ugahayon gagaara subong sa barangay Asya Inubaan katanaw. Mga K5 makomersyal ko anay kadali lang ha. Tapos ihatag tang aton nga isel ang informasyon sa ikayong lawas with Doc Ramil Oy. Pagkatapos sina i-check ko kadali ang aton nga talisay sa report nga inaugurasyon subong dry run sang 911. Ang aton sibong attack na alas 7:55. Everybody, please stand by.
3: Hi, New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
3: ako. TTX 500.
6: Sa amo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton no sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells causing a host of health issues especially sa nervous system. Hindi ka magka-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Kada mo lang ang mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radical.

0: Hindi ka abi pala kaon gulay kang prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipit sang unay laslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kaya ang purpose nina is, para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may iba to ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders, ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine, ang internal organs mo, gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali, inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
0: Even philosopher.
3: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kinamon dali, nga per minute, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
0: Ang namihan ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
3: Okay.
0: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione, tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga ginaupod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang ang maning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
4: Always hobby.
0: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DTX 500!
5: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
1: Sa tiin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso,
2: mag D3 Bio ka.
1: Ang D3 Bio
2: uno sang MCTs
1: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system,
1: di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
1: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
2: sarang makaprotekta sa imo lawas
1: kontra mikrobyo.
2: Biskag pigaw ang imo immune system.
1: Mag D3 Bio ka na.
2: DTX 500.
1: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
2: hindi na magkabala ka.
1: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
1: bastante sang antioxidants,
2: panghontra sa makahalit nga free radicals.
1: Likawan ang baratian.
2: Mag DTX 500 ka!
1: DTX 500!
2: DTX 500!
1: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan?
2: Kalaman ang abyan!
1: Mag DTX 500 ka!
2: Kaysa
1: DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times.